0: Available tayo sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang. Wala kayong babayaran. Basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Mag-download na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Nagbabalik tayo para sa unang bahagi ng ating lessons dito sa School on the Air. Makakasama na natin ang inyong best friend. Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy! Magandang sa umaga sa iyo, Engoy. How are you?
1: I'm okay!
0: Yan, it's good to know na he's doing well, ano? Talagang okay na okay si Engoy ngayong umagang ito. At dahil okay siya, mamaya abangan ninyo yung ating kwentong pambata. Iahatid sa atin ni Engoy ngayong umagang ito. Samantala, para sa unang bahagi ng ating lesson, sa pag-uusapan natin, ito, Engoy, makinig ka din, ano, yung kahalagahan ng pagsusulat or taking notes para ma-improve natin yung ating memory. Ikaw ba yung tipong bata pa lang, talagang makakalimutin na?
1: Ay, minsan po.
0: O, diba? Minsan merong itinuro si teacher sa school, after a week, hindi mo na agad alam yung tungkol sa lesson na yon. O kaya naman may mga bilin si nanay at si tatay sa'yo, pero nakakalimutan mo agad kasi hindi ganun ka-sharp yung memory mo.
1: Yes.
0: Hindi lang kasi mga lolo at lola yung nagkakaroon ng issue o problema pagdating sa memory, even yung mga bata. Kaya naman ngayon, umaga, pag-uusapan natin, paano nga ba natin mas paano natin mas matutulungan yung ating mga sarili na magkaroon ng sharp memory, at yan, paano nakakatulong yung taking notes o pagsusulat para ma-improve yung ating memory. So makinig ha, sa lahat ng mga bata na makakalimutin, aba, para sa iyo to. Ha, diba? At napakahalaga nito kasi bilang isang estudyante talaga, Engoy, ang dami nating iniisip, diba?
1: Ayun nga po!
0: Ang daming subjects sa school, English, Math, Science, Filipino, lahat ng yan araw-araw na hinaharap natin sa eskwela. So dapat mas magaling at mahusay yung memory natin.
1: Oo, lalo dapat na maging matalas.
0: Yes, lalo na kapag ka-examination day or test day. So, eto, yung mga tips, ano, lalabas din sa screen natin ngayon yung mga tips at kahalagahan kung bakit ba nakakatulong ang pagsusulat or taking notes sa ating memory. Tandaan ninyo mga bata, eto, nasa screen natin ngayon, ano, note-taking is a powerful learning method that helps you understand and retain knowledge. Kasi kapag ka may ideya ka o kapag ka may bagong naisip ka na isang bagay,
1: dapat isulat mo na.
0: Mahalaga na isinusulat,
1: diba?
0: Mo. Oo. Kasi may mga pagkakataon, lalo na kapag ikaw yung tipo ng bata na madaling ma-distract. Yung may mga bagay ka lang na may natutunan ka sa utak mo, hindi mo na isulat. Ngayon, bigla kang naaliw sa isang bagay, may music kang napakinggan, napasayaw ka.
1: Oo.
0: O, mamaya-maya, yung idea na meron ka kanina lang, nawala na sa isip mo. Kasi isinayaw mo na, kinanta mo na, di ba?
1: Yan yung hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat, ano?
1: Yes.
0: So, kaya maganda na nagno-note-taking tayo. Tandaan ninyo ha, kapag meron kayong biglang ideya na nag-pop up sa utak ninyo, o meron kayong idea na nakuha mula sa teachers o sa mga kaibigan ninyo at gusto ninyong tandaan kasi feeling ninyo ay magagamit nyo iyon, magandang isulat ninyo. Kagaya nung ating second item, ang sabi dito, it helps to capture thoughts and ideas for future use. Kasi hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Diba yung mga practical tips na bigla mo lang narinig sa kapitbahay? Kagaya ng kung paano mas magiging matipid sa pera. O, diba? Mas maganda na tinitake down notes mo din yung reminder. Kasi sa mga susunod na pagkakataon, lalo na sa pasukan, may allowance ka na ulit, malalaman mo na at magagamit mo na itong ideya na iyong isinulat. And also, tandaan natin, by recording and reviewing your notes, you can boost your learning efficiency.
1: Oo. Dapat titignan lagi, no?
0: Yes.
1: Oo, hindi lang isusulat lang, tapos wala na.
0: Oo, dapat, ano, dapat isinusulat natin and also dapat nire-review. Paulit-ulit mong babasahin. Alam mo ba yung mga bata, pansin ko lang din, Engoy, magaling naman talaga yung memory nila kasi una, bata pa. Wala pa masyadong iniisip sa buhay.
1: Oo.
0: Napaka-fresh pa ng kanilang utak. Kaya mas maganda na nanin-nurture, ano, yung pag-iisip ninyo. And also, makakatulong din sa pag-improve ng memory kung kakain ka ng mga masusustansyang pagkain.
1: Yan.
0: Aside from taking notes, reviewing notes, and recording all the ideas na meron ka, maganda rin na sinasamahan ng maayos na pagkain. O, ano ba yung mga nakakapagpa-sharp ng memory and going?
1: Sabi nila yung peanuts.
0: Peanuts, totoo yan. Yan. Ano? Kaya dati pagka-exam day, talagang kumakain ako ng mani. Oo, at syempre, kailangan mo rin magkaroon ng mga practical ways sa kung paano ka mag-i-improve yung memory mo, lalo na kapag ka-exam day. Dati, Engoy, naalala ko, ano, laging sinasabi ng nanay ko sa akin, mag-review daw ako pag madaling araw.
1: Ay, oo, ginagawa ko yan.
0: Yes, di ba? Pag madaling araw daw ako magre-review pagising sa umaga. Kasi pag umaga...
1: Kasi fresh pa yung utak
0: yes,
1: mo
0: yes, pagka umaga, mas na-absorb daw ng utak yung mga lessons na binabasa. At yan talaga yung ginagawa ko simula nung elementary kasi graduate ako ng college. Pag nagre-review ako, ano, hindi naman lagi, pero kapag ka nagre-review tayo, talagang umaga, madaling araw. So may mga practical ways din sa kung paano mo o-obserbahan sa sarili mo kung kailan at paano nag-i-improve yung memory mo.
1: Oh, kanya-kanyang technique yan eh.
0: Kanya-kanyang technique. Pero isa na nga sa pinaka the best technique ay yung pag-note-taking o pagsusulat ng mga ideya, mga knowledge, mga thoughts na narinig mo sa iba o kaya pumasok sa isipan mo at pwede mo magamit sa hinaharap. So, tandaan ninyo mga bata, no? Nako, huwag tayong maging makakalimutin. Bata pa lang, makakalimutin na. Oo, hindi maganda yan. Kaya dapat, habang tayo'y lumalaki, nagkakaedad, mas lalong dapat nating alagaan ang ating memory o ang ating paraan ng pag-iisip. Unang bahagi pa lamang ito ng ating kwentuhan at lessons of the day. Magbabalik tayo dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa...
1: School on the Air!
2: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
12: Sports Radio. 918.
13: Radyo Magazine. 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
26: And Capital 104.3 collab.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
29: I love it when you call me Senorita.
30: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
28: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
31: Pausok.
28: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma.
1: Sandal mo sana ang ulo mo sa
2: una. May OPM na rock.
4: Oh, hey. Pinoy ako.
0: May OPM na rap.
6: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
0: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga pinay.
0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
8: Ang himig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
25: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
31: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
32: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
31: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
32: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
33: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
34: School on the air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin syempre ang inyong lingkod, Teacher Cha, at ang inyong best friend na si Engoy. At kanina, no, sabi ko sa inyo, talaga namang may dapat tayong abangan dahil ngayong umaga, merong kwentong pambata si Engoy.
1: Yan, no, meron po.
0: Kaya excited na rin ako, Engoy. Ano ba yung title ng ating kwentong pambata ngayong umaga?
1: Ang title po ay Brownout sa Aming Barangay.
0: Brownout sa Aming Barangay. Nako, nakakaranas bang tayo ngayon ng brownout? Sa ilang
1: probinsya? Sa ibang lugar po.
0: Oo, sa ibang probinsya nakakaranas sila ng brownout. Siguro kasi minsan may shortage ng kuryente. Diba, kapos sa kuryente. Minsan naman, madalas pala dahil sa bagyo.
1: Ayoko.
0: Oo, diba, kapag may bagyo, talaga namang doon tayo madalas makaranas ng brownout. So, makinig tayo sa kwentong pambata ni Engoy. Ready na kami, Engoy.
1: Yan. Brownout sa Aming Barangay. Kwento ni Patrick O. Opeña at iginuhit ni Alexandro L. Maghari. Amoy-namoy ko ang niluluto ni nanay na adobong kangkong. Ang bango naman niya, nanay! Nakapagsain na ako para sa masarap naming hapunan. Inihanda naman ni tatay ang plato, baso at kutsara. Pinuno na rin ni Gabo ng tubig ang pichel para sa aming iinumin. Nang biglang dumilim ang buong bahay! Sobrang dilim na halos wala akong makita. Ah! Napasigaw ako ng malakas. Pati ang kapitbahay namin ay sabay-sabay na sumigaw. Tatay, wala rin ilaw sa kapitbahay. Naku, brownout aya. Malakas na sigaw ni tatay. Aya, kuhanin mo ang mga kandila at posporo sa may cabinet. Utos ni nanay. Dali-dali kong sinindihan ang kandila para matapos na si nanay sa pagluluto. Aya, bumili ka ng isang kandila para may reserba tayo. Utos ni tatay. Pumunta ka agad ako sa tindahan nila Alin Chini. Mga bituin at buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Unti-unti nang nagsisilabasan ng mga kapitbahay at dikdik ang kanikan nilang upuan at pamaypay. Nakikita ko rin ang mga kalaro ko na sabik na sabik makipaglaro. Aya! Sali ka sa amin ng tagutaguan, yaya ni Johan. Gusto ko rin sumali sa taguan. Nagmamadali akong bumili ng kandila para makabalik sa bahay. Nanay, pwede ba akong makipaglaro kila Johan sa labas? Aya, hindi pwede dahil patapos na itong niluluto ko, sagot ni nanay. Maya-maya ka na lamang makipaglaro pagkatapos natin kumain, sabi ni tatay. Gabo, laro tayo ng mga anino. Sige ate Aya, gusto ko rin yan, sagot naman ni Gabo. Sali ka sa amin tatay. Sinindihan ko ang kandila at itinapat sa pader ng bahay namin. Sinimulan ni tatay ang pagbuo ng mga hayop gamit ang anino ng kanyang kamay. May aso, kuneho, ibon at kung ano-ano pa. Ginaya na rin namin si tatay. Tuwang-tuwa kami ni Gabo sa mga nabubuo namin mga hayop. Tama na muna yan at kumain na tayo, sabi ni nanay. May kandila sa gitna ng lamesa na nagbibigay liwanag sa hapunan namin. Di pa naman ako sanay na walang kuryente. Pero kahit ganun ay ganado pa rin akong kainin ang lutong adobong kangkong ni nanay. Ang sarap-sarap po talaga magluto, nanay. Lumabas na rin kami ng bahay kasama sila nanay at tatay pagkatapos namin kumain. Nanay, makikipaglaro lang ako kila Johan. Ah, aya, dyan ka lang sa malapit ha. Huwag kang lalayo at madilim. Bilin ni nanay. Tago rito, tago roon. Ang saya-saya maglaro ng tago-tagoan. Nagsimula na rin magkwento ang mga kalaro ko. Mga kwento tungkol sa manananggal, kapre, nuno, aswang, at kung ano-ano pa. Napapalaki ang mga mata ko sa mga kwento nilang nakakatakot. Oo, sabay-sabay nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao. Bigla na lamang sumindi ang mga ilaw sa poste at sa mga kabahayan. May kuryente na! Umuwi na agad ang mga kalaro ko sa kani-kanilang bahay. Ate Aya, bumalik na tayo sa bahay. Baka hinahanap na tayo nila nanay at tatay, sabi ni Gabo. Bumalik na kami nila nanay at tatay sa loob ng bahay. Tatay, hindi pa kami inaantok. Magkwento ka naman dyan. Hiling ni Gabo. Nasa kama kami ni Gabo habang nagkukwento si tatay. Tawa rito, tawa roon. Hindi talaga maubusan ng kwentong nakakatawa si tatay. Matulog na tayo, Aya at Gabo. Maaga pa bukas at may pasok pa kayo, bilin ni nanay. Tumahimik na ang buong paligid at tanging kuliglig na lamang ang naririnig ko. Ibang-iba talaga ang nagagawa ng brownout. Ang saya-saya ng buong gabi namin ni Gabo. Ang saya-saya namin matutulog ng kapatid ko. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Hindi ko malilimutan ang taguan, takutan at kwentuhan. Hindi ko rin malilimutan na nagkaroon ng brownout sa aming barangay. Yan.
0: Ayan ang kwento natin, ano, brownout sa aming barangay. Medyo nakarelate ako doon sa mga kwento, yung pagka-brownout, talaga magkukwentuhan kayo ng mga nakakatakot. Hindi mo mawala yan .
1: Tapos, kasi gabi.
0: Gabi. At syempre, bukod doon, yung magtitipon-tipon yung mga pamilya, magkakapatid, lalo na...
1: Sa labas ng bahay.
0: Diba? Kasi mainit sa loob .
1: Correct.
0: Sa labas ng bahay at doon mag-uusap, magkukwentuhan at inaaliw yung sarili sa sariwang simoy ng hangin sa labas. So ngayon naman, pag brownout sa amin, may nakikita pa rin naman ako sa lugar namin na gano'n na kapag brownout yung mga bata nagtatakbuhan sa labas kahit gabi na. So buhay
1: naglalaro.
0: Naglalaro. Buhay na buhay pa rin yung ganitong kinagawian natin every time na nakakaranas tayo ng brownout. So siguro kung may lesson yung ating kwentong pambata ngayon na maging joyful, 'di ba? Yung parang bata ka lang na kahit na brownout, kung ano man yung aberya ay nakakakuha pa rin ng paraan para mag-enjoy o maging masaya.
1: Kahit anong problema,
0: yes, diba? So marami din tayo matututunan ng mga matanda na, no, sa mga bata na yan, may aberya, brownout o kung ano man, may bagyo, may kasayahan pa rin na pwede tayong magawa kagaya ng mga bata, kagaya ng bida sa ating kwento. Ano ulit ang pangalan ng bida sa ating kwento?
1: Si Aya po.
0: Si Aya. So ayan, ang kwento pabata natin, again, mula sa panulat ni Mr. Patrick Opeña. Maraming salamat, Engoy. Nag-enjoy ako sa pakikinig sa iyong kwento. At bukas muli, ano, araw-araw naman yan, lalo na tuwing Lunes, may hatid na kwentong pabata ang ating best friend na si Engoy. Samantala, huwag kayong aalis. Dito pa rin tayo sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa...
2: School on the Air!
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
9: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab,
10: Colab,
9: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
11: ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila,
9: pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
10: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide,
12: trending issues na pinag-uusapan,
13: World News in 5,
14: ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Podcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
17: 66 Impormasyon,
18: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
19: Sports Radio 918,
20: Radyo Magazine 1278,
21: at Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
23: mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM,
25: Capital 104.3,
26: Radyo Pilipinas World Service,
27: Sports Radio,
28: Radyo Magazine,
29: Serbisyo Publiko,
30: the AM and FM collab
31: sa Capital 104.3 FM,
32: Radyo Pilipinas,
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
34: Colab.
35: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
36: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
37: I love it when you call me Senorita.
38: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
36: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
39: Pauso.
36: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
39: tanyare.
36: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
35: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
40: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
41: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
42: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
41: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
40: Huwag!
43: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
44: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
45: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa School on the Air. Kanina yung ating kwentong pambata. Ngayon naman, tayo ay dadako na para sa ating School on the Air advisories. Ayan. Ating School on the Air advisories, unang-una na dyan sa lahat ng mga gustong matuto na mag-play ng instrumento, tumugtog ng iba't ibang musical instrument. Baka ito na ang inyong pagkakataon, ano? Lalo na yung nasa bahagi ng Norte. Ayan, ito yung 53rd NAMSIA Musika Panagtipon Music Camp Series. So ito ay isang workshop and culminating activity. Kasama rito yung traditional music, strings, rondalla, music education, and choir. So meron ding mga participants dito, ano, mga eksperto sa mga nabanggit natin na magbabahagi ng kanilang karanasan at kaalaman. So ito ay gaganapin on May 21 to May 24 sa Batac City, Ilocos Norte.
1: Okay. Layo, ha?
0: Pero kung may pagkakataon kayo, ayan, ay libre ninyong pwedeng bisitahin ang NAMSIA Facebook page. Lalo na kung meron kayong mga libreng oras, may kakilala kayo doon na sa palagay ninyo ay interesado sa camping activity na ito, music camp series na ito. At sa pagpapatuloy natin, ito naman sa lahat ng mga nature lover. Kung gusto ninyo makakita ng cherry blossom light, oo, para kayong nasa Japan. Kung gusto ninyo na mala Japan feels ang inyong bakasyon ngayon, ba't palalayo, pwede naman pumunta na lang sa Tanay Rizal.
1: Ay, meron doon?
0: Yes, masisilayan natin ang ganda ng Saling Gogon Tree. Okay, itong Saling Gogon Tree ay makikita sa trails ng Masungi G Reserve. Itong Masungi G Reserve, matatagpuan sa Tanay Rizal. Ang Saling Gogon Tree na ito ang isa sa mga itinuturing na tropical cherry blossom dito sa Pilipinas. Yung cherry blossom sa Japan, maliit lang yung puno niya, di ba? Mababa lang. Itong Saling Gogon Tree.
1: Saka kulay pink yun eh.
0: Yes, ito din pink to. Medyo na ano lang no screen natin. Pero pink ang kulay niya. Talagang natural yung pagka-pink blush niya. Para talaga siyang cherry blossom. At itong Saling Gogon Tree, mataas na puno. Mataas, mataas na puno.
1: Kaya nakakita na po ba kayo niyan?
0: Hindi nga eh, maganda nga bumisita. Kasi
1: bisitahin natin!
0: Malapit lang ako sa Tanay eh. Oo, pwede nating bisitahin yan. Ano? Mataas na puno siya. Kaya pag pumunta ka sa trails ng Masungi G Reserve, makikita mo doon, napaka full bloom ng mga puno. Para ka talagang nasa Japan. Instagrammable nga, sabi nila.
1: Okay.
0: Oo, so, ayan, ano, naghahanap ng pwedeng pasyalan, yayain na sina mommy, daddy, ate at kuya at pumunta na kayo sa Masungi G Reserve. At paalala lang natin, pagpupunta tayo sa mga ganitong lugar, ay kailangan maging disiplinado tayo, huwag tayong mag-iiwan ng kalat natin.
1: Oo,
0: kasi ito ay ginagawa rin ng Masungi G Reserve for reforestation para mas ma-preserve at mas mapangalagaan yung kanilang kalikasan doon.

0: Sa pagpapatuloy natin ngayong buwan na ito ng Mayo, alam nyo ba na National Heritage Month? Ayan, tayo ay nagdiriwang at ginugunita natin ang National Heritage Month. Ipagdiwang natin yan ngayong buwan na ito ng Mayo, higit pa sa mga lumang estruktura ang ating pamanay buhay sa bawat kilos at salita. Kaya napakaganda rin ano, na bisitahin natin yung mga makasaysayang lugar sa bansa natin. Ba't ka palalayo? Sa Intramuros, napakarami na, di ba?
1: Luneta!
0: Luneta, Laguna, ayan, ano, yung mga Bulacan. Marami din dyan mga heritage parks, heritage...
1: Yung mga simbahan!
0: Yes, heritage places ano, na pwede natin bisitahin para mas maipamalas natin yung pagpapahalaga natin sa pamana no, ng ating mga... naunang mga ninuno pa, di ba? So, National Heritage Month, ngayong buwan na ito ng Mayo. Samantala ngayong araw na ito, Ingoy, alam mo ba na World Give Day?
1: Okay.
0: Araw ngayon ng pagbibigayan.
1: Oo.
0: Sabi nga nila, hindi kailangan maging milyonaryo para makatulong ka sa kapwa. Sa maliit man o malaking paraan, ang pagbibigay ay nagmumula sa puso. Kaya naman ngayong World Give Day, tara at makibayanihan tayo. Maring oras, talento o simpleng tulong ang mahalaga na bahagi mo ang pag-asa sa iyong kapwa.
1: Sa ito, pag month of May, di ba? Flores de Mayo.
0: Oo,
1: puso yan.
0: Yes, kahapon nga no araw, kahapon meron ako nakita ng parada dito sa Quezon City ng Flores de Mayo. Sa kong aga. Oo, ang aga nga. At yan ay inaasahan din natin kapag kabuwan ng Mayo, Flores de Mayo, yung mga bata sumasali, di ba? Sila yung mga Reyna Elena. Marami yan eh. At maganda din yun ano, na... iminumulat nyo yung inyong mga anak sa ganitong mga pagtitipon o kompetisyon para mas nagiging mataas yung kumpiyansa nila o yung confidence nila sa kanilang
1: kapag
0: sarili.
1: Kapag merong inibitahan yung mga anak nyo, diba? Sali lang!
0: Sali lang, totoo yan ano. Sabi nga minsan lang sila bata. Pagka nagkadalaga yung mga yan, ako, mahirapan ka ng pasalihin yan sa contest.
1: Correct.
0: Magpipilitan na kayo kasi meron na siyang sarili niyang desisyon. Ngayon, pwede mo pa siyang isali, di ba? So, ayan, World Give Day. So, kahit ano, kahit hindi pera, mga donasyon, mga gamit na hindi mo na ginagamit, pwede pa mapakinabangan, pwede natin yung ibigay sa nangangailangan. Yun, katulad nung sinabi natin, kaalaman o husay, talento, pwede mo rin yung ibahagi ngayong World Give Day. Samantala, ngayon ding araw na ito, alam nyo ba na International Firefighters Day? Oo, ngayon ay dapat bigyan natin ng pugay lahat ng mga magigiting natin na...
1: Bumbero!
0: Bumbero, ayan.
1: Mabuhay ang mga bumbero!
0: Sila ang mga tinatawagan natin kapag may sakuna, may sunog. Saludo sa ating mga bumbero na handang sumabak sa apoy. May ligtas lang ang buhay at ari-arian ng iba.
1: Correct. Lately, daming nasunog.
0: Totoo yan, ano?
1: Daming sunog.
0: Yes. Higit pa sa tubig at hose, ang tunay nilang sandatay ang kanilang tapang at malasakit. Kaya naman, bigyan natin ng pagkilala ang lahat ng mga bumbero, lahat ng mga firefighters. Ngayong International Firefighters Day. Di ba yung mga bata, what do you want to be when you grow up? I want to be a fireman. Kaya idolo talaga natin sila. Today is International Firefighters Day. Yan ang ating mga school on the air advisories ngayon. Huwag kayong haalis, dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ah, bakla, bakla, bakla.
4: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
12: May OPM na rock.
14: Oh!

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Nasa uling bahagi na tayo ng ating episode ngayong umaga ng School on the Air. Samantala, para sa ating quick trivia, ito ay may kinalaman naman sa kasaysayan, historia. Ayan, syempre, dapat binabahagi natin yan everyday sa mga bata para hindi ninyo nakakalimutan ang history ng Pilipinas. Ito, pag-uusapan naman natin ngayon ng facts about Philippine flag. Oh, syempre, pagka Monday, talaga namang umaawit tayo ng pambansang awit natin, Lupang Hinirang. Oh, Lupang Hinirang, ano? Pero alam mo ba kung ano ang kasaysayan ng Philippine flag? So, ito yung ating quick trivia. Mga bata, alam nyo ba na ang unang watawat ng Pilipinas ay tinahi ni Marcela Agoncillo? Kapag tinanong kayo sino ang unang nagtahi o gumawa ng watawat ng Pilipinas, ang sagot ay Marcela Agoncillo. Ang anak niyang si Lorenza at pamangkin na si Delfina Herbosa de Natividad. At ito po ay unang ginawa, ang unang watawat ng Pilipinas ay ginawa hindi sa Pilipinas kundi sa bansang Hong Kong.
5: Ah!
4: Oo, ayan, ano ang ating
5: social
4: facts about Philippine flag. So, ginawa yan, tinahi ni Marcela Agoncillo sa bansang Hong Kong. Unang winagayway ang bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ito rin ang araw na idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. So, panahon ito ng Spanish era yan. At panghuli, para sa ating quick trivia patungkol sa pambansang bandila ng Pilipinas, syempre makikita natin, di ba, doon kulay bughaw, kulay pula, kulay puti, at kulay dilaw. At yung kulay dilaw natin ay ang araw
5: at tatlong bituin.
4: Tatlong bituin. At syempre yung araw natin, kung mapapansin ninyo, may walong sinag. 8 rays yung araw natin. Alam nyo ba na ang walong sinag ng araw sa bandila ay kumakatawan sa walong probinsya? Ito ang Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija at Laguna, Batangas at Tarlac. So ulitin natin yung walong probinsya na kumakatawan sa walong sinag ng araw. Maynila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Tarlac. At bakit ito yung mga probinsya na nasa walong sinag ng araw? Dahil ang mga lalawigan na ito ang unang nag-alsa laban sa mga Kastila.
5: Ah, okay.
4: Ayan, marami ka na namang natutunan, Engoy, ngayong umagang ito, ano? Kaya ako dati, nung bata ako, naalala ko, every time na nagdo-drawing ako ng araw, laging 8 rays. Yun yung itinuro ng teacher, 8 rays. Pero hindi ko naman alam kung bakit ganun.
5: Yung pala may dahilan.
4: May kwento, may kasaysayan pala, ano? Hindi lang basta kwento, kundi kasaysayan kung bakit ganon ang pagkakaguhit ng araw sa watawat ng Pilipinas. So, yung walong probinsya na yan ang unang nag-alsa, nagpamalas ng rebolusyon laban sa mga Kastila na nananakop sa atin noong panahon na iyon.
5: At yung tatlong bituin?
4: Siyempre, ayan ang Luz Biminda.
5: Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Yes, Luzon, Visayas at Mindanao. So ayan, at napakahalaga na nalalaman natin ang mga ganitong impormasyon at kaalaman dahil bukod sa nakikilala natin ang Pilipinas, nalalaman natin kung paano pa ito mas dapat pahalagahan at kung paano natin ito maipagmamalaki, lalo na sa mga dayuhan.
5: Ah, tsaka dapat lagi nasa taas yung ano, yung kulay asul.
4: Yes.
5: Kasi pag yung pulang nasa taas, naku!
4: Mm.
5: War.
4: Wawara.
5: Diba?
4: Tama ka dyan, Ingoy. At syempre, dapat ginagalang nire-respeto rin natin ito.
5: Ayaw
4: no?
5: Po!
4: Oo, kasi may batas na, no, na kung sino man ang mauhuli na hindi ro may respeto o gumagalang sa watawat ng Pilipinas, ito ay basta binabalandara na lang sa lapag o kaya ginagawang dekorasyon sa mga paraan na hindi tama, ay meron po yung
5: kaukulang parusa
4: o kaya naman na multa. So maging marami na nabalita na ganyan, Ingoy, 'di ba?
5: Oo, tsaka kapag meron pong flag racing, tapos ikakantahin yung lupang hinira. Huminto po tayo.
4: Yes.
5: Diba?
4: Tama, no, yung mga bata ngayon kailangan ay ganun pa rin yung makalakihan ninyo, ano, wag ninyong i-take for granted yung mga pagpapakita ng paggalang hindi lang sa watawat, kundi sa pinaglaban ng ating mga bayani noong panahon na iyon. So, ayan ang ating quick trivia. Sana marami kayong natutunan. Samantala, magpapasalamat na rin tayo, Ingoy, ano, sa lahat ng mga nakasama natin. And also, kay Mr. Patrick Opeña na nagpabigay sa atin ng kanyang mga libro na pwedeng-pwede nating i-share dito sa programa. Maraming salamat po.
5: Salamat, salamat!
4: Ingoy, baka may gusto kang pasalamatan.
5: Ay, happy birthday kay Kate tsaka kay Chris!
4: Happy, happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. Happy, happy birthday sa inyo. At maraming maraming salamat din sa nakasama natin sa Master Control. Ano, solo siya, no?
5: Ay, sino yan?
4: Si Miss Camille Umali.
5: Ay!
4: Nag-iisa lang yan siya.
5: Nag-iisa lang.
4: Samantala, bukas, tayo ay magkakarinigan muli, magkakasama-sama. Dito lamang yan sa araw-araw nating programang School on the Air, kung saan laging mas fun ang learning. Sabay-sabay nating samahan or sabihin muli ang
5: School on the Air!
4: Huwag kayo maalis, abangan pa rin ang ilang mga programa dito lamang sa Radyo Magazine. Maraming maraming salamat!
5: Maraming salamat po!
4: Ingat kayo!
5: Ingat, ingat!
2: School on the Air, on the katuwang ni teacher at ni mami at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Collab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
9: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
22: Di papahuli
23: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
27: 738.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
38: The AM and FM Collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 Collab.
43: Collab.
44: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
45: Hala, totoo? San ka sumali?
44: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
45: Naku po! Juan! Scam yan!
44: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
45: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
44: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
45: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
44: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
45: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
44: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
45: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
17: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipino

0: Mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ng pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Tulong pinansyal sa mga barangay, pangungunahan din ng Pangulo sa General Trias, Cavite. Alamin natin ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Dalawang public engagement ang naka-schedule ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisimula ang aktibidad ng punong ekutibo ngayong alas 9 ng umaga at ito'y kaugnay na ang gagawin itong pangunguna sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Saklaw ng humigit-kumulang 5.9 na kilometrong bubuksang expressway mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange na inasang magpapabilis ng biyahe mula Cavite, papuntang Laguna at vice versa. Mula dito, idediretso naman ang Pangulo sa General Trias, Cavite upang personal na mag-atib ng financial assistance on a local government support fund o LGSF. Sa ilalim na din ito ng itinataguyod ng Marcos Administration na bawat barangay makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang aprobahan ng House Committee on Justice ngayong araw. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Pagtitibayin ngayong Lunes ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang resolusyon at articles of impeachment bago ito iakyat sa plenaryo. Ayon kay Justice Chair at Batangas Representative Jervy Luistro, kukumpletuhin na ng committee ang mandato nito matapos ang nagkakaisang 53-0 na boto na pumabor sa mga reklamo. Dagdag ni Luistro, nakabase ang kaso sa mga ebidensya kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Diin ng panel chair, hindi ito politika, bagos ebidensya at pananagutan ang usapan. Kapag inaprubahan ng hindi bababa sa iksa katlo

0: or 106 members ng Kamara de derecho ang articles of impeachment sa Senado na tatayong impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At sa iba pang balita, tangkang tunnel robbery sa isang pawn shop naharang ng QCPD. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
3: report. Napigilan ng Quezon City Police District o QCPD ang tangkang tunnel robbery na target ng isang pawn shop sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng QCPD, nag-ugat ang operasyon sa sumbong sa pulisya ng isang gwardiya noong April 22 matapos makarinig ng kahinahinalang ingay mula sa manhole. Agad rumisponde mga tauhan ng Novaliches Police Station 4 kung saan natuklasan ang isang tunnel na hinihinalang hinukay ng mga suspect para pasukin ang pawn shop. Na-recover din sa lugar ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, baterya, cutting disc, hydraulic jack at iba pang tools na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na konektado ang tunnel sa kalapit na establishmento na patunay na planado at organisado ang tangkang pagnanakaw. Wala namang naitalang nawawalang gamit dahil agad itong naaksyonan ng gwardiya at pulisya. Patuloy ngayon ang investigasyon ng QCPD para matukoy at mahuli ang mga responsable sa tangkang tunnel robbery. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, mga magnanakaw ng gamit ng pamahalaan, binalaan ni Yorme. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
4: report. Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga kawatan na ninanakaw ang mga gamit na pag-aari ng pamahalaan, partikular ang mga bakal, metal railings at iba pang materyales mula sa pampublikong infrastruktura sa lungsod. Ayon kay Yorme, sinabi nito na sisikapin ng lokal na pamahalaang katuwang ang Manila Police District o MPD na agad na maaresto ang sino mang magnanakaw ng nabanggit na kagamitan. Muling iginit ng alkalde na ang mga pasilidad at materyales na inilalagay sa public places ay pag-aari ng pamahalaan at pinondohan para sa kapakinabangan at kaligtasan ng taong bayan. Aniya, bukod sa mga magnanakaw, sisikapin na rin ng Manila LGU at MPD na mapanagot ang mga sumisira sa iba pang government properties. Nabatid ng babala ay matapos makatanggap ng ulat ang otoridad na may ilang kawatan ng pasimpleng kinukuha ang mga bakal sa ilang mga infrastructure project ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At para sa ating pangwakas na balita, 99.2% employment rate ng Ilocos Norte, ikinatuwa ng LGU Lawag sa ginanap na Labor Day Job Fair. Mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Retail industry, tourism, hotel and restaurant ang mga pangunahing dahilan upang maempleyo ang mga lawagenyo. Ito ang sinabi ni Ms. Shea Abaya, manager ng Public Employment Service Office ng lokal na pamahalaan ng Lawag City, Ilocos Norte sa Labor Day Job Fair. Aniya, mula sa mga kalahok na employers ay karamihan ang mga retail industry na nagbigay ng trabaho. Ito ay dahil naabot ng Ilocos Norte ang 99.2% employment rate kamakailan kung saan ang Lawag City ang sentro naman ng komersyo. Natutuwa si Abaya dahil sa magandang balita na ito kasabay ng Labor Day Job Fair noong Biyernes kung saan umabot naman ng 22 na hired on the spot habang 7 ang nearly hired mula sa 207 na nakapagrehistrong aplikante. Patunay lamang ito na epektibo ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsamahin ang private sector at public sector upang maibigay ang mga disenteng trabaho sa bawat Pilipino upang mas maisulong pa ang bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolie Mar Acuyong.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home, na hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayo gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ano, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan. And of course, bukod po sa ating Facebook and YouTube live streaming, ay mapapakinggan nga po tayo dito sa PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Of course, ano, ito po ay downloadable. Libre lamang po, available ito sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Uy, mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, mare? Sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman pumuli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, siguro para sa mga kumare at kumpare nating nakakita na ng ating poll question na yesterday, ano, tinanong ko nga po kayo, para sa inyo ba mga mare, mga pare, well, opinion nyo lang naman, ano, okay lang bang mag-workout pa rin kahit na tag-init? Dahil ngayon pong tag-init, ano, ramdam na ramdam ng marami sa atin yung tindi ng init. Yung tipong kahit hindi ka gumagalaw eh, diba? Nakasteady ka lang, tumutulo, tumatagaktak yung pawis mo. So what more pa kaya? Paano pa kung nagwo-workout, diba? So para po sa iba, tuloy-tuloy lang, diba? Laban lang kahit na pawis na, kahit na hinihingal pa, ano, go pa rin para sa fitness goals na tinatawag. Pero para naman sa iba, ay mas pipiliin nilang magpahinga, ano, para papakinggan muna nila yung katawan nila, papakiramdaman muna nila yung katawan nila, okay lang ba ito, baka naman mag exhaustion na yung maramdaman ko, ano, kanya-kanya tayong opinion when it comes to this. Pero syempre hindi po sapat yung opinion lang, kailangan natin malaman, ano, ang payo mula sa isang eksperto. And with that, mga mare, mga pare, may makakasama nga po tayo this morning, ano, para nga po mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan. Kasama nga po natin ang fitness coach, mula po siya, ano, sa Fitness Army. Wala pong iba kundi si Mr. John Lennon Romo. Magandang umaga po, coach. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
3: Ayan, good morning din, Mare. This is Coach Lennon. Thank you for having me today.
0: Ayan, ako rin po, coach, ano, syempre, nagpapasalamat ako sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And syempre, salamat din, ano, sa naging tulay natin si Miss Rachel Purity Oliveros na nakatutok din ngayon. Good morning. And siguro po bilang panimula, coach, ano, maari po ba kayo magpakilala sa mga kumare at kumpare nating nakatutok sa atin ngayon?
3: Ayan, hello guys. Ako po si Coach Lennon and dito po ako ngayon sa Fitness Army QC, nag-work, and I'm a graduate of sports science po. no? From PUP.
0: Ayan. Wow, ayan, ano? Medyo, ano pala si Coach, ano? Siya ay graduate ng sports science. So, kumbaga, Coach, ay may kinalaman na po. May kinalaman na talaga sa pag, ano ba tawag dito? Fitness, health, and wellness ang iyong tinapos, ano? Even noong college ka pa. Nakakatawang malaman yun, Coach, ano? Siguro, bago tayo dumako, Coach, dito sa usapan natin, baka pwede mo i-share sa amin para sa ibang kumare at kumpare natin na, wow, meron pala ng sports science, ano? So ano po ba yung curriculum na yun? Base po sa pinag-aralan ninyo.
3: Ayun, so basically yung sports science is nagpo-focus siya sa sport and ang focus nito is strength training to improve sport performance and may mga sport therapy rin tayo na pinag-aaralan din sa curriculum. So basically medyo broad and malawak yung sports science natin.
0: Kaya nga po, ano, ito ba Coach, ay hilig mo na talaga even before pa, bago ka napunta dito sa path na ito?
3: Yes. Yun nga, to tell you a story, nung nag-college ako, management accounting dapat ako, pero eventually nag-shift ako sa sports science and hindi ko siya na-realize actually, pero bata pa lang ako talagang sporty na talaga, no? So, yeah.
0: Ayan, ano? So, siguro Coach, para sa mga kumare at kumpare nating nakasubaybay ngayon, for them, yung iba bagong kaalaman nito, ano? Na wow, meron palang tinatawag na sports science, ano? So, kung ikaw, kayo mga mare, mga pare, mahilig kayo sa sports or sa tingin niyo physically fit kayo para gawin ang mga bagay-bagay. Ayan, baka itong sports science din na nga para sa inyo. But anyways, ayan, salamat Coach, ano, sa pagbahagi nitong istorya sa amin. Kanina nga po, napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin na ngayon ay sobrang init, ano? So, ramdam na ramdam ng maraming Pilipino itong tag-init na tinatawag. So, sa inyo po ba, bilang kayo po ay eksperto, safe pa rin po ba ang mag-workout kahit na sobrang init ng panahon ngayon?
3: Ah, yes po, absolutely. Safe naman po mag-exercise. Basta, timing lang din po. Mm-hmm. Timing and yung control ng pacing. Yan lang naman din.
0: Ayan. So, ibig sabihin, pwede pa rin mga mare, mga pare, ano, na makapag maging aktibo yung katawan natin kahit na nga po napakainit ng panahon. Pero sa inyo po, base po sa experience ninyo, or maybe kung meron po tayong datos, ano po ba yung mga pinaka-common na pagkakamali ng mga nage-exercise sa ganitong panahon? Tsaka, meron po ba kayong mga recommended routine o exercise na pwedeng gawin ng lahat?
3: Ayan. So, I think ang pinaka-common na mali during this time is yung mag-workout tayo ng tanghaling tapat and sobrang init and masyado nating pinupush yung intensity, no? Mm-hmm. So, siguro ang mare-recommend ko talaga dito is yung timing. So, maganda early morning or late afternoon, no? And siguro focus lang tayo sa mga low-intensity exercises, no?
0: Ayan. Ayan, ito po ano, siguro isa nga sa pinaka-common na ginagawang mali ng marami sa atin is pag-exercise ng tanghaling tapat, which is actually makes sense, ano, kasi pag inisip nga po natin, tanghali napakainit, ano, so it's either mahimatay ka or ma-dehydrate ka, ano, so sabi nga according kay Coach, much better kung umaga or kung late afternoon. Pero yung iba, Coach, hindi ho ba may mga, halimbawa lalo na yung mga busy sa school or sa trabaho, gabi po sila nag-workout. Pwede rin po ba yun? Posible rin po ba yun?
3: Yes, possible naman po na, ano, na mag-workout then in the evening. And make sure lang na huwag masyadong close sa bedtime and hindi ganun ka-intense para hindi maapektuhan yung sleep natin.
0: Ayan. So, ibig sabihin yun nga po, ano, kasi baka mamaya yung workout natin ay sobrang intense. Mahirapan na tayong gumawa ng tulog. Tama po ba itong paliwanag din niyo, Coach?
3: Yes po.
0: Ayan.
3: Absolutely.
0: Pero ito po, sabi niyo rin po, ano, may mga binanggit kayong low intensity exercises. So, ano po yung mga recommended routine o exercise para sa lahat? Ano po itong tinutukoy ninyo na low intensity lang?
3: Ayan, so sa low intensity and pinaka-basic natin, pwede tayong mag-walking and yung mga basic calisthenics like yung mga bodyweight squats, push-ups, ayan, yung mga chill lang na ano.
0: Ay, yung mga chill lang po, ano. Kumaga yung hindi ka sobra-sobrang mag-exert na nga. Siguro po, ano bang tawag dun? Strength? Ganun ba, coach? Or yung tipong hindi ka sobra-sobrang mag-exert ng effort talaga para gumalaw. Ayan, mga mare, mga parang dami nating natututunan kay coach. And kanina rin po, coach, may binanggit ka ng specific time. Sabi nyo, it's either morning or maybe late afternoon. Pero meron po bang best time talaga? Like specific time, tamang oras para po ano mag-workout at syempre para na rin po iwas heat exhaustion. Ito po ang concern ng marami sa atin ngayon. Kaya iba parang skip ko na yung exercise ko kasi ang init ng panahon. May mga ganyan po ano na dahilan ko no para hindi sila makapag-exercise. Pero ano po kaya yung best time?
3: Ayan, so yung best time kasi natin is very subjective talaga siya, no? Especially sa available na schedule mo. Pero yun nga, na-mention ko kanina na ideally morning siya or late afternoon para ma-avoid natin yung heat exhaustion, no? So, pwede rin tayo actually mag-workout ng tanghaling tapat, pero sa mga gym or yung mga may air condition para hindi tayo mainitan, ganun. So, ideally talaga, pagkagising mo, syempre may energy ka pa, breakfast ka lang, and then ready to workout ka na. I think yun yung best time talaga, no? To workout para marami ka pang energy. Pero if busy ka in the morning and available mo is either lunch or by dinner time na, that would work as well.
0: Ayan. Iba, coach, dahil hindi busy eh. Kumbaga, iba, hindi sila morning person. Ano, yan yung dahil ano, iba, parang tamad, gumising ng maaga, or maybe sakto lang yung gising, sakto lang para papasok na agad sa trabaho, or maybe sa school, or kung ano mang errands yung gagawin. Kaya ang time lang talaga, it's either hapon na, or after, or gabi. Ayan. But I'm glad, ano, nalaman natin kay coach na anytime naman pala, even tanghali, sabi ni coach, as long as siguro, yun nga po, indoors, ano, sa loob tayo ng ating gym, or maybe if meron tayong equipment sa loob ng bahay, at least covered, ano, hindi tayo nakabilad sa araw. And speaking of araw, ayan, coach, ano, isa sa mga paraan po para manatiling hydrated, syempre, is yung pag-inom ng tubig. So, gaano karaming tubig po ba yung dapat inumin bago, habang, at pagkatapos mag-workout? I think this is one of the billion-dollar questions, ano? Kasi iba po, parang iinom ng napakaraming tubig hanggang parang nabubunsol na sila at affected na yung pag-workout. Pero sa inyo po, bilang kayo ay eksperto, ano po ang may papayan nyo sa amin?
3: Ayun, to be honest, very subjective din yung water intake, no? So, nag-vary siya sa tao, no? Kung athlete ba, pawisin ba, ganyan. Pero generally, before mag-workout, at least 500 ml yung mainom natin. And during the workout naman, pakunti-kunti lang, I think every 15 to 20 minutes, drink water. Yung enough lang din na hindi makaka-peck sa workout natin. No? So, after naman, pwede tayong mag-hydrate hanggang makabalik na sa normal yung body natin. No? And ang recommended talaga during the day is 2 to 3 liters talaga yung mainom natin.
0: Ayan, ano, salamat po, coach. Ang ganda nung sinabi ni coach sa atin na very subjective, tsaka depende po sa pangangatawan natin. Kasi totoo po, yung iba kasi, very athletic talaga yung katawan. Or maybe yung tipong konting kilos, konting galaw, pawis agad. Samantala, yung ibang katawan naman is hindi built for that. Kumbaga, naiipon muna yung liquid sa katawan bago maging waste, ano, bago lumabas. But at least, ayan, ano, 500 ml, sabi ni coach, ano, before the workout. Pero ito po ba, coach, before as in bago talaga yung mismong workout? Or maybe papalipasin mo muna yung ilang minuto bago ka mag-workout agad? Kasi yung iba po parang ganun yung concern eh. Parang di ba inom sila ng maraming tubig, tapos mag-workout na, tapos parang medyo nasusukasuka na sila kasi nabunsol na sila sa tubig. Ganun po ba yung recommended? Base po sa inyo, kayo nga ang eksperto.
3: I think the safe time interval would be 15 to 30 minutes before workout. Doon tayo mag-drink ng water, no? So, para hindi tayo feeling bloated or puno yung chan natin and hindi siya maka-apekto sa workout natin.
0: Ayan. Pero pwede po ba, coach, na tubig lang? O mahalaga rin talaga yung may electrolytes na tinatawag? Kasi madalas po, ano, lalo na sa mga athlete, ayan, yung mga branded na inumin na may electrolytes ang iniinom nila. So ano po bang prefer, or ano, preferably, ano po ba yung pwedeng inumin ng isang maybe pangkaraniwang mamamayan lang?
3: Ayun po, ano, pag nagpapawis po kasi tayo, hindi lang po kasi water yung natatanggal sa katawan natin and natatanggal din po yung mga minerals and like potassium, no? So, highly recommend po talaga, especially ngayon na tag-init and pinapawisan tayo, is if may access tayo sa electrolyte, we can definitely or highly recommend talaga na mag- electrolyte tayo, or if wala naman, we can actually do DIY then with the electrolyte, no? So very recommend siya when we are working out.
0: Ayan. Itong DIY, coach, baka pwede mo namang i-share sa amin. Paano po yung DIY or do-it-yourself electrolytes para sa mga nakikinig po?
3: Ayan. So sa DIY natin, very basic lang siya, no? So in 1 liter of water, pwede tayong mag-add ng pinch of salt and mag-squeeze din tayo ng isang calamansi and that's it.
0: Ayan. Ay, ayan.
3: Ano pala? Add sugar din pala, no?
0: Mm-hmm.
3: So siguro ano lang din, mga, let's say, a teaspoon of sugar.
0: Ayan, a pinch of salt, calamansi, and then a teaspoon po ano ng sugar. Ito po ay gaano karami nga po uling tubig, coach?
3: One liter.
0: Ayan, mga mare, mga para. Pero actually, kung kaya ng budget, parang mura lang din naman ho, no,
3: yes,
0: coach?
3: Yes.
0: Sa pagbumili tayo sa mga convenience store, marami rin talaga nagbebenta nitong mga inumin na may electrolytes na may flavor pa po, ano? Yung iba, may flavor yung mga inumin na tulad nito. And ito po, kanina, coach, nabanggit niyo, ano, isa rin sa napakaganda, napakahalagang ipunto natin na pagka kasi nag-exercise tayo, hindi lang pawis yung lumalabas sa katawan natin. Even yung mga minerals, sabi niyo nga po, yung potassium, for example, ano. So, ito po kaya, sa food naman po kaya, pagbago at pagkatapos po mag-exercise, ano po yung dapat natin kainin para hindi tayo manghina?
3: Ayan, so pagdating naman sa food, no? So balance meal lang talaga, no? So recommended is 2 hours before working out, 2 to 3 hours before working out is may balance meal tayo, no? So after ng workout, it is recommend na kumain ulit tayo para maging normal yung body natin, no? So again, another balanced meal pero more on add tayo ng protein, no?
0: Mm-hmm.
3: And before workout naman, parang mag-focus tayo sa carbs naman, no? More on carbs para may energy tayo to workout.
0: Ayan, ang ganda nun, coach, ano, before workout, carbs, and then after, protein naman po ang dapat i-intake natin. Yung before, coach, nabanggit nyo at least 2 to 3 hours, pero after working out po ba, recommended na kumain right away? Kasi marami pong ganyan, ano, halimbawa, lalo na yung mga nag-walking, jogging, running, after that, ano, ang daming tusok-tusok sa gilid, kain na agad sila. But of course, iba naman ho, ano, yung as in intense workout talaga na nasa loob ng gym. Pero kayo po ba, ano ang i-recommend ninyo after working out, ilang hours or maybe minuto bago kumain agad ng heavy meal siguro, pero balanced meal pa rin?
3: Ayan, so I think after working out siguro mag-rest muna tayo, no? So siguro mga 15 minutes ibalik po natin yung normal state ng body and I think mag light meal muna, no? So yung heavy meal naman is pwedeng dinner na natin gawin or lunch or by breakfast. Ayan.
0: And speaking of potassium, coach, naisip ko lang kasi may mga ilan din sa atin, especially mga actively nag-workout, ano, kumakain sila ng banana in the middle or maybe before working out. Okay lang po ba yun? Kahit na habang nag-workout ka, tapos nagpahinga ka saglit, kain kang banana, tapos after that, balik ka uli sa workout. Okay lang po ba yun? Or as much as possible, dapat walang laman yung chan habang nag-workout tayo?
3: Ayan, no? So actually, that's actually smart to do, no? During workout. Actually, maganda na kumain tayo, no? That's what you call intra-workout meal, no? So, syempre, light lang, like banana and yung mga pwede rin mga fast acting carbs natin like mga ano man tawag dun sa bear na jelly.
0: Mm-hmm. Parang mga gummy bears.
3: Gummy bears, ayan. Gummy bears.
0: Oh, wow. Yes. Pwede po pala yun, ano? At least ngumangata-ngata ka kahit na nag-workout ka. Ano? Iniiba rin, coach, ano? Parang yung may protein shake silang tinatawag. So, iba po flavored yun. So, na-enjoy din nila while working out. Instead na water, yun naman po ang iniinom. So, okay lang din po yun kahit na in the middle of working out.
3: Ayan, actually, okay lang din na protein shake tayo while working out, no? Mm-hmm. So basta during workout lang is light meals lang, no? Nothing heavy para hindi makapekto sa performance natin.
0: Ayan. Salamat, coach. Ano? Ito talaga yung parang medyo nagtagal tayo sa pagkain. Ano? Sa masamang pagkain. Kasi yan yung concern ng marami sa atin, eh, diba? Parang magugutom ako, ano? Mag-workout ako, pero syempre makaka-feel ako ng gutom. But at least now we know, mga pare, na pwede pa rin. As long as light nga lang. And of course, yung hindi naman makaka-apekto sa performance at pag-workout natin. And kanina po, ayan, babalik ako, coach, na sabi nyo, nabanggit nyo, is ito namang pacing when it comes to working out. So ngayon po, dahil sobrang init nga ng panahon, ano po ba yung tinatawag na tamang pacing? So paano po natin malalaman pagka, ay, parang nasusobrahan na, ano, parang di na to tama, hilo-hilo na ako, ano? Ano po bang say nyo dito?
3: Ayan, so pagdating naman sa pacing, no, ang right pacing kasi natin is dapat ma-challenge yung body natin, pero not to the extent na parang pinapunish na natin, like yung na-mention mo na nahihilo na, no? And ayun, so dapat i-avoid natin yung pag nag-workout is nahihilo tayo, shortness of breath, ayun. And basically, just challenge the body and wag din too much, no, na parang minsan nasusukan na tayo. And yun, tas sumasakit yung ulo. Usually that's the sign na rin ng heat exhaustion, no? So definitely avoid natin yung mga bagay na yun.
0: Ayan, wag lang po yung sobra-sobra talaga, ano? Pwedeng i-challenge, sabi ni coach, ano? Pwede i-challenge yung katawan, pero wag yung sobra-sobra na. Hindi pong affected na tayo, and even internally, ano, hindi na yun maganda. So, ito pong pacing natin, syempre, kaugnay po nito is yung exercise mismo, coach, ano? So, ano naman po kaya yung mga specific exercise? Pero bukod po dun sa kanina nabanggit nyo, nagbigay kayong example ng mga pwede nating gawin. Samantala, ito naman po, coach, yung mga dapat nating iwasan, lalo na po ngayong tag-init ang panahon.
3: Ayan, so ang mga dapat nating iwasan, syempre, for example, tanghaling tapat, lalo yung mga runners natin, no? So hindi talaga recommended na pag tanghaling tapat is magra-run tayo, no? So that's a recipe for disaster, no? Mm-hmm. And syempre, avoid din natin yung tinatawag na HIIT, no? High intensity interval training during tanghali, no? So basically everything na intense and direct sunlight ka, we have to avoid those exercises.
0: Ayan. Ano po ba yung mga example, coach? Siguro may ilan tayo mga kumare at kumpare na interested na, ay wow, pwede pa rin pala ako mag-exercise kahit tag-init. Pero ito po mga binanggit ninyo na high intensity trainings, tama po ba ito? Ano po yung mga examples nito? Inside the gym siguro, yung mga madalas gawin sa loob na using equipment. May mga examples po ba kayo?
3: Yes, when we say HIIT kasi usually this is a timed workout siya, and this is a form of cardio. So usually this is 30 seconds go, 30 seconds rest, no? So actually pwede siya kong gawin with body weight. For example, may four exercises tayo, like 30 seconds tayong mag high knees, and then 30 seconds rest, and then followed by burpees, 30 seconds rest. At 30 seconds go, 30 seconds rest, and power squats, 30 seconds go, 30 seconds rest then, and then mountain climbing, 30 seconds go, 30 seconds rest. So basically, that's the HIIT, no? Usually, 16 minutes lang siya, pero high intensity kasi siya, no? So ayun yung mga example ng HIIT natin.
0: Ayan. If tama po yung understanding ko, coach, ito yung klase ng workout na as in, kaya siya na-consider na high intensity kasi tuloy-tuloy. Sabi nyo nga po, ano, 30 seconds ang yung pinaka-rest, and then after that, proceed na uli sa workout. Tama po.
3: Yes po. Kaya high intensity talaga siya kasi non-stop talaga siya, no? So yun yung goal niya, to continue moving for like 16 minutes and at max effort.
0: Ayan. So, ayan. Thank you, Coach, ano, sa pagbahagi nitong mga examples sa amin. Now we know, ayan, at least we know now na may mga exercises pala na hindi dapat gawin, lalo na nga po pagka tag-init ang panahon. Samantala, ayan, ito rin po isa sa mga favorite ko yung tanong sa mga nagiging nakakapanayam ko, Coach, ano. When it comes to exercises, dito naman po sa usapan natin, may mga misconception o maling paniniwala po ba tungkol sa health and wellness ang gusto ninyong linawin sa publiko? So, ito po, magbibigay na ako ng example. Ano? Ang madalas isipin ng marami sa atin, ay, mas mabilis akong papayat kasi mainit eh. Mas papawisan ako kahit di ako masyadong kumilos, pawis agad ako eh. So, kayo, anong sa inyo dito, Coach? Or baka pwede pa kayo magdagdag ng mga maling paniniwala na gusto ninyong linawin sa mga kumare at kumpare natin?
3: Ayan. So, yun yung na-mention mo na pag tag-init, mas pumapayat, no? So, isa siya talaga sa misconception natin, no? Sa fitness, no? Kasi, usually kasi pag tag-init and pinapawisan tayo, ang nawawala lang naman sa atin is water weight, no? So, not really fat loss ang nangyayari dito, no? So, water lang talaga, no? So, ayan, isa rin yan kasi sa misconception talaga with the fitness industry, no? Nagpo-focus tayo too much with the weight. Mm-hmm. Pero the most important thing naman is yung body composition, no? So, let's say nagstay ka sa weight mo, hindi mo na-reach yung goal weight mo, pero sexy ka naman in the mirror, and mm-hmm. yan, definitely that's the most important than weight.
0: Ayan, so ibig sabihin, ano, sabi, ang ganda nung nga sinabi ni Coach sa atin, yung body composition talaga. Kasi depende po, ano, depende talaga sa pangangatawan natin. Kasi sometimes, at saka depende rin po siguro sa goal, Coach, ano, sometimes ang goal kasi natin maybe is to lose weight. Iba naman ang goal is to build muscles, ano, and iba naman more on strength. Ano, gusto nila palakasin yung strength nila. So, depende po talaga. Pero isa rin, Coach, sa mga madalas kong marinig, especially sa mga matatanda, for example, ano, ay, pagka nag-workout ka, huwag ka muna maligo agad kasi pawis na pawis ka, ano, ay baka mapasma ka. Pero kayo po, bilang eksperto, Coach, ano, siguro base na rin sa mga tao nakapaligid sa inyo, is it safe na maligo agad pagka after mag-workout mismo? Like, as in buhos talaga, ano? Ano pong sa inyo rito, Coach?
3: Ayan, so, ito maganda to, no? Good example to kasi talagang napaka-superstitious nating Filipino, especially yung mga old generations natin, na after physical activity, hindi dapat maligo, no? Pero on the contrary, dapat maligo po tayo agad, no? So basically, after natin mag-workout, pahinga muna tayo, and kapag naka-recover na tayo, dapat maligo tayo agad kasi dito natin maiwasan yung mga skin diseases natin, no? And syempre, personal hygiene din to, no? And actually, mas nakakatulong nga kapag naligo tayo agad kasi pag naligo tayo after workout, mas na-refresh tayo and na-relax agad yung muscle natin.
0: Ayan, ano? Pero yung pagligo ba, Coach, after working out, siguro ilang minutes? Sabi niyo po kasi basta makarecover yung katawan natin, makapagpahinga tayo, ilang minutes po ang recommended bago maligo? Kasi hindi naman po like literal, di ba? Ay, workout, workout, workout, ligo agad. Hindi naman po gano'n, ano? May interval pa rin kahit papano. So, mga ilang minutes po kaya?
3: Ayan, I think 5 minutes to 15 minutes na pag-rest. I think that's ample time naman na to recover yung body natin. And by that, definitely pwede na tayong maligo.
0: Ayan, as long as kumalma na po yung katawan natin. Ayan, mga mare, mga pare, ano, makinig tayo sa eksperto. Ano, maligo, maglinis after working out. Kasi nga po, it's hygiene. At saka, imaginein mo, di ba, pawis na pawis ka. Ano, so lahat ng bacteria na-accumulate na ng katawan natin. Tapos, iiwasan natin yung pagligo. But at least yun nga po, nakapahinga na yung katawan natin. Yung pagligo po ba, Coach? Although, hindi na naman lahat, ano, hindi lahat. Pero kasi may ilan sa atin na prefer maligo ng yung normal temperature lang ng water. Iba naman mas gusto pagka mainit, iba naman malamig. Pero after working out, meron po bang dapat na temperatura ng tubig para halimbawa, yun nga po, may binanggit kayo na para ma-relax yung muscle or maybe para kumalma yung katawan natin. Ano po yung tamang temperatura sa tubig?
3: Wala naman ano talaga, no, tamang temperatura talaga when it comes to water. Sariling preference mo naman, no, you can do cold shower or hot shower, no. Pero personally ako, ang ginagawa ko, nag-start ako sa warm, no, warm water.
0: Mm-hmm.
3: And after that nagpo-proceed naman ako sa cold water, no, para mas refreshing, no, parang at first warm para mas ma-relax yung muscle.
0: Mm-hmm.
3: And then cold shower naman by the end para ma-refresh naman, no.
0: Ayan.
3: I think that's my personal preference.
0: Oh, ayan, personal preference ni coach, pero I think pwede rin natin i-adopt, ano, kasi totoo, after working out parang yung body temperature din natin is napaka taas, ano, so mainit pa yung feeling din natin sa katawan. Siguro much better nga kung warm para at least hindi rin mabingla po yung body temperature natin. Tapos yun nga, after that, ano, ay mas masarap sa feeling, ma-refresh tayo. Pero bago yan, mga mare, mga pare, puputulin po muna natin pansamantala, ano, usapan natin with Coach Lennon at bigyan na alaman po natin ang talumpati ni President Ferdinand the Bongbong Marcos Jr.
4: Hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ng inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, ganda umaga.
5: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Uy mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
10: Musta ka mare?
2: Sa Radyo Magazine, 1278.
0: Ang oras natin, 4:01 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At bilang pagpapatuloy, ayan, ano, pansamantalang naputol ang chikahan natin with Coach Lennon. Siguro po, ayan, napakabilis po ng oras, ano, Coach. Baka pwede lang po kami humingi ng panghuling mensahe mula sa inyo. So, paano po ba magiging safe, effective, at sustainable ang pag-workout, lalo na po ngayong taginit?
3: Ayan, ayun, again, para maging safe and sustainable yung workout natin, syempre, pick tayo ng schedule na hindi na ganun kainit, no? And make sure na yung intensity natin is not really on the high scale, no? So, I think yun din naman talaga to sustain a workout routine or even sa diet natin, no? We need to do it sustainably. Ayan.
0: Ayan, maraming salamat po Coach, ano, dito sa mga ibinahagi ninyong tips, mga payo. Napakaganda po na itong iniwan yung mensahe sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon. Actually, hindi lang sila yung natututo ngayon, Coach, ano, even ako ngayon, ano, natututo ko dito sa ating talakayan. And siguro, ayan, last na lang din po para sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontak? And of course, pwede niya rin po silang anayahan, ano? Saan po kayo matatagpuan? And ano po yung mga programs na ino-offer ninyo para sa mga kumare at kumpare natin? Gusto rin maging fit at healthy, lalo na nga po ngayong 2026.
3: Ayun, no? When it comes to contact naman, you can message me on my Facebook account. So, that's Lennon Romo. And sa Instagram naman, I have at jailer underscore 24, and sa TikTok I have at Bente Ace, no? So sa ano naman natin, sa saan tayo pwedeng makita, no, or mag-inquire, pwede nyo po kaming bisitahin dito sa Fitness Army QC Barracks po, no, along Visayas Avenue. And ayan, so ang in-offer namin mga services, ayan, me myself ang specialized ko is strength training, Muay Thai, and nag-offer din kami ng different modalities sa sport therapy, no? Mm-hmm. So we have blading and cupping, no?
0: Mm-hmm.
3: And actually may summer camp din ako ngayon, no? So mention ko na rin, no, for kids, no, we have Muay Thai and the boxing camp.
0: Wow, even Muay Thai pala, ano? Itong si coach pala ay hindi lang basta-basta workout, ano? Even strength, ayan, kayang-kaya ituro sa atin ni coach. And of course, yun nga po, nabanggit sa atin ni Coach Lennon, ano? Bisitahin sila dito sa Fitness Army, dito lang po along Visayas Ave. Kapit-bahay lang pala po, coach, ano? Visayas Ave, Quezon City. Alright, ayan, maraming salamat po, coach. Muli, ano, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang fitness coach mula po sa Fitness Army na si Mr. John Lennon Romo. Maraming salamat po, coach, and mabuhay po kayo. Baka may gusto po kayong i-shoutout bago ko po kayo bitawan.
3: Ayan, may gusto kong shoutout.
0: Yes po.
3: And so shoutout kay Ralph, no? So isa sa mga buff and malakas na clients ko dyan sa Fitness Army. And shoutout din kay Cedric, no? Ang pinaka-poging basketball player ng Marikina.
0: Wow! Ayan, maraming salamat po. Alright, ang oras po natin, 9:44 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
5: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin?
14: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo pa siya kasamang lumabas?
15: Nay, tulong! Nay!
5: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
16: Nay! Gising na! Malilate na po ako sa school.
17: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
12: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
11: Radyo Magazine 1278.
17: Radyo Pilipinas.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG. Radyo Magazine 1278.
1: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: tayo pat nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare? Kasama pa rin po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie. And as we continue, mga mare, mga pare, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, ayan, para sa inyo ba mga mare, mga pare, okay lang ang mag-workout kahit na tag-init? So ito po, ano, may mga pagpipilian tayo. Ang wow react para sa pass muna at baka delikado. Ang like react naman para sa oo, go pa rin. Haha react para naman sa hindi naman, or hindi naman ako nag-workout. Ayan. And sad react para sa hindi ko alam, care react para sa iba pa. Base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, ano, mayroon pong pinaka mababang boto. Actually, dalawa lang naman yung pinagpilian ng mga kumare at kumpare natin. Ang like react para sa oo, go pa rin. At may pinakamataas na number of votes naman po, ano, ay ang care react para sa iba pa. So, ibig sabihin, majority sa mga kumare at kumpare natin ay may iba pang kasagutan sa ating tanong. And speaking of iba pa, ayan, alamin po natin ang opinion, ano, ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po si parang Sean Kyle Flores, sabi niya, "For your information, it's better to work out early in the morning. Doing extreme exercise or push-ups in hot weather can be dangerous. That may lead to heat stroke, stress, or exhaustion. After exercising, drink plenty of water, take a cool shower, and always wear comfortable clothes." Ayan, ano, totoo, sabi nga, di ba, kanina ni Coach Lennon, ano, parang Sean, ay dapat talaga ay umaga, much better umaga ay mag-exercise tayo, or maybe afternoon na, ano, hindi yung kasagsagan ng tanghaling tapat, yung mga late afternoon na, ano, or maybe gabi, yun nga, kaso lang pag gabi, dapat daw wag close dun sa bedtime natin para syempre hindi rin tayo mahirapan gumawa ng tulog. Si parang Romel Livid naman, yan, sabi ni parang Romel, "Para po sa akin, pwede pa naman mag-workout as long as hindi pa masyadong tirik ang araw. Lalo na ngayong tag-init, hindi po pinipilit ang katawan na gawin ito. Katulad ng ilang outdoor activities rin, kung sobrang init na ng temperatura, baka hindi na kayanin magkasakit pa." Totoo, wag po natin i-push, ano, yung mga katawan natin. Iba na yung init ngayon, ano, mas iba. Mas iba yung init ngayon kesa po noon, ano. Well, global warming, ano, nakakalungkot. Environment din, ano, somehow related sa environment natin. Kaya mas mainit, mas matindi yung feeling na naiinitan tayo ngayon. Si Mama Maria Lourdes Acuyong naman, sabi niya, "Opinion ko, pwede pa naman din siguro. Basta alalay lang at make sure drink plenty of water para hindi ma-dehydrate. Best time siguro morning kasi hindi pa ganun katindi ang init." Totoo, ano, yan din ang paalala, patuloy na paalala ni Coach Lennon sa atin kanina. Tubig, ano, and of course, umaga as much as possible para hindi pa sobrang init. And ayan po si Maring Luisa, Maria Luisa Jumento, sabi niya, "Sa gabi na lang mag-workout." Ayan. Pwede naman din po, sabi nga ni Coach, diba? Basta wag lang dun close sa bedtime natin para hindi, para at least, diba, makagawa agad tayo ng tulog. Kasi at least yung katawan natin kumalma na, ano, hindi na sobrang intense yung feeling. And panghuli naman si Maring Dandy Makarambon, sabi niya, "Yes, but not too brisk. Light physical exercise will do, like stretching, and do them indoor. Meantime, avoid outdoor activities under the heat of the sun. Lots of fluid intake, especially water." Totoo, ayan, ano, ay dapat nga po ay indoor talaga as much as possible. And mga mare, mga pare, ayan, biganda alaman po natin muli ang talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Sa mga governor, para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po niyo malaman, hindi lang po minsanan ito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas para naman matiyak natin. para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, yung social, tawag sa, nanggaling naman sa ibang pondo, Social Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barabarangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron na naman, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda-20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na na kami lilipas din kami. Kaya kailangan naka-ready na kayo para pagsunod ninyo kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong sinasabi, nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ikako sa kanila, gawin nyo ng mag-aral kayo na mabuti. Study hard. Talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barabarangay ninyo, sa komunidad din ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawang po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin, sa nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang

0: ilang beds ito? How many beds? Dalawang 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya at... ang title ni Sec. John Vic, eh, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Eh. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting. Eh. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec. John Vic, ilan ang population, ilan ang butante mo nung una kang tumakbong governor? 1 million ang butante niya. Ngayon, tatlo na. Magto 2.6, ganun, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami naming nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito. Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin na mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, maraming po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang maga po sa inyo.
1: Maraming salamat.
2: Tubungan sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
13: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
14: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, paghina ng piso kontra dolyar, epekto pa rin ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon yan sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Ipinahayag ng Malacanang na iba't ibang dahilan ang nakita ng kanilang economic team kaugnay ng nangyayaring depreciation o paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dalawang pangunahing dahilan ang nakita ng economic team ukol dito. Unang dahilan ayon kay Castro ay ang malakas na dolyar ng Estados Unidos dahilan para ilipat ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa US sa halip na sana ay ipuhunan ito sa iba pang mga bansa.

0: Katulad ng Pilipinas. Isa pang pangunahing dahilan, sabi ni Castro, ay ang kombinasyong pagsirid ng global oil price at pagiging dependent ng Pilipinas sa pag-aangkat nito. Nakakahulugan na niya ito ng mas mataas na demand ng Pilipinas sa dolyar, ganun din ang pagtaas ng trade and account deficits na nagre-resulta sa paghina ng piso kontra dolyar. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: The other main factor is the sharp global oil price spikes, combined with the country's dependence on imports. This causes the country's demand for dollars to spike, the trade and current account deficits to rise, and in turn, the peso to weaken.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Samantala, sa iba pang balita, dalawang LEDAC priority bills target na maipasa ng Kamara ngayong pagbabalik ng sesyon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Target na maipasa ngayong muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara ang dalawang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, kabilang dito ang National Land Use Act at ang Amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act, dalawang panukalang batas na nasa advanced stage na sa legislative process. Dagdag pa ni Marcos, nasa final stretch na ang Kamara sa first regular session at nakataon na sa mga panukalang malapit ng maging ganap na batas. Layunin ng National Land Use Act na maglatag ng matagal nang hinihintay na balangkas para sa maayos na paggamit ng lupa, habang ang target naman ng 4Ps amendments na palakasin at palawakin ang pangunahing social protection program ng gobyerno. Binigyan diin ni Marcos na nakapasa na o umusad na ang 18 sa 52 LEDAC priority measures. Bago ang Holy Week break, patunay anya ng disiplinadong takbo ng legislatura sa ilalim ng liderato ni House Speaker Faustino Bojidi. Kabilang sa mga naaprubahan ang ilang pahalagang panukala tulad ng Bangsamoro Election Reset, Digital Payments Act at Department of Water Resources Bill, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng deliberasyon. Kasama rin sa Calendar of Business ang Anti-Political Dynasty Act, habang hinihintay naman ng ilang panukala ang aksyon ng Committee on Appropriations, kabilang ang Classroom Building Acceleration Program at Right to Information. Aminado si Marcos na magiging hamon ang huling linggo ng sesyon upang matiyak na hindi maantala ang mga panukalang malapit ng matapos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Sa iba pang balita, Senate President Tito Soto nais pa komentuhin si Senador Bato de la Rosa tungkol sa ethics complaint na kinakaharap nito. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Magazine. Report.
5: Iimumungkahi ni Senate President Vicente Soto III na hinga ng Senado ng komento si Senador Ronald Bato de la Rosa sa reklamong kinakaharap nito sa Senate Ethics Committee. Ayon kay Soto, gagawin niya ito sa magiging meeting ng Ethics Committee ngayong araw. Maliwanag ng Senate President, kahalintulad ng isang show cause order ang nirerekomenda niya. Pagpapaliwanagin anya si De La Rosa kung bakit hindi dapat pumabor ang mataas sa kapulungan sa reklamong inihain laban sa kanya. Pero nilinaw ni SP Soto na mungkahi pa lang naman ito at hindi naman siya ang chairman ng Ethics Committee kundi si Senador J.V. Ejercito. Sa ngayon, ayon sa Senate President, ay hindi pa rin nagpaparamdam si Senator Bato sa kanila. Matatanda ang absent na si Senator Bato sa Senado mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos lumabas ang impormasyong may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Pinalakas. Pinalakas. Pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
22: 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM Collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: And Capital 104.3 Collab.
39: Collab.
40: World class na tanawin. Explore na natin.
41: Love the Philippines.
42: Likhang sining na proudly Pinoy.
43: Influx na yan.
44: Radyo Magazine.
45: 1278.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
3: Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
48: Pasyal Pinas!
49: Pasyal!
48: Pasyal Pinas!
49: Pasyal Pinas!
48: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
50: Are you ready to dive in?
48: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
49: Pasyal Pinas!
48: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
51: Love the Philippines.
48: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Lunes, May 4, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Camille Umali, Sam Reyes, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza. Gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede rin po kayong magpadala ng email sa aming email na radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang po dyan ang Radyo Magazine. Maging aming mga provincial stations nationwide ay pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan for free. Kaya i-download nyo na po ang PBS Receiver sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong umagang ito, mga beshies? Nako, perfect na perfect ang ating kwentuhan this morning dahil bibigyan po namin kayo ng mga exclusive na travel deals ngayong umaga. Lalo na yung mga beshies natin na mahilig mag-staycation. Nako, perfect! And dahil nga po tag-init na, for sure naghahanap po kayo ng mga lugar kung saan pwede kayong magbakasyon. Quick getaway lang with your families or with your loved ones. Kaya ngayong umaga, makakakwentuhan po natin ang Director of Education ng Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA, walang iba kundi si Miss Amy Villena. Good morning, Miss Amy! Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel. Thank you for inviting me here and promoting the SOS.
0: Yan. Ako, ma'am, yan nga po ang aming sadya ngayong umaga. Very, ano po kami, very enthusiastic kasi meron pong ongoing na summer online sale ang HSMA at ito po yung gusto nating i-share sa ating mga beshies na nakatutok po sa ating programa ngayong umagang ito. Ma'am, tell us more about it. Ano po ang highlight ng summer online sale natin this year?
2: Okay. Ang summer online sale ng mga hotels, no? HSMA is an association of hotels in the Philippines. So we have about 150 members. And this summer, we launched a campaign. Mm-hmm. This campaign originated sa September online sale. Mm-hmm. So nag-start ito after the pandemic because we want to help our members. But since we are facing another crisis, so we thought of having another sale and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? Mm-hmm. But this time, it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts or over the Philippines that has vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B, from Luzon, Visayas, Mindanao, pwede silang mamili. We have 69 participating hotels and resorts.
0: Ang dami, mga beshies. At ito pong sale na ito, Miss Amy, ay nag-start, I understand, noong April 24 pa. At hanggang kailan po ito magtatagal?
2: Naku, 1 month ito.
0: Ay, ang tagal.
2: So, April 24 to May 24. So, they can buy, no, anytime at the convenient of their homes. Kasi they don't have to go to anywhere, mm-hmm, but just access the website of HSMA to avail and choose from the different offers. Imagine if there are 69 participating hotels, mm-hmm, and there will be 4 offers per hotels. Ganun karami, wow, yung pwede nilang pagpilian.
0: Nako, perfect na perfect, Miss Amy. Kasi ngayon po ay tag-init na. At yung mga beshies natin, yung mga travelers na nakasubaybay po sa atin ngayong umaga, ayan po talaga yung mga deals na hinahanap. Gusto nilang mag-travel eh. Pero at the same time, ayaw nilang gumastos ng malaki. So mga beshies, ito na yung inyong pagkakasubay kataon para makascore ng magagandang deal sa ating mga hotels. Can you tell us yung mga example, although naka-flash po ngayon sa ating screen, ano, yung ilan po sa mga sale na kanilang ina-offer, hanggang how much po yung discount na pwede nilang makuha mula po sa mga hotels and resorts na ito?
2: Up to 70% off.
0: Wow. Mm-hmm.
2: Ganun karami. There are different offers, no? Hindi lang siya pang overnight, mm-hmm, accommodation, hindi lang pang F&B or lunch, but our members, they created packages, no, affordable packages, 3 days, 2 night packages with a lot of inclusions to make the travel worth it. Kasi yung mga travelers natin ngayon, Hazel, di ba, mm-hmm, hindi na sila yung of buyers.
0: Mm-hmm.
2: Sila na yung very wise, no? They want every trip to be worth it. So yun, they want value to the travel. That's why we encourage our members to make sure na when they upload their offers in our website, it's something unique, no? It's something, mm-hmm, that has value and that are enticing to the members. Of course, aside from the discount.
0: Yes, at yan po talaga ay hinahanap-hanap ng ating mga travelers this time, especially nga po na nakabakasyon yung mga bagets eh, di ba? Naka-vacation sila, so sinusulit na yan ng ating mga momshies, yung ating mga beshies ngayon na nakikinig sa atin. Also yung ating mga working professionals, di ba ma'am? Minsan ano, gusto, yes, mo talaga yung mga quick getaway lang, yung mga maikli ang pahinga lang, tapos balik na ulit sa realidad. Pero si Miss Amy, kayo rin po, if I get it right, ma'am, kayo rin po ang Director of Sales and Marketing ng Boracay New Coast Hotels. And Boracay is one of the best destinations po talaga kapag ganitong mainit ang panahon. Kamusta po sa Boracay yung ating mga hotels dyan ngayon? Fully booked na ba, ma'am? Kasi nung nakaraan, merong Love Boracay eh.
2: Correct. Kakatapos lang yan, nung weekend, yung Love Boracay, no? Dito sa SOS, aside from my properties, our hotels in Boracay, New Coast, I have three hotels, Savoy Hotel Boracay, Belmont Hotel Boracay,
0: wow,
2: and Chancellor Hotel Boracay. So we also have other members.
0: Mm-hmm.
2: Example, Crimson Boracay is, mm-hmm, offering as much as 70% as well. Movenpeak, Discovery, we have 4 points by Sheraton Boracay. We have a lot, no? And not just Boracay, but we also have hotels in Cebu,
0: mm-hmm,
2: also in Palawan, Davao, and Iloilo. So aside from the deals in Metro Manila and North and South Luzon, so meron din tayong provinces. So if they are looking for a vacation, no, a 3 days, 2 nights, so they can browse. Yung website naman natin, Hazel, mm-hmm, madali siyang i-navigate eh. So
0: yes,
2: they can just go to the cluster. We grouped our members into clusters,
0: mm-hmm,
2: para madali nila hanapin. Pinagsama-sama namin yung mga Boracay, Cebu, and then Bohol, Palawan, Davao, and then South and North Luzon, and then NCR, meron tayong Manila, Makati, BGC, we have Quezon City, Pasig, we have Paranaque, Pasay, and Alabang.
0: Mm-hmm. And I agree, ma'am, kasi nung nakaraan, kinikwento ko nga kay Sir Mark na nakaugnayan din natin mula mismo sa HSMA na nung nakaraan, binabrowse ko po yung inyong online sale. Kaya sabi ko, I was just browsing yung inyong pong mga sale and then eventually, eto na, pwede na pala nating interviewin ang ating mga kaibigan mula sa HSMA. At we are very grateful sa ganitong uri po ng mga offerings para sa ating mga travelers. Pero ma'am, nabanggit mo, no, mostly yung mga sikat na destination. We have Boracay, we have Bohol, Palawan, Cebu, and Metro Manila of course. Pero kayo rin po ba sa organisasyon ninyo, sa asosasyon ninyo, ay patuloy rin pong naglalagay ika nga at nagkakaroon ng mga accommodation sa mga emerging na mga destinations pa lamang, tourist destinations sa ating bansa?
2: Yes. Kami sa HSMA, basta member namin, no? Kasi you have to be a member. Of course, pag new hotel ka, you have to secure the necessary documents. We have requirements then. One of which is the DOT accreditation. Mm-hmm. So, every year, we have different activities and we have different programs for our members. Imagine during the pandemic, we had about 70 members lang, no? Mm-hmm. But as time goes by, they see the relevance of HSMA kasi nga during crisis, of course we want to give, no, revenue to our members. Mm-hmm. And so this one, SOS, this is running for 6 years already. Wow. Kaya lang, ito yung first time na summer. Mm-hmm. Kasi nga, lagi siyang September. Because we know in the hotel industry, September is the lean season. So may followers tayo. Mm-hmm. No? But this time around, we timed it na, okay, summer, planning na sila. Planning stage for vacation. So pinaaga natin yung SOS this year.
0: Ayun, so may mga natututunan tayo mga beshies, no? Sa hotel industry pala, September pala yung naghahanda rin yung ating mga travelers, ano, sa pagbubook ng kanilang mga accommodation, especially papunta na nga po dun sa Burn Month. And ito, pinaaga po natin, ginawa nating tag-init season. Pero ma'am, magkakaroon pa rin po ba sa September ang ito pong September online sale or ito na po yon?
2: Magkakaroon pa rin tayo. So, we're trying to be more creative, no? Ito kasi parang, okay, this is our way of helping our members, as I've said. Nakita natin, no, yung pag-slowdown. Again, this crisis, we're feeling it, no? Diba, during pandemic, one of the hardest hit was the hospitality industry. Ito na naman tayo. So, napaaga lang siya, but then again, yung September, pinaghahandaan pa rin namin yon. Mm-hmm. Meron pa rin. And we're thinking of, you know, adding more options for our buyers, our consumers, and it will be a surprise, no? For now, they have to check our offers muna sa summer online sale, and then visit us again in September for the September online sale.
0: Ayan, mga beshies, ha? Meron pa rin. Oo, hindi mawawala ang September online sale. Pero for now, dahil Mayo pa lamang naman at tag-init pa lang, dito muna tayo sa summer online sale. And ma'am, you were telling us kanina, no, na isa po sa mga hardest hit nung pandemic ay ang hospitality industry. At parang bumabalik na naman yan dahil nga po sa crisis na kinakaharap ng Middle East o Gitnang Silangan. So ma'am, sa ngayon po dahil ang HSMA ay isa pong asosasyon at kayo po ay tumutulong talaga sa inyong mga members, bukod po sa SOS, meron pa po ba tayong mga programa para sa ating mga members para po matulungan sila sa mga panahon na kagaya nito, difficult times like this?
2: Yes, meron tayong mga naka-line up, no? Ako, being the director for education, I have education sessions, no? Mm-hmm. Na naka-line up. We're targeting Q3, and this will give educations for our members, hindi lang yung mga director of sales and marketing, ha? Mm-hmm. Most of our members are represented by their sales head or the director of sales and marketing, but the education or the training sessions that were preparing for them mm-hmm. is also for the yung mga bago, yung mm-hmm. mga newbies to the industry. We want to immerse them, to give them more information, more best practices, and more tips, no, on how they can be part of the industry and how can they penetrate the industry.
0: Mm-hmm. Napakahalaga po ng training, seminars, education, kagaya po ng inyong binabanggit. At masarap pong pakinggan na yung mga bago sa industriya, yun po yung inyong tinututukan. Dahil of course, sila naman din po ang susunod ano, doon po sa yapak din na Miss Amy at ng iba pang mga batikan na, ika nga, kung sa isang profession ay batikan na sa industriya ng ito. Ma'am, recently ay kayo po ay nakipag-meeting sa ating bagong Department of Tourism Secretary. How was the meeting, ma'am? Ano po yung alignment na pinagkwentuhan ninyo with the new secretary? Can you share us kung ano po yung naging linya po ng inyong meeting with the new DOT secretary?
2: Yes, Hazel. It was a short but very productive meeting, if I may say, no. So, the DOT secretary was very proactive, no, in getting informations mm-hmm. and plans from other associations, and kami nga, we were privileged to be given a time to deal with to talk to her, no, and what we want to do is to expand this SOS. Actually, isa yun sa mga napag-usapan namin on how we can inject more participants, mm-hmm. not only from our hotel members, but maybe soon from the airline industry, right? Wow. And then from the tour operators as well. Yeah. So since SOS is nandiyan na, na-institutionalized na ng HSMA, so parang we want to use this platform to get the collaboration of other industry players for mm-hmm. A wider and more enticing online sale in the future. That is just one of the many. Ayoko ko siyang i-preempt, no? but it was a very productive mm-hmm. Meeting. We discussed some plans, and we thank the DOT and the secretary for listening and for collaborating with us. And we're so excited, no, to execute what we discussed.
0: Mm-hmm. Naku, ma'am, thank you for sharing yung bit ng inyo pong naging meeting with the secretary. Pero ang ganda nun, ma'am, kasi magiging ano na siya, kumbaga one-stop shop na siya para sa mga travelers like us, ba? Diba? Hindi na lang hotels and accommodation yung pwede nating mabook. Hopefully, sa SOS ay mas marami pa kahit nandyan na mga airlines, nandyan na yung mga tour guides natin and mga tour operators. Looking forward to that, Miss Amy. And also, ma'am, ano, para doon po sa mga viewers and listeners natin, na mga travelers din, of course, naghahanda na sa kanilang mga upcoming trips, ano po ang mga tips ninyo para masulit po nila yung kanilang mga bookings and ma-avoid po nila or maiwasan yung mga common travel mistakes na nagagawa po ng ating mga travelers?
2: Alam mo, Hazel, ang maganda sa SOS, hindi siya something na, okay, you need to check the website and then kailangan may date of travel ka agad. Hindi siya ganon. This is in a form of voucher. Mm-hmm. So it means that you can plan ahead. So like, may naisip ka, may celebration, you want to go to Boracay, mm-hmm. pwede mo nang isecure yung deal, pero kahit wala ka pang date.
0: Wow.
2: And mm-hmm. yeah, and the voucher has a minimum validity of 1 year. But there are members, very generous members, na they put longer validity dun sa vouchers. Mm-hmm. So, hindi mo kailangan magpaka-impulsive buyer, no?
0: Yes.
2: Pwedeng planado. Kaya lang, ilalak mo lang yung deal ngayon kasi this is the best deal that you can see. And my recommendation is you have to make a list, no, of the destinations or the hotels you want to visit. Ano ba yung special occasions na padating mm-hmm. na kailangang i-celebrate mo ng family mo, ng magkakaibigan, barkada, office mates, no? Little wins, big wins, kung may na-anticipate ka. And then you just have to visit the HSMA website. This is hsma.com org.ph/SOS. And when you see the website, naka-cluster. So, madali lang talaga siya. You will see the Makati, Manila, BGC. We have 7 clusters, by the way. Mm-hmm. And then you can see the Paranaque, Pasay, Alabang. And then the QC and Pasig. You have the North and South Luzon. You have the Cebu, Boracay, and Iloilo. And then lastly is the Bohol, Palawan, and Davao. Mm-hmm. So kapag nakita mo na yon, you just have to click the cluster. Mm-hmm. And then you will see the different hotels in that cluster. And then, yeah, you can buy na. And then that voucher will be emailed to you. So,
0: hindi na kailangan lumabas. Oo.
2: Oo, walang reason para mawala mo siya, di ba? Yes. Normally, mawawala mo yun eh, but it will go to your email, and when you are ready to travel, you just have to contact the hotel kung saan mo binili yung voucher and book your stay.
0: Ayun,
2: so ganun lang siya kadali.
0: Mm-hmm. I was
2: and
0: just
2: there are
0: checking,
2: different payment different ahead. Payment options. They can pay using debit card, credit card, GCash, PayMaya. So lahat nandyan.
0: Exactly. Nung nag-check kasi ako, mga beshies, hindi ko tinry mag-check out eh. So, hindi ko alam na voucher pala siya. So, pwede mo pala talaga siyang gamitin some other time. Ngayon mo nga lang ipapurchase. So, yun yung maganda dun. Hindi mo na kailangang, teka muna, wala pa akong wala pa akong flight pa Davao eh. O kaya wala pa akong flight pa Palawan. Teka muna, magsisecure muna ako ng flight. Di naman ganun kasi voucher siya. So, pwede mo siyang gamitin anytime. And also, Miss Amy, nakita ko, hindi lang siya accommodation kasi parang may nakita rin ako, buffet, yung mga ganon. Meron ding mga yes. ganong uri po ng deals na pwedeng matry ang ating mga travelers.
2: So, meron siya, most especially from our city hotels, mm-hmm. no? Ang dami natin, di ba? We have three clusters for NCR. And may membership pa nga din eh. Mm-hmm. Just like what Manila Hotel is offering. There's a lot of offers talaga. They just yes. have to be they just have to explore the website.
0: Ayan. At ang website po na yan ay hsma.org.ph/SOS. So, napakadali lang tandaan. And also, mama, no, hindi rin po naiiwasan nowadays. Actually, gustuhin man nating masawata ito, pero parang ang dami-dami na nila. Yung mga scammers, ma'am, na online na din, na magaling pa sa mga magaling. Yung parang mga scammers na very believable. So, ano po yung tips mula sa HSMA para makaiwas po yung ating mga travelers sa pagpabubuk po sa mga illegitimate na mga businesses o kaya mga accommodations and hotels?
2: Yon. They have to go to the tamang website, no? Mm-hmm. Don't deal with just online. Ang dami niyan sa mga social media sites, di ba? Ang dami yung nag-offer. I suggest that they only go to the trusted site. Again, hsma.org.ph/SOS. We can assure them, no, na only accredited members are eligible to participate. Again, hindi kami nagme-member ng walang DOT accreditation, walang business permit. So, they can be assured that they are dealing to mga legitimate hotels and resorts in the Philippines.
0: Ayan. So, very reassuring para sa ating mga travelers na meron pong ganitong uri ng organization, association, para tulungan po tayo na ma-legit check din yung ating mga pinagbubukan na mga hotels and accommodation, even yung mga resorts. So, para sure at makakuha kayo ng magandang deals, again, ang website po ay hsma.org.ph/SOS. Pero bukod po dito sa summer online sale at upcoming September online sale, Miss Amy, ano pa yung mga niluluto, ikang what's cooking sa ating HSMA at ano pa po yung mga programa na dapat po naming abangan mula po mismo sa inyong association?
2: Well, aside from the education, no, the seminars that I mentioned earlier, meron din kaming yearly HSMA Virtus Awards, no? Wow. Siyang famas or awarding ng mga Oscars ng mga hotel sales and marketing practitioners, no? We are on our 13th year, mm-hmm. and this one we recognize, no, the people behind the hospitality industry. So there are four categories, and this is exclusive to our members. So you cannot nominate if you are not a member. And the four categories is we give recognition to the sales associates. So sila yung mga bata pa, junior, no, yung mga bago sa industry. And then the managers and the leaders, and we also recognize a marketing campaign. Mm-hmm. So alam mo, ano, most awaited dito every year sa industriya.
0: Yes.
2: Mm-hmm. And we for the past 13 years, no, imagine four categories per year. So imagine ilan na yung na recognize natin. Mm-hmm. And of course, when you are nominated or maswerte kung mananalo ka, of course it will open a lot of doors for you and a lot of opportunities, no?
0: Yes.
2: That's why our hotel members are hinihintay talaga nila yan, Hazel, every time, no? Kasi we were able to gain the credibility for these awards kasi hindi kami mismo na board, hindi namin alam sino mananalo.
0: Mm-hmm.
2: So ganun siya. Meron kaming organizer who will do everything for us, and the winners will only be known during the awarding.
0: Wow.
2: Pag in-announce na siya. So
0: saka Miss Amy, nakaka-boost ng moral, ano, kapag ka nare-recognize yung iyong pinaghirapan, yung mga efforts mo para iangat yung industriya na ito. Especially, napakarami pong dagok sa hospitality industry, napakaraming challenges na pinagdaraanan. Pero kapag ka nare-recognize ka, nakikilala ka, kagaya nito, very annually pala ang inyong award, yung FAMAS, ang Oscars.
2: Yes.
0: Ano pong tawag dito, ma'am, again?
2: Virtus Awards. Ayun. HSMA Virtus Awards.
0: Diba?
2: So, marami tayong winners dito na, you know, nag-move na from one hotel to the other. We don't mean na, ano ha, na mawala yung loyalty. It's mm-hmm. not about that. But at least, other hotels like international brands, mm-hmm. Other local brands, see the potential of these people, no? Of the winners, the nominees. And again, this is the most awaited time of the year na. We're very excited. We want to know who will be the winner for the year.
0: Mm-hmm.
2: And of course, we're happy recognizing the hard work of the people from the hospitality industry.
0: Yes, and hopefully, ma'am, kami dito sa Radyo Magazine ay maka-attend ng mga ganyang uring event ng HSMA para ma-share din natin sa public, ano, na may ganitong uri pala ng recognition na ibinibigay para sa mga hardworking frontliners natin mula sa hospitality industry. Thank you again, ma'am, for sharing that to us. And bago ko kayo pakawalan, I know very busy po kayo at marami kayong mga ganap for today. Ma'am, again, para sa mga viewers and listeners natin na hindi pa nakakapag-check ng mga sale ngayon sa Summer Online Sale, imbitahan po natin sila to visit your website at kung hanggang kailan po itong Summer Online Sale ng HSMA.
2: Yes, I would like to invite the public, no, to plan your travel. The SOS is open until May 24. So, ilang araw pa? 20 days more. 20 days more, mm-hmm. and they can buy accommodations, F&B, dining, no? And membership in SOS. So, they just have to visit hsma.org.ph/SOS, and I can assure them that they can get the best value, no? And the worth of their money. And this is once in a lifetime, limited offer. Kapag natapos ito ng May 24, sa September na uli.
0: No.
2: So please support us, support the Philippine hospitality industry. Help us, no? We have a lot of beautiful places. We have a lot of good deals from our hotel members. Please support us and try para ma-experience na nila. So in September, they can buy again. Mm-hmm. And kapag sinecure kasi nila, Hazel, yung voucher nila now, mm-hmm. and then biglang nag-online sale ang airline, di ba? They can match it na.
0: Definitely.
2: And make that vacation mm-hmm. happen.
0: Ayun na nga po, hindi mo na kailang mag-worry na bumili agad ng flight o kaya mag-pause dahil, teka muna, wala pa akong flight patungo ng Boracay or Palawan or Bohol. Kasi ito'y isang voucher and may certain validity para sa ating mga buyers at sa ating mga travelers. Again, maraming maraming salamat po sa ating nakakwentuhan ngayong umaga. Walang iba kundi si Miss Amy Villena, ang Director of or for Education ng Hotel Sales and Marketing Association International. Thank you again, ma'am, for your time and hopefully ay mag-meet po namin kayo very, very soon in person para ma-promote pa natin ang iba pang mga programa ng HSMA. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: Thank you, Hazel.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
23: Influence my heart.
22: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Ann. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal!
0: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. O yan na ha mga beshies, meron tayong pa-summer online sale mula mismo sa HSMA na maaari po ninyong mabisita sa kanilang website, hsma.org.ph. Alam nyo, I got you beshi. Diba? Ang usapan natin palagi, kapag may mga sale na ganyan, ay ichichika natin yan sa inyo para naman ma-enjoy nyo ang inyong paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And the different clusters, nabanggit kanina ni Miss Amy, meron sila sa Metro Manila, meron din Luzon, meron din Visayas, meron din Mindanao, kung saan po kayo patungo. And this is in the form of voucher. So hindi kayo mape-pressure na dapat meron na kayo agad book na flight kung yan man po ay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anyway, mga beshies, para sa tuloy-tuloy nating pagkukwentuhan, ngayong umaga pong ito, meron pong paalala ang Department of Tourism sa ating mga kababayan, especially yun pong mga turista natin na nasa Bicol Region. Over the weekend, inyo naman pong nabalitaan ano, na nagkaroon nga po ng activity ang Mayon Volcano. At sa ngayon po, ito pa rin po ay nananatili under Alert Level 3 o yung tinatawag natin na magmatic unrest. Kaya po, pinagbabawal pa rin mga beshies yung pagtungo doon sa 6 Kilometer Permanent Danger Zone o PDC malapit po sa Bulkang Mayon dahil po sa ongoing risk of hazardous volcanic activity. Meron din pong ashfall na napaulat. I understand ito po ay all over social media na din. Actually, ang dami pong mga videos, photos online na ibinahagi po, especially ng ating mga kababayan na apektado po nitong ashfall. Kabilang po sa mga bahagi ng Bicol Region na affected po ay ang Albay, kabilang po ang Ginobatan, Camalig, Daraga at Ligao City. At nagkakaroon po ng lava effusion, meron ding rockfall events, patuloy pa rin po yan, and yung volcanic earthquakes at yung tinatawag din po natin na pyroclastic density currents ay patuloy pa rin pong naitatala sa Mayon Volcano. Kaya po yung mga kababayan natin, even yung mga turista natin na nasa lugar po na yan, mga nabanggit nating mga lugar, ay inaabisuhan po ng Department of Tourism na mag-ingat. At patuloy pong makipag-ugnayan sa mga kinauukulan ano, sakali po na kailangan natin ng tulong. Of course, dahil tayo po ay mga turista, kinakailangan sumunod po tayo dun sa protocols ng ating mga local government units. Ito po ay para sa kaligtasan natin. At huwag rin pong kalilimutan na tumutok sa Facebook page ng mga official nating mga kaibigan sa DOST, FIVOX at LGUs, gayon din po sa Department of Tourism dahil sila po ang makapagbibigay ng tamang impormasyon patungkol po sa kalagayan ng Mayon Volcano. And of course, dito rin po sa ating istasyon, sa Radyo Magazine ay sa abot po ng aming makakaya magbibigay pa rin po kami ng mga updates, especially sa Pasyal Pinas para sa ating mga turista na affected po nitong volcanic activity na ito sa Bicol Region. Samantala, para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, meron din pong mga balitang hatid ng ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Unahin na po natin ang pagbabalita mula sa ating kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug, partisipasyon ng ating mga senior citizens sa turismo sa Ilocos Region mas pinalalakas. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Mas palalakasin na ang partisipasyon ng senior citizens sa sektor ng turismo matapos makipagpulong ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Region 1 sa Department of Tourism sa isinagawang courtesy call sa pangungunan ni Regional Director Benjamin Manahan Jr. Tinalakay ang mga programang maaaring salihan ng mga nakatatanda kabilang ang Community Guide Program, isang 7 araw na pagsasanay para maging local tour guides. Ipinakilala rin ang mga oportunidad tulad ng familiarization tours at culinaria training na tampok ang pagkaing Ilocano sa ilalim ng programang Gastronomical Love at Slow Food Community. Binigyan din sa pulong ang mga inklusibong programa para sa persons with disabilities o PWDs bilang bahagi ng mas pinalawak na partisipasyon ng komunidad. Ayon sa dalawang ahensya, mahalagang katuwang ang senior citizens sa turismo dahil sa kanilang kaalaman sa kasaysayan, kultura at karanasan na maibabahagi sa mga turista. Nagtapos ang pulong sa pangakong pagtutulungan upang maibigay ang mas maraming oportunidad sa senior citizens na manatiling aktibo at produktibo sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Samantala, para sa iba pang balita, Color Fun Run sa Infanta, Pangasinan nagsilbing daan upang makalikom ng pondo para sa fuel subsidy ng mga tricycle drivers. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.

0: Babalikan na lamang po natin ang naturang pag-uulat mula kay Ricky Kasipin. Samantala mga beshies, para sa ating tuloy-tuloy na kwentuhan ngayong umagang ito, good news pa rin dahil ang ilan po sa ating mga beaches mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ay kinilala sa World's 50 Best Beaches 2026. Unahin muna natin yung top 25 kasi alam nyo, ang top 1 ay na mula rin sa Pilipinas. Pero yung top 25 po, hindi rin naman nagpahuli ang Kalangaman Islands. Matatagpuan po yan sa Leyte. At ito pong World's 50 Best Beaches sa 2026 ay naging benchmark, ika nga, at naging kumpulan ng mga higit 1,000 mga travelers para pag-usapan kung ano nga ba yung pinakamagandang mga beaches sa buong mundo. At gladly, fortunately, ang Kalangaman Island sa Palompon, Leyte po ay nag-land sa 25th spot. At kilala po ito sa very iconic sandbar. Para mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, nakikita nyo yung picture, diba? Yung very iconic sandbar na yan talaga ang ipinagmamalaki ng Kalangaman Islands. Of course, yung super fine white sand at clear waters, meron din po nyan. At well-maintained ang naturang lugar. Ito rin po ay dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng LGU sa waste management at visitor control. And also mga beshies, meron din po itong ino-offer na unique island experience para sa ating mga bisita. Paano ba pumunta ng Kalangaman Islands? Nako, very simple lang mga beshies, punta lang kayo ng airport. Lumipad ho kayo patungo sa Tacloban Airport. And from Tacloban, ay kayo po ay magta-travel na patungo sa Palompon, Leyte, 2 to 3 hours po na pagbiyahe yan. At kapag kayo po ay nasa Palompon Port na, meron pong 1-hour boat ride patungo naman ng Kalangaman Islands. Required po na magkaroon kayo ng advance booking or registration sa Palompon Tourism Office dahil nga po nililimitahan nila yung daily visitors sa naturang isla. At one of these days, makakakwentuhan natin ng ating mga kaibigan mula mismo sa Palompon Tourism Office. Ha, yan ang ating magiging kwentuhan. And last but not the least, top 1 po sa World's 50 Best Beaches, ang Entalulu. Ay, mali pala. Entalula Island sa El Nido, Palawan naman po ito. Alam niyo, ang dami na niyang awards recently. Ano? I haven't been to Entalula Island at nakaka-curious tuloy dahil tuloy-tuloy at patuloy yung mga natatanggap nitong mga awards. Sobra daw pong ganda sa naturang isla and very natural. Walang overdevelopment na tinatawag. Kumbaga yung authentic na kumbaga beach experience ay pwedeng-pwede mo raw maranasan dito. White powdery sand, crystal clear waters. And of course, dahil nasa Palawan, napalilibutan po ito ng mga limestone cliff. Kita nyo rin sa picture na napakalinaw ng tubig and hindi pa rin po ito matao despite yung napakarami pong awards na natatanggap na nitong Entalula Island sa El Nido, Palawan. And how to go there, mga beshi? Of course, from Manila, kailangan po natin lumipad patungo ng El Nido, yung Leo Airport, o kaya naman sa Puerto Princesa. So kung manggagaling po kayo ng Puerto Princesa, meron pa po yung van or bus ride patungo ng El Nido. Around 5 to 6 hour po yung van or bus ride. Pero kung kayo po ay nasa El Nido town proper na, pwede po kayong sumali dun sa tinatawag na Island Hopping Tour B. Ayan yung dahilan ba't di ko narating yung Entalula Island. Kasi ang binook ko dati dyan sa El Nido, yung Island Hopping Tour A. Dapat pala B. Oo, kasi kasama po yan doon sa Island Hopping Tour na yan. Travel time by boat, around 30 to 45 minutes lamang. Para po sa mga beshies natin na nagbabalak pumunta dyan, make sure po na magbubook kayo ng tour very early para hindi ho kayo maubusan. And also, magdala po kayo ng eco-friendly sunscreen. And lastly, irespeto po natin yung mga local guidelines na ipinatutupad sa naturang mga lugar. Congratulations po sa Kalangaman Island sa Palompon, Leyte at sa Entalula Island sa El Nido, Palawan. Kabilang sila sa World's 50 Best Beaches. Also, ngayong araw pong ito, magpapasalamat na rin po tayo sa ating naging panauhin again kay Miss Amy Villena ng HSMA at ngayon din po sa ating mga naging katuwang sa Himpapawid, ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Camille Umali, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin ha, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong kasama ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday!
1: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na kayang makakaligasan?
1: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4:00 makalipas ang 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang

0: ngayon na ipagkaloob ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa punong ehekutibo.
1: Headlines. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan kumikilos na para tulungan ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon batay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines. Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinagpapatuloy ngayon ng House Committee on Justice.
2: Headlines. Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG kasado na bukas.
0: Headlines. Ulat ng Asian Development Bank, patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang.
2: Headlines. Mga rekomendasyon para solusyonan ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan inilatag ng economic leaders ng ASEAN.
0: Headlines. At Pag-asa nagwawala sa 13 lugar na posibleng dumanas ng mapanganib na heat index ngayong Lunes. Samantala, intertropical convergence zone na naispatan ng Pag-asa, posibleng maging low pressure area.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 7:38 AM at napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng ibinubugang ashfall ng Bulkang Mayon na ipagkakaloob ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa Chief Executive. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipagkakaloob ang kailangang suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna ng ibinugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa ambos interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakararating ang suporta para sa kanilang mamamayan. Tinayak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkakaloob sa mga apektadong residente ang kailangang medical attention na yung prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns. Dagdag na punong ekotibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas ng mga kalsadang naisara dahil sa mga ibinugang ashfall ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa Pangulo, kaya nang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
4: Mula sa lalawigan ng Cavite, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine National Police o PNP tumutulong na para sa mabilis na clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si J. Mark Dagala sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umikilos na ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operations sa mga lugar na pinaka-apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Layo din itong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na apektado ng ashfall. Partikular na iniutos sa PNP Chief ang agar ang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Camalig, Ginobatan at Ligao City para tutukan ang paglilinis ng makapalaabo na maaari makasagabal sa humanitarian efforts. Inatasan din inatate sa mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nabalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility rito. Kumamit na rin ang mga pulis ang ilaw na patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga mapanganib na lugar. Bukod dyan ay kinumpirma rin ni Nartate sa mayroong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil sa upgrade na ito, mas epektibong makapag-ooperate ang mga team sa mga lugar na mahirap marating kung saan ay ang naipong abo ay nakaharang sa mga karaniwang daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan affected in this ASPOL. Actually, it's not only about the ASPOL, but months before this ASPOL, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
6: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mula sa Kapo kami para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagal na Radyo Pilipinas, Radyo Pugin.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Aktibong kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong puwersang pagkilos ng pamahalaan para tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at akses ng mga biktima sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Kaugnay po niyan, agad sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang clearing operations para tiyaking ligtas na madadaanan ang mga pangunahing kalsada. Namahagi na rin ang N95 masks ang Department of Health at itinaga ang mga mobile clinic at water station para tugunan ang mga respiratory illness na dulot ng ashfall. Sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at ash clearing operations. Nanguna naman ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa evacuation efforts habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang high-risk zones na sa palibot ng bulkan. Naka-preposition din ang libo-libong family food packs at iba pang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga bakwit sa Bicol Region.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Higit 300,000 food items at basic needs ang nakaposisyon ngayon para sa mga residente ng Bicol Region sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Advisory, 301,311 family food packs ang nakapreposisyon para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabuang 27,322 na ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items ang handa na ring ilabas ng ahensya. Bukod sa essential items, sinabi ng DSWD na nakapagpalabas na rin ang kanilang Bicol Field Office na higit 11 milyong piso para sa emergency cash transfer. Higit 28 milyong piso naman anila ang naipalabas ng kagawaran para sa cash for work.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Namamahagi ngayon ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawikan ng Sorsogon sa Ginobatan, Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
8: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Kinubatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano po mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
0: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 71,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Meren Bastasa sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs sa Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Bicol Region na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling talang DSWD, aabot na sa 71,000 family food packs ang naipaabot sa mga residente, partikular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa aktibidad ng bulkan. Puko dito ay nasa 1,400 ready-to-eat food boxes na rin at 7,600 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Una nang sinabi ng DSWD na nakahanda ito sakaling kailangan pa ng augmentation sa pagkain at iba pang supply ng basic needs para sa mga pamilya apektado ng makapal na abo mula sa bulkan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, kumikilos na ang Kamaligalbay para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Namatay kasi ang isa ang ilang alagang kalabaw at nalanta ang mga pananim matapos ma-expose sabon na inilabas ng bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo na may ugnayan na sila sa Department of Agriculture para matulungan ang kanilang mga magsasaka.
10: Kinausap po ng agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamitin po nila ito sa kanilang farming. Then dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
0: Si Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nangangailangan ang mga apektadong residente malapit sa Bulkang Mayon ng potable water, face mask, kabilang ang N95, gamot para sa respiratory illness at karagdagang manpower. Ito ang nabatid sa isinagawang pulong ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Officer in Charge Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units o LGUs para maayos na matugunan, kabilang ang Kamali, Ginobatan at Ligaw City sa araw-araw na nangangailangan ng face mask. Hiniling din ng Kamali ang hygiene kit sabang 15,000 liters ng potable water kada araw ang kailangan ng Ginobatan para sa 1,325 na apektadong pamilya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility doon bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa bayan ng Ginobatan.
11: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. At tulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan, saka yung OCD, original. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
0: Ang tinig ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatiling sapat ang stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD Bicol Region Director Normal Laurio na bukod sa halos 301,000 ang stockpile sa regional, provincial at municipal warehouse sa buong Bicol at may paparating pang augmentation. Una nang nakapagpalabas ang DSWD Bicol ng inisyal na 16,000 family food packs para sa 30,000 families sa Ginobatan, habang 8,000 family food packs naman para sa halos 9,000 apektadong pamilya sa Kamalig.
12: May naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. E buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
1: Si DSWD Bicol, Bicol Region Director Normal Laurio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng naka-imbak na supply ng bigas at palay ng National Food Authority o NFA sa Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular ang mga pasilidad sa 3rd District ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligaw City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NFA Albay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng pinaigting na precautionary measures. Mahigpit ding nakabantay ang ahensya para matiyak na walang aberya sa serbisyo sa mga magsasaka at residente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinayuhan ng FEVOC sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi inaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dilis-dis nito sa nangyari o nangyari nito nga Sabado. Sa programang Ronda Pilipina, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangan maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan.
13: Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Pari pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion, and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
1: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Tourism pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang ilang tourism activities malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng pag-aalboroto nito. Ang report mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Report.
14: Diyan, kasunod ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Bicol Region, pinapayuhan ang lahat ng mga turista na maging alerto at planuhin ang kanilang mga biyahe. Sabi so nga dyan ng Department of Tourism, hinimok nga ang mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkang Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pa mga booking bago bumiyahe at sumunod sa itinatutupad na regulation of safety protocol. Sa monitoring kasi dyan ng Department of Tourism, apektado ng ashfall ang mga komunidad maging mga tourism sites sa Ginubatan, Kamaling, Daraga, Ligao City, sa Albay. Patuloy naman dyan ang pagkikipag-ugnay ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Diyan, muna pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Cheese Escudero, nanawagan sa mga residente ng Albay na sumunod sa safety advisory sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Nympha Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Report.
15: Nanawagan si Senador Cheese Escudero sa mga residente ng Albay na mahigpit na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ashfall at pyroclastic density currents sa ilang lugar sa lalawigan. Pinahayag ni Escudero ang pakikiisa niya sa mga mamamayan ng Albay at nakahanda ring magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaang maaapektuhan ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Nakapagdala ng ashfall sa ilang bahagi ng Legazpi City at mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga. Pinayuhan naman ng mga lokal na otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan at gumamit ng face mask o basang tela bilang proteksyon laban sa ashfall. Pinag-iingat din ang publiko at sinabihang umiwas sa mga ilog at gully na maaaring daluyan ng volcanic materials. Hinimok din ni Escudero ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makinig lang sa mga opisyal na updates mula sa FIVOX at mga lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matamang nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuka ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio, na monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente na agad namang binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman aniya ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
16: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may BTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
0: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:25 na ng umaga sa iba nating mga balita. Mahigit 30 barangay sa General Trias, Cavite, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Masa 33 barangay sa General Trias, Cavite ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program ng Marcos Administration sa Cavite. Pinanggunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi ng 200,000 pesos na financial assistance ngayong araw. Mula sa kabuuan pondo na ito, 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa 165 scholars ng 5 barangay. Habang natitirang 100,000 pesos naman, pondo para sa pagpapatuloy ng rice distribution. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang programa para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Annalisa Haula, kapwa residente ng General Trias, Cavite.
19: Sa akin, sa amin lahat, malaking tulong na yun, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, humahihirap na sobra talaga yung dito. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
20: Una-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa puntong ito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Said, binigyan din ng House Justice Committee Chair Jervin Wisco na maituturing na isang mahalagang accomplishment ang isinigawang maratong hearing ng Komite Kaugnay ng Pagtalakay at pagtukoy ng basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Luisro na dumaan ang komite sa isang mahirap at masusing proseso at walang shortcut. Anya, maraming ebidensya at testimonya ang kailang sinuri at binusisi upang matukoy kung merong probable cause ang mga reklamo. Sa kabila umano ng hindi pagdalo ng Vice President, kayon din ang mga batikos at paghahain ng kaso mula sa kampo nito, iginiit ni Luisro na nanatiling nakatuon ang komite sa kanilang mandato at hindi nalihis ng tamang direksyon alinsunod sa konstitusyon. Ngayong araw, nakataksang aprobahan ng House Justice Committee ang Consolidated Report, Resolution at Articles of Impeachment sa kanilang, na kanilang iaakyat sa plenaryo. Narito pa kaya ni Committee Chair Jervin Luisro.
22: Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules.
21: Yan ang update mula dito sa Kamara. Melody Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinihingi ni Senate President Tito Soto ang suporta ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag responsibilidad sa mga susunod na araw sa harapan nito ng posibleng pagdaraos ng impeachment trial ng mataas na kapulungan na tatayong hukom sa paglilitis. Sinabi ni Soto na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil posible silang magkaroon ng dagdag na trabaho sakaling magkaroon ng impeachment hearing na mandato ng saligang batas. Umaasa rin na aniya siya sa suporta ng lahat sa paghahanda sa dagdag na tungkulin upang manatiling epektibo at maasahang institusyon ang Senado.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Irerekomenda ni Senate President Tito Soto sa Ethics Committee na hingan ang komento si Senador Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa komite. Ay kay Soto, ang tanging magagawa lamang niya ay magrekomenda dahil hindi naman siya ang chair ng komite kundi si Senador JV Ejercito. Kagayaan niya ito ng inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag pero hindi dumadalo sa mga pagdinig ng Senado. Kailangan anyang ipaniliwanag ni De La Rosa na kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Nililaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa sweldo at allowances ni De La Rosa at hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang senador.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na 13 lugar sa bansa ang inaasahang daranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng Lunes. Batay sa heat index forecast ng pag-asa, maglalaro sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tugigaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Kamaling, Tarlac, San Jose, Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City at Davao del Sur. Samantala, 61 lugar kabilang ang Metro Manila ang inaasahang daranas ng Extreme Caution na Heat Index sa araw na ito.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T na kasado na bukas ang 5th rollback sa Liquefied Petroleum Gas o LPG. Ayon kay T, 2 piso ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy na ang nagdidikta ng presyo ng oil price products sa ilalim ng National State of Energy Emergency, nililaw ni T na wala pang sariling computation ang kagawaran dahil hinihintay ang pagdating ng biniling LPG sa May 27.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglatag ang economic leaders ng Timog Silangang Asya ng mga rekomendasyon para masolusyonan ang epekto sa rehiyon ng digmaan sa Gitnang Silangan. Sa pulong ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagtaas ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagmamahal ng fertilizer at banta ng pagkaantala ng supply chain ng mga abono na posibleng magpababa sa produksyon at supply ng pagkain. Iginiit ng konseho ang implementasyon ng mga napapanahon at eksklusibong polisiya kabilang ang pagtutulungan ng rehiyon upang matiyak ang access sa supply at impormasyon. Isinusulong ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mga mekanismo para masolusyonan ang mga hamon sa supply ng tubig, sustainable na pagsasaka at climate change. Ito'y upang matamo ang seguridad sa pagkain, mapatatag ang supply chain at masuportahan ang mahihirap na pamayanan sa rehiyon. Mahalaga rin anila na manatiling ligtas at bukas ang mga karagatan para sa malayang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano batay sa international law.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 21 transport network companies pinatatawag ng LTFRB kaugnay sa paglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinakaharap sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang hindi bababa sa 21 transport network companies kaugnay sa investigasyon sa umulipaglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inisyuhan ng show cause order ang TNCs para pagpaliwanagin sa nakitang discrepancy sa bilang ng mga TNBS beneficiary na isumunong matukoy ng ahensya kung may illegal na onboarding ng mga MC taxi rider na hindi otorisado o walang pahintulot sa ahensya. Nag-ugat ito matapos ang isinagawang verifikasyon kung saan nadiskubre ang malaking pagkakaiba sa talaan ng mga tumatanggap ng fuel subsidy sa sektor ng ride-hailing. Sa inyabas show cause order, inaatasan ng mga TNC na magsumite ng kailangan paliwanag kung bakit hindi dapat nasuspendihin o bawiin ang kanilang prangkisa. Inatasan din ang mga kumpanya na isumite ang listahan ng kanilang mga driver na isinumit PSWD kabila ang plate number na mga sasakyang kanilang ginagamit. Nakatakda naman ang pagdinig sa May 14 kung saan inaatasan ng mga pinuno o kinatawan ng TNC na humarap. Tiniyak naman ni Chairman Mendoza na bibilisan ang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapapatunayang may pananagutan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Mustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kakapasok lamang na balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended sa pamamagitan ng unanimous vote of 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay po ng komite ang committee report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng Malacanang na ang pinakahuling ulat ng Asian Development Bank o ADB ay nagpapakita ng mabilis at malawakang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng Middle East crisis. Talawas ito sa puna ng ilan sa umano'y mabagal na pagkilos ng pamahalaan. Una nang iniulat ng ADB na isa ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia-Pacific pagdating sa pagtugon sa pagtaas ng global fuel prices. Gate ng ADB, inadapt ng Pilipinas ang isa sa pinakamalawak na hanay ng policy action sa rehiyon para maprotektahan ang mga consumer at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya. Bagamat ang krisis ay dulot ng external factors, sinabi ng Malacanang na ang tugon ng pamahalaan ay nakabatay sa prinsipyong hindi dapat gawing household disasters, ang global shocks. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos, inilatag ang ilang contingency measures para tugunan ang tumataas na presyo ng langis, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport workers, suporta sa vulnerable households, price monitoring, fuel supply safeguards at mas mabilis na renewable energy initiatives.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na makikinabang sa ASEAN Summit ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Concepcion na makikipagtulungan sila sa mga mall para maipaabot pa rin sa mga negosyante ang mensahe sa idaraos na ASEAN Business Investment Summit. Isa sa gawa ang naturang aktibidad sa Oktubre at Nobyembre sa Cebu.
4: Lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens. We will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the trabaho and negosyo.
0: Yan ang pahayag ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Farm to Buyer Program ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Target makapagbigay ng mura at sariwang bilihin sa mga residente ng lungsod. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Binuksan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang direktang ugnayang pangkalakalan sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa supply ng produktong agrikultural patungo sa mga hotel, restaurant at cafe sa lungsod. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagtanggap sa delegasyon ng Ilocos Norte sa sinagawang product showcase sa Manila City Hall. Kabilang sa mga dumalong institutional buyers, ang mga kinatawan mula Diamond Hotel, Bayview Park Hotel, Aviary Cafe at Grand Cafe 1919. Ayon kay Dumagoso, layunin ng direktang farm-to-buyer arrangement na mabigyan ang lungsod ng dekalidad at sariwang produkto sa mas mababang presyo kumpara sa tradisyonal na supply chain. Ipinunto rin ng alkalde na makatutulong ito sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng lungsod mula sa buwis. Samantala, tiniyak naman ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ang kalidad ng mga produktong agrikultural mura sa kanilang lalawigan at personal na pananagutan sa anumang reklamo. Nauna nang ipinatupad ang kaparehong sistema sa Nueva Ecija at inaasahang susundan pa ito ng iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng maging low pressure area o LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na naispatan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang ITCZ ang linya kung saan nagtatago ang mga hangin mula sa hilaga at o nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at katimugang hemispheres. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Aldzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang ITCZ sa alinmang panig ng bansa. Pero posibleng dumanas anila ang Metro Manila ng temperatura na mula 24 hanggang 35 antas ng sentigrado. Samantala, posible ring makaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Palawan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, top seed Pistons sa kompleto ang comeback para sa mula sa 3-1 deficit upang patalsikin ang Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference First Round Playoff Series. Mula Sports Radio 918, may report si Rhea Arevalo.
6: Pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang top seed Detroit Pistons matapos patumbahin ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 ng kanilang First Round Playoff Series kanina. Nag-process si Cade Cunningham ng 32 points at 12 assists habang nag-ambag ng 30 points at 9 rebounds si Tobias Harris para sa Pistons, na inangkin ang huling tatlong laro ng serye upang muling makabante sa playoffs mula noong 2008. Nagtala ng 16 points si Dennis Jenkins, habang 15 points at 15 rebounds ang inambag ni Jalen Duren sa panalo. Ang Detroit ang panglabinlimang team sa kasaysayan ng NBA na nakabangon mula sa 3-1 deficit. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Magic sa kanyang game-high 38 points. Ito ang ikalawang beses na natalo ang Orlando sa Detroit pagkatapos humawak ng 3-1 lead sa serye. Ang unang beses ay naganap noong 2003. Makakaharap ng Detroit sa Eastern Conference Semifinals ang mananalo sa laban ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors. Mula Sports Radio 918, Rhea Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:41 oras po natin abangan ang mga karagdagang balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbabalik natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako ng isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, Friendship Game at Static Display isinagawa sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 4126. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Mayan Bata.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng disente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa Southern Tagalog, 40 million peso na halaga ng cold onion storage ipinagkaloob sa kooperatiba ng mga mag-asaka sa Oriental Mindoro. Sa detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinagkaloob ng DAV Maropa ang 40 million pesos halaga ng onion cold storage sa mga magsaka na kasapi ng Bulalakaw Development Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalita ng ahensya, ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags of 540 metric tons ng sibuyas. Anila, sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ng mga magsaka na mas magandang pagkakataong maibenta ang kanilang ani sa mas paborableng presyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pagsisibuyas sa lalawigan, gayon din ang mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facility para sa mga kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 11:45 ang ating oras, 5,000 food packs ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga apektadong residente ng Ginobatan, Albay. Live report mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Hanggang ngayon padala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa bayan ng Ginobatan upang matugunan ang agarang pangangailangan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bunga ito ng pagtutulungan ng mga kawani ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda para masigurong mabilis at maayos sa distribusyon. Nagpadala rin ng Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal din nakapag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Nagpasalamat naman si Ginobatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon na ani ay malaking tulong sa pagdugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Punta naman tayo ng Radyo Pilipinas, Palawan. May dalang balita si Lizelle Pilapil. Mga residente, sibilyan at mga opisyal magkakasamang idinaos ay ika-4 na pista ng karagatan sa kanluran sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Nagdahos ng parada ang mga opisyales at mga residente ng bayan ng Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-4 na pista ng karagatan sa kanluran na West Philippine Sea Festival nito ika-3 ng Marso. Nakisa rin dito sa Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, mga kawani ng Philippine Coast Guard at iba pang unipermadong kawani. Aktibong nakisa rin dito ang mga Atinito Coalition na namahagi ng school supplies, bigas at krudo para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay rin na ika-4 na taong pagdiriwang ng pista ng karagatan sa kanluran ay sinagawa rin ng grupo ang isang jet ski flag ride at itinirik ang bandila ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa. Samantala, nagdaos din ang medical mission ng ilang mga volunteer doctors na nagkaloob ng libreng kamot at mga vitamina para sa mga lokal na residente. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali, mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihahatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
29: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko.
13: publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:49 po ang ating oras. Balita sa Visayas, karagatan ng Tacloban City magiging sentro ng Philippine-US balikatan exercises. Philippine Coast Guard nagpalabas ng alerto. Mula Radyo Pilipinas, Borongga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isang navigational warning ang ipinalabas ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas para sa gaganaping Philippines-United States Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jonathan Marfil, inabisuhan ang lahat ng mandaragat at maritime stakeholders ukol sa aktibidad ng BK-41-26 na gaganapin sa vicinity waters ng San Pedro Bay simula ngayong ikalima hanggang ikapito ng Mayo. Itinakda ang apat na pangunahing coordinates na magsasilbing hangganan sa exercise area. Dahil dito, pinapairal ang extreme caution para sa lahat ng masasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lokasyon na malapit dito. Hinimok ng Coast Guard ang mga operator ng barko at mga mangingisda na panatilihin ang pagmatyag at sumunod sa mga safety measures upang maiwasan ang anumang untoward incident. Layo ng abiso na matiyak ang seguridad habang isinasagawa ang mahalagang pagsasanay militar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu Governor umapila ng pagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pag-asagawa ng 48th ASEAN Leader Summit sa Cebu ngayong Linggo. Sa report mula kay Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umapilang si Cebu Governor Pamela Ricotro sa mga Cebuano na magtulungan upang matagumpay na maidaos sa Cebu ang 48th ASEAN Leaders Summit ngayong May 7 at May 8. Ayon kay Ricotro, ang kanyang apila ay hindi lang bilang gobernadora ng host province ng Cebu, kundi bilang pangulo ng Cebu Coordinating Council upang huwag masayang ang aniya isang golden opportunity upang maipakita ang galing at ganda ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang mungkahi ang gobernadora na makakatulong sa matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Kabilang na dito ang maayos na pakikitungo sa mga delegado, visiting media at mga kasamang bisita. Malaking tulong din aniya ang pagsigurong malinis ang kapaligiran at ang tamang pagtapon ng basura. Kasabay ng hosting ng ASEAN ay ang ipatutupad na traffic at security measures kung kaya hinimok ni Ricotro ang lahat na makipagtulungan at tumalima sa abiso at polisiya. Ang konting sakripisyo aniya ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating turismo, ekonomiya at imahe ng Cebu at Pilipinas upang mas mapalago ang ating bansa. Gaganapin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa Mindanao, Bayanihan, para sa maayos na water system sa isang liblib na barangay sa Hulo, isinagawa ng UNDP, AFP at PNP. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tagumpay na naisagawa nitong Sabado ang pipe laying sa Barangay Panglayahan, Patikul Sulu. Isang bayanihan ang naganap upang maging maayos at guminhawa ang supply ng tubig sa naturang barangay. Bahagi ito ng programa na matulungan at mapaunlad ang lagay ng kabuhayan ng mga balik barangay community sa Patikul. Tinugunan ng UNDP ang pangunahing pangangailangan ng 10 barangay sa Patikul at sa Barangay Panglayahan, tinukoy ni Basir Yusuf Purong Barangay ang problema sa kanilang water supply. Matapos ang ilang buwang pag-usuri at pag-aantay, nabigyan ng halos 2 kilometrong hose ang barangay mula UNDP at nakatanggap din ng karagdagang water hose mula sa PNP. Labis ang pasasalamat ni Yusuf sa UNDP at iba pang katuwang na sektor na sa wakas ay natugunan ang matagal na nilang pangangailangan at matiyak na ginhawa na sa tubig ang kanyang barangay. Naging posible din ito sa inisyatibo ni UNDP Coordinator Jainab Abdul Majid, Community Affairs Officer Jolkiram Arastam, PNP, AFP at buong komunidad ng Panglayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Butuan na may dalang balita, si May Jess. Itinayo ang multipurpose building para sa isang paaralan sa Butuan City na i-turnover na ng DPWH Butuan District Engineering Office.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng disente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mga miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag, sumailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Magbabalita si Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa 30 miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal nang nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita mga hands-on demonstration at simulation exercises na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbitong praktikal na aplikasyon sa mga kalamang natutuhan sa 2 araw na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa paipagtulungan ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 4, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
13: Lunch Blackest.
2: Four League Service. Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas
18: ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
2: Radyo Magic 1278.
18: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico.
2: 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang.
18: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
18: AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
6: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Pinas ngayon. Sa ating pambalita, agad na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa pahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3, tiniyak ng Presidente na nakahanda ang lahat ng kinauukulang ahensya para suportahan ang mga apektado. Kabilang dito ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng abo at ang pamamahagi ng Department of Health ng mga face mask at iba pang serbisyo medikal. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., partikular niyang pinatututukan ang kalusugan ng mga residente at paglilikas ng mga nasa delikadong lugar. Isinasaayos na rin ang pagbubukas ng lahat ng isinarang kalsada.

0: Samantala, inanunsyo ng Pangulo na libre ang toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na epektibo mamayang hating gabi. At bago naman po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. ASEC, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albay?
1: Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa'yo.
0: Salamat.
1: And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalboroto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kanina umaga, nasa mahigit 71,000 na po ng family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin.
0: Well, yes, tama ka dyan, ASEC. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman ng ating mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si Alcalde ng Ginubatan at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas na mga residente. Mm-hmm. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda? Kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation
1: center. Well, yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, no, kahit hindi sila lumikas, mm-hmm, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well, because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig, mm-hmm, at yung mga face mask. And the other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region.
0: Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon?
1: Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City. Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng cash for work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan, which we've identified yung nga pong steady supply of water and of course, yung pong face mask.
0: Okay. Now, ASEC, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, ganyan din yung mga nasa evacuation center. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support? Since hindi rin sila sanay, although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas.
1: Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat muya ay nag-aalboroto yung vulkan. And then nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Cochilla, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring, because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors.
0: Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, eh, pagkatapos nga doon nilang i-flashing yung mga abo, eh, natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari, ano? Pero ano po kayang contingency plan ng DSWD sakasakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana, itong kalagayan ng bulkan ngayon?
1: Well, the DSWD, as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, and also as lead in the food and non-food item provision, nakaanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid, ano, sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong, ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin.
0: Okay. At panghuli po, ASEC, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication o kakulangan sa pamamahagi ng tulong?
1: Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak ano, na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-re-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga nang nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication but na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at serbisyo ng ating pong pamahalan.
0: Alright. On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates hinggil dito kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
0: Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon?
2: Okay, so noong Sabado, nagkaroon ng sustained collapse generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano. Meron pa rin lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rock falls at 4 na pyroclastic density current. So at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
1: Director Bacolcol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon?
2: Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa vulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong mag-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So ang nangyari nung Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan. So isa ito sa pinakamapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis at mapaminsala and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty, 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs.
0: Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday. Kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin?
2: Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direction ng hangin.
1: Yeah. Director, a follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents?
2: Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng vulkan. So nasa summit ng vulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow. And naipon sila sa taas, sa dalisdis ng vulkan. And through time, nagiging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system.
0: Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa Alert Level 3, ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para wag naman po sana itaas ang alert level nito?
2: Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng vulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahiwatig ng mas mapanganib pa na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4.
1: Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Bayon Volcano?
2: Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City.
0: Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil nga dahil dito sa ashfall. Ano pong rekomendasyon ng FEVOX para hindi pa kumalat itong abo dahil na nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon, natutuyo, nagiging alikabok ulit? Ano kaya magandang gawin dito?
2: Siguro dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. At tambakan din ng mga bato para hindi maka... kapag uminit at mahangin, hindi na lilipa rin.
1: Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng FEVOX?
2: Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon Volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon Volcano. Effusive eruption then, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin naibaba. That was June 8, we raised it to alert level 3, and then December 8 of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin ang ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon Volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan.
0: Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar ng Mayon, eruption o itong ashfall para po manatili ligtas sa panahong ito.
2: Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan natin i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, FEVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Maraming salamat din po.
1: Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region, ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua.
1: Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado?
3: Asik Irene, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa Iba't ibang ahensya po ng response agencies, ano, magmula dun sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre, no, sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po, no, yung mga debris clearing kung saan magkakasama, no, the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po, nagfa-flashing yung DFP, yung ating pong mga kasamahan naman from the DPWH ay nagde-declogging ng mga ating mga drainage system at saka yung mga PNP naman po, no, ang kasamahan ng additional manpower. Asik Irene, doon naman siyempre sa ating mga evacuation centers, no, katulad ng nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy po, no, yung pagtugon ng ating mga response agencies both from the local and from the regional and national government agencies para po doon sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers.
0: Okay. Sir Julie, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng Sakamalig at Ginubatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar?
3: Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha okay. Yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were
0: yes.
3: saying?
0: Yes, Sir Junie. Pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Kamalig at Ginubatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Junie?
3: Base po sa mga natanggap natin gulat, Sir Joshua, doon sa mga local government units natin, ano, at saka sa pag-iikot na rin ng ating mga quick response teams, umabot po, yung iba po magkakaiba pa, no, pero meron mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes, ano, pero ang ginawa po kasi, ano, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ano, ito kasi yung nangyari noong Sabado, kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makapal na nausok, ano. Ang sinasabi naman of course ng FEBOX ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas na mga uson, ano, yung PDC, kaya parang bigla siyang umusok ang dating, ano. Nagdala ito ng mga abo, no, sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at sa siyudad dito sa probinsya ng Albay, specifically po itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Siyempre, nagkaroon nga po, no, mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, nahirapan po, no, lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, no. Pero yun nga po, agaran pong nagsagawa ng clearing operations, no, lalo na dun sa mga kalsada, yung ating mga quick response teams.
1: Yes, Sir Junie, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa Bulkang Mayon?
3: Si Karin, base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, no, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils, ang nakita po doon na pangangailangan, ano, ay yung mga masks, specifically po, no, kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute, no, hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD, at saka iba't ibang ahensya po natin, ano. So bukod doon sa N95 masks, eh, nag-recommenda na rin po, no, na as much as possible, kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yun ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units, ay yung pong pangangailangan sa tubig, no? Both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, no? At saka yung mga potable waters, no? Kasi lalo pa po, no? Na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig, no? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman po mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan, no? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating na mga probinsya. nagpadala na rin po, no, magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no, papunta nga po dito. And then of course yung atin naman po mga hygiene kits, mga sanitary kits, no, although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin nito. We have more than enough. Kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, Asek Irene, no? We have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no? Yung sa tubig at saka yung mga mask, na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan.
0: Okay. So Julie, kung sakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad?
3: Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no, both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po ng nabanggit kanina Director Bacolcol, na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito o kung sakaling tumaas man po yung alert level, ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, naka-ready po, no, yung preposition ng ating mga resources. Ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakaling nga pong mag-evacuate pa, no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FIVOX na hindi pa po nakikitang itataas yung alert level. No. But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate, ay nakahanda po yung ating mga response agencies.
1: Well, Sir Juni, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon?
3: Maraming salamat, Asik Irene, sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin na mga Bicolano po, no. Aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano. Importante po na yung kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka na lang hap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelic Lasso.
5: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. at gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magdipit, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: GadWatch. Safe Spaces Act.
9: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
10: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
9: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
10: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
9: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
10: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
8: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Updates sa peace and development agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. USEC, Alan, magandang tangali po.
1: Hello, magandang tangali po sa ating lahat.
0: USEC, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing peace and development agenda ng DSWD.
1: Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Sa ilalim natin ng mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahanay po yan ng Moro National Liberation Front. At sahanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sa hanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Lex Gatchalian kasama po si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday.
2: Well, USEC Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating buong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas?
1: Palagi una-una po ay inuuna nating inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, inahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF, at ang mga maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan po natin sila ng panibagong buhay.
0: Okay. USEC, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay?
1: Opo, kasalukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuloy ang pagbago.
2: Well, yes, USEC Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanila pong mga pamilya at komunidad?
1: Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pagkipag-ugnay sa kanila from time to time. At twice a year, bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year. At ang iba naman dyan ay tatlong beses isang taon. Depende po yan sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila. Patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyan silang magbago.
0: Okay. USEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tulong na ibinibigay ng DSWD sa mga dating rebelde? At paano po natin natitiyak na magkakaroon sila ng maayos na hanap buhay tungo sa kanilang pagbabago?
1: Oh, syempre, una-una pong binibigay natin sa kanila lahat ng mga tulong na available sa DSWD. Yan po ang aming pangunahing ginagawa sa kanila. Kung ano man po ang mga pangunahing tulong na kailangan nila na pwedeng maibigay ng DSWD, ay inibigay po namin. Ngayon doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DWD ay nire-refer po natin sila, tinutulungan po natin sila kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensyang ito at marami na po sa kanila nakikinabang.
2: Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho at yung pong pagtanggap ng komunidad.
1: Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang kanilang yung kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-deliver sa kanila sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan.
0: Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process.
1: Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, iba't ibang ahensya ng gobyerno, para sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, kayo po ay nakipag-ugnayan sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy po ang ating pag-ugnayan at kung kayang ibigay ng mga government agencies ay binibigay nila agad. Ngayon kung hindi naman ay ginagawa natin ito ng paraan para po mabigay ito ng mabigay natin sa kanila ng sufisyente.
2: Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde?
1: Opo, Asik, at yan po ang ating isa sa mga tinututukan ngayon dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin sa DSWD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya't patuloy nating tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan na ating mga case managers.
0: Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa?
1: Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Ate Karen doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din ng Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels.
2: Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework.
1: Well, una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawunin ng ating government agencies na talagang tumutulong at nakikisa sa SWD upang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na ibigay natin ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan nito at pagpatuloy po namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay, mula sa Peace and Development Group ng DSWD.
0: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks
7: para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
3: Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat barangay Mahikinabang sa General Trias sa Cavite kaninang umaga. Ipinamahagi ng Pangulo ang 10 kilong bigas sa 2,000 benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund at ang itinurnover na 6.6 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat barangay sa General Trias City ay nakatanggap ng 200,000 financial assistance. Nakausap din ng Pangulo ang 165 bagong Pilipinas barangay scholars na sumailalim sa orientation.
1: Aabot naman po sa 8,000 law enforcement personnel ang idineploy para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong Linggo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
3: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
4: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
2: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan. Dahil sa makikinabang din ng lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
5: Meron sigurong mga inconvenience na may experience in sometimes in those days, a few days lang yun naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan-Newtown area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times. But as GovBank said, long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors. Tourism, our economy.
2: Nananawagan naman si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong.
6: Let's keep Cebu clean in the duration and of course after ASEAN as well. No? It's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces. No? Kitay na pilian. So that alone would inspire us na we'll do our best and let's be hospitable to our guests, kung na ay mga delegates, no? At least give them a smile, give them the warmest Cebuano welcome.
2: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, patuloy na isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapalakas ng creative industry o kultura ng bansa. Sa isang post sa social media, ibinahagi ng Unang Gina ang larawan kung saan kasama niya sa pulong sina Ayala Corporation Chairperson Jaime Augusto Zobel de Ayala at Managing Directors Mariana Beatriz Zobel de Ayala at Paolo Maximo Borromeo. Naging sentro ng kanilang pulong ang pagtukoy sa mga bagong pamamaraan para mas lumakas pa ang creative industry ng bansa sa pamamagitan ng public-private partnership. Ayon sa Unang Ginang, naging produktibo ang nasabing pagpupulong.
1: At bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday ang ating kasama na si Joshua. Happy birthday, Joshua!
7: Maraming salamat po.
8: Thank you po, lilipas din to. Yun. Ako naman, nagpakik na naman, pambira. Oh.
9: Happy birthday!
8: Ayan. Thank you so much po.
1: Happy birthday, Joshua.
8: Thank you po. Thank you po sa BPN family. at sa PTV po. Thank you, Asik. Thank you po. Salamat. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng ating pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Aileen Dublao.
8: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
9: Samang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
9: Radyo Magazine, 1278.
14: Dagling kaalaman.
15: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
14: Dagling kaalaman.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
19: World Service Sports Radio.
20: Ang tagintig ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Collab.
9: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
9: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
17: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues.

0: Grand Capital, 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas
0: and Capital, 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas, news nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
4: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Ngayon ay unang Lunes ng May, May 4. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Maririnig din po ninyo kami ang ating programa sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM at simulcast din po tayo The Capital FM 104.3.
1: Yes, and of course, maaari nyo ring masubaybayan ang ating programa sa official Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Ulitin natin, facebook.com/officialbureauofimmigration, and sa official na Facebook page ng Radyo Magazine at The Capital FM. O mag-thank you muna tayo, Spokes Melvin,
2: yes,
1: sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: Yes, Spokes Dana, ito pasalamatan natin yung text natin si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at sa Marulas Transmitter.
1: Ang mga FM Tech naman natin. Maraming salamat po Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino and Avi May Santos. Thank you.
2: Maraming salamat po.
1: Oh, nako, this week has been very eventful.
2: Yes,
1: Spokes Melvin for the Bureau of Immigration. Maganda yung naging topic natin last week, ano?
2: Maganda, at least na inform na educate natin yung ating mga kabayan tungkol sa programa ng ating gobyerno about human trafficking.
1: Mm-hmm. Isa lang yan sa aspeto ng mga trabaho ng Bureau of Immigration. Marami-rami tayong iba't ibang trabaho.
2: Oh.
1: We wear many hats, kumbaga, no?
2: Yes.
1: And trafficking is one of the bigger hats that we wear.
2: Yes.
1: Ka-partner natin ng Interagency Council Against Trafficking na binigyan tayo ng first glass

0: chance, no, dun sa segment ng Iyaka.
1: Yes, alam mo, Spokes Dana, alam natin yung Iyaka talaga comprised of various government agencies na nagtratrabaho. Ang immigration ay yung ating mga paliparan sa ports of entry and exit, but tayo, mayroon tayong ginawang ano eh, Shield Kids, di ba? Mm-hmm. Napaka-importante din ang trabaho ng immigration when it comes to protecting yung ating mga kababayan, lalo't lalo na yung mga kabataan at mga kababaihan.
0: Mm-hmm. Part yan ng role natin under the Interagency Council Against Trafficking. Alam mo, maganda rin na nabanggit mo yan, no, Spokes Melvin?
1: Yes.
0: Kasi recently, merong lumabas na article at saka news report sa Fox News, no?
1: Oo, grabe, pang international. Oh, grabe.
0: Ang taray. International level na tayo. Nabanggit doon sa balitang iyon ang Shield Kids campaign ng Bureau of Immigration na kung saan kinikwento nila yung pagkakahuli ng Amerikano na hinuli po ng ating Fugitive Search Unit na involved sa isang kaso against a minor victim sa Estados Unidos.
1: At ang tagal na no, no? It took years, no? Mga 90s ba o 80s
0: parang
1: ba yun?
0: Parang 30 years yung ano,
1: 30
0: in the
1: years,
0: making.
1: Oh, grabe. At least nakita natin yung pakikipag-ugnayan using din yung mga bagong teknolohiya. Kasi nalaman sa DNA, di ba? Oh, grabe.
0: Kinikwento nga ni Chief Rendell yan ng FSU. I-shout out natin si Chief Rendell ng FSU na laging maraming balita
1: yes.
0: sa atin. No? Na ano, forensics evidence ang nakuha doon sa subject na Amerikano na recently na nila nakuha through the help of Philippine Immigration at yan ay trinabaho ng US authorities para makumpirma na siya nga.
1: Siya mismo
0: ang kanilang pinaghahanap doon sa kanilang bansa.
1: Yes. Congratulations po sa ating FSU.
0: Mm-hmm. Yung last week natin na segment sa Iyakat, no, marami pa tayong inaasahan ng mga ibang government agencies na makakapartner natin.
1: Yes, oo.
0: Makakakwentuhan natin kung ano ba yung mga role ng isa't isa dito sa laban natin against trafficking, laban natin against illegal aliens, yung ating pagpoprotect ng ating border security. Marami pa tayong mga iba't ibang government agencies na maiimbitahan
1: yes.
0: na magiging part ng ating programa para makatulong magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
1: Tamang-tama yan, Spokes Dana, kasi alam naman po natin yung whole government approach po, napaka-importante po niyan.
0: Mm-hmm. Tsaka lahat talaga ay doing their part in
1: yes.
0: protecting our country from external threats at saka mga threats na maaaring nandito na sa loob ng bansa.
1: Yes, at marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang updates mula kay Immigration Officer Aldren Rosita sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldren Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Tatlong Chinese national na sangkot umano sa online scamming at money laundering arestado sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, isinagawa ang operasyon noong gabi ng Abril 27 sa isang residential property sa Angeles. Inilala ang mga naresto na sina Zhang Zhen, edad na 42, Reng Yi, 28, at Zhang Zhengjun, 31. Nahuli ang mga suspect habang aktual umanong gumagamit ng computer equipment na pinaniniwala ang ginagamit sa panloloko ng mga banyagang biktima. Nagmula ang operasyon sa intelligence report mula sa National Bureau of Investigation na nagsasabing ang mga suspect ay bahagi ng tinatawag na breakaway scam hubs. Mga grupong binuo umano ng dating POGO workers na muling nagsasagawa ng illegal na gawain sa mga residential area upang makaiwas sa otoridad. Sa verifikasyon, napag-alaman may iba't ibang immigration status ang mga suspect, ngunit bigong magpakita ng kanilang mga pasaporte o valid na dokumento sa oras ng pagkakaaresto. Mananatili ang mga ito sa BI Warden Facility habang isinasailalim sa deportation proceedings. Dalawang Japanese fugitives na wanted sa kasong fraud sa Japan na naaresto sa Pasay City. Kinilala ang mga ito na si Oi Takumi, 30 taong gulang at si Okada Sho, 27. Naaresto sila noong 28 ng Abril sa kabaan ng Rojas Boulevard sa pamamagitan ng operasyon ng VI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Police Agency ng Japan. May umiiral na warrant of arrest laban sa dalawa mula sa Kokura Summary Court, kaugnay na panluloko kung saan nagpapanggap uruma sila ng mga law enforcement officers upang makapang biktima. Batay sa record ng BI, dumating sila ng bansa noong Enero 2026 bilang temporary visitors, ngunit nabigong i-update ang kanilang pananatili dahilan upang may turing na overstaying aliens. Si Ray Kasalukuyan nasa kusidiyan ng BI habang hinaharap ang deportation cases. Isang American fugitive na wanted sa Estados Unidos, arestado sa Dalaw City, Cebu. Ang suspect ay kinilalang si Kenneth Allen White, edad na 64 na nahuli noong 29 ng Abril sa isang residential area. Isigrawa ang operasyon ng BI Fugitive Search Unit sa pagkakaugnayan sa US authorities at lokal na pulisya. Hinahanap si White sa Texas dahil sa mga kasong kabilang ang pagbamantaan ng maglabas ng sensitibo material at attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. Meron din siyang naitalang naunang conviction sa Arizona. Napag-alaman na pumasok siya sa Pilipinas noong Marso 2025, ngunit hindi na nakapag-extend ng kanyang pananatili matapos ang Hunyo ng parehas na taon. Siya ay nasa kustudiya na ng kinakaukulan at humaharap sa deportation proceedings. Isang Chinese national na nagpapanggap ng Pilipino nasa kote sa Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang suspect na si Wen Yulin, 51 taong gulang na naaresto noong 16 ng Abril 2026 sa bayan ng Ipil. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit siya ng iba't ibang government-issued IDs na may magkakaibang pangalan ngunit iisang larawan. Kabilang sa kanyang ginagamit na alias ang pangalang Anson Lais Lim. Inamin ng suspect ang paggamit ng mga peking dokumento kabilang ang driver's license at tax identification cards. Napag-alaman din na paso na ang kanyang pasaporte mula pa noong 2011 at siya ay sangkot sa mga hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiree visa. May indikasyon din na isinama niya ang kanyang mga anak sa paggamit ng peking identidad upang makakuha ng Philippine passports. Si Lim ay sumasailalim ngayon sa deportation proceedings. Isang Vietnamese national na wanted ng Interpol para sa drug-related crimes na harang sa Ninoy Aquino International Airport. Kinilala ang pasahero na si Tran Thai Huay Nam, 25 taong gulang na dumating mula Phnom Penh noong madaling araw ng 29 ng Abril. Nahuli siya sa primary inspection officer matapos mag-hit ang kanyang pangalan sa Interpol database. Nakumpirma na siya ay may active red notice mula sa Vietnam kaugnay ng facilitation ng illegal na paggamit ng narcotics. Ayon sa BI, agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa Vietnamese counterparts at sa loob lamang ng isang araw ay pinabalik siya sa Hanoi noong 30 ng Abril 2026. Dahil dito, siya ay isinama sa blacklist ng Bureau of Immigration at tuluyang pinagbawalan na makapasok muli sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagpapatibay ng kanilang paninindigan laban sa transnational crimes. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, para sa rundown natin ng mga bagong balita sa Bureau of Immigration.
1: Yes, nakita natin ang iba't ibang mga pangyayari na kung saan yung ating mga tauhan ay talaga namang napaka-busy po sa kabila ng may karoon tayo ng iba't ibang mga nag-holiday nung Friday, no?
0: Ay, walang holiday-holiday.
1: Sa atin, wala naman yun. Talagang nakita natin yung mga tauhan natin. Talaga, they really are very active in terms of implementing yung ating mga mandato.
0: Alam mo, nung nasa airport nga ako, Spokes Melvin, ayaw ko ng holiday. Kasi pag holiday, ibig sabihin maraming babiyahe.
1: Yes, oo.
0: Pagod, yan na, ang pagod, pagod ka, na pagod ka.
1: Ang ginagawa ko, Spokes Dana, no? Hindi ako tumitingin sa pila. Kasi pag tumingin ako sa pila,
0: na-overwhelm ka.
1: Grabe, walang katapusan.
0: Mm-hmm. Kaya kailangan noon, bago ka umupo, nakainom ka na ng tubig, yes, nakakain ka na, nagawa mo na lahat ng mga kinakailangan mong gawin kasi dire-diretso na yan. So, pasadahan natin ang mga balita na binigay sa atin ni Immigration Officer Aldrin Rosita. Sa unang balita, meron ng tatlong Chinese nationals, no, ng mga scammers saka money launderers na nahuli. Dati itong mga parang pogo workers.
1: Yes, kasi nakikita natin parang sa din to sa Angeles City, Pampanga, na kung saan doon na nakita natin yung, alam mo, malapit yun sa Banban. Di ba? Malapit sa Tarlac yun.
0: Nag-boost lang sila ng konti, no? Para makapunta dito sa banda rito. At lumipat sila dito at nagkaroon ng isang breakaway group kung saan eh meron silang mga scamming activities. Kasi kung maalala natin, no, doon sa mga kababayan natin, nung mga malalakihang scam hubs pa yan under some of the POGOs that were operating here in the Philippines, talagang libo-libo yung empleyado nila. Yes. Pero ngayon, dahil ipinagbawal na po ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., itong mga online gaming activities ng mga dayuhan dito sa bansa, eh nagkaroon ng mga breakaway scam hubs. Itong ilang mga tulisan, imbis na umalis sila dun sa takdang panahon na kailangan silang umalis, sila ay nagtago at bumuo ng smaller na mga scam groups, scam hubs. Tapos, ang pinagtataguan nila ay mga residential.
1: Oo, parang ano talaga, parang guerrilla na yung dating nila. No?
0: Kasi online-online naman eh. Alam mo, ma-share ko lang, no, yung sa Japan naman, naalala mo yung dati, yung mga parang ganito rin, mga scammers naman eh. Parang sa Japan yata yun eh. Sa kotse naman sila nag-operate.
1: Imagine, no?
0: Nung scam nila. So, kumbaga,
1: napakahirap.
0: Pag trinak mo yung internet nila, umaandar. 'Di ba? Parang kanya-kanya talaga ng mga modus, pero hindi yan makakatakas doon sa efforts ng ating mga law enforcement.
1: Yes,
0: katuwang ang ating mga counterparts na tumutulong sa atin na ma-identify itong mga individual na ito na maaring may mga kaso sa kanila.
1: Yes, yung pangalawang report naman natin, yung dalawang Japanese fugitives to na wanted sa kasong fraud sa Japan ay naarestos dito sa Pasay City. At alam naman po natin yung ating mga tauhan ng Fugitive Search Unit. Very ano yung cooperation sila with our Japanese counterpart, no? Talagang once malaman natin, merong information kaagad-agad po, nagseset po ng operations. Ito po ay pag-implement ng isang warrant of arrest sa dalawa na mula sa Kukura Summary Court kaugnay sa Panloloko, kung saan nagpapanggap umani silang mga law enforcement officers upang makabiktima to. Usually, di ba yung mga ano natin, yung mga na-deport natin ng mga Japanese box dana, yun din yung ginagawa nila, nanloloko sila, mga elderly Japanese yun, ginagawa nila, papanggap ng mga pulis sila, at doon, talagang marami silang naloko.
0: Mm-hmm. Tinanong nga tayo ng ating mga kaibigan sa Japanese media kung ito bang dalawang ito eh miyembro nung sikat na scamming ano group,
1: yes,
0: na Luffy at saka yung isa yung ano nga bang pangalan
1: ng isa? Ano no? Yes, kasi yung Luffy parang ano din yan eh.
0: Breakaway group breakaway din yan eh. Yun. Dalawa sila na mga sikat na mga scamming groups na kinumpirma naman po ng Fugitive Search Unit na hindi sila miyembro noon nung dalawang grupo na yun. Hiwalay pa itong mga ito, kumbaga smaller group ito na meron ding same na modus operandi. Kasi nakikita natin yung trends ngayon, no, Spokes Melvin, ng mga cross-border crimes, eh mga karaniwan, internet-based.
1: Yes, so mga kabataan to. Kasi magagaling to sa computer, alam natin.
0: Kaka-computer mo yan.
1: Oh, yan. Yeah, no.
0: Naging scammer ka.
1: At least may napuntahan yung pag-ano mo.
0: Kaka-computer mo. Magagalit yung nanay nila, no? Ayan, kaya thank you sa ating Fugitive Search Unit sa pagkakahuli nitong dalawa na naman ng mga scammers na ito. Ikatlong report natin, isang puganteng Amerikano na wanted po sa Estados Unidos ang naaresto naman sa Danao City, Cebu
1: na to.
0: Ay si Kenneth Alan White na wanted po sa Texas dahil sa pagbabanta na maglabas ng sensitibong material at aggravated assault gamit ang deadly weapon. At meron na rin siyang naitalang conviction sa Arizona. So, itong nangyari dito sa taong to, no, parang pagkatapos niyang gawin yung krimen niya, fly siya dito sa Pilipinas at dito siya nag-attempt magtago. Pero kahit gano'ng kalayo, imagine ilang oras yung biyahe nila papunta rito, no, kahit gano'ng kalayo ang inyong biyahe, mahuhuli at matutugis kayo kung kayo po ay may ginawang krimen. Kasi nag-uusap-usap po ang mga law enforcement authorities, immigration authorities ng iba't ibang bansa. At kasama po tayo sa conversation na yun.
1: Yes, Spokes Dana, hindi lang ito dito sa Manila, kahit po sa mga probinsya po natin. May mga officers po tayo, immigration officers, mga units natin, intelligence units, FSU, Nationwide po, may nakatalaga po tayong mga tauhan doon para magbantay.
0: Mm-hmm.
1: Yes, sa ating pang-apat na report naman na isang Chinese national, yun to na naman, Spokes Dana, nagpapanggap na Pilipino na sa Kote sa Zamboanga, Cebu guy. Ito'y kinilala si Wen Yulin. Na-discover ng ating mga tauhan na gumagamit siya ng iba't ibang government-issued IDs na may magkakaibang pangalan, ngunit iisang larawan. Imagine, mga iba't ibang pangalan mo, pero isa lang yung mukha.
0: Pang-pelikula yun eh.
1: Pang-pelikula diba? Yun.
0: May mga ganun tayong mga pelikulang napapanood. Pero itong taong ito, mukhang meron pang ibang mga pinaggagawa kasi nakita natin dyan sa dun sa mga pictures, mga larawan
1: na
0: pinakita. May mga parang mga sea creatures na pinapatuyo nila. Parang ang kwento sa atin, may mga seahorse, mga shells, mga ganun na parang kinukuha nila illegally doon. Tapos patutuyuin nila, ibebenta nila bilang gamot.
1: Baka mga endangered species to. Nakakaano din to kasi ito ay mga kayamanan ng ating bansa at kukunin ng mga dayuhang ito na nagpapanggap as Pilipino.
0: Oo, sumusobra na eh.
1: Sumusobra na to.
0: Oo, kasi itong arrest na ito was coordinated with BFAR na kung saan yun ang nag-imbestiga doon sa mga nakuha ng mga dried sea creatures, dried seahorse, na mukhang illegally din kinuha doon sa ating mga karagatan. Kaya nako, itong mga ganito, hindi ito makakalagpas, hindi ito palalagpasin ng Bureau
1: yes,
0: of Immigration. Yung last natin na balita, merong isang Vietnamese national na wanted ng Interpol para sa drug-related crimes ang naharang sa Ninoy Aquino International Airport. Naku, kunento ito sa atin ng ating kakosa dyan sa Panipara na si Angel, si Immigration Officer Angel Magsumbol, na siya pong nagbigay sa atin ng information about this arrest na itala po ng Interpol, BI na IA Interpol.
1: Oo, kasi nakikita natin na even sa coordination natin with yung advanced passenger information with Interpol, even before sila makarating, talagang nabe-verify na natin. And good to see yung pagdating talaga nila, nakita natin na ito ay mayroon hit sa ating Interpol.
0: Mm-hmm. Ang sabi dito ay wanted siya dahil sa mga drug-related crimes. No? Meron siyang active red notice sa Interpol dahil meron siyang kaso na facilitation ng illegal na paggamit ng narcotics. So,
1: yes.
0: Yun po, agad ipinagbigay ugnayan ng ating BI na IA Interpol Group sa ating mga counterparts sa Vietnam na siya naman pong nag-confirm ng mga kasong iyon at na-facilitate on the same day.
1: Yes,
0: bye-bye agad kay
1: bye-bye
0: Ate Girl.
1: Agad,
0: bye-bye agad kay Ate Girl. Siya agad ay pinabalik, isinakay sa next available flight back papuntang Vietnam.
1: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo pagkatapos ng ilang paalala.
3: Radio Legacy, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli
9: sa
7: mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
17: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM Collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
24: And Capital 104.3 Collab. Collab.
25: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
26: Hala, totoo? San ka sumali?
25: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
26: Naku po! Juan! Scam yan!
25: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
26: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
25: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
26: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
25: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
26: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
25: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
27: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
26: Kaya huwag magpabudol, bes!
28: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
30: A public service announcement
28: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service,
28: and Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
32: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
33: Updated ka ba?
34: Swap na budget recipes.
35: Life na buong family.
36: Tala kayang makakalikasan.
37: Anything under the sun.
31: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
1: At ako naman, si Spokes Melvin Mabulak. Iba naman mga topics natin ngayon, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung ating pag-usapan. Tungkol naman to sa ginagawa ng mga empleyado ng Bureau of Immigration. At alam natin, no, na recently nag-celebrate tayo ng Labor Day.
0: Mm-hmm. Labor Day, kaya yung mga manggagawa natin sa Bureau of Immigration, ang atin namang pararangalan.
1: Yes, we recognize yung contribution.
0: Nabubuyoy ako.
1: Yes.
0: Pangangaralan. Ay.
1: Pararangalan. Iba din eh. Filipinong Tagalog na Tagalog talaga.
0: Oh. We will give credit sa ating mga manggagawang Pilipino, lalo ang mga frontliners natin sa Bureau of Immigration. Pag sinabi bang immigration, anong unang naiisip mo, Spokes Melvin?
1: Ang karamihan talaga, lalo na wala pa ako noon sa immigration, airport. No?
0: Mm-hmm.
1: Airport kaagad yung nasa isip natin. Yung iba naman, pag tinanong mo yung hindi nagpapaalis, Iba yung connotation nila pag immigration, no? Talagang, pero napaka-importante maintindihan ng ating mga kababayan. Ano ba talaga yung ginagawa ng isang kawani ng ating kawanihan ng pandarayuhan? Hmm.
0: Ano ba ang ating mga mandato?
1: Yes.
0: Ano ba ang role ng bawat empleyado ng Bureau of Immigration? Kasi hindi lang tayo limited sa mga immigration officers sa paliparan, sa pag-check ng mga pasaporte. There are also a lot of other things that the Bureau of Immigration is doing as part of our public service.
1: Yes. Alam mo, parang hindi nyo lang alam. Marami pang ginagawa.
0: Yes. O, unang tanong natin dito, Spokes Melvin, ikaw na yung sumagot. Paano ba maging empleyado ng Bureau of Immigration? Ano ba yung mga katangian, karaniwan, na kinakailangan to be employed in general, hindi as immigration officer, but in general, ano ba yung kinakailangan para maging isang empleyado ka ng gobyerno at ng Bureau of Immigration?
1: Alam, Spokes Dana, tayo naman nasa gobyerno, may mga requirements din kasi tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Na ayon sa ating civil service.
0: Yes.
1: Sa atin, kung ikaw ay magiging immigration officer, dapat at least tapos ka ng 4-year course, dapat may eligibility ka. Kung ikaw ay civil service eligible, kung hindi kaya, mayroon kang PRC, nag-take ka.
0: Cum laude.
1: Cum laude, yes. At the same time din po, yung mga lawyers, kung mga lawyer ka, kasama din po sa qualification. Pero napaka-importante, anong klaseng empleyado ka? Dapat alam po ninyo yung immigration officer, public service po iyan. At napaka-importante na ikaw ay dedicated, committed para magsilbi sa bayan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang napaka-importante ng isang empleyado ng kawanihan ng pandarayuhan.
0: Ang ganda, no? Ang ganda. That was nicely put. Kasi syempre, mayroong mga requirements na basic requirements.
1: Yes,
0: kailangan graduate, kailangan may civil service. But that's for the for the officer positions. Pero may mga position na maaring sub-professional.
1: Yes,
0: Yung ilang mga back-end na mga roles natin, pwedeng sub-professional yung iyong eligibility. But essentially, kung nais nating magtrabaho sa gobyerno as a permanent employee, kinakailangan meron tayong civil service eligibility.
1: Pero yes,
0: importante din yung other qualifications.
1: Yes, kung, yung quality mo.
0: Kung dekalidad ka ba.
1: Yes, diba? Kasi baka you're just after yung sweldo, no?
0: Mm-hmm.
1: Na wala ka namang ambag na maibibigay sa ating bansa. Medyo, hindi ka pasok dito.
0: Sumweldo ka na, gusto mo pa magtrabaho?
1: Oo, diba?
0: Diba?
1: Nasweldohan ka na nga eh.
0: Hindi pwedeng ganun. Iba na ngayon, iba na yung natin, ang goal natin ngayon is bagong immigration. So, kinakailangan yung ating mga bagong empleyado na pumapasok sa atin, dekalidad. They have the basic requirements, they have the eligibilities and all, pero tinitingnan pa rin natin yung kalidad ng mga empleyado na pumapasok sa ating ahensya.
1: Yes. So, Oo.
0: Oo. Ano ko, katatapos lang ng ano no, ng Labor Day celebration. Ito bang ating mga empleyado eh required pumasok kapag ganitong mga holiday at mga long weekend sana.
1: Yes, oo, 'yun ang pinaka inaantay ng ating mga empleyado, pero sad to say may mga kasama sa mandato ng Bureau of Immigration, lalo na po kung ikaw po ay na-assign sa bilang isang frontliner sa ating mga paliparan. Even nga yung ating mga barko na dumarating, yung ating intel, mayroon tayong pasok pa rin dahil po sa nature ng trabaho dito sa immigration.
0: That's right. Because of the nature of the job, dahil tayo ay isang frontline office, hindi naman pipiliin ng eroplano o ng barko na magsabi na, holiday kayo, hindi
1: yes,
0: muna ako dadating.
1: Oh.
0: Hindi, mas lalo pa nga dumadami,
1: dumadami yung biyahe. Totoo yan.
0: Kapag mga long weekends, mga holidays na ganyan. So talagang ang ating mga frontliners kasama sa kanilang sinumpaan na trabaho, eh mag-render ng service during long holidays
1: yes.
0: O mga long weekends na ganyan. Di ba, Spokes Melvin, maraming mga opisina no, ng Bureau of Immigration, hindi lang sa paliparan.
1: Yes,
0: meron ding mga iba't ibang mga opisina ang Bureau of Immigration kung saan maaring ma-assign ang mga empleyado na nahahire ng ating ahensya. Ano ba yung mga iba't ibang mga opisina na pwedeng ma-assign ng isang tao na nais magtrabaho sa Bureau of Immigration?
1: And marami tayong mga opisina. No? Isa lang yung ang palagi nating alam yung nasa ating mga paliparan. Pero even sa ating paliparan, may iba't ibang mga opisina din po doon.
0: Mm-hmm.
1: May opisina doon na talaga kayo ay nasa primary inspection, nasa counter. Mayroon din tayo doon sa anti-fraud section.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon din tayo sa sa intelligence, sa iProbes. Dito sa ating main office, mayroon tayo sa VCD, no? Sa verification po ito ng mga visa na sa pag-process, mayroon tayo sa AFS, anti-fraud section. Kasi may anti-fraud dito sa main office at may anti-fraud din po sa ating paliparan. Mayroon din tayo sa sa verification and compliance division. Iba't ibang mga opisina, mayroon din tayo sa IPE, mayroon tayong immigration regulations division na nandoon ka. Kaya nga medyo maliwanag dahil doon ka assign. At yung ating ARD, maraming mga opisina po. Yung kung saan ang isang immigration na empleyado ay pwedeng ma-assign.
0: So misconception talaga, no, Spokes Melvin, pag sinabi mong empleyado ng Bureau of Immigration, airport ka nagtatrabaho.
1: Yes, misconception po yan, hindi basta-basta. Kahit nga po sa frontliner, sa border, no, ang nakikita lang natin, mga eroplano, alam po ninyo, yung mga barko, may umaakyat po yun, no? Kahit doon sa, alam po ninyo, nakikita mga kwento at mga pictures, videos, sinesend ng ating mga kasama, doon pa sila sasakay sa isang maliit na bangka, iahatid sila sa, aakyat sila sa malalaking barko. Even din po sa ating intelligence division, may mga nasa ating mga opisina, iba't ibang mga rehiyon, mayroon tayong, basta iba't ibang klaseng mga trabaho mayroon sa ating sa ating immigration.
0: Oo, simulan natin dun sa pinakataas. Spokes Melvin, himayin natin yung mga nabanggit mo kasi ang dami. Parang, kung gusto ko palang magtrabaho sa immigration, marami akong pwedeng maging role as part of my service to the Philippine government. Let's start with the Board of Commissioners. Ano yung Board of Commissioners at ano yung role nila? Sino-sino yung bumubuo dito sa ating Board of Commissioners na ito?
1: Yes po, ang Board of Commissioners, ito po talaga ay mandato nakalagay po sa ating Philippine Immigration Act. They have a very important role. Sila po ang mga nagde-deliberate, nagde-decide ng mga cases, complaints, mga important na mga issues na kailangan magkaroon ng deliberation ng ating mga commissioners. Kasi po sa atin, mayroon tayong commissioner at may mga deputy commissioner. Sila po yung bumubuo ng ating Board of Commissioners. Sila po ay tinalaga ng ating presidente, pangulo, pangulo. Kaya siya ang mga leader, sila mga leaders natin sa immigration.
0: Yes, at sila yung nagdidinig. Dinidinig nila ang mga kaso o kaya mga applications for visa ng mga dayuhan na nandito o gustong manatili dito sa bansa. So isa na, nako, speaking of ano ha, Board of Commissioners ha, batiin muna natin.
1: Oh yeah, no.
0: Yes, kailangan nating batiin ang ating Deputy Commissioner Joel Alejandro Naknak ng advanced happy birthday. Happy birthday, sir.
1: Happy birthday, sir. Thank you po sa mga support sa ating programa.
0: Nako, teka lang, merong pang isang nag-birthday.
1: Ah, sino yan?
0: Ah, sino yan? Isingit ko na lang din. Total, nagbabatian na rin tayo ng mga happy birthday, no? May isang recently nag-birthday nitong nakaraang araw, ang ating partner dito sa ating programa, si Spokes Melvin Mabulak. Happy birthday!
1: Hello! Maraming salamat po. Kaya nga po, May 1 po yun, Labor Day.
0: Oo.
1: Nag-labor yung nanay ko.
0: Kaya yun nga yung topic natin, eh. Araw ng, ano, labor.
1: Yes.
0: Oo. At pinanganak siya. Batiin na rin po natin ng ating kasamahan sa Communication and Media Relations Unit, si Angel Magsumbol na nagdiwang din ng kanyang kaarawan kahapon, at si IRD Chief Sir Junjun Guevero, my boss, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Happy birthday!
1: Happy birthday, Paul!
0: O, babatiin ko lang din ha, to the ever-beautiful Chris Yayen na nandyan ngayon sa ating opisina. Magandang hapon! Salamat po!
1: Hello!
0: O, ituloy na natin yung kwentuhan natin. Tapos na yung ating mga birthday greetings. Naantay ko yung ano mo eh, yung papansit mo dito at saka yung pa-cake.
1: Yan.
0: So, yun nga, no? So, ito mga binubuo ng Board of Commissioners na sila yung dumidinig sa mga cases and complaints.
1: Yes,
0: sila rin ba yung nagdidikta kung kinakailangan ng i-deport ang isang individual, ang isang foreign national?
1: Yes, kasi napaka-importante din po. Kasi mayroon niyang deliberation, no? May endorsement, recommendation ng ating legal division na review. Then eventually, yung final decision po yan, maglalabas yung ating Board of Commissioners.
0: Mm-hmm. Isa namang opisina, no, na nabanggit mo kanina, ang VPC, ang Verification and Compliance. Ay, ito yung Visa Processing. Visa Processing Center. Ito naman ay yung opisina kung saan sila ang nag-a-assess at nag-check ng mga applications for visas ng isang foreign national.
1: Napakahalaga yung kanilang ano, no, yung kanilang duty, dahil syempre you need to verify yung nag-a-apply, at hindi basta-basta po yun, no? Kasi syempre iniiwasan naman natin na mabibigyan natin, makakapag-grant tayo ng isang visa na hindi kwalipikadong dayuhan. That would be a threat din sa ating possibly sa national security, o di kaya baka agawan pa yung mga trabaho ng ating mga kababayang Pilipino ng mga dayuhang ito. Napakalaga po yung kanilang trabaho.
0: Oo, kaya may matindi-tinding vetting process na pinagdadaanan po ang mga dayuhan na ninanais pong manirahan dito, magtrabaho, mag-aral, mag-retire, manirahan permanently dito sa Pilipinas. They undergo a strict vetting process by the VPC, ang opisina po na assess ng mga applications ng mga dayuhan. O, meron pang isa, Spokes Melvin. Ano naman yung FSD? Yung Foreign Student Desk.
1: Yes, napaka-importante, Spokes Dana. Pinabati pala natin yung head ng ano, yung chief ng FSD. Okay, Ma'am Jane, magandang hapon po. Ito yung napaka-importante kasi ang Pilipinas ay maganda yung ating yung institution sa academic, no? And we are encouraging them, yung mga dayuhan, na magpunta rito para mag-aral. Pero napaka-importante din na vet po natin sila at na-check natin, are they compliant with the conditions na sinet po ng ating immigration.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po, hindi lang po ito dito sa Manila, no? Alam po natin, nakikita mga medical students na iba't ibang lahi na pumupunta rito dahil nakita din naman nila na quality yung education, at the same time din po, mura lang po mag-aral sa Pilipinas. Kaya mayroon tayong nakatutok na opisina po rito na kung saan tinitingnan nila itong mga pumupunta rito. Is this a four-year course O di kaya kung 4-year course, dapat kumuha sila ng 9F, yun, no? Spokes Dana, yung visa nila. Pero kung below, ano naman, hindi for mga short courses lang, kailangan nila ng isang permit, na student study permit.
0: At ang opisina niyan ay hindi kasama sa main office sa Intramuros.
1: Yes, oo.
0: Naka-stand alone po ang opisina ng ating foreign student desk sa Quezon City Hall Civic Center C. Hindi ako nagkakamali.
1: Oh, mas malapit-lapit dito sa studio, no?
0: Oo. Pwede tayo pumunta doon mamaya, makikain tayo doon.
1: May pagkain kaya doon. Sige.
0: At yun ang ating opisina naman, that is in partner with the Interagency Committee on Foreign Students. So ito yung grupo ng iba't ibang government agencies, which is headed by CHED, na siyang nagve-vet at nag-i-impose ng mga regulations in order to monitor itong mga foreign students na nag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi tama ka dun sa nabanggit mo, no, Spokes Melvin, na ang Pilipinas ay minamarket bilang isang education hub in Asia.
1: Yes, oo.
0: At yan ang gusto rin natin, is to support the government's efforts in making it easier for foreign nationals to study here. Kasi talagang maganda yung mga programa natin.
1: Tama, tama.
0: Kaya maraming nagpupunta dito for medical education, for hindi lang English, pati medical, dentistry,
1: yes,
0: medicine. So marami pong iba't ibang mga foreign nationals that go here to study different courses, at yan ay pinoproseso ng foreign student desk. Naku, marami pa tayong pagkikwentuhan, Spokes Melvin, na iba't ibang roles ng mga empleyado ng Bureau of Immigration. Lahat po yan pagkatapos ng ilang paalala.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to, ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
9: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG!
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
0: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo.
1: At pinag-uusapan pa rin natin dito, Spokes Dana, no, yung mga trabaho ng mga manggagawa ng Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. At lahat yan ay dahil nag-celebrate tayo ng Araw ng Manggagawa at birthday mo.
1: Yes, yan ang primary reason.
0: Noong isang araw. So ituloy natin, no, yung kwentuhan natin tungkol naman sa Verification and Compliance Division, VCD. Oo. Ano naman tong opisina na ito?
1: Napakahalaga. Yes, so Spokes Dana, napakahalaga. Dapat nadodouble check din natin, no, baka may nakalusot. At tinitingnan, dito nalalaman natin, baka yung sinubmit ng mga dokumentong ito ay hindi pala totoo.
0: Mm-hmm.
1: Peke pala. Sila po ay napaka may mahalagang role po dito sa pagbe-verify po ng mga ano, ng mga dokumento, double checking ng mga applications na sinasubmit. Alam po ninyo yung chine-check na. Hindi lang po sa Manila, nationwide po 'yan. Mm-hmm. Tinitingnan po nila.
0: Oho, talagang hindi titigil eh, no? Kailangan pag-issue, meron pa ring another layer of checks.
1: Yes,
0: so parang checks and balance to para masigurado na properly issued yung mga visa or mga dokumento na inilalabas po ng immigration. O under niyan, no? Under niyan eh meron pang isa, AFS.
1: Yes, yung anti-fraud section.
0: Mm-hmm. Ay, alam mo, ang ganda nito. Gustong-gusto ko 'tong trabahong 'to.
1: Ang ganda kasi ano talaga, iba yung expertise nila,
0: pang TV.
1: Nakikita mo yung mga equipments nila, yung mga trainings nila, kakaiba even sa ano natin, sa paghawak ng pasaporte para malaman anong tinitingnan natin. They really are very trained. Forensic kasi yung approach ng opisinang ito, because they are using even mga different types of lights, even sa ano, sa microscope na ginagamit para tingnan ng isang dokumento.
0: Mm-hmm. Meron sila nung machine na video spectral comparator, parang
1: yung
0: tawag VSC, na talagang makikita mo kahibla na talaga ng diferensya sa isang dokumento eh makikita nung gadget na yon. So it's really amazing and it's one of the ano no, the more, kaya pag may nag-OJT sa atin, pinapadala ko kaagad dun, punta ka dun sa AFS. Kasi ano eh, para kang, alam mo yung mga forensic files, yung mga ganun,
1: yes,
0: mga palabas.
1: No.
0: Ganun.
1: Yung mga handcut, no? Ah, hindi to ginamit yung machine.
0: Oo.
1: So may binaklas dito.
0: Oo, makikita mo, di ba, nung sinaunang panahon, yung pamimeke, gugupitin talaga nila yan. Yung, tama, yung i-handcut. You would be able to see that doon sa gamit. Yung mga machines and technology sa forensic laboratory ng anti-fraud section. So, napakaganda. Tuwang-tuwa ako dyan sa opisina yan. Oo. Next natin, ako, ito, this is close to my heart. Kasi alam na natin yung IPE. Let's go to IRD, the Immigration Regulation Division. Ano ba ang trabaho namin dyan sa Immigration Regulation Division? Ikaw nga magkwento, Spokes Melvin.
1: Oo, talagang pag IRD talaga, hawak nyo yung mga iba't ibang mga field offices no ng ating nationwide po 'yan. Mm-hmm. Kaya para may monitoring din sila. And even po yung ating tinatawag yung base service natin no. Mm-hmm. Yung mga barko. Alam po ninyo hindi lang niyo nakikita, mas medyo exciting, challenging yung nasa barko because may panahon ladder lang aakyat ka sa taas o nasa ano pa, nasa
0: lancha.
1: Oo, lancha.
0: Tatalon ka.
1: Aakit
0: ka ng ladder.
1: Iba talaga
0: habang
1: yung
0: nasa tubig.
1: Oo, yan ang IRD, kakaiba.
0: Yan ang trabaho ng ating mga alien control officers sa more than 60 offices nationwide. So, shout out po dun sa ating mga ACOs all over the Philippines.
1: Hello, hello!
0: Nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. Hello, hello! Saludo po kami sa inyong ginagawa, sa inyong araw-araw na duty sa inyong mga opisina.
1: Next
0: yung registration natin ng mga foreigners. Sino bang opisina ang in charge sa registration ng foreigners?
1: Yung Alien Registrations Division, atin pong binabate yung ating chief ng ating ARD.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, para sa isang napaka mahirap din yung trabaho nila. Mm-hmm. Because kailangan ng records natin dito, no? Ang iniisa-isa po lang, even sa ano, biometric, sa fingerprint, sa ACRI card, Alien Certificate of Registration, kasama din po nila na tinitingnan. Lahat po ng application for the ano, mga visas po natin, dumadaan din po sa kanila yung mga records po. Alam mo, pag ganito ARD, talagang nakakamangha yung ginagawa. Ang gagaling po nila, even sa pag-appreciate po yung visa, ibang klaseng kaalaman mayroon na pag ikaw ay galing, may background ka sa ARD, parang madali ka rin pag nasa airport ka, madali mong basahin yung visa, yung mga requirements, ano ang possibly hindi nila na-comply. Yan po yung ating ARD.
0: Oo, at yan ang ano nila, no? Ang pinapatupad nila na batas ay ang Alien Registration Act of 1950 na siya pong nagsasabi kung paano at kung ano yung mga requirements ng isang dayuhan na nais manirahan dito. Kinakailangan silang magparehistro with the Bureau of Immigration at yan po ang base na batas na ini-implement po ng ARD.
1: Yes, oo. Isa pa, Spokes Dana, yung legal division na napakahalaga yung kanilang role.
0: Mm-hmm.
1: Alam po ninyo, quasi-judicial yung nature po. Yung ating opisina, yung Bureau of Immigration, nagkakaroon din po ng hearing, no? And we issue yung warrant para sa mga foreigners, yung mission order. Pag mayroon pong nangyaring ganun, lahat po sinasubject sa ano, sa verification, sa review ng ating legal division kung ito po ay magkakaroon ng deportation proceedings.
0: Mm-hmm. Kadugtong yan ng paghuli ng Fugitive Search
1: yes,
0: Unit
1: oo.
0: And Intelligence Division. Kapag sila ay may mga huli, eh yan po ay ini-issuehan ng charge sheet ng legal division at yan po eh humaharap sa mga kaso with the legal division. Or kung merong mga citizenship cases, pwede rin yan under the Board of Special Inquiry naman.
1: Oo.
0: Na siya rin po na dumidinig sa iba't ibang mga kaso na i-finile against foreign nationals.
1: Yes, sa BSI din, napakahalaga no, yung kanilang trabaho dahil kahit nga yung dual citizenship, mga citizenship issues dumadaan din po sa kanila.
0: Mm-hmm. Bukod pa dyan, no, ang isang empleyado ng BI ay maaari ring ma-assign bilang tagabantay sa ating Warden's Facility which is located in two locations inside
1: yes,
0: Camp Bagong Diwa at yung isa po ay sa Muntinlupa sa Bucor Facility. So, maaari din niyang maging role ng isang aspiring immigration worker na nais sumali sa ating workforce.
1: Kaya dapat handa ka, hindi lang sa ating paliparan, pero posible din ma-assign ka rin sa iba't ibang mga opisina, hindi lang dito sa main office, even po sa ating detention center.
0: Eh, kasi baka naman hindi pang frontline ng skills mo, baka naman pang back-end. Talagang
1: yes,
0: magaling kang gumawa ng mga memo, magaling kang mag-organize. So, pwede ka naman dun sa ating administrative division o kaya sa finance and management division, kung saan po ito yung nagpapatakbo ng ating opisina in terms of the administrative day-to-day needs ng BI. Sa finance naman, of course, yung mga fiscal needs ng ating opisina.
1: Yes, so may mga accountant din tayo doon sa ating finance division.
0: Mm-hmm. Eh kung medyo ano ka, OC ka at gusto mo yung mga planning, di ba?
1: Oo, mayroon tayo sa planning and policy division. Alam po ninyo, medyo ano talaga, sila talaga ang humihimay din. For the immigration, ano ba yung nasa pipeline para ayusin? Ano ba yung mga current na mga strategic plans na ginagawa natin even sa ISO natin? Kasi yung immigration na certified din po, may mga functions tayo na certified po ng ating ISO to standardize yung services ng ating Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. Kaya ang isa sa maganda, no, may tanong dito kung ano yung mga paano binibigyan ng ahensya ng kahalagahan ng ating mga empleyado. Eh, isa sa mga bagay, sigurado kung ikaw ay plantilla position, ay, ano, meron kang security of tenure. Napakaganda
1: yes,
0: nun, no? Especially in these times na medyo unstable ang mga bagay-bagay because of the war that's happening, tumataas lahat ng presyo ng mga bilihin. It's nice to have a security of tenure sa ating gobyerno.
1: Yes, Spokes Dana, mas na-appreciate yan ng marami nating kababayan during the pandemic, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi at least kung nasa gobyerno ka, tuloy-tuloy po yung sweldo mo at hindi talaga naapektuhan. Nagkaroon lang ng work from home yung ibang opisina. Pero still, ano, pag ikaw ay nasa gobyerno, lalo sa Bureau of Immigration, ay talagang yung security po para sa pamilya mo, para sa sarili mo ay secured po.
0: Mm-hmm. Ako, huling tanong, Spokes Melvin, mahalaga ba ang mga responsibilidad na ginagawa ng isang empleyado ng Bureau of Immigration? Whether it be frontline, back-end, support staff, mahalaga ba ito at ano yung mga na itutulong nito sa ating bansa.
1: Yes, Fox Dana, napakalaga, no? Kasi may mga core functions tayo. Pero itong core functions natin, just like admission ng mga foreigners, exclusion, regulation, it requires support po. Mm-hmm. Katulad po ng ating nasa ating IT. Dahil ang ating po ngayong karamihan,
0: MISD.
1: Pagsaludo sa ating MISD.
0: Sobrang sipag.
1: Oo, yung IT people. We rely much on the capability, yung pinuprovide ng mga technology ng ating IT. Kasi karamihan sa atin talaga, we're using computers na, no? At may mga system, in-house po kasi yung system ng Bureau of Immigration. Kaya talagang magagaling po yung nasa ating MISD, no? Nasa ating IT. Support group din po yung ating sa Property Management Division. Mm-hmm. Na kung saan, yung syempre kung wala na tayong mga papel, mga office equipments, lahat, talagang mahirapan tayo. Kaya sila ay may function na napakahalaga din, yung ating GSS, General Services. Dahil kung wala, syempre po, baka uminit po yung buong opisina, lalo't lalo ngayon. At yung even sa mga furnitures na ginagamit, mm-hmm, yung mga ano, even sa pagre-repair, mahalaga din po yung kanilang ginagawa.
0: Yes, lahat yan, maliliit o malaking trabaho sa Bureau of Immigration, lahat yan may pakinabang, lahat yan may role sa ating ahensya para mapabuti natin itong ating pagbibigay serbisyo sa ating bansa. Kaya naman, kung nais po natin na magtrabaho sa ating ahensya sa Bureau of Immigration, bisitahin po natin ang website careers.immigration.gov.ph. Ulitin po natin, careers.immigration.gov.ph. Kung nais nating maging parte ng Bureau of Immigration at maging parte tayo ng pagbabago ng, yes, Bureau of Immigration tungo sa isang bagong immigration.
1: Yes, Fox Dana, parang hindi ko lang napansin, no? Talagang oras na pala, lumalampas na tayo. Kaya nga po, sa ating mga kabayan, dito po nagtatapos ang ating isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Ito po si Spokes Melvin Magula.
0: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Servisyong kailangan.
5: Servisyong kailangan.
4: Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
2: Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo publiko.
0: Serbisyong kailangan.
14: Serbisyong kailangan.
0: Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Magazine, 1278.
0: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Archie!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Samantala, para sa ating mga balita.
4: Abertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
3: Paghina ng piso kontra dolyar, epekto pa rin ang pagpapatuloy na krisis sa Middle East ayon sa Malacanang. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
5: Ipinahayag ng Malacanang na iba't ibang dahilan ang nakita ng kanilang economic team kaugnay ng nangyayaring depreciation o paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dalawang pangunahing dahilan ang nakita ng economic team ukol dito. Unang dahilan ayon kay Castro ay ang malakas na dolyar ng Estados Unidos dahilan para ilipat ng mga mamumuhuna ng kanilang pera sa US sa halip na sana ay ipuhunan ito sa iba pang mga bansa tulad ng Pilipinas. Isa pang pangunahing dahilan, sabi ni Castro, ay ang kombinasyong pagsirit ng global oil price at pagiging dependent ng Pilipinas sa pag-aangkat nito. Nakakahulugan na niya ito ng mas mataas na demand ng Pilipinas sa dolyar, ganun din ang pagtaas ng trade and account deficits na nagre-resulta sa paghina ng piso kontra dolyar. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Senate President Tito Soto na ispagkomentuhin si Senator Bato de la Rosa tungkol sa ethics complaint na kinakaharap nito. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.

0: Himumungkahi ni Senate President Vicente Soto III na hinga ng Senado ng komento si Senador Ronald Bato de la Rosa sa reklamong kinakaharap nito sa Senate Ethics Committee. Ayon kay Soto, gagawin niya ito sa magiging meeting ng Ethics Committee ngayong araw. Paliwanag ng Senate President, kahalintulad ng isang show cause order ang nirerekomenda niya. Pagpapaliwanagin niya si de la Rosa kung bakit hindi dapat pumabor ang mataas sa kapulungan sa reklamong inihain laban sa kanya. Pero nilinaw ni SP Soto na mungkahi pa lang naman ito at hindi naman siya ang chairman ng Ethics Committee kundi si Senador JV Ejercito. Sa ngayon, ayon sa Senate President, ay hindi pa rin nagpaparamdam si Senator Bato sa kanila. Matatandaang absent na si Senator Bato sa Senado mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos lumabas ang impormasyong may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: Samantala, dalawang LEDAC priority bills target maipasa ng Kamara ngayong pagbabalik ng sesyon. Ang pag-uulat naman ay atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
3: Target na maipasa ngayong muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara ang dalawang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, kabilang dito ang National Land Use Act at ang amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act, dalawang panukalang batas na nasa advanced stage na sa legislative process. Dagdag pa ni Marcos, nasa final stretch na ang Kamara sa first regular session at nakataon na sa mga panukalang malapit ng maging ganap na batas. Layunin ng National Land Use Act na maglatag ng matagal nang hinihintay na balangkas para sa maayos na paggamit ng lupa, habang ang target naman ng 4Ps amendments na palakasin at palawakin ang pangunahing social protection program ng gobyerno. Binigyan diin ni Marcos na nakapasa na o umusad na ang 18 sa 52 LEDAC priority measures bago ang Holy Week break. Patunay anya ng disiplinadong takbo ng legislatura sa ilalim ng liderato ni House Speaker Faustino Boje D. Kabilang sa mga naaprubahan ang ilang pangalagang panukala tulad ng Bangsamoro Election Reset, Digital Payments Act at Department of Water Resources Bill, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng deliberasyon. Kasama rin sa Calendar of Business ang Anti-Political Dynasty Act, habang hinihintay naman ng ilang panukala ang aksyon ng Committee on Appropriations, kabilang ang Classroom Building Acceleration Program at Right to Information. Aminado si Marcos na magiging hamon ang huling linggo ng sesyon upang matiyak na hindi maantala ang mga panukalang malapit ng matapos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: At para sa ating panghuling balita, mga magnanakaw ng gamit ng pamahalaan, binalaan ni Yorme. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
4: Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga kawatanan ni nanakaw ang mga gamit na pag-aari ng pamahalaan, partikular ang mga bakal, metal railings at iba pang materyales mula sa pampublikong infrastruktura sa lungsod. Ayon kay Yorme, sinabi nito na sisikapin ng lokal na pamahalaang katuwang ang Manila Police District o MPD na agad na maaresto ang sinumang magnanakaw ng nabanggit na kagamitan. Muling iginit ng alkalde na ang mga pasilidad at materyales na inilalagay sa public places ay pag-aari ng pamahalaan at pinondohan para sa kapakinabangan at kaligtasan ng taong bayan. Aniya, bukod sa mga magnanakaw, sisikapin rin ng Manila LGU at MPD na mapanagot ang mga sumisira sa iba pang government properties na batid ng babala ay matapos makatanggap ng ulat ang otoridad na may ilang kawatan ng pasimpleng kinukuha ang mga bakal sa ilang mga infrastructure project ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineers naman, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At syempre sa ating Executive Producer, si Yen Calces. Ganon din, paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng ating social media platforms.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: At ngayong araw po na ito, ano, tatalakayin natin yung bagong inilunsad na Cagayan Innovation Hub at ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o SARAI Hub ng Department of Science and Technology, ano, o DOST. At layunin po ng mga proyektong ito eh gawing mas makabago, mas episyente ang sektor ng agrikultura no sa pamamagitan nga ng paggamit ng technology, datos at siyentipikong pananaliksik. At sa panayam po na ito eh aalamin natin ano kung paano makakatulong ang mga inisyatibong ito ano sa mga magsasaka at sa pangkalahatang pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Aalamin natin ang lahat ng iyan ano sa ating panauhin ngayon mula sa DOST Region 2 Science Research Specialist 2 si Sir Victor Perlas. Magandang hapon, sir.
18: At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po.
2: Ayan, ano, sabi nga natin, aalamin natin kay Sir. Ano, ano nga po ba, no, Sir, ang tungkol dito sa Cagayan Innovation Hub?
18: Ang Cagayan Innovation Hub po ay isang integrated facility na kung saan pinagdudugtong-dugtong natin yung mga data ng agriculture, research collaboration, innovation support, at technology-based services para sa the entire lalawigan ng Cagayan. Actually, hindi lamang ito isang opisina or gusali. Ito ay isang enabling platform kung saan maaaring magsama-sama ang pamahalaan, academe, private sectors, MSMEs, farmers at developmental partners natin upang magamit ang science and technology sa mas epektibong pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Sa mas malinaw na paliwanag, ang Innovation Hub ay maaaring magsilbing tahanan ng mga mahalagang components gaya ng Data and Knowledge Management Center para sa mga data-driven governance, Saray Hub para sa agriculture intelligence at climate advisories. Innovation Hub naman po bilang suporta sa mga negosyo, research utilization at development ng local innovations. So technically yun po yung context namin of Innovation Hub of bringing science and technology and innovation to our community people. Agham naramdam, ika nga po.
2: Ayun, ano, agham naramdam, sabi nga ni Sir Victor. Ano, bakit naman po kaya, ano, sir, sa tingin mo, eh, mahalaga ito, no, itong proyektong ito para sa lalawigan po ng Cagayan?
18: Ang lalawigan ng Cagayan ay napakalawak po. So, it covers a lot of space, a lot of territory po. Kaya pangangailangan natin sa pangangailangan technical sa agrikultura, climate adaptation, public service delivery, at local economic development. Sa kasalukuyan, maraming information ang nasa iba't ibang opisina at programa. Ngunit kung minsan hindi pa ganap na magkakaugnay. So sa pamamagitan ng Cagayan Innovation Hub, may opportunity tayong pagsama-samahin itong mga mahalagang datos na ito para maging systematic at magamit natin as one major scientific tool para maging mabilis, tama at strategic yung mga desisyon ng pamahalaan or ng provincial local government unit. So mahalaga ito para may tumulong tayong ilipat ang governance mula sa traditional at pirapirasong pamamaraan patungo sa modern, data-informed at future-ready na pamamahala.
2: Ayun, ano, from traditional to modern na siya, no? Siyempre, yes, talagang po dapat lumilevel up tayo, hindi po ba, Sir Victor, ano? Lalo yes, ngayon sa panahon ng digital na rin, eh, hindi ba? So, Sir Victor, ano, paano naman po, ano, or ano po ba itong tinatawag na One Cagayan Drives? At paano paano nito sinusuportahan, ano?
18: Opo, ang One Cagayan Drives ang programa ng local government unit po natin dito sa Cagayan Valley po, no? Technically, in the province of Cagayan. So One Cagayan Drives, it's actually developing the rural industries po through value chain and value chain support and enabling value chain and sustainability. So direktang sinusuportahan ng Cagayan Innovation Hub ang One Cagayan Drives dahil nakahanay ito sa pangunahing layunin ng probinsya. Technically through digitalization, resilience, innovation, value creation, economic growth at sustainability. So sa aspeto ng digitalization, nagbibigay tayo ng mekanismo para maayos at magamit ng mabuti ang data at digital tools sa governance. Sa resilience naman, tumutulong ito sa risk-informed planning, lalo na sa disaster preparedness, climate adaptation, and agricultural planning. Sa usapin naman ng innovation at value creation, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng espasyo para sa collaboration, mentoring, research utilization, product development, at saka support services para sa ating mga MSMEs at iba pang innovators. Sa economic growth, nakakatulong itong palakasin ng competitiveness ng mga local na negosyo at mapabuti ang efficiency ng local systems. At sa sustainability, tinitiyak nitong ang mga plano at proyekto ng probinsya ay may pamatagalang direksyon at nakabatay sa ebidensya. Kaya hindi lamang sumusuporta sa One Cagayan Drives. Ang Innovation Hub ay isa sa mga konkretong paraan para maisabuhay ang vision ng ating provincial local government unit.
2: Ayun, ano, napakahalaga nito, ano, para masustenihan, sabi nga ni Sir, ang vision ng lalawigan. Ano. At Sir, ano, ano naman po ang papel ng DOST pagdating dito sa mga proyektong ito?
18: Ito po ang DOST, ang isa sa pinakamahalagang institutional partner ng project na ito. Dahil ito ang nagbibigay ng scientific foundation, technical guidance, at innovation support. So sa madaling salita po, ang DOST ang nagdadala ng science-based approach upang masigurado natin na ang hub ay hindi lamang magandang konsepto, kundi technical na matibay, kapakipakinabang, and especially sustainable pagdating sa kanyang implementation. Ang DOST magbigay ng support sa data system, decision support tools, agricultural intelligence platforms, training, research-based interventions po. So, technology transfer, innovation programs. So, yung mga programa po namin at aktividades namin sa DOST ay maaari pong isama sa buong konsepto ng Innovation Hub para matulungan po natin ang ating mga MSMEs. Kasama din po dito yung pagbibigay natin ng access sa mga experts at sa mga scientists, kamukha din po ng pagbibigay ng access sa ating mga MSMEs sa mga laboratories po. No? So ang DOST ay tumutulong sa capability building din po ng mga local government unit experts natin or ng ating mga empleyado sa LGUs. Katuwang din po dito ang pagbibigay natin ng capability building sa mga farmers po natin or sa ating magsasaka. So maaari din po natin bigyan ng capability building or kaalaman yung mga stakeholders natin para mas magkaroon sila ng access and usage dun sa ating mga technology. So sa perspective po ng DOST Region 2, ito ay malinaw na ipinapakita namin yung mandato ng ahensya namin na maging instrumento yung agham, teknolohiya at inobasyon para sa kabuuang regional development po.
2: Ayun, ano, napakahalaga ano, ng papel ng DOST. Sabi nga ni Sir na ito ay supportan, bibigay ng trainings, ng mga kaalaman. Ano. At, Sir, nabanggit nyo rin po kanina ano, yung pagdating sa data and knowledge management. Ano, ano naman po ano, or paano naman makakatulong ito ano, sa ating mga lokal na pinuno?
18: Opo. So sa aming Innovation Hub po, isa sa kanyang mga component ay yung Data and Knowledge Management Center. So ito po ay makakatulong dahil binibigyan nito yung mga leader natin or yung mga planning officers po natin ng access sa mas maayos, mas organized at mas napapanahong information. So sa pamahalaan po, napakahalaga nito dahil ang quality ng desisyon ay nakabatay din or nakadepende din sa quality ng datos na ginagamit. Kapag may maayos tayong data system, mas nakikita ng mga leader ang tunay na lagay ng agriculture, economy, public service delivery, disaster vulnerability at developmental indicators sa iba't ibang lugar sa probinsya. So, halimbawa po, sa halip na umasa sa manual reports or hiwa-hiwalay na impormasyon mula sa iba't ibang opisina, maaaring magkaroon ng iisang reference point ang ating mga decision makers. So mas nakakatulong ito sa planning, sa budgeting, prioritizations ng interventions natin, pagbuo ng mga polisiya na hindi nakabatay sa hula, kundi sa actual scientific data. So mahalaga ito sa monitoring and evaluation dahil masusukat kung alin ang programang effective, alin ang kailangang i-adjust. Kaya sa kabuuan, pinapalakas nito ang kalidad ng pamumuno at pinapabilis natin yung pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng publiko. Yun po yung pinaka maiaambag ng ating Data and Knowledge Management Center. Sa leadership ng provincial local government unit.
2: Ayan, napakahalaga nun. Sabi nga ni Sir, hindi, kumbaga ito yung pinagbabasehan nila, no? Hindi hula-hula na lang, ano? Talagang may basehan. At Sir, ano, nabanggit din natin kanina itong SARAY para lang po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers. Ano po ba itong SARAY? SARAY Hub, ano?
18: Opo. Bali po, ganun din po kamukha po ng ating Data and Knowledge Management Center. Isa rin po itong component ng ating Innovation Hub. No? Malaki rin po ang maitutulong ng ating SARAY Hub sa mga magsasaka dahil ito ang nagsasalin ng scientific data tungo sa practical advisories na maaari natin gamitin sa bukid. Ang pagsasaka ay lubhang affected ng weather, ng klima, ng pests, ng outbreaks at kondisyon ng lupa at tubig po. Kapag wala ang tamang information, mas mataas ang possibility na mali ang timing ng pagtatanim, hindi akmang choice ng crop at malaking pagkalugi dahil sa climate-related risk. So sa tulong po ng SARAY Hub, ang mga magsasaka ay maaaring magkaroon ng access information tungkol sa weather patterns, crop sustainability, pest and disease risks, at iba pang agriculture-related forecast po. So ang layunin nito ay magbigay ng information po sa ating mga magsasaka at sa ating mga municipal agricultural offices para malaman kung kailan magtatanim, ano ang pananim na akma, paano maghahanda laban sa posibilidad ng pinsala, at paano mapapataas ang ani habang nababawasan ang risk. Mas malawak na pananaw ang saray habay tumutulong sa pagbuo ng mas climate resilient at mas productive agricultural sector ng probinsya.
2: Ayun, ano, kumbaga hindi makikipagsapalaran, ano? Kumbaga ito ay talagang nakaayos, ika nga, ano ba yung mga dapat, ano yung hindi dapat, ano? Para kumbaga naiiwasan at nasa ganun, sabi nga mas lumaki ang ani, ano, sir, ano? Para makatulong sa ating mga magsasaka. Napakaganda nito, ano, para nalalaman na nila yung mga dapat nila nga gawin, ano? Kumbaga ito kumbaga naiiwasan yung mga pagkakamali, hindi po ba? Oo. Opo. At ano naman po kayang uri, ano, ng impormasyon or support yung mga matatanggap ng ating mga magsasaka?
18: Unang-una po yung mga magsasaka po natin maaaring makatanggap ng mga localized weather advisories po, no? Recommendations kung ano yung angkop na pananim, information po sa tamang timing ng pagtatanim at mga babala hinggil sa posibleng peste at sakit na kumalat, at gabay para sa mas mahusay na pamamahala ng tubigan at ng lupa po. So mahalaga yung information na to dahil yung mga localized at science-based advice na to ay mas mapapakinabangan po kaysa dun sa ating mga general information na knowledge lamang. And then apart from the information po, no, yung ating mga farmers ay binibigyan din po natin ng mga training and orientation upang maintindihan nila kung paano gamitin yung mga advisory at mga digital tools na ito. And mahalaga to dahil hindi lang sapat na may access sila sa technology. Kailangan din nilang maunawaan kung paano i-apply ang actual farming decisions. That's why through our Saray Regional Hub at saka po yung aming programa sa Smart Agriculture, nabibigyan po namin ng capacity building yung mga farmers po natin para ma-maximize po yung utilization ng mga technologies na ito.
2: Sir, pagdating naman sa mga negosyo, no, paano naman po nakakatulong itong mga innovation hub na ito, no, lalo sa mga maliliit, mga nagsisimula pa lang?
18: Makakatulong po ito sa itong innovation hub na to sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kanila upang mas mapalakas nila yung kanilang produkto, yung proseso at yung market competitiveness po nila. Maraming MSMEs ang may magandang products. Maganda din yung kanilang serbisyo. Ngunit nangangailangan sila ng suporta sa packaging, sa labeling po, sa testing, quality improvement, digitalization and innovation, mentoring. So dito po mapasok yung papel po ng Innovation Hub. Sa tulong po ng ibang DOSC programs, kagaya po ng setup, at innovation support mechanisms namin, matutulungan din po natin ang mga small businesses natin para mapabuti nila yung production efficiency na tinatawag natin, product quality at saka overall business competitiveness po natin. Dine-deploy po namin dito sa Innovation Hub yung aming mga technologies na talagang maglalagay sa kanila sa pedestal, kamukha po nung dislocator na tinatawag namin dito sa region na kung saan naka-display na po doon yung kanilang mga produkto na ma-access po ng ating mga consumers.
2: Lalo sa mga nagsisimula pa lang, ano, sir, kumbaga bago sila makapagsimula nasa tamang landas na yung kanilang sisimulang negosyo, no? Alam na nila. Opo. At sir, ano naman kaya yung mga benefits na inaasahan ng ating mga mamamayan, ano, pagdating sa mga programang ito?
18: Ang pinakaunang benepisyo po ng publiko ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas responsive na services mula sa pamahalaan. Kapag may mas mahusay na planning and decision making kasi tayo, mas magiging maayos ang implementation ng programs. Example, programs po sa agriculture, sa livelihood, sa disaster preparedness at iba pang mga serbisyong pampubliko. Ibig sabihin, mas ramdam ng mga ordinaryong mamamayan yung epekto ng mas maayos na paggamit ng agham at teknolohiya. Ikalawa, nakikinabang ang publiko dito dahil pinapalakas nito ang local economy The moment na may maximize po natin ang paggamit ng ating innovation hub para sa mga MSMEs natin, aasahan din po natin ang taas na produksyon at magkakaroon ng mas maayos at mas magbo-boom yung negosyo dito sa ating lalawigan, as well as dahil sa support din po natin sa farmers at sa mga innovation-driven development. Ikatlo po, tumutulong ito para sa pagbuo ng mas resilient na community dahil mas mapaghahandaan yung mga hamon tulad ng climate risk at food insecurity po. Kaya kung tutuusin, yung benefits ng Innovation Hub ay hindi lang pang-opisina or pang-institusyon. Ito ay direktang epekto ng kalidad or direktang may epekto sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan.
2: Opo. Sir, kumbaga nagsimula na po ito, itong project na ito, ano? Kumbaga,
18: yes,
2: oo. At mayroon na po bang naging pilot area, ano, ng unang beneficiary nitong innovation na ito?
18: Ang innovation hub po kasi natin ay open po siya for the entire province of Cagayan.
2: Mm-mm.
18: So, ang number one po na beneficiary natin or unang-unang naging beneficiary natin in terms naman po of the smart agriculture or yung sa saray po natin ay ang City of Tubigaraw. Ngayon po we are also doing no yung ating saray sa lalawigan po ng Tiyat. Apart from the province itself, province of Cagayan, sumaklaw din po tayo sa probinsya ng Isabela na kung saan nagkakaroon din po tayo ng pilot testing ng ating smart agriculture sa City of Cagayan at sa City of Santiago po.
2: Ayun, ano. At sir, ano, sa pagpapatupad nito, may mga hamon po ba kayong kinaharap at paano po nyo ito, kumbaga, sinolusyonan?
18: One of the major challenge po, yung isa sa talagang pinakamalaking hamon na na-experience po natin dito during the time na nilalatag po natin itong ating Cagayan Innovation Hub, yung bang digital readiness, no? Digital readiness po ng iba't ibang mga local government units as well as their municipal agricultural offices. So hindi po lahat ng opisina ay pare-pareho yung kakayanan nila sa paggamit ng data system at digital tools. May mga lugar na kailangan ng dagdagan ng training, kailangan ng additional mga kagamitan at institutional support para talagang masapakinabangan nila yung system na to. That's why we made sure na dito sa ating Cagayan Innovation Hub mismo, we made sure to have all of these mechanisms complete para in the absence of all of this sa kanilang mga lugar, ay maaari po silang pumunta sa ating Innovation Hub para ma-maximize din po yung paggamit ng ating mga digital tools.
2: Mm-hmm. At isa rin po, ano, sa pinakamahalagang tinitingnan natin eh pagdating sa food security, ano, paano naman po makakatulong, ano, pag sa usaping food security at sa pagtugon po sa pagbabago ng klima?
18: Opo, no. So ang isa sa mga talagang dilema din na nakikita po namin dito sa province of Cagayan ay minsan nagkakaroon po ng overproduction at talagang mababa po na ibebenta yung mga produkto, minsan naman po nabubulok na lang. So, direktang nakakatulong po yung ating Innovation Hub through our Saray Regional Hub sa food security at climate change dahil pinapalakas ito yung capacity po ng ating agricultural sector na gumawa ng mas informed, mas climate responsive decisions. So, sa tulong ng iba't ibang science-based tools ng Saray, ng Sinag, mas napaghahandaan ng epekto ng pagbabago ng panahon, mas nababawasan yung possibility po ng malaking pagkalugi ng mga negosyo sa sa pagkasira ng mga produksyon. At kapag mas matatag kasi yung ating agricultural system, mas nagiging stable yung ating food supply. Sa usapin naman ng climate change, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng mas systematic na paraan sa paggamit ng iba't ibang data, especially po sa forecasting para sa adoption at saka sa risk reduction. Hindi na lamang basta naghihintay ng pinsala bago kumilos, sabi nga nila. Sa halip, mas nagiging anticipatory yung planning natin. Ito ay mahalaga para ang isang lalawigan tulad ng Cagayan na may exposure sa iba't ibang climate-related risks. Sa kabuuan, ang proyektong ito ay tumutulong sa pagpaprotekta ng produksyon, ng pagkain, sa kabuhayan ng magsasaka, sa katatagan ng community laban sa effects of climate change.
2: Opo. At sir, ano, paano naman natin kaya ano, masusukat yung tagumpay nitong proyektong ito?
18: Masusukat natin ang tagumpay ng utilization po ng Innovation Hub sa pamamagitan ng mas ramdam na impact nito sa ating mga community. Isisimulan natin sa mga aspetong sa kamukha ng sa agriculture, no? Kaya po ang strategy na ginagamit po namin dito ay pinapilot test natin ito sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Cagayan upang makita natin kung paano mamamaximize yung use. Hindi po kasi pare-parehas ang pangangailangan ng bawat munisipalidad dito sa aming lugar. So iniisa-isa po natin sila upang makita natin ano ang nag-work, ano ang hindi nag-work. So that we would be able also as the Department of Science and Technology to adjust yung capacity building namin, to adjust po yung mga trainings namin, at to be sure na nakabatay sa science impact assessment yung ginagawa po namin. At this point in time, wishful thinking po kami na in the next years, this will be helpful or talagang makatulong sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon po, unti-unti naming binibuild itong Cagayan Innovation Hub na talagang mapakinabangan ng gusto ng lahat ng mamamayan dito at lahat ng sektor po.
2: At sir, sa mga ibang lalawigan naman po na interesado, paano po kaya sila maaaring mag-coordinate din sa DOST na nais din nila yung kanilang probinsya or lalawigan na magkaroon po ng ganitong klaseng proyekto?
18: Opo, ang the Department of Science and Technology through yung ginamit po naming strategy sa dito sa Region 2 ay maaari rin pong gamitin ng iba't ibang DOST regions across the country, no? Ang talaga pong ginawa namin is nasa mandato po ng DOST ang pagkakaroon ng Innovation Hub. No, isa po yun sa mga kailangan naming ipatayo or kailangan naming pondohan dito sa departmentong ito. Gayun lamang, yung Innovation Hub namin supposedly ay nasa aming regional office. Mm-hmm. Ang ginawa po namin is in order for us to fully maximize ito, ay nakiusap kami sa Provincial Government Unit of Cagayan na kung maaari mag-partner kami. So technically po, hindi po kami ang nilapitan ng Provincial Local Government Unit of Cagayan, kundi ang DOST po ang proactive na pumunta sa Provincial Local Government Unit of Cagayan po para mag-forge ng partnership. Mahalaga po sa part ng DOST na masurado na yung mandato niya na agham na ramdam ay madala niya sa mamamayan. And what one best area, one best scope na pwede namin puntahan, definitely ang local government unit. So my message goes not only to the local government units but also to DOST regional offices to be more proactive in cooperating and forging partnerships with the local government unit in order to create and stabilize certain programs such as an Innovation Hub that would be open to public and open to everyone.
2: Ayun, naku, maraming salamat po, Sir Victor Perlas, ang Science Research Specialist ng DOST Region 2, ano, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi, ano, at mabuhay po ang inyong proyekto, ano, at sana marami pa ang inyong matulungan dyan sa Cagayan, ano. Maraming salamat po, Sir Victor.
18: Maraming salamat din po. Thank you so much po for the opportunity. I just would like to take this opportunity as well to thank my regional director, Dr. Virginia G. Bilguera, for giving me the opportunity po to speak with you and to all of our community people and listeners. Muli po, isang makagham na araw po.
2: Muli po nakasama natin si Sir Victor Perlas ng DOST Region 2. Maraming salamat po at bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
7: Wais na misis, diskarteng madinik, usapang may sustansya, home ekananay.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali! Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Haliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
25: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
26: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Tayo dadako na para sa What is Tips ni Nanay. Sabi nga ang artificial intelligence o lagi nating naririnig, hindi ba, ang AI. Mabilis po ng nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na trabaho sa iba't ibang larangan. Nakakatulong ito para mapabilis ang ating mga gawain, mapadali ang komunikasyon, at mapahusay pa ang ating pagiging produktibo. Gayunpaman, meron din po itong kaakibat na mga hamon na maaaring makaapekto sa kalidad ng ating trabaho at sa kakayahan ng ating isipan. So, babanggitin ko po yung ilang mga paraan kung paano nakakatipid ng oras sa trabaho sa tulong ng AI. Una dyan, pag-automate ng paulit-ulit na gawain. Kayang gawin ng AI ang mga trabahong inuulit-ulit. Halimbawa na dyan, ang autofill ng data sa Microsoft Excel gamit ang AI features. Nandyan din yung mabilis na pananaliksik, research, nakakahanap at nakakapag-summarize tayo, agad-agad ng mga impormasyon. Ayan, paggamit ng mga ChatGPT para paikliin yung mahabang report, kumbaga sinasummarize niya. Nandyan din yung pagsulat ng email, nakakagawa agad ng maayos at professional na email. Nandyan din yung pagsasaayos ng schedule, inaayos ang meetings at mga reminders. Nandyan din yung pagsusuri ng data. Mabilis mag-analyze ng malaking datos. Paglikha ng content. Tumutulong gumawa ng mga presentations, ng mga blogs at scripts gamit ang AI. Automated customer support. Chatbots ang sumasagot sa mga common questions. Ayan, makikita natin yan At pagsasalin at grammar check. Tumutulong ito sa translation at pag-aayos ng grammar at pag-prioritize ng task. Tinutulungan kang malaman kung alin ang urgent, kung alin ang priority. At meeting summaries. Ito, automatic notes mula sa meetings. Pinapabilis. Ito naman yung paraan kung paano naman nakakasira ng ating productivity ang AI. Una dyan, sobrang pag-asa na kay AI. Lahat na lang. Nawawala na nang hindi na ginagamit ang ating isip. Automatic si AI na. Minsan, maling impormasyon. Kasi hindi naman laging tama ang sagot ni AI. So, dapat din na double check nyo din, ha? Nauubos ang oras sa prompting. Matagal bago makuha ang tamang sagot. Minsan, di ba, paulit-ulit ka ng pagsasabi kung anong dapat gawin ni AI. So, nauubos ang iyong oras. Nagiging distraction. Nakakaubos ng oras sa kaka-explore kay AI. At hindi na nahahasa ang skills kasi nga hindi na nadidevelop yung sariling kakayahan eh. Nakaasa na lang kay AI. Panganib sa privacy. Ayan, delikado kung confidential ang data. So, generic ang output. Ayan, walang originality, ika nga. Napaka-general. Sobrang daming tools. Nakakalito kapag maraming AI apps at pakiramdam lang na productive. Kumbaga, eh, busy-busyhan. Pero wala namang natatapos na gawain. Tatandaan po na ang AI ay makapangyarihang kasangkapan. Pero dapat gamitin po natin ito ng tama. Gamitin ang AI bilang katuwang at hindi po kapalit ng iyong pag-iisip.
26: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Siyempre, kasunod ng What is Tips ni Nanay ay recipe ni Nanay. Eto, brown rice seafood paella. Ang mga sangkap po na ating gagamitin, hipon. Ano to, tahong? Siyempre, yung brown rice, green peas, bawang sibuyas, ano pa ba, bell pepper, at swete, pampakulay, di ba, pampaganda. Carrot. Patatas, siyempre. Meron din tayong tahong. Pwede rin dagdagan ng chicken. So, ang paraan po ng paggawa, ano? Siyempre, iluluto natin yung ating shrimp. Iluluto na natin ang isa-isa, di ba? Nakikita nyo naman sa ating monitor, ano? Nandyan yung talabay, yung shrimp. Papalambot, lulutuin na natin siya para pagka ating iniluto ang ating brown rice. Eh, dire-diretso na yan, ano? Sa isang pan po, eh, mag-iinit tayo ng mantika, ano? Igigisa natin yung bawang, sibuyas. Isasama na natin yung bell pepper. Parsley. Ayan, may mga green peas, yung ating bell pepper. Tapos, idadagdag na po natin yung ating brown rice. Lalagyan syempre natin yan ng konting tubig, hindi ba? Kasi syempre, magiging ano yan, sinangag pag hindi natin nilagyan ng tubig. Nadagdagan din natin ng konting atsuete, pampakulay, pampaganda ng ating brown rice seafood paella. Hahayaan natin siyang kumulo, ano? Hanggang sa maluto yung ating brown rice. Tapos idadagdag na rin natin yung dadagdagan natin ng asin, ng paminta, yung ating hipon, ilalagay na rin natin. Tapos, pero huwag masyadong maraming tubig at tansyahin nyo lang siya. Para sakto lang ang luto niya, no? Sasama na natin lahat ang ating mga sangkap pang natitira, no? At pag takpan natin, ano, para maluto, ayan. At pag nakita na natin, luto na yung ating brown rice, ayan, pwede na po natin siyang iserve, ano? Gandahan nyo lang ang inyong presentation, ha? Ayan, o, tingnan nyo yung ating picture sa ating screen, ano? Dapat maganda ang presentation. Ilagay yung hipon sa ibabaw. Pwede nyo rin dagdagan niya ng ano eh. Diba yung mga nuts? Peanuts. Pwede rin, hindi ba? Pwede rin carne chicken na iko-cubes ninyo. Mas marami, mas masarap. Hindi ba? Carrots, yung patatas, green peas. Ayan, pagkayan eh. Nakita nyo na ganyan ang itsura, eh pwede na po natin yung iserve. Parang paborito yan ni Sis Evelyn eh. Dapat nga gagawa pa si Sis Evelyn. Parang hawig yan sa ano eh, di ba? Yung, ano nga yun, Engineer Julius, yung, hindi pa Elia ang tawag eh, yung isa. Ano tawag doon? Yung kanin din. Dito sa atin, ano tawag doon? Sis Evelyn, ano nga tawag doon sa dapat mong lulutuin? Gustong-gusto yan ng nanay ko eh. Kanin din siyang ganyan. Malagkit din. Basta yun na yun, kung ano man yun. So, sa pamamagitan po nyan, babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ito sa pangunguna ni Sean Kyle. Good afternoon and long time no see. Grabe ka naman, Sean. Our community here in Sapang Bato is celebrating the Feast of the Holy Cross. Ayan, happy fiesta. Thank you and God bless. Sean Kyle ng Angeles City, Pampanga. Ganun din. O, Sis Evelyn, yung tinatanong ko, ano nga yun, yung lulutuin mo dapat. Ito si Almost. O, diba? Sis Evelyn, makigreet naman daw. Ay, syempre. Babatiin ko na nga, happy, happy birthday sa aking ating nenet. O, 65 years old na siya. Happy birthday ang pagbati. Ito, mula sa iyong mga kagrupo. O, diba? Kagrupo na namin yung ating ko, si Sis Evelyn. Ng Buliran SMB. Kay Romel Livid. Blessed afternoon sa ating lahat. Kay Mary Crystalline Trumpeta, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Home Econ Nanay. Ayon, Valenciana, Aros Valenciana. Hindi na naluto ni Sis Evelyn. Ako, maraming salamat ating ha. At happy, happy birthday. Ganun din sa mga nakasama natin, ano, masyado kaming masaya nung panahon ng anong araw ng nung weekend, ano, nandyan si na paborito ni Evelyn, si Grace, nandyan si Grace Argarina, ano, si Gracia, si Ma'am Marina, yung kapatid ni Ma'am Marina, si Christy, o, diba? Nako, aliw na aliw kami sa kanya. Ang ganda ng kwento ng buhay nito. Pag minsan interviewin natin to para marinig niyo yung kwento niya. Si Myla, si Ren, si Ariana, si ating at kuyang, si madama, si Doña Irene ng Balconaje de San Jose, dyan sa Tarlac, na nag-i-invite ano, sa atin. Isushoot nga natin yung Ma, anong ulam sa San Jose, sa Balconaje de San Jose. Naku, sino pa ba? Baka naman ako. Eh, si Miss Lucia. Oh. Sino pa ba? Naku, baka magalit sa akin yung nakalimutan ko. Sino pa ba? Siyempre, si Madam President, si Cecil. Hello? Meron pa ba ako nakalimutan? Naku, sorry naman. Nagalit na ito, no? Pero parang wala naman na. Nabati ko naman na sila lahat. Tama ba? Matinding pag-iisip ko, eh. Sorry naman sa mga kakalimutan ko. Message nyo ko. Special greetings bukas yan. Pero tingin ko kumpleto ang aking pagbati, eh. Ayan muli, happy happy birthday kay ating nenet. At belated happy birthday kay Kuyang. At kay Diching Mia, happy birthday kahapon. Ang anak ni Peace at ni China, kapatid ni Pia at ni Mia, na inaanak ko. Happy happy birthday, Diche. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Maraming salamat sa ating technical side. Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille. Sa Marulas Transmitter. Sa ating FM engineers. Kina Bright, kay Rode... nakalimutan ko na. Kay... sino-sino nga yan? Si Emil, si Bright, si Norven, si Ivan, si Gian, si Avi May, at syempre sa ating executive producer, si Yan. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Eco Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
0: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab! World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
25: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
20: RG!
25: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan.
1: Direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

House Leader nanawagan sa Kamara na ipagpatuloy ang momentum sa LEDAC priorities sa muling pagbubukas ng sesyon. May pag-ulat si Melanie Valdoz-Reyes.

0: Bibigyan din niya na ang nalalabing bahagi ng first regular session bago ang Sinidi adjournment ng ika-20th Congress ay magsisilbing pagsubok sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon. Dagdag pa niya, hindi nasusukat ang Kongreso sa dami ng oras na iginugugol sa session, kundi sa mga reformang na ihahatid para sa mamamayan. Iginiit ang Speaker na responsibilidad ng Kamara na gawing konkretong aksyon ang mga ito at ipakita sa publiko na kayang tapusin ang trabaho ng may kaayusan at kaseryosohan. Sa huli, tiniyak ni Dee na magpapatuloy ang malapit na ugnayan ng Kamara sa Ehekutibo upang maisulong ang mga priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinananitili ang pagiging independent ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Sa iba pang balita, mas abot kayang hustisya sa pamagitan ng Alternative Dispute Resolution, pinagtibay ng DOJ si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Muling tinayak ng Department of Justice ang kanilang layunin na gawing mas mabilis at mas madaling maabot ang hustisya sa tulong ng Republic Act 9285 o Alternative Dispute Resolution Act of 2004. Kasabay ng ika-22 anibersaryo ng batas, sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, itinatag ng batas ang mga paraan tulad ng mediation at arbitration na layong mapabilis at mas murang maresolba ang mga alitan ng hindi na dumadaan sa korte. Dapat anyang malaman ng bawat mamamayan kahit nasa malayong lugar na may paraan pa rin para ayusin ang mga alitan ng mapayapa dahil tungkulin ng DOJ na maihatid ang hustisya sa lahat ng Pilipino. Binigyan din ng DOJ na mahalaga ito para mas mapalawak ang access sa hustisya sa bas simple, bas mura at hindi magulong proseso. Ibinida rin ng DOJ ang mga programong ito para palakasin ang ADR tulad ng pilot implementation ng mediation rules sa mga city prosecution office dito sa NCR at mga training program para sa mga mediation personnel sa tulong ng Office for Alternative Dispute Resolution. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Samantala, BIR pinaghahandaan ang bagong property valuation system. Si Ray Ferreira sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Nagsagawa na ng executive briefing ang Bureau of Internal Revenue tungkol sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act kasama ang Department of Finance, Bureau of Local Government Finance at Philippine Tax Academy. Layunin ng naturang reforma na gawing mas makatarungan, pare-pareho at nakabatay sa market value ang sistema ng pagpapahalaga ng mga ari-arian sa buong bansa. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, isa itong pangmatagalang reforma na unti-unting ipatutupad hanggang taong 2028 at 2029. Sa kasalukuyan, mananatili muna ang umiiral na zonal values habang isinasagawa ang transition patungo sa bagong schedules ng market values. Tiniyak ni Mendoza ang kahandaan ng BIR sa aspeto ng sistema, tauhan at datos upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng reforma na magdudulot ng mas maaasahan at patas na sistema ng pagbubuwis sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Learning from home may be boring.
1: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Espina la casa. Espina la
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Publico.
4: Radio Filipinas.
5: And Capital. 104.3 Colab.
6: Collab.
7: World Service. Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM.
9: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine. 1278.
15: Sports Radio. 918.
16: Radio Filipinas.
17: Radio Publico.
18: 738.
19: At Radio Filipinas World Service.
4: Mapapakinggan na.
11: Sa Capital.

0: 104.3 FM.
1: Capital
0: 104.3.
1: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
0: Collab.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
3: Six Information. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
8: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
4: Green Mindset.
8: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
0: Set your mind to think green.
8: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
0: Green Mindset.
8: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po aming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ako ito po no, yung isang malaking tanong na sana po no, ay oo yung sagot ninyo. Pero kung hindi man po, ito pong episode natin ngayon ang makakatulong sa inyo upang mas maunawaan po natin no, kung talaga bang lubos nyo pong nauunawaan yung mga ulat po ngayon no, kasalukuyan, sa kasalukuyang aktibidad ng atin pong Bulkang Mayon. Talakayin po natin na pagkwentuhan ang patuloy pong monitoring no, ng ating DOST FIVOX para po sa ating ding dagdag kaalaman dito nga po sa mga aktibong bulkana sa ating bansa. Kaya naman po makakakwentuhan natin, makakasama po natin si Dr. Paul Carson Alani, Supervising Science Research Specialist mula po sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOX. Magandang hapon sir at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
9: Yes po, good afternoon and good afternoon sa mga listeners.
7: Yes sir, maraming salamat po sa inyong pagpayag dahil ang layunin po nitong episode natin ay talagang maipaunawa po no, sa ating mga kababayan ito pong kasalukuyang aktibidad ng atin pong Bulkang Mayon. Dahil nito nga pong weekend, naiulat po itong naging malawak, yung mga lakas po no, yung makapal na usok mula po dito sa Bulkang Mayon dulot po ng pyroclastic density current. Sa kasalukuyan sir, kamusta po ang aktibidad ng Mayon Volcano? Senyalis po ba ito? Na maaari pong itaas ang alert level nito.
6: So, update naman po muna ng activity sa Mayon Volcano. As of kaninang alas 12 ng tanghali, mula kagabi ng alas 12 ng ating gabi, nakapagtala po ang PBOX ng 181 na rockfall events at siyam na volcanic earthquakes. Kasama na po dyan po doon yung dalawang volcanic tremors. Ito po yung tuloy-tuloy or magkakasunod na mga earthquakes na yung iba po ay umabot po ng 36 minutes o kalating oras po na pagyaning. Pero right now po, overall, nasa alert level 3 pa rin siya. And fortunately naman po, wala naman po tayong, wala nang kasunod. Wala po pong kasunod yung pyroclastic density current na nangyari noong Sabado.
7: Ayun nga po, no, dahil katulad po ng ipinapakita natin, ilan po sa mga videos nito nga pong nangyari nitong weekend. Ito po bang ipinapakitang aktibidad ng Mayon Volcano ay normal lamang po kapag nasa alert level 3 ang isa pong vulkan?
6: Yes po. Actually po, kaya po natin itinaas sa alert level 3 ang Bulkang Mayon noong January ay dahil nga po nagkakaroon na po ng mga pyroclastic density currents. Pero nung panahon na po yun, hanggang sa ng, yung mga naunang pyroclastic density currents, hindi naman po lumalabas. No, rather, still within confined naman po siya doon sa 6-kilometer permanent danger zone. So yun po yung actually isang basihan kung bakit itinas natin to alert level 3.
7: Ayun po, no? So tama, nasa ilalim ng alert level 3, ito po yung mga dapat nating nalalaman at ito po yung mga dapat po nating pinaghahandaan. At pag-usapan naman natin sir, yung epekto po nitong ganitong aktibidad sa ilalim po ng alert level 3 ng Mayon Volcano. Kamusta po yung gaano po kalala yung epekto nito dyan po sa mga malapit na lugar dyan po sa Mayon Volcano?
6: Okay. Yung ano naman po, so far naman po, yung pyroclastic density current itself na nangyari noong Sabado ay doon lang naman po sa loob ng ano ng permanent danger zone. Actually sa pagsusukat ng PBOX umabot lamang siya ng lagpas ng 5 kilometers. So still inside naman po ng ano permanent danger zone, and fortunately naman po totally evacuated naman yung ano yung permanent danger zone ng Mayon Volcano. Pero yun nga po, dahil po sa dami ng abo, lumabas na po siya. Labas ng ano ng permanent danger zone at naapektuhan yung ilang bayan at syudad sa ano western part ng ano ng Albay province. In particular yung bayan ng Ginubatan, Kamalig, Ligao hanggang sa bayan ng Uwas. So, lahat po yan nasa third district ng Albay.
7: So yun po no, good news na ito po no ay pasok doon sa permanent danger zone na itinalaga po ng ating DOST PHIVOLCS. Pero ang talagang hindi po natin masyadong kontrolado ay kung hanggang saan po aabot yung mga abo, yung ashfall po na nagmumula dito sa Mayon Volcano. Hindi po ba ito nangangahulugan sir na kailangan po nating palawakin pa yung itinalaga po nating danger zone upang mas masiguro po yung safety ng atin pong local communities?
6: Well, pagdating naman sa ano yung sa hazard, actually yung ashfall, kung ikukumpara sa pyroclastic density current, hindi naman ganun kaano delikado. At most, maaaring kailangan natin magsuot ng face mask para maiwasan or mamitigate yung hazard na ito. Ang permanent danger zone po kasi talagang yung ano na yon yung kumbaga kinatatakutan natin na mangyari ay yung epekto ng pyroclastic density current. Yung po talaga yung nakakamatay. And sa history po ng ng Mayan Volcano, karamihan po ng casualties, yung mga namatay, ay barring po yung mga epekto ng lahar during an eruption, ay yung pyroclastic density current ang nakamatay talaga. Mm-hmm. Halimbawa po, noong 1993, kung saan 60 katao, lagpas 60 katao yung namatay. And most recently po, noong 2013, kung saan mayroon tayong mga foreign mountaineers, foreign hikers, na namatay dahil sa pyroclastic density current. So, biglang nagkaroon ng eruption ng Mayan Volcano.
7: Mm-hmm. So yun po, no, hindi po pala biro itong pyroclastic density current na ito. At para sir, dahil nga po ang nais natin talagang maipaunawa po sa ating mga kababayan itong makasalukuyang activities dito po sa Mayon Volcano, ipaliwanag nga po natin sir sa pinakasimple po, no, na maunawaan po nila. Dahil kung pagbabasihan po natin yung mga videos na atin pong nakikita, parang makapal na usok lamang po itong nangyari nitong Sabado. Pero sa inyo pong paliwanag, ano po ba itong pyroclastic density current o yung uson po na tinatawag dyan sa may probinsya po ng Albay, dyan po sa Bicol? No?
6: Yung pyroclastic density current po, in its most simple description, magkahalong ano po ito, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa sa dalisdis or slope ng vulkan, ng isang vulkan during an eruption. Yung bilis po nito minsan nag-i-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So mahirap po talagang iwasan yan. Ikalawa po, napaka bukod po sa yun nga, may magkakalong mga bato ito at abo, napakainit po nito. Minsan po nag-i-exceed po, mas mataas po sa 600 degrees Celsius. So lahat po ng yung bukod po doon sa dahil isang magkakahalong mga bato, kung ano lahat ng sisirain po talaga niya, kung ano yung dadaanan niya, at susunugin din po dahil sobrang init. And yun nga po kanina binanggit ko na po na yung mga maraming casualties po ang dinudulot ito. At hindi lang sa ngayon, noong 1951, nagkaroon ng pagsabog ang Hibok-Hibok Volcano, at mahigit 500 katao yung namatay doon dahil sa pyroclastic density current. At dahil nga po doon sa eruption na yun, nabuo po yung precursor ng PBOX, na yung Commission on Volcanology.
7: Mm-hmm. Ako sir, maraming salamat po, no, sa inyong ganyang mga kwento, dahil sa pamamagitan po ng mga kwentong yan, mas maipapaunawa po natin sa ating mga kababayan na hindi po biro at talagang delikado po itong tinatawag natin na PDC. At bukod po dito sir, no, nakita rin po namin sa inyo pong inilabas na ulat yung mga termino po na Strombolian activity. Ano po pong ibig sabihin nito sir?
6: Yung mga Strombolian activity, sa description po yun, mm-hmm, ng isang eruption. Unang naobserbahan po sa isla or sa vulkan ng Stromboli sa Italy. No, meron doon na very active na vulkan, na kapag nagkakaroon ng eruption, nagkakaroon ng pagtutok, nagkakaroon ng parang fireworks display, no? Yung pan nakikita natin tuwing bagong taon sa Pilipinas, kapag merong may mga fireworks. So ganun ang nangyayari, nagtatapon siya ng mga nagbabagang bato pataas, mga pagputok na may kasama mga pagputok. Mm-hmm. Yun lang naman po yung description noon.
7: Mm-hmm. Pero ito pong Strombolian activity na ito, gaano po kalayo yung inaabot ng mga maaaring tumatalsik po, no, ng mga bato at iba pang mga material mula po dito sa vulkan? No?
6: Depende po yan sa lakas. Mm-hmm. Sa ibang halimbawa po natin yung sa Mayon Volcano, minsan nagdi-display siya ng ganyan, Strombolian type of eruption. Nag-range po ng minsan tinatapon niya yung mga bato hanggang mga isang kilometro ang taas, no, sa crater. Pero lately po dito sa Mayon, yung eruption ng 2026, mga 100 to 200 meters yung pinatapon niya ng mga bato.
7: At sir, isa din po no, sa nakita naming termino na ginamit nyo, eh, ito naman pong lava fountaining. Ano naman po ito, sir? At tama po, no, itong mga, ito pong na-observe na ito, no, ay sabay-sabay pong nangyari nito pong nakalipas na Sabado dyan po sa Mayon Volcano.
6: Yes po. Pagdating naman po yung lava fountaining naman po, as the name itself suggests, may, yung lava po ay parang fountain talaga na lumalabas dun sa crater na mataas. Similar din po going to with the analogy ng ano yung sa tuwing bagong taon, meron po tayo mga fountain na ano na binibili sa ano sa mga tindahan at yun yung sinisindihan natin. Basically ganun po ang nangyayari pag sinasabi natin lava fountain eh, except lava po talaga yung nagbabagang bato, stream ng ano ng lava na na tinatapon ng isang bulkan. Minsan po tumatagal po ito ng mga ano nung 2018, yung mga lava fountaining po ng Mayon ay matagal ng mga halos lagpas 10 minuto. Yun po yung ano medyo kaya tuwing nagkakaroon ng eruption sa Mayon, actually tumataas yung ano yung bilang ng mga turista dahil yun nga po pinapanood nila yung eruption.
7: Mm-hmm. So yun po, no, parang nagiging attraction pa po pala, lalo na po tuwing gabi. Ito po nga ganitong activity po dito sa Mayon Volcano. Pero sir, sa usapin po no, ng safety, yung 6-kilometer permanent danger zone po na ito, ay sapat po ito no, kung dahil nga po nabanggit nyo na minsan ay pinapanood talaga ito ng ating mga kababayan. Wala naman po itong direct effect para po doon sa mga kababayan natin na gustong ma-witness yung ganito pong aktibidad ng ating bulkan Mayon, no?
6: Well, as ano naman po, as long as nasa labas po tayo na 6 kilometer permanent danger zone, relatively safe naman po. And yung provincial government of Alba, ito is credit naman po, na-designate din po sila ng mga ano, yung mga recommended na viewing ano, viewing sites sa paligid.
7: Mm-hmm, yun po, no. At sir, dahil madalas din po naiuulat po itong mga insidente ng ashfall, kailan po ba nangyayari itong mga ashfall na ito? Dahil ito nga po, no, yung mga madalas maranasan at ito rin po, no, yung pinakamalawak yung nagiging epekto po sa ating local communities.
6: Nagkakaroon po tayo ng ashfall kapag, yun, kanina pinag-usapan natin, nagkakaroon ng strombolian activity, lava fountaining, yan yung kasi yung mga instance na nagbubuga talaga ng bato at abo ang isang bulkan. Yung other, yung isa pang pwedeng panggalingan ng ashfall ay yung yung kahapon na nangyari, nung Sabado, nagkaroon ng pyroclastic density current. Yung mga maghalong bato at abo na pagulong-gulong pababa, yung mga bato na kasama niya, lalo pang nagano yun, nagtitipak-tipak at nagiging abo. And in turn, ito ngayon yung itinataboy ng hangin at bumabagsak dun sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, Digaw at Uwas.
7: Mm-hmm. So parang sir, kapag mayroon pong naging malakas na activity dito po sa may bulkan Mayon, ay pwede po nating i-assume na ito po, no, ay may kasabay din na ashfall na maaari pong maranasan.
6: Yes po, yes po.
7: Mm-hmm. So yun po, no, dapat nating bantayan, lalo na po doon sa mga local communities na malapit po sa Mayon Volcano. At sir, dahil pinag-uusapan po natin yung sa ashfall, nakita po natin na ang DOST FIVOX ay kasalukuyan pong gumagamit nitong Ash 3D. Kamusta po? Gaano po kalaking tulong ito para po doon sa monitoring at syempre po, no, yung goal natin na ma-lessen po yung impact, yung epekto po sa atin pong local communities?
6: Well, makakatulong po itong ano natin, yung modeling na ginagawa, itong Ash 3D. Then, using computer simulations po, mapipredict po natin saan tatama yung abo at gano'ng pakapal. Dati-dati po kasi, aantayin pa natin kung ano, na bumagsak, saan bumagsak yung abo, saka lang natin masasabi kung anong preparation ang gagawin. Pero yun nga po, nangyari na. With itong ganitong modeling, Ash 3D modeling, computer simulations, bago magkaroon ng ano, bago dumapo yung abo, mabibigyan na natin ng warning yung ating mga kababayan at mas makakapag-prepare na po sila.
7: Mm-hmm. So yun po, no, talagang malaking tulong po itong ating makabagong teknolohiya upang patuloy po pong mapabuti ng ating DOST FEVOC, so yung monitoring at surveillance po dito sa nagiging aktibidad ng Mayon Volcano. At sir, sa inyo pong assessment, dahil sabi nga po natin, mahalaga po yung kaalaman, mahalaga po na nauunawaan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakatira malapit dyan sa paligid ng Mayon Volcano. Sa assessment nyo po, kamusta naman yung awareness po ng mga kababayan natin dyan sa Albay at maging dito na rin po, no, sa aktibo rin ngayon na Bulkang Canlaon, kamusta po yung awareness nila sa mga termino po na inyong ginagamit upang maunawaan po talaga itong volcanic activities dito po sa mga bulkang ito?
6: Well, in terms of ano po yung yung hazard awareness, I think yung of course yung medyo may ano po yung comparison, kasi yung Mayon Volcano regular na nagkakaroon ng eruption. So bagay yung probinsya ng Albay is yung experience nila mas marami yung experience nila kaysa sa ano, sa ibang probinsya, especially with regards to, sa ano, sa volcanic eruptions. And pagdating sa ano, sa hazards, ini-enforce talaga na walang permanent habitation sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Merong mga economic activities na nangyayari, pero still po parang nare-regulate naman po 'yon. And dahil nga po dun sa fairly ano yung regular yung eruption, may mga terms yung mga locals na yung mga kababayan natin sa Albay, may mga terms na sila na ginagamit para ma-describe kung ano yung nangyayari. Yun nga po, yung ginagamit natin na yung pyroclastic density current, meron silang term para doon, yung uson.
7: Mm-hmm.
6: Pero moving naman po sa Canlaon Volcano, unfortunately, yun nga, no, medyo yung huling eruption po kasi ng Canlaon, at least yung major eruption, nangyari medyo 1990s pa. O, medyo matagal, ano, matagal. Halos ano, may generation gap. Kumbaga, so, kukunti yung experience nila sa volcanic eruptions. Pero I think naman yung local government units is, ano naman, ina-address nila yung issue para ma-improve yung disaster response.
7: Mm-hmm. Talagang kailangan po, no, yung mahalaga yung experience, yung talagang karanasan po, no, upang maituro po natin at maipaunawa itong mga ganito pong aktibidad sa ating bulkan. Pero as of today, sir, available naman po yung mga IEC materials na inyong ginagamit na naka-translate po, no, sa kanilang local dialect upang kahit po yung mga bata ay nauunawaan po nila itong mga termino na inyo pong ginagamit.
6: Yes po. Well, yun pala, yung isang comparison, Albay province kasi meron. Generally, isang ano lang yan, language ang dialect na ginagamit, yung Bicol. Pagdating sa Canlaon, medyo complicated dahil maraming mga linguistic ano differences.
7: Mm-hmm.
6: Ano. So, right now, we're in the process of yung translating yung mga ano namin, yung mga IEC materials para makapag-adjust.
7: Mm-hmm. So yun po, no, dito po papasok yung mahalagang gampanin po ng ating mga local government units upang magsumikap po, no, na talagang bumuo nitong mga IEC materials na ginagamit po yung inyong local dialect. So hindi po pwedeng yung DOST FEVOC lamang po natin ang kumikilos. Talagang kailangan po yung magandang ugnayan at pagtulong po mula sa ating mga LGUs. At dahil binabanggit po natin at pinag-uusapan natin ito ito pong mga kahalagahan po ng pag-unawa ng ating mga kababayan. Sir, meron po bang mga senyales na dapat pong bantayan yung ating pong mga kababayan upang mas maalerto po sila na maaaring magkaroon po muli ng matinding aktibidad yung bulkan? Dahil katulad po no, yung pagmataas po ba yung pagsingaw o yung plume, kung madami po bang mga recorded volcanic earthquakes o tuwing gabi po kapag visible po yung tinatawag po no, na banaag o yung crater glow, ito po ba ay mga senyales na pwedeng magkaroon ng malakas ulit na aktibidad yung Mayon Volcano? At sir, yung isa din po no, sa pinagbabasihan ng ating mga kababayan, yung change of behavior po doon sa mga hayop o yung mga insekto po within the community, ito po ba ay pwedeng pagbasihan na possible po na magkaroon ulit ng malakas na activity ito pong Mayon Volcano?
6: Okay. Pagdating po sa monitoring, of course, may mga parameters kami tinitingnan. Pero in general po, meron tayong, bawat vulkan po ay may tinatawag kami mga baseline parameters. So any changes po dun sa baseline parameters na yan, halimbawa po ay sa Mayon po ang normal na ibinubuga na sulfur dioxide niya ay kada araw ay 500 tonelada, 500 tons per day. So any change po doon sa ano na yon, either mag-increase or mag-decrease, could mean na anomalous reading po yon. Kailangan po naming i-check yan, baka po yun po senyales po yon ng ano ng na senyales po yun na may renewed activity. Maaaring may panibagong ano na, baka magkaroon ng pagputok. Next na tinitingnan po natin ay yung mga bilang ng mga earthquakes. Sa isang active volcano po, normal po actually sa isang araw may mga 5 volcanic earthquakes tayo. Maliliit lamang naman po yun. Pero pag yung mga volcanic earthquakes na yun ay dumadami at lumalakas, then again, ano po yun? Senyalis po yun. Maring kunin natin na senyalis yun na may renewed activity. Other parameters po, yung pamamaga ng vulkan. Tinatawag natin namamaga yung vulkan ng inflation. Sabihin, merong pwedeng interpretation na merong magma na umaakyat mula sa ilalim. And then yun, binanggit nyo po kanina, yung namumula, yung bibig ng vulkan, bunganga ng vulkan, which could indicate naman po na yung magma po ay nandun na po, nasa tuktok na, at yun talaga, malapit na talagang pumutok yun. Ilang araw na lang pumutok na yan. With regards naman po dun sa, no, sa mga, yung tinatawag natin, unusual animal behavior, or yung mga, yung pinakamadali is yung mga pananim sa paligid ng vulkan natutuyo. Dahil possibly, ibig sabihin, dahil mayroong umaakyat ng magma, umiinit yung paligid. Or naglalabas na ng mga poisonous volcanic gases, kaya namamatay. And with that, doon na papasok ngayon yung unusual animal behaviors. Sabi nila na pag bumababa daw yung mga baboy damo, mga usa, or mga bayawak, sabi nila, baka puputok na yan. And in a way po, may basis naman po, scientifically, may explain naman po yan. Unang-una po, baka po, wala nang, yun nga po, natutuyo yung mga pagkain, yung mga halaman. So, ibig sabihin, walang makain yung mga hayop dun sa taas, kaya umaalis sila.
7: Mm-hmm.
6: O kaya ay umiinit yung paligid, siyempre, ayaw naman po nila yun, mainit. Dahil unang-una, maliliit lamang sila, especially yung mga bayawak po. Yung nila, talaga nakadikit sila sa lupa. So, ayaw nila yun, mainit. Kaya lumaalis sila. Yung mga ahas, ganun din, lumaalis. So, in a way po, may basis, scientific basis naman po. Pero yun nga po, hindi po siya, sa ngayon, hindi siya reliable dahil maring ipaliwanag naman yung ibang, maring maipaliwanag din sa ibang rason kung bakit umaalis sila. Pero yeah, but there's a possible na scientifically plausible naman po 'yon, pero at this moment hindi pa po natin magamit or single basis lang na dahil nag-alisan yung mga hayop ay pupunta na. kailangan po namin, ang ginagawa po namin, tinitingnan namin yung full na data set. So, yung Malindol, yung volcanic gases, and yung pamabaga ng bulkan. So, lahat po yan tinitingnan namin bago ba kami magbigay ng assessment.
7: Mm-hmm. So yun po, no, talagang kinakailangan po na doon po sa mga local communities natin na maka-observe po, no, ng mga ganitong changes. Mahalaga po na makipag-ugnayan po kayo, no, sa atin pong DOST FIVOC upang makita po nila ito mga changes na ito at maging basis din po, no, sa kanilang mga inilalabas na ulat. At muli po, no, yung araw-araw po na mga impormasyon at updates na nagmumula po sa DOST FIVOC, yan po talaga yung kailangan nating i-monitor para po maging handa at maging alerto po tayo dito sa banta po ng pagputok nitong mga bulkan na ito. At sir, bukod po dito sa Mayon Volcano, pahapyawan lamang din po natin itong isa din pong active volcano ngayon na Bulkang Canlaon. Kumusta naman, sir, yung activities po nito?
6: Pagdating naman po sa Canlaon Volcano, nakapagtala po tayo hanggang kaninang tanghali mula hating gabi kagabi ng 17 na volcanic earthquakes. Mm-hmm. 17 na volcanic earthquakes. At unfortunately nga po, mula kaninang umaga hanggang kaninang bandang tanghali, nagkaroon po tayo ng dalawang instance na nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano. So, bagamat medyo tumahimik, yung relatively tumahimik yung Mayon Volcano, yung Canlaon Volcano naman ngayon ay medyo nagiging mas aktibo.
7: So yun po, no, kaya talagang mahalaga po yung lagi po nating monitoring sa mga updates ng ating DOST FIVOC dahil dito po, no, sa paiba-iba na nagiging activities at behavior po nitong mga bulkang ito. At sir, panghuli na lamang po, hihingin po namin yung inyong mensahe at syempre po, no, yung paalala po sa ating mga kababayan sa bawat Pilipino kung ano po ba yung dapat na maging mindset at kaugnay po dito sa paghahanda at syempre po, no, yung pagtugon na dito po sa effect na pag-aalboruto po ng mga bulkan dito po sa ating bansa.
6: Well, unang-una po, no, pagdating po sa mga ganitong warnings, makinig lamang po tayo or kumuha po lamang po tayo sa ng information mula sa official channels. Huwag po tayong dati kasi yung nung wala pa masyadong social media, minsan sa mga text lang nagre-rely yung mga kababayan natin. And yun nga, nagkakalat-kalat. Ngayon, meron na tayong social media, meron na mga websites, official websites, doon na natin in-upload. Ang FIVOC po, ang PBOX po, nag-lunsad po kami ng Volcano PH Info app at in-upload po namin doon yung mga daily bulletins ng mga monitored volcanoes natin. So, pwede nyo po i-download yan sa inyong mga cellphones at mga tablets, both Android and iOS.
7: Mm-hmm. So yun po, no, bukod doon po sa daily monitoring na ipinopost po sa social media pages ng DOST FIVOC sa ito po ng Volcano PH app, yung isa nyo rin po, no, sa pwedeng i-install sa inyong mga mobile phones at sa inyong pong mga gadgets para po sa mga tama at napapanahong impormasyon na dito po sa activities ng bulkan dito po sa ating bansa. Muli sir, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at sa pagbibigay linaw po dito sa mga terminong inyong ginagamit kaugnay po dito sa Bulkang Mayon at sa Bulkang Canlaon. Muli sir, maraming salamat at mabuhay po kayo.
6: Welcome po.
7: Muli po atin pong nakapanayama si Dr. Paul Carson Alani, Supervising Science Research Specialist mula po sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOC. Ako sana po, no, napakinggan ninyo ng mabuti yung magandang paliwanag mula po kay Dr. Alani sa dito po sa mga termino nilang ginagamit. At we also appreciate po, no, yung mga reports, yung mga ulat po ng ating DOST FIVOC na ngayon po, no, ay nakatapos translate na in Filipino, in Tagalog, dahil ito po, no, ay talagang malaking tulong upang maunawaan po ito ng ating mga kababayan. Na muli po, sundan nyo lamang po yung mga official pages ng atin pong DOST, ng atin pong DOST FIVOX sa para po sa mga tamang impormasyon. At kaugnay po niyan, pwede nyo rin pong i-download yung binanggit nga po ni Dr. Alanis na Volcano PH app na available po sa iOS at sa Android. I-download nyo lamang po, no, para sa tamang impormasyon. At kaugnay po sa ating paalala at sa paalala po ng DOST FIVOX na sundan lamang po yung kanilang mga official pages. Mayroon po silang mapaalala, abiso po, no, sa ating mga kababayan na dito po sa isang TikTok account na isa daw pong impersonation account o nagpapanggap po na DOST FIVOX. Ang paglilinaw po, no, na ang DOST FIVOX ay hindi po nagmamay-ari ng anumang TikTok account. Muli po, no, ito po yung malinaw na abiso po ng DOST FIVOX na wala po silang kahit anumang TikTok account. Kaya naman po yung mga TikTok account na mayroon pong pangalan na ginagamit ang DOST FIVOX, yan po, no, ay hindi opisyal. Muli po ang kanilang paalala para po sa mga tamang impormasyon na bisitahin lamang po ang kanilang website na www.fivox.dost.gov.ph at i-follow lamang po ang kanilang official Facebook na FIVOX at yung kanila pong Twitter account na at FIVOX underscore DOST. Muli po, no, makikita nyo sa kanila pong Facebook page, ito pong TikTok account na kanila pong tinutukoy na isa pong impersonation. Muli po, wala pong TikTok account ang atin pong DOST FIVOX. Muli po, no, sundan nyo lamang yung kanila pong Facebook page at Twitter account, gayon din po yung kanilang website para po sa mga tamang impormasyon. Ang oras po natin, 3:42 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
11: Hala, ma. Lumilimpil po yata.
10: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover, and hold.
10: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay, yung pintana.
10: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
11: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
10: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
11: Sige, ma. Tara po.
10: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
11: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ko kung wala ka?
10: Asus, ang anak ko talaga.
12: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa
21: ulo. May OPM na rock.
22: Pinoy ako.
21: May OPM na rap.
23: What you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
24: Agad magaganda ang mga Pinay.
21: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
21: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
24: Ang ating musika.
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
25: Serbisyong kailangan.
26: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
7: Ang oras po natin na 3:48 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyan daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. Dito po tayo sa ulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. 100 ektaryang rice cluster model farm inilunsad sa isang bayan sa Pangasinan para palakasin ang aninang palay. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
33: Isinagawa sa Barangay Bulintagen, Sangkintin, Pangasinan ang briefing at orientation hinggil sa 100-hectare community hybrid rice cluster model farm sa pangunguna ni Mayor Farah Lee Lumahan, katuwang ang Municipal Agriculture Office. Layunin ng programa na palakasin ang produksyon ng palay sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at sama-samang pagkilos ng mga magsasaka. Ipinakita sa nasabing aktibidad ang mas epesyente at makabagong sistema ng pagtatanim ng palay na inaasahang papataas ng ani ng mga magsasaka. Alinsunod dito sa Rice Productivity Initiative ng Department of Agriculture na nagsusulong ng farm clustering approach, isang sistema kung saan pinagsasama-sama ang maliliit na sakahan upang makabuo ng 100 ektaryang model farm. Ayon sa DA, isinasagawa ng ganitong modelo sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang mapataas ang produksyon sa pamamagitan ng pagtatanim ng hybrid rice at mas organisadong pamamahala ng sakahan. Maasa naman ang lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng programang ito, makababangon ng sektor ng agrikultura at makasasabay sa hamon ng makabagong panahon. Samantala, sa La Union, 3 asosasyon ng mga magsasaka ang naunang nagsanib pwersa upang bumuo ng parehong 100-hectare community hybrid rice farming project na nakatuon sa hybrid rice production. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
7: Samantala, Pangasinan na bangus industry nananatili nga matatag sa gitna ng mga hayop sa gitna ng mga hamon ayon sa SAMAPA. Mula pa rin po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-ulat si Leslie Gemino.
32: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Ipinahayag ng samahan ng magbabangus sa Pangasinan ng kalambong pusong suporta sa pagdiriwang ng Bangus Festival 2026. Ang akbang na ito ay layong ipakita ang lakas at pagkakaisa ng sektor kasabay ng pagkilala sa Pangasinan bilang Bangus Capital ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok sa ekonomiya at produksyon. Binigyang diin ni Samapa President Christopher Aldo Fabia Sibayan ng aktibong produksyon at ang mismong selebrasyon ay patunay ng katatagan ng industriya. Ano yung festival indikasyon na nananatiling malakas ang sektor ng bangus. Ito ay nagsisilbing plataforma upang kilalanin ang pagsusumikap ng mga lokal na producers na at layunin ng samahan na higit pang palawakin ang merkado at palakasin ang kapasidad ng mga mangisda sa lalawigan. Ang Bangus Festival, ito ng selebrasyon ay hindi lamang nakatuon sa turismo kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga tanga Pangasinan. Ang pagkakaisa ng mga local producers ang nakikitang pundasyon upang masiguro ang isang pangmatagalan at maunlad ng industriya para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
32: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
7: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon na nagkwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DOST at ng DOST FIVOX. Ngayon din po kay Dr. Paul Carson Alanis, ang kanilang Supervising Science Research Specialist mula po sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOX. Muli po, no, balik-balikan nyo lamang po itong episode na ito kung kayo po, no, ay medyo naguguluhan at nais nyo pong maunawaan ito pong kasalukuyang activities, ito pong mga terminong ginagamit ng ating DOST FIVOX dito po sa episode na ito. Kasama si Dr. Alanis ay makukuha nyo po yung paliwanag upang mas maunawaan nyo pong mabuti ito pong kasalukuyang activities, lalo na po dito sa Mayona Volcano. Muli po, ulitin lamang po natin ang paalala po ng ating DOST FIVOX patungkol po sa isang impersonation account na dito po, no, sa TikTok. Muli po, ang paglilinaw ng DOST FIVOX na hindi po sila nagmamay-ari ng anumang TikTok account. So kung ano man pong TikTok account na gumagamit po ng pangalan ng DOST FIVOX, yan po, no, ay isang fake account. Muli po, para sa mga tamang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang website na www.fivox.dost.gov.ph at mag-follow po sa kanilang Facebook na FIVOX at sa kanila pong Twitter account na at FIVOX_DOST. Muli po, wala pong TikTok account ang atin pong DOST FIVOX. Muli po, ang atin pong paalala at ang atin din pong paggabay po, no, sa ating mga kababayan, malapit po dyan sa Mayon Volcano, siguraduhin po natin na lagi po tayong magsuot ng face mask, preferably po, no, yung N95 face mask. At yung naging paalala nga po, no, ng ating DOH din, kung hindi po available yung mga N95 face mask, ang pwede nyo daw pong gawing alternatibo ay yung mga basang panyo o damit. Ito pi lamang daw po ito, no, at basain po ng kaunting tubig at maaari nyo na po itong gamitin na pantakip sa inyong ilong at mga bibig. Gayun din po, yung abiso po na mag-double mask o yung double mask method, kung saan meron po nga dalawang standard o dalawang normal na face mask ang pwede nyo po nga gamitin na ng sabay upang mas maprotektahan po kayo dito po sa epekto po, no, lalo na po yung ash fall dyan po sa bahagi po ng Albay at yung mga communities po na malapit dyan sa Mayon Volcano. Muli po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Melchon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayun din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga!
4: Trending issues na pinag-uusapan!
2: Mga programang aabangan!
5: Agahan hanggang hapunan!
2: 66 Informasyon
6: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
12: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
0: Alertong araw, Pilipinas.
4: Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
8: Paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Barm Parliamentary Elections kasado na bukas. Para sa buong detalye, narito si DK Zarate.
14: Radyo Magazine. Report.
15: Magsisimula na bukas May 5 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Parliamentary District Representative Gognay sa kauna-unahang Barm Parliamentary Election. Ayon sa COMELEC, magsisimula ang paghahain ng COC alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at tatagal hanggang May 7, 2026. Sa kaparehong mga araw rin isusumite ang

0: Samantala, groundbreaking ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite, asahan ngayong buwan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Aarantada ngayong Mayo ang groundbreaking ceremony para sa Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Sa talumpati sa bawat bayan makikinabang program sa General Trias, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na base ito sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Vicremulla kung saan gagawin ang groundbreaking ceremony ngayong buwan. Tinatayang mayroon itong 200-bed capacity at magsisilbing kauna-unahang branch ng PGH sa labas ng Metro Manila. Sabi ni Pangulo Marcos, malaki na ang naging pagbabago sa Cavite kasabay ng paglaki rin ng populasyon nito. Dahil dito, nangangailangan anya ito ng suporta mula sa national government. Sabi ng Pangulo, asahan ng taong bayan ang walang katapusang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maramdaman ng publiko ang mga programa ng gobyerno. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, House Panel Chair hinamon si Davao Congressman Paulo Duterte na ipagtangkol si Vice President Sara Duterte sa plenaryo at patunayan ang alegasyon ng defunding. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Hinamon ni House Committee on Public Accounts Representative Terry Lidon si Davao City Representative Paulo Duterte na patunayan ang alegasyon nito na may banta ng district defunding upang mapilit ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lidon, dapat ilahad ni Congressman Duterte ang ebidensya ng kanyang paratang sa tamang forum sa halip na ipahayag lamang ito sa publiko nang walang sapat na patunay. Pinunari ni Lidon na sa nakalipas na buwan ay sa social media lang ito naglalabas ng kanyang mga statements. Sa nalalapit na pagtalakay ng impeachment proceeding sa plenaryo kasunod ng aksyon ng House Committee on Justice, inaasahan din ng mambabatas na personal na ipagtatanggol ni Paulo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
5: Swak na budget recipes?
4: Life na buong family!
6: Tala kayang makakalikasan!
4: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine 1278 AM
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo! Publico!
8: Radyo Pilipinas!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan!
17: Radyo! Radyo Magazine 1278.
18: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, muli po tayo magkakasama-sama tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para updated pa rin tayo sa ating lagay, sa ating mga kapaligiran, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Yes po, opo, muli tayo nagbabalik tuwing araw ng Lunes. Makakasama nyo na ulit ang inyong friend ni Maru mula Lunes hanggang Biyernes. At bukod dyan, syempre kaagapay din natin sa ating technical side sina friend ni Julius Ungab, friend ni Camille Umali at sa ating executive producer na si friend ni Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
4: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru.
5: Dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura.
5: Iskultura. Iskultura.
0: Another day, another fruitful conversation na naman ang ating iyahain ngayong hapon. And of course, dito po sa ating programa ay marami tayong itinatampok na mga talentadong mga artist dito po sa ating bansa. Mapapainting man yan, mapadrawing, ano pa ba, mga sculptor, at marami pa pong iba. Kaya sana po ha, sinusuportahan po natin ang ating mga kapwa artist. Lalong-lalo na kung saan ay kanila pong itinataguyod at itinataas ang galing ng mga Pilipino. Pero this time, dadagdagan natin ang ating kaalaman and of course, ang ating inspiration para naman maipagpatuloy pa natin ang ating skills pagdating sa pagpipinta. Meron tayong makakakwentuhan ngayong hapon. Atin pong makakasama si Miss Marianne Gran Paredes. Isa po siyang visual artist at ang nasa likod ng MG Paint. Tama ba yun? Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Iskultura.
6: Ay, magandang hapon, Maru. Magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Iskultura.
0: Magandang hapon po ma'am. Kumusta po kayo ngayong hapon?
6: Mabuti naman, oo, pero napakainit ng panahon, di ba? Pero masarap pa rin.
0: Nako, and of course, syempre, nagpapasalamat tayo sa maaliwalas na panahon. And sana nasa mabuti nga po kayong kalagayan dahil nga po, tulad po ng nabanggit yun, napakainit ng panahon. Always stay hydrated, ma'am. And dito po sa ating pag-uusapan, kayo po isang visual artist, ma'am. Tama po ba yung nabanggit ko kanina, yung MG Paint?
6: Tama po, MGPain po ang aking social media account. Mm. Bakit MGPain? Kasi Mary Ann Gran Paredes. So parang in-incorporate ko lang po ang pagpipinta sa aking pangalan.
0: Ayun. Kasi yes, lahat naman po tayo, no? Kapag talaga nagsistart, pagdating sa mga logos o di kaya naman sa mas tumatak ang ating pangalan, magsisimula tayo sa mas madaling matatandaan ng ating publiko. And syempre, ma'am, kwentuhan niyo po kami, paano po ba kayo nagsimula bilang isang visual artist?
6: Opo. Actually, Maru, maliit pa lang ba? Maliit eh, no? Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. Yan. Mahilig na ako magkulay. Masaya ako nag-arts and crafts, ganyan. So, dumating din sa point na yung college, maghahanap na ako ng kursong papasukan. Sabi ko, gusto kong mag-fine arts. Alam mo yun? Kasi gusto kong ma-enhance yung creative skills ko. So, kumuha ako ng kursong fine arts. Doon, mas natutunan ko magpinta. Simula rin ako mag-join ng mga painting competition. Ganyan. So, from there on, say ko, wow, ang sarap magpinta. But then, after graduation, Maru, hindi ko na rin siya na-practice. Kasi siguro, tulad din ng iba na pumasok sa mga corporate world. So, pumasok ang pagiging animation sa naging web designer ako, naging graphic artist ako, ganyan. Hindi nagpipinta, pero nasa creative field pa rin naman. Ayan. Pero, come pandemic, parang I find my way back to painting. Pandemic. Oo, kasi ito yung time na parang nag-pause yung mundo, di ba? Parang natabunan tayo ng fear noon. Ako, personally, yung takot ko, hindi ko ma-explain na parang I wanted to take it away, but I don't know how. Ano mo yung ganon? Tapos merong one time, may nag-message sa amin, a relative, parang sabi niya, can you do an artwork or pwede ba kayo magpinta ng mga bata? Kasi yung mga ano, mahilig din sila sa mga ano, arts and crafts, may sila magpaint. So sabi niya, para sana sa mga frontliners at sa mga taong may takip noon, let's send them love and encouragement. So parang sabi ko, oo nga no, akalain mo yun, you can send love and encouragement through art. So parang yun yung nag-inspire sa akin na bumalik sa pagpipinta.
0: Yun.
6: Yun.
0: Mm-hmm. Hindi lang siya parang ano eh, parang skills mo lang siya, ma'am, na hindi lang siya basta skills na kung gugustuhin mo lang. Kasi sabi niyo nga po, ma'am, na ikwento niyo ay pinursue niyo rin po siya sa college na kung saan eh nag-take kayo ng fine arts. And during those time, ma'am, kasi syempre kapag dating sa college, kung isipin, pagpipinta yung talagang pinasok niyo po, pero pagdating sa college, parang ang dami niyo nang mas natutunan pa, yung digital, yung nabanggit niyo rin, ma'am. Kumusta naman po yung gano'n, nabanggit niyo nga rin po, kung minsan ay hindi niyo na po na parang naisang tabi niyo po saglit itong pagpipinta?
6: Tama. Actually, Maru, I'm fine arts but I'm majoring advertising. So, siguro kaya din ako napasok sa mga digital digital field ganyan. So, okay naman actually natutuwa naman ako dun sa mga work na yon because it's still creative, 'di ba? And I think nalilinya pa rin naman dun yung aking kurso. But then again, I decided to really pursue painting kasi siguro by the way, Maru, I'm a mother of three.
0: Wow.
6: So I'm a full-time housewife din. And siguro that's the main reason na parang medyo nag-back off ako into corporate world kasi I wanted to spend time with my kids, with my family, ganyan. So para sa akin kurso ko fine arts pero hindi naman ako nalalayo sa tinatahak kong goal, ganyan.
0: Yes, totoo naman po 'yun, ma'am. And kumbaga lahat naman po ito with different task. parang pag nag-collide naman po ito or kapag nagsanib lahat ng ito, eh mag-share, kunyari yung paintings po ninyo, lahat ng experience niyo from the digital world or sa advertising, pwede nyo naman magawa into painting, o di kaya naman, yung mga napinta nyo na before, pwede nyo magawa kapag dito sa digital world and dito sa ating corporate work. And even, ngayon naman po, ngayon po kayo ay nagkaroon ng pamilya, how was it naman po, mama? Mas lalo po bang nag-lesson ng inyong time sa pagpipinta or kabaligtaran naman ay naipasa po ninyo ito sa inyong mga anak?
6: Actually, yung sa totoo lang, I'm happy with the decision na medyo mag-back off sa corporate world at magpinta kasi mas maraming ang time. Though, syempre, minsan, challenging pa rin kasi sa bahay ka nag-work, tapos nasa bahay yung mga bata. So, minsan it's, instead of you painting, pero may kailangan yung mga bata o may kailangan sa bahay, you have to prioritize them. Yes. But then again, I'm finding time to balance both naman. Mm.
0: Eh, nakakaanga yun, ma'am.
6: Ano din eh, minsan nasasama ko yung mga bata.
0: Yes, yes, ma'am, nakakahanga naman din yun. Kasi mostly naman din talaga sa ating mga mommies na talagang kapag may talent din sila like yours, ma'am, kung minsan talaga yun na isasantabi na talaga nila na kung minsan di na po nila nababalikan, pero kayo ay napapanatili nyo pa rin ang inyong talento sa pagpipinta and at the same time, tulad nga po ninyo yung time management din naman na kahit pero even kayo ay naging magulang na rin po, naging mother, syempre hindi pa rin nawawala sa inyong oras itong pagiging visual artist. Ano po ba yung mga naging inspirasyon nyo dito sa paggawa po ng inyong mga obra? And can you tell us more, ma'am, ano po usually yung mga team na inyong mga ginagawa?
6: Yes. Oh, actually sa ngayon, Maru, ang inspirasyon ko talaga ngayon comes from women. Lately lang, meron akong solo exhibit na ginawa.
0: Wow.
6: Last month. I don't know if pwede ba siya i-disclose, but it's a gallery in Moa Square. Tapos the exhibit is entitled All of Her. So, parang it showcases, yung collections ko doon shows the different faces, different moods of modern women, ganyan. So, parang it's inspired me to do those series kasi I want to celebrate women. I want to empower them. Yung I wanted to show their strength, their softness, their struggles, yung beauty of a woman. Alam mo yun, I wanted them to be reminded that of their self-worth, of their value, that they're powerful in their own story. Yun yung gusto kong ipakita pagka gumagawa ako ng obra.
0: Nako.
6: Sila talaga yung inspiration ko.
0: Nako,
6: yung mga babae.
0: Yes. And we'll never know, ma'am, how impactful that is na kahit sabihin man ng iba na ay drawing lang yan or painting lang yan, pero kapag may mga kapwa babae tayo, kapwa nanay, magulang, kahit lahat naman ng gender makakita ng inyong obra and maintindihan kasi yung art naman ay depende sa pagkakaintindi, pagkaka-translate, pagkaka-interpret natin sa mga nakikita natin and depende na lang din yan kung paano natin naiintindihan yung nais niyo pong ibahaging meaning behind those artworks, ma'am. Pero naku, malaking bagay po iyon para sa mga nakakakita. And may mga nakita po ako sa inyong page, ma'am, na parang mga images ng bata. Ang cute po, ma'am. Parang cartoons. Anong team po yung ganun, ma'am?
6: Yan, actually, ginawa ko yung character na yan. Parang mga, childlike character, di ba? Very vibrant. Yan. Ang inspiration ko naman dyan, yung mga younger generation. Because I wanted to reach out to them. I wanted them to alam mo yun, maintindihan nila yung artwork ko, yung message ko. So, parang, I'll make use of a subject na makukot yung attention nila. I don't know if na nakita mo tong mga collection na ito, pero yung title na ginamit ko rin sa collection na to are mga terms ng mga kabataan ngayon. Oo, kasi gusto ko nga na gamitan yung salita nila, diba? Para mas maka-communicate ako with them properly.
0: Yes. Yes, totoo po yun. Yung generation naman natin, sabihin man natin, malaki yung gap in terms of numbers or years. Pero kung tutuusin, madali lang naman paglapit-lapitin yung mga gaps na yan or yung mga generation gaps na yan. Kapag kunyari, for example, yung generation natin, ma'am, ilalapit natin sa kung ano yung gusto ng generation ngayon, ng kasalukuyan. And habang nakikita ko nga po yung artworks niyo, ma'am, na nabanggit ko nga po, nabanggit niyo rin po kanina na very light, parang totoo po yun, habang yan, tulad po ng nakikita natin, sobrang ang gaan makita, ma'am, ng mga colors, yung pag nakikita po mismo yung portrait na ito, parang walang problem or any burden kang mararamdaman. Nung ginagawa po ninyo ito, ma'am, ano po yung nasa isip po ninyo na parang may nakita nga rin po akong video po ninyo sa inyong page. Parang nag-start po kayo na may tatlong orange tapos nakagawa na po kayo ng portrait ng cartoon.
6: Yes, yes. Ang inspirasyon ko dito, parang gusto ko lang talaga magpasaya, Maru. Alam mo yun, gusto ko lang talaga yung makaramdaman ng mga viewers ko yung maging positive energy. Alam mo yun, yung tanggalin yung mga negative emotions, ganyan. So more on happy feeling talaga. And hopefully, yun yung nabibigay ko sa mga viewers ng artwork ko.
0: Yes. Hoping naman tayo, ma'am, na sana mas marami pa tayong ma-reach nitong nakakakita rin ng inyong mga artworks and sana mas maraming sumuporta. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, sana mas maraming sumuporta sa ating mga Filipino, sa ating mga local artists tulad po ninyo, ma'am, na patuloy na nagbibigay inspirasyon para sa bawat isa. And tulad nga po ninyo ng nabanggit nyo kanina na kahit ito pong mga obra po ninyo tulad ng nabanggit ko kanina mga parang cartoon for you para makapagbigay, makapagpagaan ng kalooban, ng mga nararamdaman ng mga nakakakita for sure doble-doble po yung nararamdaman nila kapag nakikita po na yun. Kasi kung sa mga artist pa lang, ma'am, positive vibes na agad yung siguro for sure, ma'am, during the process syempre magaan ang inyong feeling habang ginagawa. What more pa kaya yung sa mga nakakakita? Kumusta naman po, ma'am, yung reaction po nung mga nakakita ng inyong artworks and also dun sa artworks po ninyo sa mga naging exhibition po ninyo?
6: Natutuwa ako na natutuwa sila. Of course, I have a meaning dun sa pininta ko, but then again, they have their own meaning. And natutuwa ako because my painting is communicating with them. And again, happy rin ako because I think yung goal ko is na-achieve ko.
0: Yes.
6: Because the feeling na na-receive ng viewer is yung happy feeling, yung calmness, yung positivity. So, yun talaga yung importante talaga sa akin. We have a different perspective, but again, the feeling is the same.
0: Yes. And also, ma'am, congratulations na rin. Dahil, syempre, isang karangalan bilang isang artist and also exhibitor, yung magkaroon ka ng sarili mong exhibition na maipamalas, maipakita ang inyong galing sa inyong talento sa pagpipinta. Kumusta naman po yung inyong experience, ma'am?
6: Bawat exhibition, iba-ibang experience. Nakaka-proud, nakakagaan ng pakiramdam, nakaka-boost din ng self-confidence. And nakaka-proud kasi as a Filipino, 'di ba? Lalo na nag-exhibit tayo locally and internationally. So parang nakaka-proud lang na dala mo yung bansa mo habang
0: yes.
6: Ina-exhibit yung gawa mo. Hindi lang ikaw 'yon.
0: Yes. Totoo po. And matanong ko lang, ma'am, nakakailang exhibit na po ba kayo, ma'am?
6: Hindi ko alam, Maru, pero siguro mga more than 10, ganyan.
0: Wow!
6: Na, pero more on group exhibit. Lately lang din ako nabiyayaan ng solo exhibit and I'm very, very thankful for that. Kasi for me, it's a blessing na pabiyayaan ng ganong klase exhibit.
0: Nako mama, soon i-manifest natin yan na magkaroon kayo ng solo exhibition. And usually naman ma'am, dyan naman talaga nagsisimula tayo kapag doon tayo sa makikihalubilo din muna tayo, magkakaroon muna tayo ng connections with other local artists. Then for sure ma'am, sooner magkakaroon na rin po kayo ng solo exhibit. And matanong ko lang ma'am, usually itong mga painting na ito, sa tagal nyo na rin pong nagpipinta, gaano po katagal po ang nagugugol nyong panahon or oras sa paggawa ng isang obra?
6: Sa totoo lang, iba-iba. Iba-iba. Meron painting na isang upuan mo lang nagawa mo na. Meron naman, inaabot ng linggo, inaabot ng buwan. Meron din ako inaabot ng taon, believe it or not. Bakit taon? Kasi nagawa ko naman na siya. Meron ng pinta. Okay naman. Pero hindi pa satisfy ang puso ko. Alam mo yung gano'n, na parang hindi pa masaya ang puso ko, may kulang pa. So, inabot siya ng isang taon bago ko talaga siya na nakita na, ito pala yung kulang. Alam mo yung, tapos, doon ko lang masasabi na, tapos na tong obrang to. Ganyan. So, iba-iba, Maru.
0: Tsaka na, ang nakakatuwa po na gano'n na, kayo po mismo ma-realize niyo kung ano yung kulang. Kasi syempre yung iba, it takes longer time para for them to analyze themselves na ma-realize nila kung ano yung kulang, kung ano pa yung dapat dagdagan, kung ano pa yung dapat nilang paghusayan. Pero in just those time, ma'am, syempre, parang for you kasi as an artist, napaka-fulfilling na finally maisip mo na ito yung kulang, ito yung mas makakapagpasaya sa'yo. Pero bilang isang visual artist, ma'am, para sa'yo na since sa child po ay nagpipinta na kayo, ano po bang ibig sabihin para sa inyo ng pagpipinta?
6: Sa tingin ko sa akin, ang pagpipinta, hindi lang siya basta-basta expression. Sa akin, it's one way of communicating. Alam mo yun, it's sending a message na you're allowing others to receive it, to interpret, and to answer. So, ano siya, para siyang language sa akin. It's a shared space between an artist and a viewer's perspective. So, hindi lang talaga siya basta expression. Alam mo yun. Communicate, it's one way of communicating in a silent way nga lang.
0: Yun. And additional question, ma'am. May mga certain times po ba na ano yung parang nakatulong yung pagpipinta sa isang challenges na dumating po sa inyo?
6: Oh, actually, every time na nagpipinta ako, natutuwa ako kasi feeling ko it's a time for me to pause. Alam mo yan, yun na yung me time ko. Pagka nakikita nga nila dito sa bahay na nagpipinta na ako, parang meron na nakalagay na do not disturb. Yung gano'n yung mga hindi na nila kanisar. Yes. Kasi they know that is my me time. For me kasi, ano siya, yun na yung time ko to reflect, ganyan. Tapos I'm finding my balance again, ganyan. Tapos pagka natapos mo yung isang obra, parang I feel energized. So para rin siyang charging system sa
0: yes.
6: akin, pagpipinta. Diba?
0: Tsaka yung parang tinatawag nga po natin ngayon na slow time. Tulad po lang nabanggit niyo, ma'am, yes. Diba, sa corporate world talaga, lahat, everything is urgent, parang ganun. Lahat kailangan mong gawin ng mabilis. Pero kapag ginagawa mo yung mga hobbies mo, parang for you, dapat, kalmado lang. Huwag natin madali eh. Wala namang nagmamadali sa atin. And what about ma'am, pagdating sa pagpipinta, may pagkakataon ba na parang naging hadlang yung pagpipinta sa mga naging decision mo in life?
6: Well, siguro sa akin, hindi naman siya hadlang. Pero, medyo hindi ko naman siya nakikitang hadlang. Sa totoo lang, malaking tulong siya sa akin. Medyo challenging lang kasi may mga times na kailangan pagtuunan ko siya ng oras. Kasi katulad nga yung na-mention ko kanina, iba-iba yung oras at araw, kung gaano katagal, inuukol ang pagpipinta, ganyan. Tapos minsan, meron kang ang oras, pero yung sarili mo naman, hindi wala siya sa... Oo, hindi ka makapag-concentrate na magpinta. So, medyo pagka nag-conflict yung time tsaka yung mood mo, medyo yun yung challenging part. But,
0: yes.
6: So, yun.
0: Mm-hmm. Totoo din po yun, ma'am, no, na talagang minsan, parang... Okay naman yung katawan mo, yung pag-iisip mo, pero kung minsan yung mood mo naman parang di mo feel magpinta, o di kaya naman ready na yung mga materials mo for painting, pero ikaw naman yung ayaw mo. Parang di mo na alam kung ano ba talaga yung gusto mong gawin.
6: Mm-hmm.
0: Pero ma'am, ito na lang din, ilang katanungan na lamang. Meron po ba kayong maipapayo sa ating mga kababayan na nais simulan yung pagpipinta, o di kaya naman nagkakaroon ng self-doubt pagdating sa kanilang talent sa... Ano mang talent sa anything related sa arts?
6: Ako siguro ang mapapayo ko lang sa mga artists, sa mga aspiring artists. Actually, di lang sa mga artists, sa mga may mga goals sa buhay, diba? Siguro find your purpose. Kung pagpipinta yan, start painting. Tapos stay consistent. Bakit find your purpose? Kasi it will guide you . Diba? It will guide you. Kung kunyari may mga dumating na pagsubok, you always go back to what is your purpose. Tapos, start painting. Kailangan may action. Because pag walang action, you cannot start your journey. Diba? And of course, consistency, because consistency will help you grow. Yeah. So, siguro yun, kailangan lang natin gawin yung mga bagay na yun para kahit papaano, masimulan at magawa natin yung ating gusto.
0: Tsaka totoo naman po, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan. And ma'am, meron na po ba kayong mga upcoming events and also social media pages and contact number para sa mga nais pong magpa-commission sa inyo? Go ahead po.
6: Yes po. We have an upcoming exhibit. Okay lang po ba na-disclose ang ating
0: yes,
6: mga
0: gabi? Yes po, sure po, ma'am.
6: Ganyan. Oo. We have upcoming exhibit this May 6. So, Wednesday na po ito sa Capitolio Art Space. 6 p.m. po kung makakapunta po kayo. Ang title po ng exhibit ay Sunny Side Up. Ayan. So, bukod doon, meron din po kaming gaganapin ulit na group exhibit. Sa May 23 naman po, ang title po ng exhibit is Her in Any Form. Parang it's a tribute to all mothers naman po ang tema ng exhibit na ito. So, hopefully, makapunta po kayo, makavisit po kayo kasi baka makipag-communicate sa inyong aming mga obra, diba? And sa katulad nga po na nabanggit ni Maru, ang aking social media account sa FB page and sa IG page, mgp.aint. Ayan. Visit lang po kayo doon. You can message me there kung magpapa-commission po kayo. And I also have my contact number there.
0: Ayun, maraming salamat, ma'am, and more exhibitions to come.
6: Maraming,
0: and finally, sana po magkaroon na rin kayo ng solo exhibition and also, syempre, more commissions to come. Naku, ma'am, maraming salamat po for sharing your journey to us, and sana po, see you somewhere, see you around, and sana po mas marami pa po kayong maibahaging mga gandang kwento patungkol po sa inyong journey into visual artist, and maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras sa panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
6: Maraming salamat, Maru, at maraming salamat po sa lahat at sa Skultura.
0: Atin pong nakapanayam si Ms. Marianne Gran Paredes, isa pong visual artist at ang nasa likod ng MGP Inc. Ayan, di ba nakakatuwa po na makarinig ng iba't ibang kwento? Kung saan, ay pinagpatuloy nila yung kanilang journey para sa kanilang mga natatagong talent. Kasi di ba meron talaga sa atin ang merong likas na talento na kung minsan ay napuputol na kapag may nakaharap silang mga challenges. Pero ngayon, mas nadagdagan ng ating dahilan, ang ating inspirasyon para may pagpatuloy. At kung sakali man, di ba meron nga tayo, nabanggit ko kanina yung pagkakaroon ng self-doubt. Aba, lahat naman tayo dyan ay nagkakaroon ng ganyang phenomenon, di ba? Sana ay nagkaroon tayo ng inspirasyon mula sa naging kwento ni Miss Marianne Gran Paredes sa kanyang journey sa pagiging visual artist. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
5: Tara na sa Eskultura!
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret! Baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
9: Likhang sining na proudly Pinoy.
22: Influence na yan.
9: Radyo Magazine
23: 1278.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Pagpapakita ng kaugalian.
27: Paano po?
26: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
28: kahit kailan
26: o saan man, samahang bayanihan,
28: dito lang sa Iskultura.
26: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Roser. At syempre mula sa pagbibinta, hayaan niyo akong mag-share pa rin sa inyo ng ilan sa mga tumatak pagdating pa rin sa sining dito sa ating bansa. Ito, umpisahan ko, kilala niyo ba si Ang Kiyokok? Sayang nga eh, mayroon akong isang bagay kung saan ito po'y mula or binigay ng mga kasama natin mula sa Cultural Center of the Philippines kung saan ay ito'y gawa ni Ang Kiyokok. Ayan, sana na hindi tayo namamali ng pronunciation, ano? Pero sino muna si Ang Kiyokok? Siya po ay hinirang na pambansang alagad ng sining dito po sa ating bansa para sa sining bisual o National Artist for Visual Arts nitong taong 2001. Naku, maalala ko lang ha, may mga nagtanong din na, parang may mga nabasa akong tanong na meron pala daw na National Artist for Visual Arts. Kasi akala ng iba na parang recently lang or sa mga Gen Z or yung mga bagong generation ngayon, dun lang nauso yung term na visual arts. Naku ha, noon pa po yan, meron pa tayong sining visual in Tagalog. And meron nga tayo tulad po nito ni Sir Ang Kiyokok. Naku, saan siya rin po ay isang pangunahing modernistang pintor o Filipino modernist painter. Kung saan ang likhang Kiyokok ay may matingkad na partikularidad sa estilo, disenyo at pamamaraan. Parang kanina si Ma'am Marie, ano, na yung kanya bilang isang visual artist and painter, ay yung kanya gusto niya sa mga artwork niya ay medyo maaliwalas, magaan sa mata, magaan sa pakiramdam kapag nakita ito ng mga viewers. Pero dito si Ang Kiyokok, ang kanya ay may matitingkad naman ang kulay. Kung saan ang kanya mga visual ay mayroong tiyak na kaisahan, unity, identidad na visual at sistema ng metapora. Kaya yung mga obra niya ay kagyat na nakikilala. Sayang nga eh, meron nga, yun nga, speaking of yung na-share ko kanina, may binigay sa akin yung Cultural Center of the Philippines na kung saan ay isa doon ay parang small parang painting or makikita doon yung naging isa sa mga obra ni Ang Kiyokok na tulad nga ng nabanggit ko kanina, di ba, yung kanyang obra ay usually matitingkad. And yun nga naalala ko, yung mga ginamit niyang kulay doon ay matitingkad ang kulay. Sino pa nga ba si Ang Kiyokok? Tanyag sa kanyang mga ekspresyonistang rendisyon ang karaniwang bagay-bagay. Gaya ng mga aso, pusa, isda, kalansay, even yung mga tinik. Mga basurang pabrika, yung mga e-waste din. Ano? Meron ding barbed wire, ganyan din yung mga kadalasang tema sa sining na mag-ina, magsing irog, at marami pa pong iba. Sana no, yung mga ganitong klaseng sineshare natin, maipakilala pa ito, hindi lang dito sa ating programa, even sa mga libro natin, sa ating mga arts, diba, na sana hindi lang yung different style of art, sana meron din doon na nakalagay sa ating mga libro, yung mga pangalan ng ating mga national artists dito po sa ating bansa. Naku, napakarami po yan. At patuloy po yan na daragdagan mula po sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts. Kasi sa totoo lang, ano, kung iisipin ko, kung babalikan ko nung nag-aaral ako, parang wala akong matandaan na may nabanggit sa mga libro natin itong mga national artists natin. Napakarami pa naman nating category. Merong for film, merong for broadcast, meron din sa architecture, literature, or kaya diba yun yung panitikan. Napakadami po, pero kukonti or ni kahit ni isa nga lang walang nababanggit, ano? Sana panawagan din natin yan na mas madagdagan yung laman ng ating mga artwork books. Hindi lamang pagdating sa mga estilo ng pagdodrawing, pagpipinta, even paano ba ito nagmula, paano ito nagawa, or sino yung mas na, or sino yung mga nagbigay kilala sa talento ng mga Pilipino. At bukod kay Ang Kiyokok, isa pa na nagbigay ng karangalan sa atin pagdating sa visual arts ay si Sir Federico Alcuas, kung saan isa po siyang prolipikong pintor, eskultor at tanging Filipino artist na nagkamit ng pinakamaraming gantimpala at parangal sa international sa larangan po ng pagpipinta. Wow! So, diba yan, even yung ganitong klaseng achievements po na sana ay madagdagan sa ating mga libro at makilala po ng mga kabataan. Kasi syempre, hindi naman biro, no? Yung ganitong achievement in life na makapagbigay parangal at daladala mo yung pangalan ng ating bansa. Diba, hindi lang po siya pintor, ganun din isa po siyang eskultor. At siya po ay National Artist for Visual Art din. Kung saan naging National Artist for Visual Artist po siya noong taong 2009. Ayon nga po dito, sa NCCA, isa siya sa mga itinuturing na maestro ng abstraction. So, kung usually po kung kayo ay pumupunta sa mga exhibition ay meron talaga na mga artist na hindi mawawala sa kanilang exhibit yung mga abstract na siguro for sure kayo mga ka-frenny napapaisip kayo ano bang meaning nitong mga abstract art, kasi di ba parang parang pa-circle lang naman ito, iba-ibang estilo, iba-ibang linya, parang wala ka namang nabubuong image. Nako ha, baka kailangan mo pang idigdip at basahin pa ng kakaunti yung mga nakikita natin mga abstract. Nako, maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Sana marami po kayo nakapulutang aral pagdating sa visual art. At syempre maraming salamat din sa ating nakapanayam kanina si Miss Marianne Gran Paredes, isang visual artist at ang nasa likod po ng MGP Inc. Maraming salamat din sa ating nakaagapay sa technical side, sina Frenny Gilusunga, Frenny Camille Umali, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
16: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
17: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
18: Hala, totoo? San ka sumali?
17: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
18: Naku po! Juan! Scam yan!
17: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
18: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
17: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
18: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
17: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
18: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
17: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
19: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
18: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Dagling kaalaman!
20: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling kaalaman.
13: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Serbisyong kailangan.
23: Serbisyong kailangan.
22: Direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas,
33: Radyo Publiko.
31: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
34: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
35: Magazine 1278 kilohertz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Ang ating pong official hashtag ay hashtag MTR117. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako po ang inyong Ate Rain.
36: At ako naman po, si Ate Jules.
35: Ngayong episode ng Makabata Teleradyo, binibigyan natin ng pagpupugay ang ating mga manggagawang Pilipino, ang mga magulang, guro, health workers, empleyado at lahat ng patuloy na nagsisika para sa pamilya at sa bayan. Saludo po kami sa inyo.
36: Tama, Ate Rain. Pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin, yung pagdating sa mental health, lalo na kung paano naapektuhan ng work ang family life at syempre yung mga bata mismo.
35: Oo nga, Ate Jules. At sakto talaga itong usapin dahil kakagunita lang natin ng Labor Day noong May 1. Oo, no? So very timely na pag-usapan, hindi lang ang trabaho, kundi pati kung paano nito naapektuhan ng mental health at family life.
36: Totoo yan, Ate Rin. Kaya mahalagang bigyang halaga ang balanse, pagpapahinga at emosyonal na kalusugan. Kasi bahagi ito ng mas malusog na pamilya. Kasi kapag okay si parent, mas healthy din ang buong family.
35: Pero bago natin mas malalim na pag-uusapan, no? Kasama natin ang esteemed guest mamaya, no? Mga ka-MTR, mahalagang pag-usapan din natin ang pag-iwas sa child sexual abuse and exploitation at maunawa

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to call my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Sa dami ng post, shares, at online content ngayon, no, paano ba natin napapangalagaan at napoprotektahan ang data and information ng mga bata? Welcome sa Rated Z, ang segment ng Makabata Teleradyo, kung saan nagbibigay tayo ng real check sa mga bagay na humuhubog sa buhay ng mga bata. In short, dapat rated children. And for this episode, ang tampok po natin ngayon ay ang data privacy ng mga bata bilang paggunita sa Privacy Awareness Week. And of course, we have here today si Deputy Privacy Commissioner Attorney Jose Amelito Bellarmina II ng National Privacy Commission, or Kuya Joe. Isang makabatang umaga po.
6: Isang makabatang umaga sa viewers ng Rated C at sa'yo, Ate Sel.
5: Yeah, so we will start now with our formal interview. Alam naman natin na pag privacy and information ng pag-uusapan, kailangan maalam tayo sa mga impormasyon na dapat nating matutunan. So una po dyan, bago tayo dumako, maaari niyo po bang ipakilala ang National Privacy Commission at ano yung importance nito sa buhay ng mga bata at bawat pamilyang Pilipino?
6: Magandang tanong yan, Ate Sel, no? So yung National Privacy Commission, ito yung ahensya na dapat nagpoprotekta at magpoprotekta ng datos ng bawat Pilipino, bata man o matanda, no? Pero dahil alam naman natin na mas vulnerable ang mga kabataan, mas pinapaigting ng National Privacy Commission yung kanilang function, yung aming function when it comes to protecting children's right in the digital space. Ang National Privacy Commission po ay may mga programa na patungkol lamang po sa mga bata, specifically tulad na lamang ng kabataang digital, at kami rin po ay pumupunta sa iba't ibang lugar at eskwelahan para naman ipalaganap ang data privacy at ang importansya ng maayos na pagbigay ng datos at kung ano-ano yung mga datos lang na dapat nating binibigay sa ating mga social media at sa iba't ibang online na platform. So, the NPC is really here to help the children, help their parents to know what should they be posting and what they shouldn't, and ano ba yung mga pwede nilang gawin kung sakaling magkaroon ng problema o abuse sa kanilang mga datos.
5: Yan. So highlight ko lang, no, mga datos na dapat lang binibigay. Pero in terms naman sa situation ng mga bata, ano ba yung data privacy and ano ba yung meron sa circumstances ng mga bata? Bakit mas vulnerable sila compared sa adults?
6: Siyempre, Ate Sel, no, tanda natin kapag below 18, no, anyone who's below 18 considered na minor yan, or in our local language, bata. Sa mata po ng ating batas, kinukonsider po ang isang minor na wala pa pong full legal capacity. Ang ibig sabihin,

0: Sabihin, hindi pa po sila nakakapagbigay ng desisyon patungkol sa mga bagay-bagay, either sa pagbigay ng consent sa pagproseso ng kanilang datos, no? Kasi nga yung kanilang maturity at understanding at yung kanilang psychological and physiological development hindi pa buo, hindi pa kumpleto, kaya hindi matignan ito ng batas as sufficient. Kaya nga yung privacy sa mga bata, ang ibig sabihin ng privacy sa mga bata is hindi lang kung ano yung alam nila patungkol sa kanilang datos, no? Ibig sabihin, ang privacy sa mga bata, it should be the fact na they're beginning to understand what their information are, what information are important and relevant, ano yung mga impormasyon na dapat tinuturo ng kanilang mga magulang na hindi natin binibigay basta-basta sa mga tao, at kung ano lang dapat yung mga impormasyon na pwede nating i-share sa ibang tao na hindi makakaroon ng malaking impact or problema sa atin pagdating ng panahon. Kasi nga pagbata ka, you really don't know what you're doing, or kumbaga you think you know what you're doing, yes, but you don't fully comprehend
1: and understand the repercussions.
0: Yes, the repercussion, the impact eventually, no, hindi man ngayon, but it could happen at some point in time. Kasi ang mga violators ng data privacy, hindi naman yan instant eh. Nangyayari yan over time. Nagko-collecta ng data, tinitignan kung ano yung data na publicly available. Eventually, yun yung magagamit against sa isang bata or sa'yo, no? So kung hindi natin poprotektahan yun, and when we say protection, two-part yan. Unang-una, yung ginagawa ng National Privacy Commission sa pagpalaganap ng edukasyon kung ano ang privacy, at pangalawa yung sa magulang naman na dapat tinitignan din kung ano yung mga interactions ng bata doon sa kanilang mga social media, if pinapayagan silang mag-social media. At pangatlo, sorry, ayaw kong kakalimutang sabihin, responsibilidad din ng mga social platforms na dapat may mga parental control or access or mechanism para maprotektahan yung mga bata.
1: I would agree dyan, kasi meron din pong initiatives ng Council for the Welfare of Children to also share yung aming mga technical insights, lalo na at the level ng ating Senate and House of Representatives, no? Just to give an example, Kuya Joe, kanina nabanggit mo, ano lang yung dapat na ibinibigay na datos o impormasyon, yes, no? Meron dyan kasi, I think madalas naman natin na-encounter yung mga bata dahil hindi nila fully nako-comprehend or naiintindihan. For example, basta-basta na lang sila pupayag sa terms and conditions. Madalas ito sa mga fill up or out nila online, no? And yun ay isa sa mga risk na dapat aware din yung mga parents at alam nila kung paano ituro. So speaking of pagtuturo naman, you've mentioned quite a few of your activities for the children, and you've mentioned kabataang digital, no? Ano po yung unique dito sa pag reach out niyo sa mga bata, and ano yung mga commonly nire-raise nila sa National Privacy Commission?
0: So ang unique dyan is it's specifically targeted for our youth, no, for the kids. We partner with schools, we go to different places all over the country, no, and we conduct activities, we talk, no, either that's a forum or meron din tayong mga activities para sa bata, no, na mas maingganyo silang matutunan. Kasi I really think the most effective way for children to understand is not just through, you know, a certain lecture, no. So may iba't iba tayong activities dyan. Ang laging concern naman na pinapadala sa NPC ay syempre yung pwede ba nilang i-access yung social media? Ano yung mga dapat na best practices na gawin sa social media? Ano yung mga responsibilidad ng mga platforms sa social media? At ano rin yung mga responsibilidad ng magulang natin sa social media, no? Sa paggamit ng social media. Tulad ng sinabi mo kanina, yung sa terms and conditions, dapat ang mga bata, they shouldn't be agreeing to terms and conditions. It should be the parents that should agree to the terms and conditions, kasi nga naman hindi maiintindihan ng bata fully kung ano yung nakasulat doon, no? And from that standpoint, hindi na valid yung consent na ibibigay ng bata. Tandaan po natin, sa batas natin sa Pilipinas, hindi po makakapagbigay ng valid consent ang isang bata, as except for certain very limited circumstances,
1: yes,
0: where a transaction is considered valid between a minor and another party, no? So but speaking of kabataang digital, so it's a It's a nationwide program of the NPC. And we do go around the country sa iba't ibang eskwelahan, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagko-conduct kami doon ng lectures, ng activities para sa parents and sa mga bata. And also for the teachers to understand what they should and they shouldn't be doing. Kasi marami rin po kami natatanggap na yung mga mismong guro ang nagpo-post ng mga litrato at information ng mga bata, no? And dapat hindi ganun.
1: Gusto kong dugtungan yan, Kuya Joe, kasi personally, when we also monitor yung social media feed, at madalas natin itong nakikita, no, some advisors or teachers, nagpo-post sila ng class card, full name, and then yung standing ng bata, even the scores. Sometimes added pa din doon yung address. Ano pa yung mga common classic examples na hindi natin aware, no? Hindi tayo aware na nalalagay na pala sa panganib yung pag-release natin ng mga ganitong post online. Ano ba yung mga common examples pa na na-encounter or nakita nyo so far?
0: Napakaganda ng mga sinabi mo, Ate Sel, no? Unang-una, I just want to address that. Eh, tandaan po natin ang school information, that's a sensitive personal information ng isang tao, at mas mataas ang binibigay na importansya ng batas when it comes to sensitive personal information. So sa ating pong mga guro, huwag po tayo magpo-post ng mga information. Nakitang-kita po yung pagkakakilanlan ng tao. Ibig sabihin, ma-identify mo yung estudyante. No, kung gusto mag-post ng teacher ng all grades, meaning to say from 1 to 10, pwede naman yun, 1 to 10 lang, basta hindi natin makikilala kung sino yung taong yun. No? Ngayon, iba pang mga common na concerns na natatanggap namin ay yung pag-video ng mga teachers, no, habang nagkaklase, yes. Nakitang-kita yung mga estudyante. And within that video, nakikita na kung saang, ano ba yung paaralan na iyon. No? Meaning to say, pag ako, nakita ko yung video na yon, makikita ko na itong si student ABC, nag-aaral pala to sa ganitong paaralan dahil dun sa video of photo na in-upload nung guro. At madalas, ang sinasabi ng guro, ng teacher, nakakuha naman kami ng consent nung bata. Pero again nga po, sa ating mga guro, maging sa ating mga kabataang nanonood, hindi po nakakapagbigay ng legally valid consent ang isang bata. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon na it would seemingly be, kumbaga, wala namang risk, no? Pero yun nga at tulad ng nabanggit ko kanina, Ate Sel, yung mga wrongdoers sa digital space, it takes them time. Kasi nag-harvest yan ng datos, tinitignan kung sino yung mga potentially pwedeng biktimahin, and tinitignan yan through the post that we make. So either yung grades, yung mga itsura ng estudyante, no, through photos and videos, or maging yung fact na nasa field trip sila.
1: Nag-geotag sila.
0: Or nag-geotag sila kung nasaan sila. Okay lang naman yon kung nabigyan ng consent ng magulang at hindi yun live na ginagawa. Ibig sabihin, nag-post na kayo after several days kung saan nandun na kayo at nakauwi na kayo. Kasi ang danger that, for example, meron palang isang bata na gustong na anak ng mayaman, gustong kuhain, no? Yes. At ipag-ransom. Exactly. Nakita na, nasa ganitong lugar pala sila kung saan yung security medyo hindi ganun ka-strict as compared sa kapag nasa eskwelahan ka. Mas madaling gawin or isagawa yung kanilang mga masasamang plano. Kaya tandaan po natin, lahat po to, it could constitute or it could help yung wrongdoer na mas padaliin yung kanyang mga plano. No? Or sa pag-identity theft, no? Dahil alam mo na kung saan yung school ng bata at a young age, na-form na yung, kasi Ate Sel, di ba, pag nag-login ka, ano bang usual na tanong, security question? Saan ka nag-aral ng high school?
1: Yes, personal. Minsan personal pa nga.
0: Exactly.
1: Eh.
0: Saan ka, sino ang favorite teacher mo?
1: Ano ang nickname mo?
0: Anong nickname mo sa eskwelahan? So, lahat po yung mga security question, binibigay na natin, gini-giveaway na natin dahil nga sa hilig nating mag-post, no, at ibigay lahat ng kung ano yung gusto nating i-share. At gusto ko lang sa'yo, Ate Sel, hindi naman mali yun, no? We shouldn't punish us kasi very communal tayong mga Pinoy, no? We love to share. That's how we establish relationships. But with how the digital space is now, kailangan talaga mas mag-ingat tayo kung ano yung mga i-share natin, no? Whether that's from the perspective of parents, kasi kahit magulang din, ang hiling din natin mag-post ng mga grades nila, school nila. Of course, there's a sense of achievement, pride. Pride. Yes. But ano ba yung mas mahalaga, yung sense of pride o yung safety ng iyong anak, no, sa online space? Kaya pag-isipan po muna natin yun bago natin gawin.
1: Napakagandang reminder, Kuya Joe, ng mga ibinigay mo sa atin, no? Hindi lang for parents, hindi lang for children, but also for teachers, yung mga madalas makasalamuha ng mga bata. So I'll link that your responses doon sa ating susunod na concern, because the Council for the Welfare of Children recently developed a guide for media practitioners on the reporting and coverage of children. So dito sa guide na ito, tinuturuan natin yung mga media kung paano, ano lang yung mga dapat nilang kunin kapag mag-i-interview sila ng mga bata, dapat kasama yung mga nakatatanda, mga magulang and guardians. So what kind of advice can you give doon naman sa ating mga parents and children kapag, for example, nilapitan sila, hihingan sila ng information sa streets man yan, ha, for an interview, ano yung mga dapat nilang, for example, may red flags ba silang dapat tandaan or malaman? Ano yung dapat nilang gawin? Sino lang dapat yung magbigay ng consent?
0: Nako, Ate Sel, no, unang-una for the kids, sa mga kabataan, pag may lumapit po sa inyo, no, at humingi ng consent para kayo ay videohan, unang-una nyo pong isasagot, kailangan po alam ng magulang ko.
1: That's correct.
0: Kasi tandaan po natin, dahil minor tayo, akala mo minor pa rin ako, no? Pero dahil minor sa mga minor dyan, hindi po kayo dapat nagbibigay ng inyong consent. Kasi may mga bagay po na dahil hindi pa po natin masyadong naiintindihan. Ngayon po, pag may lumapit sa inyo, automatic po dapat yan, kausapin nyo po yung aking magulang. Itanong nyo po yung aking magulang. Dahil dapat po magulang ang kausap ng whether you're a media practitioner or ikaw ay vlogger. In fact, Ate Sel, yung NPC po, kami sa National Privacy Commission, naglabas din po kami nung aming circular patungkol sa yung mga vloggers and body-worn camera, no, na kapag nahagip kayo, lalo na kung minor, dapat i-blur yan. Ngayon, kung ikaw mismo yung target ng video at minor ka, the consent has to come from the parents. Para naman po sa ating mga parents, unang-unang protection po ng ating mga anak ay ipaalam po natin sa kanila. Paulit-ulit natin sabihin na kapag may lumapit sa inyo, hihingi ng consent, sabihin mo wala kang hindi ka magbibigay ng consent mo at dapat yung magulang ko ang kausapin nyo. Pangalawa po, kung tatanungin naman po yung magulang for the consent, dapat alam nyo kung para saan gagamitin. No?
1: Yung, hindi lang basta yes.
0: Hindi lang basta yes, o dahil the fact na lalabas ka sa TV, yes, mag-yes
1: ka na. Kasama mo yung vlogger.
0: Oo, yes. Hindi mo alam, para sa medyo sensitibong usapan pala yung paggagamitan ng video ng anak mo. So you have to know kung para saan gagamitin yung video, ano yung magiging subject matter ng conversation, at dapat yung binibigay mong consent limitado lang doon sa pinaalam sa'yo. Meaning to say, hindi pwedeng gamitin yun ng media o ng vlogger sa ibang
1: sa mga susunod pang episodes bagay. Oo, nila.
0: Basta dapat alam nung magulang at nilimitahan ng magulang na, gagamitin nyo lang to para sa ganitong feature nyo, dito lang po ako pumapayag.
1: Okay.
0: So dapat limited din yung consent nung magulang. That goes for the vlogger and the media also, ha. Hindi yun responsibilidad ng magulang. Dapat sabihin ng media o ng vlogger na gagamitin ko po ito for our episode entitled ganito, i-feature po namin yung anak nyo. Ngayon, pag nag-consent yung magulang doon, then you have the consent. Pero kung gagamitin mo siya for a different purpose na hindi alam ng magulang, yun po, ibang usapan na yun. Wala nang valid consent doon.
1: Ito naman po, Kuya Joe, no? Minsan, sinasabi ng mga nag-i-interview, whether vlogger or media, nagbigay naman ng verbal consent. Does it count or dapat written lagi ang consent?
0: Ang sinasabi po natin sa National Privacy Commission, ang requirement po ng consent is there has to be a recorded form. So kung oral or verbal consent yan, how do you prove it? Na-record nyo ba sa video yung consent ng magulang? Kung na-record nyo sa video, then yes, that's a valid consent because it's in a recorded form. Now, kung verbal lang tayong nag-usap, nag-uusap yung magulang at si, let's say, si producer or yung nagtitake ng video or si vlogger, how do you prove na it's going to be a word against, your word against my word?
1: Walang kaya patunay.
0: Nga, walang patunay. Kaya nga, ang requirement po ng batas, eh, nasa recorded form siya. Para kung magkaroon ng question kung talagang nagbigay ng consent, eh, meron po tayong maipapakita. Kaya nga po, sa ating mga magulang din, better na to ask for a consent form. At sa ating mga media, eh, either i-record nyo po habang kinukuha yung consent o magbigay na lang rin po kayo ng consent form. These are the best practice in order to have proof of that consent, no?
1: Okay po, Kuya Joe. Let me address one last concern, no? Paano naman ang gagawin ng mga parents or children? For example, we say na dapat nga may limitations lang. Alam nila kung ano or hanggang saan lang gagamitin yung, for example, interview nila with them or for the media or yung impormasyon na nakuha sa kanila. Mm. What if nag-reach doon?
0: Lumagpas sa gamit.
1: Yes. Paggamit. Ano ang dapat gawin ng mga magulang o ng mga bata?
0: So, two things. No, magandang tanong yan. Unang-una, pwede sinilang puntahan yung kumpanya, no, or yung vlogger, or kung ano man, kung anong company man yung nagproseso ng datos na lagpas doon sa binigay na consent at sabihin na ma-stop yung paggawa ng or paggamit ng datos ng kanilang anak, no, or ng kanilang yung bata na may legal authority sila. Pangalawa po, pwede rin po silang pumunta sa NPC, no, sa National Privacy Commission upang magreklamo. Ang tinatawag po dyan is yung processing for an unauthorized purpose. Ibig sabihin, nung una kang una mong ginamit yung datos, may basehan ka.
1: Yes.
0: Kasi nagbigay ka ng consent doon sa magulang at ginamit mo siya in the way na ipinaalam mo sa magulang. Pero pag pinonosesyo mo siya beyond that purpose, may violation ka na doon. Ang tawag po doon is processing for an authorized purpose. At most likely, wala silang ibang basehan sa batas, no? Lalo na kung minor yung pinag-uusapan natin. Kaya yung magulang po pwedeng magreklamo sa National Privacy Commission and yun po ay isang criminal violation. Ibig sabihin, bukod po sa administrative fine o yung pwedeng iutos ng NPC na magbayad yung kumpanya ng penalty, eh po pwede rin pong may makulong kung sakasakaling mapatunayan na sila ay nag-violate noon. No? Kaya dapat mag-ingat po yung ating mga kumpanya, especially sa ating mga minors sa paggamit ng kanilang datos. And stick to the purpose na sinabi natin. And of course, sa magulang natin, let's always remember kung ano lang ba yung binigay natin. Consent for that purpose. At sa ating mga magulang, wag po tayong bigay ng wag po tayong agree ng agree.
1: Payag,
0: no?
1: Ng payag.
0: Wag po tayong payag ng payag. Iba na po yung mundong ginagalawan natin ngayon.
1: Okay, so with that wraps up yung first part ng ating segment, Kuya Joe. Ngayon naman dadako tayo sa quick check kung saan bibigyan po namin kayo ng dalawang pares ng mga salita at kayo ay magbibigay ng inyong preference alin dito yung sa tingin nyo ay syempre prefer nyo o mas tama, okay?
0: Pinapakaba mo naman ako, Ate Sel.
1: Hindi naman, Kuya Joe. So para sa ating first pair, informed consent or no consent?
0: Informed consent.
1: All right. Public profile or private profile?
0: Private profile.
1: Okay. Visible post or friend-only post?
0: Para sa mga kabataan, friend-only post.
1: Dapat, oh. Yung iba dyan naglalock pa eh. Meron sa, ano, sa isang social media application. Nakalock profile
0: yes.
1: pa.
0: Yes. Dapat yun ang standard.
1: Mag-lock na lang kayo. Uh-oh. Okay. Next one, location visible or location hidden?
0: Location hidden. Dapat location hidden lagi.
1: Masyado tayong open at pala share. So, matuto naman tayong maging limited ang ating mga ibibigay na impormasyon. Next one, open comments or restricted comments?
0: Sa mga para sa ating mga kabataan, restricted comments.
1: Mm-hmm. Minsan, kasi it feeds them eh, no? Yung pag nakakuha sila maraming likes, maraming comments, maraming shares.
0: Oo, pero Ate Sel, at sa mga bata dyan, no? Siguro hindi nyo pa nare-realize ngayon, pero yung likes and shares, wala pong magiging bearing yan sa ating buhay eventually.
1: At pagtanda.
0: No? Sa pagtanda natin, Ate Sel.
1: Yes, and lastly, privacy notice or no disclosure?
0: Privacy notice, syempre privacy notice. Tsaka dapat child-friendly yung mga privacy notice. especially doon sa mga platforms na ang target audience nila ay mga bata
1: talaga. No? Dapat naiintindihan, age appropriate yung ating information na ibibigay. So with that, maraming salamat. Kuya Joe, meron po ba kayong huling mensahe, any call to action, parting words, messages or advice?
0: Yes, Ate Sel, no. Actually, nasabi ko naman na kanina, but yung pagpapalaganap po ng importansya ng pagproteksyon ng ating datos, whether po sa physical space or sa digital space, ito po ay responsibilidad nating lahat, no? Responsibilidad po ito ng state through the NPC, the National Privacy Commission. Responsibilidad din po ito ng mga platforms na maglabas ng mga applications or platforms na age appropriate, lalo na kung para sa mga bata, with all the tools na pwedeng magamit para sa mga magulang, no? And finally, sa ating pong mga magulang, responsibilidad din po natin na turuan yung ating mga anak na kung ano yung magandang asal when it comes to the digital space at kung paano natin mapoprotektahan yung ating mga sarili. At sana yung pagturo po natin, hindi lang po sa salita, maging sa gawa at maging ehemplo po tayo sa ating mga anak kung ano yung mga sinishare at ipinapakita sa ating digital lives.
1: Well said po, Kuya Joe, no? At dahil dyan, ang isa sa mga mensahe din mula sa Council for the Welfare of Children, hindi lang pagiging viral ang in ngayon, kung hindi pagiging aware. Dapat tayong maging aware sa kung ano ibibigay natin ng mga impormasyon, lalo na sa mga hindi natin kilala na tao. At kailangan natin protektahan lalo kung ano yung mga impormasyon na dapat sa atin lang o tayo lang ang nakakaalam. So dahil dyan, maraming salamat po ulit, Kuya Joe, at sa buong pamunuan ng National Privacy Commission. Muli po, Kuya Joe, or Attorney Jose Amelito Bellarmino II, Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission. Muli, ako po si Ate Sel.
0: At ako po si Kuya Joe.
1: At ito ang Rated C.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
3: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Welcome back mga ka-MTR. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayang makabata. And mga ka-MTR, sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa mental health, labor at kapakanan ng pamilya, makakasama natin ang isang kinikilalang eksperto sa larangan ng mental health.
4: Yes, Ate Jules, siya ay ang Executive Director ng Philippine Mental Health Association Incorporated, isang institusyong matagal nang nagtataguyod ng kamalayan, pag-aalaga at suporta para sa mental health ng mga Pilipino.
3: Bilang isang licensed psychologist at mental health advocate na may malawak na karanasan sa clinical practice, education at workplace mental health, makakatulong siya upang mas maunawaan natin ang ugnayan ng trabaho, mental health at kapakanan ng mga bata.
4: Yes, and she is also a wife and a mother of four. Let us give a warm welcome to Executive Director Dr. Carolina Uno Raico.
3: Or mas tinatawag nating Ate Carol. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Carol.
5: Magandang umaga, Ate Jules at Ate Rain. Yan, sa ating mga nakikinig at nanonood, no? Magandang umaga at maraming salamat sa imbitasyon ninyo.
3: Maraming salamat po muli, Ate Carol. At di na po namin papatagalin. Mag-proceed na po tayo sa ating first question. So at sa atin pong first question, Ate Carol, ano po ba ang mas malalim na layunin ng pagdiriwang ng Labor Day o na sinelebrate natin ng May 1 bukod sa pagkilala sa mga manggagawa?
5: Siyempre, isa na celebration, no, ng May 1, isang paraan nito para i-commemorate, no, yung lahat ng mga hirap, yung mga marami kasi mga ginawang sakripisyo, no, bago na bigyan ng pagkakakilanlan o pagkilala, no, yung ating mga manggagawa para sa fair wage, ayan, sa mga karapatan nila, no, bilang mga manggagawa. At ito syempre nakakatulong, no, sa kabuuan, no, ng pagkatao ng isang manggagawa, no, ng isang tao, no, kasi malaking parte, no, ng buhay ng isang tao yung kanyang ginagawang trabaho. So every May 1 talagang kino-commemorate natin ito para yun nga, no, bigyan ng halaga, bigyan ng pagpaparangal, no, yung ating mga manggagawa. Hindi lang dito yan, ha, pati sa buong mundo.
4: Ayun, maraming salamat po, Ate Carol. Kaugnay po doon, dahil pa Labor Day, no, bakit mahalaga naman po pagtuunan specifically po yung mental health naman ng workplace? Kasi nga po, no, na may karapatan at kapakanan din ng mga manggagawa. So yung sa mental health naman po sa workplace.
5: Ayan, ay napakagandang tanong niyan. At saka gusto ko rin yan na i-connecta, no? Kasi nung nakaraang linggo ay naimbita tayo, no, sa World Day for Safety and Health at Work 2026. At napaka-timely din nung topic, no, yung theme, let's ensure a healthy psychosocial working environment. So, ibig sabihin, ito worldwide din, no, yung theme. Ibig sabihin talagang pinapahalagahan na ngayon, no, yung lusog isip, no, o yung kabuuang well-being, no, ng pagkatao ng bawat empleyado, bawat worker, no. Yung mental health kasi natin, syempre, kung hindi ito maganda yung estado, no, hindi rin tayo makaka-focus mabuti sa ating trabaho, at syempre maapektuhan na dyan yung ibang aspeto ng ating buhay. So napaka-importante, no, na yung mental health natin pahalagahan din natin. Merong mga nagsasabi na sa pagtatrabaho yung physical health ang importante. At hindi tayo sumasang-ayon dyan kasi parehong importante, parehong pangalagaan dapat yung physical at mental health. In fact, may iba nga, hindi ba, lagi natin sinasabi yan sa mga lecture natin, kapag medyo masakit ang tiyan mo, kahit pa paano makakaisip ka pa no, ng gagawin, ng mga desisyon. Pero kapag ang pinoproblema na natin o ang iniinda na natin, yung mental health natin, lahat affected na talaga. So napaka-importante no, na pati ang mental health natin, pahalagahan natin ngayong Labor Day.
3: Tama naman yan, Ate Rin. Ano, I think naranasan yan ng mga government worker at iba pang mga manggagawa.
4: O compressed work week, diba? No, 10 hours.
3: Napakahirap din talaga.
4: Yung pagod na ganun.
3: Yung experience na parang hindi ka okay pero kailangan mong mag-show up pa din. Kailangan mong gawin yung trabaho mo while merong ongoing battle inside your mind.
4: Tsaka yung mga issues, current affairs. So, naapektuhan talaga. No, yung mental and yung nag-reflect siya sa physical or yung relationship din. No? Oo nga.
3: And para naman po, maganda rin po nakikinig din Ate Carol na meron na nga pong initiatives katulad po nung inattendan nyo, ma'am, na nare-recognize ang mental health sa workplace. And para sa kasunod po nating tanong, Ate Carol, paano naman po naapektuhan ng mahinang mental health sa trabaho or pag-apektado yung mental health natin, tapos nasa trabaho tayo, yung buhay pamilya naman po ng isang manggagawa, lalo na kapag dating sa welfare ng kanilang anak?
5: Ako, napakagandang tanong yan kasi kahit tayo, no, sinabi niyo nga kanina, ako rin ay merong apat na anak, ano, buti na lang medyo malalaki na sila. Pero napaka-importante niyan at may connection talaga. Kasi yun namang ating trabaho, yung mga iniisip natin, no, about our work, hindi yan natatapos sa trabaho lang. Yung strain, no, yung stress na nararamdaman natin, no, kumbaga nag-spill over yan sa family life natin. Hindi ba? Kapag medyo pagod ka sa trabaho, kapag yung deadlines mo ay nandyan na at hindi mo pa nagagawa, tapos kailangan isubmit mo na bukas, kahit sa bahay, yun pa rin yung iniisip mo, hindi ba? So, naaapektuhan nito yung ating emosyon, yung pag-iisip natin, at yung behavior natin. So, nagiging irritable tayo, minsan, no, ina-isolate yung sarili kasi parang ayaw muna natin kausapin tayo, ano mga kapamilya natin, kasi nga parang iniisip pa natin kung ano yung mga dapat natin gawin. O kaya, parang alam mo yon, yung emotionally exhausted ka na, wala ka nang mabigay. So kahit na nandun ka physically sa bahay, hindi ka maramdaman, no, ng mga kasama mo sa bahay, ng iyong partner, ng iyong mga anak. So, may malaking epekto din to, no? Hindi lang sa mental health mo, kundi sa lusong-isip din, no, ng mga kasama natin sa bahay, ano? So, nakikita ito ng mga bata at indirectly, no, maaring ma-model, no, sa kanila yung kung ano yung paraan din ng behavior, pag-iisip at mga emosyon natin. Kung irritable tayo, pwedeng sila rin maging irritable, hindi ba? Kung lagi tayong galit, sila rin, no? Kasi nakikita ng mga bata yan, eh. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila na, oh, ikaw, wag kang laging galit, pero ikaw, lagi kang galit. Lagi kang sumisigaw. So, na-model nila, na-acquire nila yung behavior at yung mga tendencies natin. So, napaka-crucial, no? Nung talagang maalagaan natin, no? Yung ating well-being sa ating trabaho kasi nga nag-spill over siya sa buhay pamilya natin at lalo na sa mga bata.
3: Ayan, tama naman yun, Ate Carol and Ate Rin. Ano, nakita ko nga po sa social media recently na merong father na he had a bad day at work, yung sobrang affected siya. Pero alam niyang pagbukas niya ng door sa bahay niya, nag-aabang yung dalawa niyang anak na maliliit. Kaya he took the time to compose himself para hindi niya i-greet yung mga anak niya na galit siya or irritable. And pagpasok niya, pinakita niya talaga, hindi siya nagpakita ng signs na irritable siya or uncomfortable siya. And sabi sa comment sections, it shows up talaga sa mga bata kung how they greet you pag galing ka sa workplace, kung careful ba sila na hala, baka ano, baka magtaray si daddy, or kaya baka excited sila. Yun din po. Nakita, observe ko lang din po yun.
4: Oo nga din po. No? Tsaka parang na-affect, kasi pag ano, pag nadala, no, dala yung problema o yung concern sa bahay, parang nakikita talaga, sabi nga ni doktora, ni Ate Carol, na nararamdaman nila yun. No? Tapos baka din, parang mapasa yung cycle ba? Yung pagod ka, uuwi, tapos galit ka, tapos napapasa siya sa mga anak. Yung anak din, pagpupunta sa school, ma'am. Ganun, maapektuhan din yung school nila. So, tuloy-tuloy yung cycle. So,
5: Totoo.
4: Kaya po. Ayun po, pag mga ganun po, halimbawa.
5: Kasi what happens at home, di ba?
4: Yun po. Kaya pag
5: what happens at home, talagang
4: overflow.
5: Sa mga anak natin, pati sa interaction natin. Yes.
3: Minsan baka maisip ng mga bata na, may ginawa ba akong mali?
4: Bakit
3: biglang galit yung daddy ko?
4: Kala nila sila pala yun. Hindi nila naiintindihan pa kasi, yes, no, na may pinanggalingan. Hindi naman sila. Kaso syempre, recipient sila, nakita nila, no, na-experience nila. Ayun po, doktora, pag ganun po, halimbawa na may mga nakikinig po sa ating mga manggagawa na at saka magulang din, ano po yung mga ma-advise nyo po na effective na mga strategies, no, na recommendation na para maiwasan po yung mental health risk, no, para mag-lead doon sa ganun na maramdaman ng mga bata. At yung paano po nila mapalagaan yung ano po na well-being, nabanggit yung nga po sa workplace, importante yun, at masuportahan din po kung meron na po silang nararanasan na mental health conditions.
5: Again, napaka-brilliant na tanong. Ano? Una sa lahat, syempre, kailangan self-aware tayo. Dapat yung mga early signs and symptoms, no, na ano natin, na kikita na natin yan, pag naramdaman na natin yan, oops, baka kailangan natin mag-step back muna. No? Halimbawa, parang laging masakit ang ulo, usually lumalabas sa physical symptoms, no? Mga physical symptoms na hindi maipaliwanag. Pag nagpa-doktor ka, wala namang findings, no, na nakikita. Ibig sabihin, posibleng stress yan, no? So, yung self-awareness, dapat yung mga nararamdaman natin sa katawan natin, aware tayo doon, no? Yung mga naiisip natin, no? Dapat alam natin na masyado na akong negative thinker. Parang puro pangit na lang yung nakikita ko, eh, di ba? So, kahit nakikita natin yan, nararamdaman natin yan sa mga kasama natin sa bahay, no? At kahit tayo rin, no, na mga manggagawa, na nakikita rin natin yan, parang teka, iba na yung aking yung mood ko, ganyan, nag-iiba na rin. So pag ganito, yun nga, pwede tayong mag-step back. Siguro very practical, mag-leave muna, tapos tingnan natin, no, kung after 1 or 2 days leave ay maggumanda ba yung pakiramdam natin, nakapagpahinga tayo na maayos, ganyan. So kung gumanda yung pakiramdam natin at nandun pa rin yung parang willingness natin at eagerness to work, ibig sabihin, napagod lang tayo, no? At napakaganda rin, no, yung meron tayong hobby na dinatawag. Parang kasi hobbies are part of our self-care. Ito yung mga bagay na ano yung ine-enjoy mong gawin apart from work. Kasi ang buhay natin, hindi lang dapat yung trabaho natin, no? Kasi may iba, kinaugalian na, nag-uwi ng ano, no? Ng trabaho sa bahay. Minsan, hindi maiiwasan ito, pero ako, I would recommend na hanggat maiiwasan, dapat it's more the exception than the rule. Dapat hindi siya rule. Dapat hindi siya nangyayari, no? Dapat ang trabaho sa workplace, no? Medyo challenging to ngayon, lalo na dun sa mga nag-work from home, di ba? Pero merong mga rituals na pwede tayong gawin or practices, no, na pwede tayong gawin para, alam mo yung boundaries nandun. Halimbawa, pag nakita mong alas 5 na, naka-work from home ka, talagang yung laptop mo or whatever gadgets you have, ay isa na lang natin, off na, yung i-mute na ganyan, kasi ito yung mga paraan ng pangangalaga, no? na sa boundaries natin. At teka, itong oras na to para naman ito sa mga anak ko, para naman ito sa pamilya ko, no? So ilan to, no, sa mga pwede nating gawin. Isa pa, yung syempre yung relationships natin dapat i-nurture natin, yung support system, no? Saan ba tayo nakakakuha ng suporta, di ba? Aside from sa colleagues natin, ganyan. Syempre yung sa pamilya natin, sila yung babalikan natin. So let's spend time, no, with our children, with our spouses, with our partners, kasi sila yung makakaintindi, eh. Hindi ba? Sila yung nakakapagpagaan ng ating kalooban. Well, I'm talking generally, no? Kasi, syempre, hindi ba yung pakikipaglaro, nakakapagpagaan yan ang pakiramdam natin. At natututunan din ang mga bata na ang buhay, hindi lang puro trabaho-trabaho. Minsan, nakakalungkot, no, sa ibang mga nakakausap namin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, no, ako yung isang guidance counselor din. Para may mga bata na hindi nila nakikita yung magulang nila apart from going to the office. Parang office lang yung image nila ng kanilang mga magulang. Hindi nila nakikita yung image na nakikipaglaro sa kanila, nag-spend time with them, nakikipag-usap, ganyan. So, nurture those kinds of relationships, no? Kasi sila at sila yung babalikan natin. At sa totoo, para sa kanila naman, kaya natin ginagawa. Diba? And of course, yung spiritualidad natin, dapat at we're also deepening it, no? Pinapalalim natin yung relasyon sa Diyos o kung ano man yung religion natin. Iba ang religion kasi iba yung spirituality. Spirituality is believing, no, that there is higher power, no, that you know, that has a knowledge of whatever is going on in our lives, no? And kung lahat ito ay mukhang hindi na gumagana at parang ganun pa rin yung pakiramdam natin, baka job burnout na, no? Yung parang kahit ilang beses kang magpahinga, hindi siya nawawala, no? Yung pakiramdam ng pagod. Tapos yun nga, masyado ng negative yung tingin natin sa coworkers natin at pati sa pamilya natin. Tapos parang yung personal achievement, hindi na natin nararamdaman kahit may nagagawa tayo sa trabaho. Baka job burnout na to. At baka kailangan na natin mag-seek ng professional help para matulungan tayo, may makausap tayo. Meron namang mga ganitong mga mental health professionals, no, that we can go to para maiayos din natin, no, ma-reset, kumbaga, yung ating paraan ng pag-iisip at yung pananaw natin and yung behavior din natin and our emotions also.
3: Naku, napakahalagang reminder mula kay Ate Carol na there's more to life than work. Maraming aspects sa life mo na pwede mo pang i-explore and mas linangin pa, diba? Katulad ng relationship sa family, yung spirituality mo, and yung pag-focus sa self-care and sa hobbies.
4: True. Tsaka talagang ano, awareness, no, na ay, teka, parang iba na pala ang aking mga relationships ngayon. Affected pala. Yun palang first step na yun ay makaka, parang magigising tayo na, ay, kailangan ko pala magpahinga.
3: Tama, Ate Rin.
4: Oo, ng family time. Yun
3: lalo pala, na din na baka maging at-rest sa job burnout.
4: Yun
3: na,
4: yung
3: and
4: job
3: mas
4: burn.
3: Lalo kang hindi makakapag-perform sa trabaho.
4: Kaya magandang ano, suggestion po, recommendation po talaga. So, pag ganun po, dahil po, halimbawa po, na kailangan na nga po nila ng help, or pwede po ba silang tumugon po, o mag-ask ng assistance po sa Philippine Mental Health Association, paano po nila kayo makokontak? Or,
5: ah, yes, opo, yes.
4: Ayan.
5: Maraming salamat, no? Yung aming, meron kaming official Facebook page, Philippine Mental Health Association Incorporated. Hanapin lang nila yan, lalabas na ang PMHA. At ang maganda rin sa aming organization, hindi lang kami dito sa National Office sa NCR, meron din kaming mga chapters, no, sa iba-ibang parte ng Pilipinas, no? Meron kaming apat sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao. Lima na ata sa Luzon ngayon. So, pero sa national office, pwede silang mag-message sa amin. And yung aming mobile numbers. So, ayan, 0917-565-2037 and 0917-565-2036. Ayan.
4: Wow.
5: So, pareho yan na, ano, na pwede nilang tawagan, no, at mag-reach out sa amin. At isa pa, gusto ko rin i-emphasize, no, huwag nating hintayin na meron na tayong nararamdaman. Ito ay panawagan naman para sa mga organization, sa mga kumpanya. Meron na tayong tinatawag na workplace mental health. At ito ay naaayon na rin sa batas, no. So, dapat lahat ng organizations, lahat ng companies, merong talagang programa para sa empleyado nila na hindi lang yung tuwing mental health day, hindi lang yung gano'n, na one-shot deal, ganyan. Dapat meron talagang konkretong suporta sa ating mga empleyado sa usapin ng mental health. So, at yung gusto kong i-share yung ating organization, ang PMHA, isa sa mga organizations na nagbibigay din, no, na tumutulong din para makagawa ng workplace mental health programs ang mga kumpanya, depende dun sa pangangailangan. So, importante prevention rather than kung kailan may problema na, no?
3: Ayan, thank you so much, Ate Carol. And I'm sure para sa mga interested nating audience, pwede nilang i-visit ang Facebook page ng Philippine Mental Health Association, lalo na para sa mga programa or services na ino-offer nila. And let them know that help is available.
4: True.
3: And ayun, napakahalaga nga po ng mga talakayan natin ngayong hapon. At talagang makikita natin na ang awareness at support systems ay mahalaga, hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa kanilang mga pamilya.
4: Tama, Ate Jules. At malinaw din na kapag maayos ang kalagayan ng isang manggagawa, mapa-emosyonal, mental at social, mas makikinabang din ang kanilang mga anak at ang buong tahanan. Dahil ang kapakanan ng mga bata ay malapit na nakaugnay sa kapakanan ng mga nag-aalaga sa kanila.
3: Tama. And maraming salamat po sa napakalagang kaalaman, Ate Carol. And malaking tulong po ang inyong mga pananaw upang mas maunawaan natin ang halaga ng mental health, hindi lamang sa trabaho, kundi sa loob ng pamilya. And Ate Rin, lagi ko nga nakikita yung mga post nila sa Facebook. Talagang napipick nila yung interest ko. Ang ganda ng mga posting ideas nila sa pinapalaganap nilang awareness when it comes to mental health.
4: Opo, kaya
5: magaling yung team namin. Yan sila, Ate Kim, Gabatid. Ayan, nandito kasama natin.
4: So, thank you po. Muli, Executive Director Dr. Carolina Unoraico of Philippine Mental Health Association Incorporated. Maraming salamat po. At sa muli po natin pagkikita.
3: Thank you po.
4: Paalam po, Ate Carol.
5: Thank you
4: po,
5: Ate Carol. Thank you, Ate Jules and Ate Ray. Maraming
3: thank you po. Sa huling bahagi ng ating programa, balikan natin ang mga mahalagang aral na nating napulot na ngayong araw, Ate Rin.
4: Kaya dyan lang kayo, manatiling makatutok sa
3: Makabata Teleradyo.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
0: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong mahala.
3: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo.
4: Ate Jules, bago tayo magtapos, ang bilis naman. Pero balikan muna natin syempre yung ating episode today. Kasi ako parang ang dami ko natutunan kay doktora, no? Kasi yung awareness nga. Tsaka actually, okay din na pala na merong Labor Day. Kasi ay teka, manggagawa pala ako. Ganun.
3: Kami lang pala tayo.
4: No? Meron pala akong nararanasan. Yung mga ganun, yung awareness. Tapos yung buti na lang, merong ganun pong mga services na doktora, no, talagang pwedeng matulungan yung mga katulad natin na nag-work, no. Tsaka yun nga yung effect talaga sa children, ano, iba talaga din kahit hindi na kasi pa naiintindihan, pero pag-uwi mo may ganun pa lang experiences, no. Tama. Na hindi natin alam na naipapasa pala natin. So parang ang ganda din nung reminder ni doktora na i-check yung sarili, awareness, tapos bago pa mangyari yung mga mental health concerns ay mag-seek na agad ng ano, ng care.
3: Huwag mag-antay na may
4: prevention is better than cure, ganun nga.
3: Mm-hmm. Tama, and ni-remind nga sa atin ni Ate Carol na yung value ng mental health sa workplace, na meron nga daw policy about this, and mabuti na aware tayo. Hindi lang performative na sineselebrate na World Mental Health Day, doon lang napaprioritize, kundi dapat sustainable yung mga programa ng mga workplace para sa kanilang mga empleyado pagdating sa mental health.
4: At saka meron din silang services para sa mga companies. Diba? Meron silang services for clients, katulad kung tayo mag-seek time assistance. Meron din silang services para naman sa companies for para ma-integrate nga sa kanilang mga company.
3: Kumbaga sa atin, Ate, nagpo-provide sila ng technical assistance para sa mga company, para mas ma-handle ng mga company yung aspect ng mental health ng employees.
4: Ang galing nga, no? Buti na lang. Nandiyan sila doktora. Nais din po namin pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech Booth, ang ating mga divisions, at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners. At sa aming Executive Director, Angelo M. Tapales, thank you po sa inyong suporta.
3: Panghuli sa bawat bata at kabataan Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
4: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po si Ate Ray.
3: And ako naman po si Ate Jules. Basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa Makabata Teleradyo. Watch Edie Jello on the go!
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Samang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
1: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG. Radyo Pilipinas Magazine 1278.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
10: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
1: 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.

0: Generation.
1: Oo, ang ganda pa naman ng kanta.
2: Leave all your worries as we soar over the clouds.
0: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
2: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Cola.
6: Radyo Magazine.
4: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
9: Laguna Expressway, libreng toll sa bagong bukas na segment, epektibo sa loob ng isang buwan. At kilalanin ang kinurungahang bagong Miss Universe Philippines na si Bea Millian Widorski.

0: Pilipinas, bayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na kumilos ang pamahalaan sa Bicol para tulungan ang mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Agad na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakaposisyon ng ready-to-eat foods, non-food items, at namahagi rin ng cash transfers.
2: Nag-deploy din ng medical teams ang health department at namahagi ng protective masks para mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente habang tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang may makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, maraming residente ang naapektuhan. Kaya naman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa Bicol.
4: I have just received, last night I was receiving report ng mga pinapunta namin. Secretary Vince was also there. DSWD, we are all ready kung ano ngayon, kung anong pangangailangan nila.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, agad na nilinis ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ang mga kalsadang nabalot ng abo.
4: Right now, we have kailangan ng linisin ang mga kalsada dahil sa asphalt.
3: Inatasan din ng Department of Health na tiyakin ang kaligtasan sa kalusugan ng mga residente.
4: At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas.
3: Agad na nag-deploy ang DOH ng emergency teams sa 17 evacuation centers, kabilang ang 3 sa Kamalig, at nagpatupad ng disease surveillance para sa respiratory conditions gaya ng hika at paninikip ng daluyan ng hangin ng katawan dahil sa ashfall. Nakapagpamahagi na rin ng halos 10,000 mask habang pinaiigting ang water, sanitation at hygiene measures sa mga evacuation sites. Namahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng food packs sa libu-libong pamilya. Kasabay nito ang pagresponde ng Office of Civil Defense at pagpapamahagi rin ng N95 mask. Binigyang diin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga apektado. Pagtitiyak pa niya, tuloy-tuloy

0: ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan hanggang sa maging normal na ang pang-araw-araw na buhay ng mga naapektuhan ng ash fall sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, lagpas 100,000 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng nasa 11,000,000 piso na emergency cash transfer. Tinayuhan ng DOH ang mga residente na magsuot ng face mask. Kung walang N95, maaaring magdoble ng surgical mask o gumamit ng basang panyo bilang pananggalang sa abo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpadala na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para tumulong sa paglilinis sa makapal na abo dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Bernard Ferrer.
2: Tulong-tulong na nilinis sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang mga kalsada at pampublikong lugar sa Kamaligalbay para maalis sa mga naipong abo mula sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Ginubatan Albay.
3: To maximize yung resources na meron po ang iba't ibang ahensya, tayo po ay in coordination with the PDRRMO, no? So kung saan po tayo i-request ay doon po ang ating deployment. At kagabi nga po at kaninang umaga, nagbigay po na ng ating mga tauhan para magsagawa po ng clearing operations and to assist as well yung pag-evacuate po ng ating po mga kababayan.
2: Dumating na rin sa Ginubatan Albay ang isang water purification at desalination unit mula sa Coast Guard. Ang nasabing kagamitan ay kaya makapagbigay ng mahigit 10,000 litro ng malinis at ligtas inuming tubig kada araw. Magsisilbi ito bilang mahalagang tulong sa mga residente, lalo na sa mga nasa evacuation centers at mga komunidad na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa malinis na tubig. Nagsagawa rin ng hauling operations ang Coast Guard upang mahatid ang family food packs mula DSWD. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy silang nakahanda upang tumulong sa mga komunidad sa gitna ng unumang pagsubok.
3: Naka-full alert status po ang buong Coast Guard District Bicol at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group at patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit.
2: Sa kasalukuyan, hindi naman naapektuhan ang mga biyahe sa mga pantalan sa buong Bicol region. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtulong ng Philippine National Police sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Naka-standby din ang mobile unit ng PNP na may special na gamit para sa search and rescue at high-powered lighting sakaling kailanganin lalo na sa gabi. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Walang tulugan ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pag-alalay sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay mula sa pagpapalikas sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operations sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Kabilang sa mga lugar na pinagtutuuran ng pansin ng mga pulis ay ang Ginubatan, Ligaw at Kamalig sa Albay.
6: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall.
5: Bukod sa manpower, nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi.
6: It's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
5: Inatasan din ang hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo kung saan halos zero visibility ang lugar. Nakapag-abot na din ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginubatan Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado kung saan naabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Cesar Adornado, ang mga bayan ng Ginabatan, Kamalig at Ligaw ang pinakapektadong lugar. Tinatayan 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginabatan, nagsasagawa na sila ng flashing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall.
8: Ngayon po sir, andito naman yung mga ano natin, mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung ano natin, yung regional ano director si RD Santiago, and then ngayon nga paalis lang ng ano staff ni ano Governor Hamon ang Sorsogon, nagpadala po ng mga food packs, then mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang ano po, hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na nasa halos sa foot ng Mayon, due for harvest na sana po. Kaso, ito, nag-alboroto, syempre, yung epekto ng, ano, ng abo, ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira at nasira po yung ano nila, yung pananim. So, yung, syempre po, yung kapital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang, kumbaga, kawawa talaga yung mga, ano natin, farmers.
7: Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig Albay.
9: Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga ang apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi na mapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na may balik ang kanilang pananim. Pero sabi natin hindi po ito ganun kanalik. Kailangan po natin yung medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain.
7: Tinatayang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan, kung saan nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center, kung saan sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbangon ng mga residente.
9: Initially po, yung face mask nga dyan, tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers. At kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. So, may balik po yung hanap buhay ng mga tao natin.
7: Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng apektado ng heavy ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
10: Ilang oras matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang bahagi ng Albay, sunod-sunod ang dating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa Legazpa City. Agad nagsigawa ng road clearing ang PCG Bicol katuwang ang Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development nga, puspusan ang pamamahagi ng family food pack sa mga residente na naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy ng mga emergency medical team sa 17 evacuation centers para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Ang mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga taga-Albay na apektado ng ashfall.
11: Sa utos na rin ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na lahat kami from the national government ay dapat ready at handang tumulong at lahat ng mga programa namin na pwedeng ibigay sa Albay ay dapat maibigay at para makatulong tayo. So all hands po, lahat ng mga NDR member agencies ay nakatutok dito sa activities ng
10: Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa mabilis na tugon ng pamahalaan.
12: Thank you po PBBM sa agang aksyon and sa suporta po na natatamasa namin. Lalo na sa palawagan mong tulungan kami dito sa Albay.
13: Nagpasalamat po ako sa pangunan po kay Presidente. Nagalantabang po yating yating kinauna po pinanda na umuna po sa food pa.
10: Samantala, wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nagpaabot naman ng tulong ang mga karating probinsya ng Albay na sursugon sa mga residenteng lubhang apektado ng heavy ashfall. Yan ang ulat ni Paul Happin ng Radyo Pilipinas.
14: Bukod sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Sa katunayan, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa Ginubatan. Bunga yan ang pagtutulungan ng mga kawalin ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon nito. Nagpadala rin ang Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal ding nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa Sorsogon patungo sa mga apektadong lugar.
15: Sana po makatulong itong kaunting tulong na ipinadala po ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga taga-Ginubatan. Hindi man natin mabigyan ng lahat, but at least ano, sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kahit po paano ay makakabupo tayo ng mga resources para ibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan.
14: Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon para matugunan ang pangangailangan ng mga residente rito.
16: Thankful po ako on behalf po ng LGU. Pasalamat po kay Governor Buboy Amor sa ayudang pinadala niya. Malaking bagay po yun sa bayan namin and yung ganyan pong bayanihan spirit talagang napaka-importante po, lalong-lalo po sa ganitong kalamidad.
14: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, naging mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Na ng iba't ibang tulong, Department of Social Welfare and Development. Dahil sa pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon, pinatay nga sa 52,000 na pamilya o halos 200,000 Pilipino ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan, ayon po kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, habang nasa 5,000 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers. Kaninang umaga, nakapagpamahagi na rin ang kagawaran ng 71,000 food packs sa mga residente para matiyak na walang sinuman ang magugutom at papabayaan sa kasalukuyang sitwasyon.
18: Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items.
19: Init sa bansa habang nakararanas naman ng maulap at maulang panahon ng ilang mga lugar dulot ng hanging silangan. Apektado nito ang Zamboanga Peninsula at ang malaking bahagi ng Palawan. Dala rin ito ang maalinsang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, patuloy rin ang matinding init sa bansa. Nasa 14 na ang lugar na nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa forecast, bukas ng hapon, kabilang dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental Mindoro nasa 43 degrees Celsius maging sa Cuyo, Palawan. Posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Tugigaraw City sa Cagayan. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat stroke. at o heat cramps, posibleng magka-heat stroke din lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Pasay City at Quezon City, tinatayang aabot sa 38 to 39 degrees Celsius, habang sa Mactan Cebu International Airport area, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, papalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
17: At abangan, iba't ibang tulong para sa mga barangay sa General Trias sa Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
20: Libreng toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway, ipatutupad sa loob ng isang buwan.
4: At La Union Bet na si Bea Milian Widorski magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Healthwatch, alertong pangkalusugan.
22: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
21: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
22: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
23: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
24: Lagi ako nagdadasal na sa bawat intablado sasampahan ko niya akong pababayaan.
25: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
26: Na hindi patas sa lipunan.
27: Leadership starts from the top.
28: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
29: Good governance, because good governance is a matter of right.
30: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
31: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
22: At matuto sa iba't ibang karanasan
32: sa oras ng peligro.
33: Yung hirap talagang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
22: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
17: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas. Partikular po sa Eastern Samar kaninang alas 2:09 ng hapon. At para po sa pinakauling sitwasyon doon, makakapanayan po natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 8, Director Joel Erestain. Magandang gabi po, Director Erestain. Dayan Kirer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
34: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po ng inyong mga nanonood at tagapakinig.
17: Right. Well, Sir Joel, kamusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Eastern Samar? At base po sa inyong monitoring, ano pong naging epekto po nitong pinsala, ito pong lindol na ito, sir?
34: Marami rin po talaga naapektuhan din. Nayanig din po. Siyempre, alam naman po natin, hindi kasi naman talaga common na occurrence ang isang lindol. Kaya marami rin po mga natakot, nayanig din. Pero handa naman din sila. Alam naman nila kung ano yung ginagawa nila Yung mga napunod po tayo, mga CCTV footages po sa nakita po natin, ano, na mga na-share, eh, alam naman po ng mga ating kababayan kung anong ginagawa na. Kaya rin naman, so far, sa ating pong monitoring, wala pa po tayong naulat na casualties. Meron po tayong mga naulat na minor damages, hindi na po natin maiwasan yan. Siyempre, may mga nahuhulog pa rin na mga gamit sa mga shelves po ng ating mga bahay o mga tahanan. Meron din mga konting cracks na hindi natin din maiwasan dahil minsan sa pagkapalitan na po yan ng ating mga pader. Pero so far din, wala rin pong major damages po na naiulat po sa atin.
17: So no casualty, mga minor cracks and damages lamang po ang inyong na-monitor. So pakikipag-ugnayan nyo rin po sa FIVOX po, Director Restain, gano'n po tinagal ito pong lindol na ito at saan pong lugar sa Eastern Samar yung pinaka naramdaman po itong lindol?
34: Ito po ay yung lindol sa may San Julian. Sa San Julian po sa Eastern Samar, na medyo malakas-lakas din po ang naramdaman, umabot po sa Canavid. Sa Canavid po. Yan.
17: Alright. Sir, may mga aftershocks po ba ang aasahan?
34: Yes, ma'am. Kasi medyo mataas-lakas din po ang magnitude po ng earthquake. Kaya may inaasahan talaga tayo mga ano po, mga aftershocks. Inaasahan din natin na may mga damages. Pero dahil sa atin po mga naulat po ng mga damages, hindi naman po masyado grabe, hindi masyado mataas.
17: Well, simula po nung nangyari yung lindol kanina ng alas 2, and as of the moment, may mga naramdaman po bang aftershocks na?
34: May mga ulat po tayo na may mga nakaramdam po na aftershocks, pero mas mabababa na po, may mga 3 point something.
17: Alright, now... Well, you've mentioned, sir, na mga minor cracks and damages, but then again, importante pong ma-check pa rin yung mga structural integrity dahil yung simpleng cracks, hindi po pwedeng baliwalain yan. Ano po ang advice po ng OCD or even LGU doon po sa mga residenteng may makikita pong cracks sa kanila pong mga tahanan or even po doon sa mga buildings, sir?
34: Correct po, tama po yan. Meron po kasi mga cracks na nakikita natin doon sa mga dingding na hindi naman load-bearing, no? Meron ding mga cracks na makikita natin sa mga, siguro, mga load-bearing na dingding o load-bearing na mga, mga pillars po na ating bahay. Mas maigi po siguro kung may pa-check po natin sa mga engineers, sa mga structural engineers. Kaya rin po, hinihikayat din po natin ng mga LGUs na i-open din sana nila ang mga tanggapan para ito ng mga city or mga municipal engineers. Pwede rin po natin latuitan para humingi ng tulong kung pa-check kung structurally sound pa ba ang kanilang mga bahay po o mga tahanan.
17: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, may mga interventions po bang gagawin ng OCD sa pakikipag-ugnayan nyo na rin po sa LGU?
34: Yes, ma'am. Kanina po, nagkano na po tayo. Nagpatawag na po tayo ng emergency meeting with the local DRMOs na affected, lalo pa pati mga ibang agencies. At tinignan po natin kung ano po yung assessment natin. Kasi syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapadala ng resources na hindi kinakailangan. So wala, para hindi po tayo magkaroon ng wastage of resources. Sa ulat naman po sa atin na mukhang okay naman, kaya din po ng ating mga local government units, lalo-lalo na po ng mga provinces. Kausap po natin kanina si Governor Evardoni. At sila po ay masusi po din ang tinitrek po yung kanina pong nalawigan.
17: Mm-hmm.
34: Malakas pa rin po ang intensity 5, pero kasi pinakamalakas talaga naiulat natin is intensity 5 lang talaga.
17: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, meron ba tayong mga residente na hindi muna pinauwi po sa kanila pong mga tahanan or dun sa kanilang workplace and they have to be stayed in a safer place?
34: Wala po, kuna mayroon po tayo man na-evacuate. Wala po kasi sa ulat din po, wala pong kinakailangan i-evacuate. Nadulari po tayo kasi nakita ng mga tahanan totally damaged.
17: Hmm. Alright.
34: Minor damages lang.
17: Okay. Supply po ng kuryente, sir, and communication signals. Kamusta po?
34: So far po, wala rin tayo na ulat na nawalan ng kuryente. Pati signal po, nakakonect na naman kagad tayo. nakaano po tayo, naka-receive tayo ng messages po mula po sa mga natamaan po ng Lindol.
17: Mm-hmm. Well, Director Estain, panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan at mga kasamahan po dyan sa Eastern Samar.
34: Opo, nandito po tayo para sa ating mga kababayan po dyan sa dito po sa Samar, lalo na sa Eastern Samar, dito po sa buong Region 8, nandito po tayo ang OCD. Kasama po natin ang lahat po ng membro natin na agencies, pati na rin po ang ating mga LGUs. In contact tayo with our local DRMOs and they're in the thick of response at pati na rin po sa assessment. Kaya nga rin po ang mga LGUs natin, and they're also very busy right now in assessing damages, whether public or private infrastructure. Opo, lalo na mga kabahayan. Meron din po tayong mga nakita po na cracks, no? Sa mga daanan, pero hindi po sila impossible. So possible naman sila lahat. Lahat talaga minor damages.
17: Mm-hmm. Well, maraming salamat po, Director Joel Erastain, sa mga impormasyon niyong binahagi. Si Director Joel Erastain po, ang Regional Director ng OCD, Region 8. Thank you, sir. Sa ibang balita, tulong sa barangay, sama-samang aangat sa buhay. Yan po ang handog sa mahigit 30 barangay sa General Trias sa Cavite mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang lahat ng yan sa ulat ni Clazel Pardilia.
0: Estudyante sa umaga, fast food crew sa gabi. Ganito iginagapang ng third-year college student na si Christian ang kanyang sarili. Maabot lamang ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya.
1: Minsan pa gusto ko na pong keep up, gawa nga po ng sobrang hirap ng sitwasyon ko po ngayon. Na pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. Iniisip ko na lang po na matatapos din po lahat ng paghihirap ko pag nakapag-graduate na po.
0: Para matulungan ang mga tulad ni Christian sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa General Trias, Cavite. Kalahati ng pondo na kalaan sa scholarship ng mga estudyante sa kolehiyo.
2: Sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. Ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community.
0: 5 estudyante sa bawat barangay ang makatatanggap ng tig 20,000 piso. Para sa mga estudyanteng benepisyaryo, hindi lamang ito pinansyal na tulong. Katiyakan ito sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
3: Sobrang laking tulong po. Lalo na po ngayon is magkakaroon po kami ng OJT at kami thesis na rin po. So malaki-laki din po budget ang kailangan kong ilabas. And sa kailangan ko pong bilhin gamit this school year po ulit na pasukan.
1: Maraming salamat po sa malaking tulong po na 20,000 sa aming pag-aaral po.
0: Maaari namang gamitin ng mga barangay ang natitirang pondo sa pagtatayo ng Evacuation Health Center. Nagabot din ngayong araw ng 10 kilong bigas ang presidente sa 2,000 pamilya sa General Trias, Cavite. Layo nitong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick.
5: Ayos ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Lawag, Ilocos Norte sa isinagawang counter-landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa.
6: Magkakasunod na raket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging Lawag Sand Dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasa pool ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan.
4: We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
5: Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system.
7: That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation.
6: Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan.
8: It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
7: Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise.
6: Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target.
5: Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinakuling ulat mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ice.
17: Maraming salamat, Patrick De Jesus.
9: Samantala, mas mabilis at mas maginhawang biyahe ang pangako ng bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 45 minutes na lamang ang dating 2 oras na biyahe sa lugar. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
17: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, isang 7.88-kilometer stretch na karagdagang kalsada sa gawing Governor's Drive Interchange sa Cavite. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapagaan ng trapiko na ayon sa Pangulo ay malaki ang magiging gaan para sa mga motorista.
2: At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil marilive din ang traffic. At tinitingnan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na.
17: Dagdag pa ng Pangulo, mababawasan na rin pati ang oras sa pagkocommute, papasok man o palabas ng syudad.
2: Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite.
17: 10 taon ang iginugol para mabuo ang CALAX at dinisenyo ang bagong segment para makapagserbisyo sa mas marami pa nating kamabayan sa kalsada. Ang CALAX kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para maiwasan ang gitgitan sa iba pang local at service roads. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang libreng toll fee sa CALAX Subsection 3 sa loob ng isang buwan na magsisimula mamayang hating gabi habang mananatili ang kasalukuyang singil sa ibang bahagi ng CALAX.
2: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight And for 1 month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
10: Bukod sa libreng toll fee sa segment na ito ng Kalax sa loob ng isang buwan, ay inaasahang mas bibilis na rin yung biyahe ng ating mga motorista dahil yung dating binabiyahe nila ng isang oras sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias sa Cavite ay magiging nasa 26 minutes na lamang at hindi lang yan magaan sa bulsa, kundi magaan din pagdating sa konsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, inaasahan din yung karagdagang accommodation ng nasa 6,000 motorista kada araw. Sa sandaling makumpleto, ang 44.6 kilometer Kalax ay magdurugtong sa Cavitec sa Kawit at Eslec sa Mamplasan na may 8 mahalagang interchanges para sa mas maayos na daluyan ng biyahe at kalakalan. Inaasahan naman na aabot sa halos 95,000 na sasakyan araw-araw ang maseserbisyuhan ng pinagsamang expressway network. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice para pagbutuhan sa plenaryo ang committee report ng may probable cause para impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
11: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
12: Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang dalawang impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes.
13: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
12: Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte. Ang mga misteryosong envelope at questionableng resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanan ito ay may kaugnayan sa ilegal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente.
11: Malayo pa! Pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong senado. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her.
12: Nagkaroon naman ng minor revisions amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng motion sina Representative Laila De Lima at Representative Chel Diokno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, Pinabulaanan naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
14: Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito.
12: Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay. Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo kung saan kinakailangang makuwang at least one-third na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Naaksyonan na ang siyam na reklamong nakahain sa Senate Committee on Ethics. Apat dito ang ibinasura. Dalawa ang nangangailangan ng sagot mula sa sangkot na ahensya at tatlo ang kailangan pag-aralan kabilang ang reklamo laban sa hindi pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
16: Pinag-aaralan na ng Senate Committee on Ethics ang pagrekomenda sa Committee on Rules ng pagkakaroon ng guidelines patungkol sa absenteeism at ang pagkakaroon ng no work, no pay policy. Kaugnayan ng reklamo sa patuloy na hindi pagsipot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos mapabalita ang umano'y pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, wala pa rin pakikipag-ugnayan sa kanila si Senator De La Rosa. Imumungkahi rin niya aniya sa Ethics Committee ang paghingi ng eksplanasyon mula kay De La Rosa.
18: Kasi this war na hindi si Senator Bato ng eksplanasyon. Manon sa pagkasano, so post, why we will not, why we should not, paano to give in to the complaint.
16: Sabi naman ng chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito, inaksyonan na ng komite ang reklamo laban kay De La Rosa at hinihingan na nila ng komento ang senador patungkol dito.
19: The committee already acted on it. The committee already assessed De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules.
16: Kaugnay naman sa proseso ng pag-amienda sa rules, kaugnay ng no work, no pay policy, sabi ni Senator J.V.,
19: and we cannot act on it because we have to have the plenary in the afternoon after the end session. The Senate, as a body, has to amend the rules.
16: Samantala, inaksyonan din ang siyam na reklamong nakabinbin sa komite kung saan ang isa dito ay laban mismo kay Senator JV. Nag-inhibit siya sa naging pagdinig na pinamunuan ni Senator Pangilinan. Apat sa mga reklamo ang dinismiss at tatlo ang deferred habang humihingi pa ng karagdagang detalye mula sa mga government agencies ang dalawang iba pa. Napagkasunduan naman ng komite na panatilihing confidential ang mga pagdinig at detalye ng mga ito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ikaapat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
21: Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla, at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandigay 2. Ito'y bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea.
23: Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first, para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo, mission accomplished, ang China, mission failed. Sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo.
21: Ito ay sa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pagshadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namataang People's Liberation Army Navy.
24: Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban.
21: kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang ilegal na pagpunta sa Sandikito ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng Atenito Coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei, ito ay paglabag din sa provision ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang din naman ng Atenito Coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang Sandike ay nakapaloob sa territorial waters ng Pagasa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Namataan din ng Atenito Coalition ng isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pagasa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiang Kai-2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards.
23: Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA over kung mag-react.
21: Mula kagabi naman nang magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Hambang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea.
23: Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon.
21: Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa matapos payagang makapagpiansa sa kasong pagpapakalat ng Peking Balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, isa-isa namang kinontra ng National Bureau of Investigation ang umunoy maling mga impormasyon mula sa kampo ni Sonsa. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
0: Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya ang nagsampa ng kaso laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Matibag, Enero pa na isang pa ang mga reklamo bago pa siya maupo bilang NBI Director noong Pebrero. Dagdag pa niya, ang Department of Justice ang nagsagawa ng sariling investigasyon at nakakita ng reasonable doubt at certainty of conviction kaya ipinaaresto si Sonza noong April 30.
1: So anything na sinasabi, whoever camp it is, whether it's NBI or the camp of Jay Sonza, dadalhin lang sa korte yan and the final arbiter will be the court. They let the court decide on the matter. They can raise that as a defense, but eventually the court will say kung tama ba o mali yung depensa nila.
0: Binigyang din ni Matibag na ito ay isang kasong kriminal at hindi na kailangan na ang Pangulo pa ang magsampa ng kaso.
1: Sino nag-case build up, sino nagbuo ng kaso, it is the NBI. So the NBI can file a case based on the case build-up na ginagawa na at nagawa ng NBI. Those things that being addressed by the lawyer of Jay Sonza should be addressed properly to the court. Hindi naman natin siguro dapat sa social media o dito sa mga ganitong forum natin pag-usapan.
0: Buwelta pa ni Matibag kaugday ng mga issue na bawal umanong manghuli tuwing holiday o weekend.
1: Well, show me the law that saying that kasi from where I'm coming, wala akong nalaman na batas na ganyan na bawal manghuli. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato di aresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it.
0: Sa ngayon, laya na si Sonza matapos payagang makapagpiansa ng 10,000 piso. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: The new queen has been crowned. Nakatakdang katawanin ni Bea Million Wendorsky ang bansa para sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico matapos magwagi bilang Miss Universe Philippines 2026. Narito ang ulat.
3: Miss Universe Philippines 2026 is...

0: Isang bagong Miss Universe Philippines Queen ang nakoronahan. Si Bea Milano-Mindorski ng La Union ay nakatakdang kumatawan sa bansa sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico sa buwan ng Nobyembre. Ang 5'11 American Filipino aspiring lawyer ay isinilang at lumaki sa United States at kinatawan ang probinsya ng kanyang ina, ang La Union, sa pambansang kompetisyon. Sa huling question and answer ng pageant, naghatid si Bea ng isang powerful at convincing answer kung saan binibigyang diin niya rito ang pagmamalaki sa kanyang Filipina identity na hinubog sa kanyang paglaki sa isang non-diverse community sa Estados Unidos. Idinagdag ni Mindorski na kung bibigyan siya ng titulo, siya ay magsisilbing isang pampublikong tagapaglingkod para sa lahat, isang pahayag na sa huli ay nagbigay sa kanya ng korona. Panoorin natin to.
1: Miss La Union, are you ready for your final question?
2: I'm more than ready, and daghang salamat po to everyone who supported me through this journey.
1: All right, Miss La Union, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
2: The Philippines is something 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Alkahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ronda Pilipinas.
1: Kamusta, kamusta ang inyong naging Monday, mga branda? Okay naman ba? Aba, ngayon po ay may pasok ha, lalo na dito sa Metro Manila. Kilos na, bangon mga brada. Mag-almusal na, syempre. Dun sa healthy, malunggay pandesal. O, diba? Syempre, samahan nyo pa rin kami mga brada ha, na Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon nga pong araw ng Martes mga brada ha. At syempre, sama-sama natin nga alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
2: Hi, Papa Loren.
3: Headlines. Headlines.
1: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kalangaman Island kasama sa World's 50 Best Beaches. Government to government oil procurement ng pagbili ng langis, magandang estratehiya para matiyak ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Bilang naman ang krimen sa bansa, bumaba ng 34% itong Abril kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak na ang agaran at patuloy na pagbigay ng sapat na tulong sa mga residente ng Albay na apektado ng aktibidad ng Mayon.
0: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Alas 5:11 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Maya-maya rin makakausap natin, mga brad, ha, ang presidente po ng Sinag patungkol naman po sa supply ng bigas. At syempre, kung ano nga po ba ang magiging epekto ng nangyaring pagsabog ng bulkang Mayon dyan po sa ating agrikultura, lalo na yung mga manggagaling po dyan sa Bicol Region. Ano nga po kasi marami po ang nagreklamo dyan o marami ang umaaray dahil nga po doon sa malaking kumbaga dagok na aanihin na sana. Aba, inaabuhan pa, mga brad. Nabagsakan pa ng ashfall. Kaya naman medyo hindi maganda yung mga sitwasyon dyan po sa Bicol Region, lalo na po pagdating sa usaping agrikultura. So maya-maya, makakausap natin dyan si President Rosendo Kasendong ng Sinag, mga brad, ha? Sa ngayon, bilang tulong sa mga kababayan natin, apektado pa rin ang aktividad ng Bulkang Mayon. Nagpapadala po, ha? At narito ang mga kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Kung kayo po may plano magpadala o kung kayo po ay kumbaga nais tumulong dito sa ating mga kababayan, mga brad, ang kailangan po nila ay ang target nila ay 15,000 liters kada araw po, ha, ng inuming tubig. Malinis na tubig, ibig sabihin, hindi lang po basta tubig, ha, yung maaaring inumin na tubig. Drinkable water, ayan po, potable water, mga brad. Siyempre, kailangan po nila yung face mask, particularly yung N95. Protection din po sa ashfall. Yan po yung sinasabi po ng Department of Health. Binanggit po natin kahapon yan dahil meron pong mas mamaliit po na particles na kumbaga mahirap i-filter out using usual face mask. So ito po yung kailangan, N95. Siyempre, gamot para sa mga sakit at sa paghinga, mga nebulizers. Kailangan po yan. Hygiene kits, of course, para sa mga kababayan natin na natili sa evacuation centers. So this time, di po damit ang kailangan nila. Ang kailangan po nila yung, yun nga, mainom tubig, yung mga nakabote siguro dahil nga po mas, ano yan, mas madaling protektahan at mas madali, mas siguradong iinumin. Ano ho? So yung mga gusto pong tumulong sa ating mga kababayan, pwede pong makipag-ugnayan sa LGU ng ating ano, ng ating mga ng ating ng Bicol Region LGU para naman po diyan sa tulong na yan, mga brad, ha.

5:13 in the morning. O isa pa mga bro, datuloy na po ngayong araw itong malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo. So kung kayo po medyo kinakapos na po ng gasolina, ng diesel, aba mayroon pa kung ilang

0: minuto ha, meron pa ho kayong almost 45 minutes para po kayo ay makapagpagasolina, makapagpa full tank bago ho tumaas po yung presyuhan ng langis. Ano ho? So dapat ho eh nakapila na ho kayo as early as now, dahil kung isasagad nyo pa ho yan, ako, just me, baka ho kayo ay mahirapan it for sure. Mahaba-haba po ang mga pila ngayon sa mga gasoline station, mga brad, ha? Piso hanggang dos ang presyuhan dyan po sa antas presyo sa diesel, habang hanggang 4 pesos naman, mga brad, ang itataas po dito sa gasolina. Ang kerosene, kung ang sasakyan nyo tumatakbo sa kerosene, rollback. Magantay kayo. Epektibo po yan, mga brad, ha? Alas 6 ng umaga ngayong araw po na ito. So antabay na po kayo dyan po sa inyong mga sa mga inyong suking gasoline station, mga brad, ha? At speaking of langis, mga brad, aba, ito naman ha, isang magandang hakbang po ang plano ngayon ng pamahalaan na government-to-government oil procurement, ang pagbili ng langis direkta sa pagitan po ng ating gobyerno at ng gobyerno ng mga bansang nagsusupply po ng produktong petrolyo. Sa panayam po ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Attorney Jay Layug na magandang estratehiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatandaan niya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil companies sa ating bansa na bumili ng supply ng langis. Kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Iginit din ng undersecretary na kinakailangan na lumikha na ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribusyon ng langis sa panahon ng emergency o ng pangangailangan. Oo, dahil medyo alam nyo naman, nabingi ang lahat nung tumaas po yung presyuhan ng langis. Kita nyo, umabot ng 100 at 150, mga brad, yung diesel, ano ho. Pero ang maganda ho dito, sa oras na magkaroon ng government-to-government oil procurement, mga brad, aba, mababawasan syempre unang-una sa lahat yung middleman, ano ho. Ang middleman, yan po ang pinaka na kumikita po sa lahat. Kita nyo naman yung ginagawa sa mga farmers natin, di ho ba? Maliit bibili yung presyuhan dyan sa farm gate, sa pinanggagalingan, and then mataas ibibenta doon sa sa kanilang supplier o sa kanilang sa taong bayan. Oo, doon sa mga consumer. Ayun, mataas po ibibenta consumer. At ito, masakit. Nag-a-anunsyo pa ang mga magagaling na magkakaroon daw ng price increase. Habang yung kinukuha nila, nagkaroon ng price decrease. Excuse me. Yan yung yan yung isa rin sa itatanong natin mamaya kay Kasendong, ano ho. Pero dito po sa punto ng applicable din ho yan, dito sa punto po ng oil procurement, mga brad, ha. Eh di ba, sabi pa nga doon sa Senado, meron daw pagkakataon na meron naman pala tayong supply ng langis. Oo, tapos itong mga abusadong oil companies, mga brad, talaga naman sinasamantala yung pagkakataon para po tumaas yung inaantabay tumaas yung presyuhan. Kung titingnan mo sa at least sa mga apektado pong lugar, isa po ang Pilipinas sa pinakamataas na itinaas ang presyuhan po ng produktong petrolyo. Yun yung medyo nakalulungkot na parte, ha? Walang control ang pamahalaan simply because of the oil deregulation law. Kita mo naman kung paano inabuso nitong mga oil companies yung nasabing gawain na ganire. Ano ho? Ronda, Ronda, Pilipinas. Kaya sana magtuloy-tuloy po itong magandang oil pro government to government procurement, mga brad. And hopefully meron tayong makukuhanan na mga kumbaga merong di ba, meron diyan yung unleaded, yung 95, 97, mga ganyan. Sana meron nakalagay doon na dito, ito yung government oil. Ayan, government oil. Government procured oil. Para dito sa price na to, mabilis. Ayun. O mas mura, di ba? Alright, 5:18 in the morning. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating balitaan, nasa linya na po natin ang presidente po ng Sinag, si Kasendong Rosendo So. Nasa linya na po natin. Maganda-maganda morning, Sir Rosendo So, presidente ng Sinag. Sir, magandang morning. Lawrence Tanoco po ito ng Radyo Pilipinas. Parang hindi tayo naririnig ni Kasendong.
1: Lawrence?
0: Ayan. Yes, sir. Yes, sir. Morning.
1: Yeah, magandang umaga.
0: Yes, sir. Magandang morning po. At ito po, ipag-usapan lang natin, sir, yung about dito po sa supply ng ating bigas dahil recently nagkaroon po ng mga pronouncements na magkakaroon po ng pagtaas sa presyuhan ng bigas. And of course, damay ko na rin maya-maya yung update sa agriculture sector sa Bicol Region, Kasendong.
1: Yeah, okay.
0: Alright, so una po sir, itong napipinto po umanong pagtaas ng presyo ng palay dahil po sa anihan sa September dahil sa tumataas na presyo ng fertilizer ngayong panahon ng pagtatanim. Ano sa palagay niyo po ang ng sinag ang mainam na solusyon para maibisan po ito, sir, or para hindi matuloy if ever?
1: Yeah, around almost 30 days ago, nag-suggest kami sa Department of Agriculture na kung pwede magbigay ng MC card or yung tinatawag na coupon sa magsasaka around 6,000 pesos para is mabawasan yung cost of production, no? Dahil yung increase ng urea from 1,600 retail, ngayon umabot na ng 3,000 yung urea. So, ang presyo kasi ng world market is yung $420 per metric tons. Ang almost yung huling purchase ng India is $935 per metric tons. So, doble yung tinaas. So, kailangan suporta ng ating gobyerno para at least bumaba yung cost of production natin. Yun ang isa. No? Yung secondly, of course, yung sa fuel, almost double din yung ano yung price of fuel. So, kaya mahirapan yung mga magsasaka yung dating na sa first month, nagastusin pa lang dun sa fuel kung magtatanim ka. Almost, kung magtanim ka ng May, no, June, around 360 liters na kurdo ang kailangan mo. So, almost 30,000 pesos yun, no, based on 82 pesos na 82 to 85 pesos na diesel. So, pag ganon, talagang malaki yung additional cost. Dati kasi mga 17,000 lang yung first 30 days. Alam naman natin yung pagtalim ng palay is around 90 to 100 days yung binhi. No? So, magastos talaga kung titingnan natin yung planting planting season, itong cropping season.
0: Sir, kamusta naman yung tugon ng ating pamahalaan patungkol po dun sa inihirit ninyong MC o yung ano man tawag dun, MC card?
1: Wala pang final kung paano ang solusyon or may mabibigay pang amount na ayuda para sa ating
0: At if ever, sir, ito po ba first time? O, alam ko meron na mga ayuda before ang government when it comes to ano sa mga fertilizers po. Ano?
1: Yeah, meron. Around, ano lang yan, 1,000.
0: And per, 1,000 lang?
1: Yung binibigay, no? Yung last is around I think 650 pesos per hectare or 700 pesos per hectare.
0: Okay. So if ever, sir, na magkamatuloy nga po itong inihirit po nating ayuda, magkano po are we expecting na hindi natataas yung presyo ng bigas by September or ito ay makakaano lang, makakabawas lang ng konti?
1: Yeah, yung nabanggit ni Secretary na 62 pesos na bigas kasi, binabase niya na ano, around 31 pesos landed dry sa miller. So kung yun ang presyo, yung 62 pesos, yun ang farm gate price na nasa around 24 to 25 pesos.
0: So, nasa magkano po kayang in-expect natin if ever matuloy itong ayuda, nasa 50 po kaya yung ano, yung magiging kilo ng bigas?
1: Yeah, kung matuloy yung ayuda na around 6,000 pesos ang fertilizer na kung iayuda, tsaka yung sa fuel siguro mga 3,500. At least bababa yung presyo ng palay bigas, no? Up to around 52 to 55 pesos.
0: 52 to 55. Okay. Sir, meron din po kaming balita na mababa ang kuha ng ilang middlemen sa ating mga farmers. I'm not sure exactly yung location, pero nasa 14 pesos to 15 pesos lang daw yung 15 pesos yung kuha, and then ginagamit ito to, ibenta ng mas mataas dito po sa merkado. Ito po ba narinig na po ng Sinag?
1: Lorenz, yung pilihan ngayon na sa bumaba from 25 to 20 pesos.
0: Baba.
1: Yung farm gate price. Pero ngayon, umakit ng konti na sa 23 to 24 pesos.
0: I see. Sir, dako naman tayo dito sa usapin dito sa Bicol, di particular dito sa may mga Mayon. May update po ba kayo? Kamusta ang agriculture sector natin or mga member niyo po dito sa mga tinamaan ng Bulkang Mayon, sir? Aktibidad ng Bulkang Mayon?
1: Yeah, yung mga gulay, no? Malaking apekto ito sa mga gulay. Of course, yung mga aani na sa area affected. Pero yung mga tingin naman natin yung mga hindi pa for harvest, mga nagtanim ng 35 to 40 days, hindi ganun kalaki ang apektado. No? Pero siyempre, kung malapit dun sa area ng Mayon, talagang malakas yung asphalt na, bumubuga. So, talagang apektado.
0: Sir, sino ba ang sinusuplayan ng Bicol region, particular itong mga nandiyan sa Ginobatan? At anong in-expect nating epekto nito sa presyuhan po sa merkado, sir?
1: Yeah, ang problema kasi natin, Lawrence, is yung transport magastos, no? O dun sa area na yon na dapat kunin na lang yung mga produkto dun sa area, kukuha pa sa other region. So, yun ang situation ngayon. Kung gano'n, mas maging problema yung pagkain dun sa lugar.
0: I see. Siguro sir, last na lang, mensahe na lang natin sa ating mga kababayan tsaka sa pamahalaan, especially regarding sa hiningi po ninyong ayuda, na hopefully, syempre, maibigay agad.
1: Yeah, we hope na maibigay nito para at least yung production cost medyo bumaba. And kung makita natin sa news, yung Thailand, Vietnam, nagbawas din ng production. No? Sabihin, kung nagbawas sila, so hindi ganun ka-expected yung export nila kung nagbawas sila. So, kailangan talaga na pag-prepare tayo sa ating local products.
0: Alright. Sige, sir. With that, thank you so much. And of course, tawag po ulit kami next time, Kasendong.
1: Thank you,
0: Lawrence.
1: Lawrence, magandang umaga.
0: Sige. Rosendo So, mga brad, ang pangulo po ng grupong Sinag. Ronda. Pilipinas. Ayan, medyo malaki-laki ha yung kumbaga 6,000 na ayuda na iniingi po ng grupo. Pero syempre, ito po ay para maibsa naman o para sumalo doon sa mga in-expect na additional cost ng pagtaas po ng mga presyuhan. Bunsod pa rin, syempre, ng pagtaas ng presyo ng langis po yan ha. Fertilizer and any other preparatory proceedings talaga. process, mga brad, diyan po sa pagtatanim. Dahil nga po buwan po na ngayon ng paghahanda. Sabi nga natin, syempre gagamit ka ng makinarya. Ano ho? Sangkaterbang makinarya sa paghahanda ng lupa. At paggagamit ka ng makinarya, hindi naman po manual 'yan. Unless magma-manual po yung ating mga kababayan, diba? So, ito po ay automatic at syempre, nagpapatakbo po dito langis, so, produktong petrolyo. Either gasolina or diesel, mostly diesel ho yan. So, it will add up to the cost noong mga ibinibenta nilang produkto. O kung ano man yung kailang aanihin, may it be bigas o yung mga tinatawag po nating gulay. Di ho ba? So hopefully magawang po ng paraan at sana hindi po tumaas talaga ng tuluyan yung presyuhan ng bigas come September, mga brad. 5:29 in the morning. Sa pagbabalik natin, mga brad, ha? Ay, meron tayong big job. Natatandaan niyo pa ba yung big job natin, yung BJ? Sa pagbabalik po ng Ronda Pilipinas, mga brad, gagawin natin yung magpapa-BJ na. Ang gawang BJ nito ay mula kay Ligaya, mga brad, ha? Inihanda ni Ligaya para sa atin. Sa pagbabalik po yan ng Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas!
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
14: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
13: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
14: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
13: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
14: Eterno. Now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
9: Good evening. My name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
15: It's Philippines!
14: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
13: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
14: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
13: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Randa, Pilipinas. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Randa, Randa, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Randa, Randa, Pilipinas.
18: Bilangga!
17: Randa, Randa, Pilipinas.
0: Alas 5:36 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Lawrence Tanhoke yung napapakinggan up until 6 in the morning. Ito muna ha, balikan lang natin yung usapin sa gasolina. Epektibo po ngayong araw, Mayo 5, alas 6 po ng umaga, ipatutupad ang panibagong oil price adjustment ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Tataas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina, habang madaragdaga naman ng 2 piso at 66 na sentimo ang presyo ng diesel. May pagbaba naman sa kerosene na abot ng 3 piso at 50 sentimo, mga brada. Ang kada litro na bahagyang magbibigay naman ng ginhawa sa ilang consumer. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa pinakapangunahing dahilan ng taas presyo ay ang paghina po ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Dahilan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis sa bansa. Samantala, mga brada.
17: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Siniyak naman ng DOE o Department of Energy na natiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon po sa kanilang datos, may inventaryo ang bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang galaw ng pandaigdigang presyuhan ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakaapekto po sa presyo ng produktong petrolyo, mga brad. Ha? And speaking of pagtaas po, ito naman ha. Binatikos po ni Senadora Maria Imelda. Maria Imelda Josefa Remedios. Amy Marcos, ayan, ang Manila Electric Company o yung Meralco, kaugnay po ng umano'y paulit-ulit at pinalobong singil sa kuryente sa gitna po ng pagdinig ng Senate Protect Committee. Kinasyon ni Marcos, mga brad, ang mekanismo ng paniningil, partikular ang pagkasama po ng generation at transmission charges sa pagkukwenta ng system loss na nagresulta umano sa double charging. Ito, finally. Ayon kay Marcos, mga brad, tumataas ang kabuang bayarin ng mga consumers sa tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo at humihina ang piso dahil nadaragdagan ng iba't ibang singil sa billing. Binusisiri ni Marcos ang pagtaas po ng transmission cost dahil sa ancillary services at ang patuloy na pagsingil nito sa mga consumer kahit hindi pa aktwal na nagagamit. Kinusyon din ni Marcos, mga brad, ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifetime rate at senior citizen discounts. Gayun din ang pagpataw ng value-added tax sa bawat bahagi ng electric bill. Iginiit ni Marcos na hindi sapat ang maliit na refund at nananawagan na agarang reviewin ang Electric Power Industry Reform o yung EPIRA law upang matanggal ang mga hindi makatarungang singil at sistema sa pagkukwenta ng kuryente. Alam mo, pinakamasakit dito sa akin yung system loss, mga brad. Dahil yung system loss, eh ito po yung kanilang kumbaga lugi nyo yan eh. Lugi nyo yan. Bakit nyo sa amin ipapasa? 'Di ba? Hindi nyo dapat ipasa sa taong bayan nyo. Pag nagnegosyo ba ako, yung kumbaga yung ikalulugi ko, kumbaga may risk sa akin yun eh. 'Di ba? Pag nalugi, ako ang kawawa, 'di ba? Eh nagkataon lang kasi dito sa mga ganitong pagkataon, wala tayong magagawa kundi ano eh. Sila lang kasi yung ating makukuha na ng ano ng kuryente. Kaya wala tayong magawa. And hopefully, ito pong itutulak yung sulong ni Senator Marcos ay magkaroon ng magandang resulta. Ano? 5:39 in the morning. Report muna tayo ha. Halos 5,000 individual na natili po sa evacuation center kasunod ng ashfall sa Mayon Volcano ayon sa DSWD. Ramonda sa Baltangyan, Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balikan natin ha yung report. Ayan na pala, ready na. Sige, Banat.
18: 362 pamilya ang nananatili sa evacuation centers kasunod ng epekto ng ashfall at pag-alboroto ng bulkang Mayon, ayon yan, sa Department of Social Welfare and Development. Pati sa pinakauntalang ahensya, katumbas na ito ng halos 5,000 individual na pansamantalang nanunuluyan sa 12 evacuation centers. Bukod pa ito, sa 26 na pamilya nakitira muna sa kanilang mga kaanak. Ayon pa sa DSWD, nasa higit 6 na lang evacuees ang natulungan sa mga child-friendly space at 24 naman sa women-friendly spaces. Habang 276 naman ang nabigyan din ng psychosocial first aid. Sa Cebuano, umabot na sa higit 86,000 pamilya ang naapekto ng pagputok ng bulkan, batay na rin sa datos hanggang nitong Mayo 4. Patuloy naman pamahagi ng tulong ng DSWD na umabot na sa 122,000,000 piso, kabilang dyan ang family food packs para sa mga apektadong komunidad, lalo na ang mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Iniutos mga brad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pakipagtulungan naman ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginobatan upang matiyak na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, personal siyang ipinadala ng Pangulo sa lugar upang tiyakin na naipadala o naipapadala ang lahat ng kinakailangan suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Hemaong Hoco. Gayun din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations upang alisin ang abo at debris sa mga apektadong lugar. Aniya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nanatiling nakatabay ang mga kagamitan na tauhan ng gobyerno upang matiyak naman ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente habang nagpapatuloy ang banta mula sa aktibidad ng bulkan. 5:42 in the morning.

0: Hindi lang mga Brad, financial, physical na tulong ang ibinibigay ng pamahalaan sa mga kababayan natin na nasa evacuation center bunsod ng aktividad ng Bulkang Mayona. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao na nagbibigay rin sila ng psychosocial assistance lalo na sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o yung tinatawag na senior citizen. Nagbibigay sila ng evidence ng incident stress debriefing dahil sa traumatic na traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-aalboroto ng bulkan. Dagdag nito, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuees. In the morning, nakapagtala naman mga brad ng 6.64 million pesos worth na pinsala at pagkalugi ang Department of Agriculture sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ito ay dulot ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albayan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat, apektado ang 62 na magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupaing sakahan ang napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng paghahayupan kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim sa beripikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang naman ng Department of Agriculture upang mga matugunan ang mga apektadong magsasaka. 5:44 in the morning mga brada. Oh, ito muna ha. Isabay na natin 'to. Yung mga Pinoy peacekeepers sa India at Pakistan pinarangalan ng AFP. Pilipinas nagpapadala naman ng observer team sa ASEAN. May report si kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinaluduhan at binigyan parangal ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pinoy peacekeeper sa United Nations Military Observer Group sa mga bansang India at Pakistan. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagkilala kina Major Mark Mabanglo at Lieutenant Colonel Edgar Bongod ng Philippine Air Force, gayon din kay Major Jaril Villanueva ng Philippine Army. Ginawaran ng Meritorious Achievement Medal itong si Mabanglo dahil sa pinakitang galing at tapang nito sa nangyari pag-atake at pagkasunog ng UN Field Station sa Skardu noong Marso 1, habang pinarangalan din sina Bongod at Villanueva dahil naman sa pinakita nilang hindi matatawarang pagdilingkod sa sigalot sa India at Pakistan noong isang taon. Kasunod yan ay isinigawa rin ang send-off ceremony sa lupo ng mga opisyal sa pangungunan ni Major General Oliver Makiling bilang ASEAN Observer Team sa Cambodia at Thailand. Sa kanyang talupati sa lingguang flag raising ceremony sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Browner na may pagmamalaki ang mga sundalo Pilipino sa pagpapakita na ito ng disiplina, integridad at matatag na pamumuno. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas.
0: 5:46 in the morning mga brada. Tiniyak naman ni Presidential Communications Office of PCO Secretary Dave Gomez ang kahandaan ng pamahalaan sa pag-isagawa po ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Isang araw bago formal na buksan ang International Media Center sa Mactan, Lapu-Lapu City, ininspeksyon ng kalihimang pasilidad upang masigurong handa na ang lahat ng kinakailangan o kakailanganin ng media personnel mula sa buong Southeast Asian region na dadalo sa pagtitipon ng mga heads of state. Kabilang po si President Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala. Umaasa naman mga brad si Secretary Gomez na magiging matagumpay ang pinakamalaking pagtitipon ng ASEAN ngayong taon at magkakaroon ng mabuting karanasan ang mga tagapagbalita tutungo sa Cebu para sa nasabing aktibidad ngayong Linggo. Pakinggan natin mga brad ang pahayag ni Secretary Gomez.
3: I'm happy to report that it's all systems go. No, I came here actually to do an ocular talaga of the International Media Center, and so far I'm very pleased with what I've seen and in the reports that I've received. No, hopefully tomorrow when we open the facility, it will be up to the standards. No, ating mga kapatid sa media, both international and local, who are coming to cover the 40th ASEAN summit. No, hopefully we can give them the best summit ever, no? in terms of providing support and facilities to our partners in India. It's very important, no, the IMC, because we will provide our partners in India the not just the venue, no, but all the support that they need to effectively cover and report.
0: Pilipinas. 5:48 in the morning, mga brada. Ayan ha, sana maganda kasi nung kami last time, maganda yung ano, maganda ang experience diyan sa ano ha, sa International Media Center sa tuwing magko-cover ka ng ASEAN kasi marami kang makikilala talaga na kapatid, kasamahan sa pamahayag. And if you could talk to them, marami kang matututunan talaga. 5:48 in the morning, mga brada. Bumaba naman ng 34% ang bilang ng krimen. Ito maganda ha, sa buong bansa, mga brada. Nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon, batay po sa datos mula sa 3,741 na kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 nitong 2025, lalo pang lumit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatayang o tinatawag na focus crimes, ang pagpatay, homicide, panggagahasa, physical na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layong palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman, mga brad, sa mga ipinapatupad na ang curfew para sa mga minor de edad, pagbabawal at mag-inom sa pampublikong lugar, paghihigpit sa mga aktibidad na sa gabi. Ayan ha, magaganda po yung mga ganyang klaseng programa. At samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG na umabot na sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit 1,600,000,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsagawa ang kanilang hanay ng 743 operasyon at nagsampa naman ng mahigit 143 kaso. Iginit din ito na layunin ng kailang operasyon na hindi lamang ang pag-aresto, kundi kung masigurong makakamit ang mga biktima ang hustisyang nararapat para sa kanila. Good news yan, ha? Eto pa. Sige, ano natin to? Report muna tayo, ha? Ang Pangasinan, pinalakas ang real-time at science-based disaster risk assessment at planning sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. May report si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakibahagi ang Pangasinan PDRRMO sa isinagawang 5 araw na pagsasanay hinggil sa hazard at impact assessment pati na sa pagbuo ng exposure database gamit ang REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System. Pinangunahan ng aktibidad ng DOSC Ilocos Region katuwang ang FIBOS na layong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa real-time at science-based disaster risk assessment at planning. Sa pagsasanay, tinutukan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang pagbuo ng critical na datos sa oras ng sakuna, lalo na sa mga lindol at iba pang natural hazards dahil ang rehiyon ay malapit sa mga pangunahing fault lines at coastal areas. Binigyan din ng mga eksperto na mahalaga ang REDAS, hindi lamang sa pagpaplano kundi maging sa aktual na operasyon kung saan critical ang mabilis at tamang desisyon. Tinalakay rin ang kahalagahan ng iisang pinagkukunan ng datos upang maiwasan ang kalituhan sa koordinasyon ng mga ahensya sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at datos, makabubuo ang Pangasinan ng mas epektibo at maagap na disaster risk reduction and management plans para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pilipinas. Dako naman tayo, mga brad, dyan sa Visayas Region. Project Samar inulunsad para mapalawak ang access sa college sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDAS ng Samar. Ramon de Sabal Tangayan, RP Calbayog, Charmaine Perrito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpulong ang pamahalaang panlalawigan ng Samar sa pamamagitan ng Provincial Youth Education and Sports Development Office para talakayin ang implementasyon ng Project Samar Smart access and mobile academic resources. Layunin ng 5 taong programa na mapalawak ang access sa higher education, lalo na sa mga estudyante sa geographically isolated and disadvantaged areas, kabilang sa mga dumalo ang kinatawan ng Department of Education, Samar State University, Northwest Samar State University at mga lokal na pamahalaan. Saklaw ng initial na rollout ang mga bayan ng Mochong, Kalbiga, Villarreal, Daram, Zumaraga, Matuginaw at Gandara. Sa ilalim ng proyekto, magtatayo ng extension campuses at magde-deploy ng mobile academic resources upang makapag-aral ang mga kabataan ng mas malapit sa kanilang komunidad na makakabawas sa gastos sa pamasahe at tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
0: Pilipinas. 5:53 in the morning, Mindanao naman tayo mga brad. Pansamantalang tirahan para sa mga biktima ng lindol sa Maco, Davao de Oro at Caraga, Davao Oriental. Handa ng i-turnover. Ramon de Sabaltangyan, RP Davao, Maymay Benedicto.
6: Nakatakdang i-turnover ngayong araw May 5 at bukas May 6 ang modular housing units para sa mga benepisyaryo sa munisipalidad ng Maco sa Davao de Oro at Caraga sa Davao Oriental bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon, kabilang ang mga biktima ng landslide sa Maco. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development 11, target na maipagkaloob sa Maco ang kabuuan na 50 modular units para sa pamilyang naapektuhan ng lindol at landslide, samantalang 25 units naman ang inihanda para sa Caraga para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Sa Maco, kinukumpleto na ang pag-install ng mga modular housing matapos dumating ang dagdag ng mga container vans noong nakaraang linggo matapos mantala ang paglabas nito mula sa Port of Davao dahil sa system issue sa Bureau of Customs. Sa ilalim ng kasunduan sa mga lokal na pamahalaan, magagamit ng mga benepisyaryo ang temporary housing sa loob ng 1 taon na maaari pang palawigin hanggang makapagbigay ng permanent housing assistance ang LGU o mga partner agencies sa mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Ronda, Pilipinas. 5:55 in the morning, bago tayo magtapos mga brad, ha, ito muna yung online 360 natin kung saan meron pong namataan ng mga bata. Panoorin natin ha. Habang binabasa ko itong report natin, iginiit po ni Alianza ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na dapat manaig ang katotohanan sa usapin ng kapayapaan at kaayusan kasunod ng kumakalat po na insidente sa loob ng isang jeep sa Las Piñas na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Nauna nang ibinahagi ni General Nicolas Torre ang naturang insidente bilang patunay umano ng paghina ng seguridad at nananawagan ng pananagutan sa mga leader. Ayon kay Goitia, hindi dapat ibatay sa isang insidente ang panghusga o paghusga sa kabuuang kalagayan at kapayapaan at kaayusan sa bansa, lalo na kulang ang konteksto. Samantala, agad naman tinugunan ni Philippine National Police sa ilalim ni Police General Jose Melencio Natares Jr. ang insidente kung saan natukoy ang mga sangkot at naipasa sa tamang otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Batay sa paunang ulat, walang naitalang nasaktan sa naturang pangyayari. Sinabi ni Goitia na mahalagang tignan ang kabuang sistema at kabahayan o kakayahan ng mga otoridad sa pagtugon sa insidente, kasabay ng patuloy na pagpatupad ng mga hakbang ng PNP upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. 5:56 in the morning. Yes. Hoy, paalam na ha. Maraming salamat sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat din kay Ligaya at sa ating producer. Lawrence Tan ako mga brad, magkanigan tayo bukas. Adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ang ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan agad magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng ashfall mula sa bulkan ngayon.
3: Headlines.
0: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling dumala ang sitwasyon sa bulkan ngayon.
3: Headlines.
0: Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag.
3: Headlines.
0: Panibagong oil price adjustment, pinatutupad na ng mga kumpanya ng langis.
3: Headlines.
0: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 5, 2026. Muli sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ang agarang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Ito'y upang matiyakan na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal niyang pinadala o siyang pinadala ng Pangulo sa nasabing mga lugar upang tiyakin na naipapadala ang lahat ng kinakailangang suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Gemma Onghoko, gayon din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang sinasagawang cleaning operations upang alisin ang mga abo at debris sa mga apektadong lugar. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumalang sitwasyon ng bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Siniyak ng Office of Civil Defense na may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa bulkang Mayon. Ito'y matapos ang pagbuka ng makapal na abo sa bulkan itong weekend dulot ng pyroplastic density current. Ang kay OCD spokesperson Juni Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang narito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PBOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto na kumalma na muli ang aktibidad ng bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Panganib ng lahar, isa sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Balacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
8: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay Tugnay ito ng nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng asphalt ng Bulkang Mayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado at nagawa naman na niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,

0: niya partikular na kailangan ang mga N95 mask na pinamahagi na rin ng iba't ibang ahensya sa mga apektadong residente. Bukod sa face mask, kinabi ng OCD spokesperson na kailangan din ng mga residente ng tubig na inumin at panglinis, lalo na ngayong panahon ng tag-init.
1: Siyempre, tag-init pa rin tayo. So, iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig.
0: Dagdag pa ni Castillo, gumagawa ang OCD ng mga paraan para maibigay ang sapat na supply ng tubig sa pamamagitan ng water filtration system. Sapat pa niya sa ngayon ang supply ng mga hygiene kits at family food packs para sa mga apektadong mamamayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs na ipapadala sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Daritong balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Abang pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng family food packs para sa mga apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tuloy-tuloy rin ang pag-repack at produksyon ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, walang tigil ang pag-repack ng relief goods sa LDRC katuwang ang mga volunteer mula sa iba't ibang sektor kabilang mga estudyante at task for work beneficiaries. Layo ng operasyon na agad mapunan at mapalakas ang relief resources para sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall. Una na nakapaglaan ng DSWD ng 5,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamali, Ginubatan at Saligaw City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi lang pinansyal at pisikal na tulong ang binibigay ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbibigay rin ng kagawaran ng psychosocial assistance sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o senior citizen. Anya, nagbibigay sila ng incident stress debriefing dahil sa traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-alboruto ng bulkan. Dagdag pa ni Dumlao, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuee.
4: Nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar because this could also cause anxiety and stress to most of them.
0: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa Ginubatan, Albay. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Operations ng Philippine Coast Guard of PCG sa Ginubatan, Albay, kasunod ng ashfall na dulot ng Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, agad na kumilos ang kailang mga tauhan upang linisin ang mga kalsada at pampublikong lugar sa apektadong komunidad. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan at kanilang kaligtasan. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik ng kaayusan sa lugar. Bahagi ito ng mandato ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagbigay ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Bayang Dagat, Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihayag ni U.S. President Donald Trump na handang umalalay ang Estados Unidos sa mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz.

0: Ayon kay President Trump, magpapadala ang US ng gabay at proteksyon upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga sasakyang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tinawag ni Trump ang hakbang na ito na Project Freedom at sinabing anumang sagabal sa hakbang na ito ay buong pwersa nilang haharapin. Sinabi rin ng US Central Command na kabilang sa Project Freedom ni Trump ang 15,000 tropa, guided missile destroyer at mahigit 100 aircraft. Samantala, sinabi naman ng militar ng Iran na aatakihin nito ang anumang dayuhang armadong pwersa na susubukang lumapit o pumasok sa Strait of Hormuz, lalo na anya ang agresibong hukbong Amerikano. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon, lalo na't maaari itong makaapekto sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price adjustment. Tumaas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ng gasolina. Nadagdagan ng 2 piso at 66 sentimos naman ang presyo ng diesel. Bumaba naman ang presyo ng kerosene sa ng 3 piso at 53 sentimo kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa mga pangunahing daylan ng taas presyo ay ang paghina ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Dahilan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa datos ng kagawaran, may inventaryong bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DOE ang galaw ng pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magpupuno ngayong umaga ang ad hoc committee ng Legislative Energy Action and Development Lead Council ng Kamara para plansyahin ang agarang tugon sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Target ng tinaguriang House Mega Panel na binubuo ng 13 komite na maaprobahan ang Kalinga Program isang National Emergency Response Framework para maibsan ang epekto ng fuel-driven inflation sa mga Pilipino. Bunsod ito ng serye ng marathon hearings ng Lead Council para buuin ang Kalinga Bill panukalang batas na magbibigay ng agarang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang Consolidated Legislative Response laban sa fuel price crisis. Nauna lang sinabi ni Representative Miro Kimbo, House Ways and Means Chair at Lead Council Head, na nag-breakout na ang mga komite upang tipunin at i-collate ang rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Nauna lang sinabi ni House Ways and Means Chair at Lead Council Head Representative Miro Kimbo na nag-breakout ang mga komite upang tipunin at i-collate ang mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Ang Lead Council ay binuo sa direktiba ni House Speaker Faustino Bojidi at ni Majority Leader Sandro Marcos bilang tugon ng Kamara sa oil price shocks. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang magandang hakbang ang plano ng pamahalaan na government-to-government oil procurement. Itong pagbilihin ng langis direkta sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng bansang nagsusupply ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Jay Layug na magandang strategiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatanda na anya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil company ng ating bansa na bumili ng supply ng langis, kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Gayt pa ng Energy Undersecretary na kinakailangan ngayon na lumikha ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribution ng langis sa panahon ng emergency o matinding pangangailangan.
4: The government intervened, and because of the declaration of national energy emergency, the DOE led this the efforts to secure oil supply. And so it's a good strategy, but at the same time, perhaps we need to pass a new law, because right now the government is not into distribution of oil products, no? And that's been left to the private oil company. So we need to pass a new law to make sure that the government can also distribute these products.
2: Si Energy Undersecretary Jay Layog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Investigasyon tungkol sa pagdaas ng singil sa kuryente ikakasahan ng Senate Committee on Energy mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iimbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagdaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng ilang mga Pilipino. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senadora Pia Cayetano, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa paglobo ng kanilang electric bill nitong nakaraang buwan. Paliwanag ni Cayetano, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Ayon naman sa mga distribution utilities, aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang singil na ito, habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa umiiral na batas at MUIS. Pero binigyang diin ni Senator Pia na hindi sapat na legal lang ang mga singil. Dapat rin anya itong makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Energy sa susunod na linggo para suriin ang mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyendahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Dayon ng investigasyon na mabigyang linaw ang isyu at masigurong ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa 25 power plants sinasang daragdag sa power grid ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na sa 25 energy power projects ang nakahanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, sa naturang bilang, nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa publiko. Naitigil na ang pagpapakalat ng fake news. Inihayag niya ito sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara. Gitnang House Speaker, hindi nakakatulong ang pagpapakalat ng maling balita at impormasyon sa pagresolba ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sinabi pa ni D na walang ibang hangad ang mga miyembro ng Kamara kundi ang makapaglingkod at tuparin ang kanilang mandato ng may sapat na paglilingkod.
8: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
2: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Questionable ang kumakalat sa social media na listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Sa isang panayam, binigyan din ni Ridon na kung totoong listahan, bakit may mga pangalan doon na bumoto papabol sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din ng mambabatas ang kredibilidad ng listahan matapos na mapansin ang isa sa mga nakalistang pangalan. Anya, walang sino man sa mga miyembro ng Kamara na may pangalang Bier Rodriguez.
9: May nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga. May mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
2: Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handang Senado noong oras na maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprobahan ng House Committee on Justice ang Committee Report at Articles of Impeachment laban kay Duterte. Nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw din ni Senator Soto ng magiging proseso sakalit maiakyat sa kanilang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith ayon sa Senate President. Naakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin ito na magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkoconvene lamang agad ang impeachment court pero magpapadala pang ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin nito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial.
10: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is forthwith, but within reasonable time. What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper, you cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya.
2: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bumaba ng 34% ang bilang ng krimen sa buong bansa nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 3,961 kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 noong 2025. Lalo pang lumiit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatawag na focus crimes ang pagpatay, homicide, panggagahasa, pisikal na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melecio Naltates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layuning palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa mga pinatutupad ng curfew para sa mga minor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paghigpit sa mga aktibidad sa gabi. Samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na umabot sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit sa 1,600,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang illegal na aktividad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsasagawa ang kanilang hanay ng 643 operasyon at nagsampay ito ng mahigit sa 143 kaso. Gate pa ni Morico, layunin ang kanilang operasyon ang pag-aresto sa mga gumagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal na SD ng CIDG na matiyak na makakamit ang mga biktima ang hustisyang nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapatuloy ng mga programa para sa senior citizens, tiniyak naman ang Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Siniguro ng National Commission of Senior Citizens ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Merceditas Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga aabot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalarin ang ambag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-umlad ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang buong bansa mapayapa framework na bahagi ng Peace and Development Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay na sa nasabing programa, sinasailalim nila sa case management ang mga dating rebeldeng nagbalikloob na sa pamahalaan. Anya, ito'y upang patuloy silang masubaybayan at mapangalagaan sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni Tanhusay, nakahanda rin ng DSWD kung sasang-ayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na makisa sa normalization program.
12: At sa hanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami.
2: Si DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.88 kilometrong subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o Calax. Ang bagong bukas na seksyon ay mula Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange. Ayon sa Pangulo, libre ang pagdaan sa nasabing bahagi ng Calax ng isang buwan. Layunin nitong maibsanan traffic at magbigay ng mas mabilis at komportableng biyahe para sa mga motorista na dumaraan sa Cavite at karating lugar. Sa panahong libre ng toll na sa bahaging ito, mananatili naman ang bayad sa iba pang bahagi ng Calax mula Mamplasan, Sabinyan, Laguna hanggang silang sa Cavite. Nagpasalamat ang Pangulo sa Metro Pacific Tollways Corporation at sa MPCALA Holdings Incorporated, katuwang ng Department of Public Works and Highways, para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking diskwento sa mga hotel, resort at the e-commerce platforms tampok sa sinasagawang summer online sale. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Patok sa mga Pilipino ngayon ang isinasagawang summer online sale o SOS na isang malawakang promotional event sa Pilipinas kung saan nag-aalok ang mga hotel, resort at e-commerce platforms ng malalaking diskwento na kadalasang umaabot ng hanggang 70% off para sa mga bakasyon at summer essentials. Nagsagawa ang Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA ng kanilang taunang SOS na nagsimula noong April 24 ngayong taon at tatagal ng isang buwan. Narito ang pahayag ni Ms. Amy Villena, ang Director for Education ng Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA.
14: We are facing another crisis So we thought of having another sale, and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? Mm-hmm. But this time, it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts all over the Philippines that is vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B.
13: Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng HSMA para sa mga voucher na may mahabang validity na karaniwang hanggang isang taon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Seven-Eleven rider Mervin Corpus nabigong ang kini ng overall leader's jersey sa pagtatapos ng pinakamahabang yugto ng MPTC Tour of Luzon. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
15: Nakawala kay Mervin Corpus, isa sa mga paborito sa karera ang pagnakaw ng liderato sa dayuhang si Nikita Solchenko sa 228 km stage number 6 mula Tuguegarao hanggang Pagudpod, pinakamahabang yugto ng Tour of Luzon. Nakasabit sa breakaway ang 7-Eleven rider at naging provisionary leader matapos na makalamang ng 9 na minuto sa yellow jersey group ni Solchenko. Subalit inabutan si Corpus at breakaway sa huling 20 kilometro, kaya nangatili siya sa 5th place, mahigit 2 minuto sa hulihan ng overall leader. Samantala, nakopo ng Koreano na si Min Kyung Ho ang stage honor, kasunod si Ivan Anisimov ng LCW UAE at Ronald Oranza ng Standard Insurance. Bagong challenge, 23 kilometers individual time trial ang haharapin ng mga siklista sa araw na ito, stage number 7 ng 14 stage summer spectacle. Para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Caringal, Pagudpod, Ilocos Norte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
17: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Counter-landing live fire exercise sa La Paz Sand Dunes sa Lawag City. Matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang hatid ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ronnie.
19: Matagumpay ang pagsasagawa sa balikatan exercise ng counter-landing live fire exercise sa Lapas San Jose, Lawag City, Ilocos Norte. Kasali sa aktibidad ang puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mayroong 800 na sundalo o higit pa ang kabuuan. Ayon kay Lieutenant General Aristotle Gonzalez, commander ng Northern Luzon Command, ang naturang aktibidad ay mapapalakas ang interoperability hindi lang sa Armed Forces of the Philippines kundi ang mga kaalyadong bansa kagaya ng Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Lieutenant General Gonzalez na ang senaryo na nangyari sa exercise ay hindi lang para sa internal combat kundi para sa anumang dumating na pwersa mula sa karagatan. Paliwanag ni Gonzalez na walang anumang bansa ang iniuugnay sa nangyaring exercise kundi para lang sa pinagsanib na pwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang balikatan ay taon-taon ay sinasagawa sa pagitan ng AFP at US military na nagre-representa sa mahigpit na alyansa, pagpapabuti ng kapabilidad at pagpapakita na handang ibigay ang kapayapaan at tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Friendship Games at Static Display sinagawa sa Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: May Ann.
20: Bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-26, naging mainit at masaya ang isinagawang Friendship Basketball Game sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga lokal na mga manlalaro sa bayan ng Ivana. Pinangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. at Mayor Jerry Agana ang grupo ng mga lokal na manlalaro na nakikipagtagisan sa mga PH at US Marines. Bukod sa Friendship Games ay nagsagawa din ng static display ang mga kasundaluhan upang ipakita ang kagamitan at kakayahan ng militar. Samantala na mahagi din ng mga ito ng ilang assorted gift items para sa mga residente na nakipanood at nakisiya sa naturang aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay isang simpleng paraan upang palakasin ang tiwala, ugnayan at pakikipagtulungan sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Serbisyo para sa OFWs, tampok naman sa pakikisa ng Owa Mountain Province sa 44th anniversary ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Donna.
21: Tampok ang iba't ibang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa pakikiisa ng Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office sa ika-44th na anibersaryo ng ahensya. Binigyan din ng OWA ang patuloy na paghahatid ng mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa temang Road to 50 Years Serbisyong May Puso kasabay ng tuloy-tuloy na malasakit at suporta ng ahensya sa mga OFW sa gitna ng mga hamon at kaguluhan. Ibinahagi ng mga kawani ang mga benepisyo at serbisyong maaaring mapakinabangan ng OFWs kabilang ang Social Benefits, OFW Dependent Scholarship Program, Workers Welfare Assistance Program, reintegration at tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahan ng OFWs. Hinimok ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison ang mga OFW na magmiyembro at i-update ang kanilang OWA membership upang ganap na mapakinabangan ang mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, pinangunahan ang paglulunsad ng Ease of Doing Business at Road Safety Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
22: Alinsunod sa pambansang layunin na mapatibay ang husay at pananagutan sa serbisyo, binigyan din ng LTO Region 1 ang mga inisyatiba nito para sa Ease of Doing Business. Bilang bahagi ng mandato ng Ease of Doing Business, iprinisenta ng ahensya ang mga pangunahing programa at inobasyon na naglalayong mas mapaganda ang paghati ng serbisyo batay na rin sa mga datos at feedback mula sa mga kliyente. Ang mga hakbang na ito na naayon sa Republic Act No. 11032 ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng LTO Region 1 na gawing simple ang mga proseso mapadali ang akses at magbigay ng mas mabilis na serbisyo publiko. Nagbahagi rin ng pahapyaw na detalye para sa malakalinyang aktibidad sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Kasabay ng paggunita sa Road Safety Month, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Nanawagan ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan katuwang sa industriya at sa mga motoristang itaguyod ang disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ang Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ang Ease of Doing Business at Kaligtasan sa Kalsada ay hindi lamang basta mga proyekto kundi mga pangunahing tungkulin na dapat makita sa bawat transaksyon at desisyon ng mga kawani ng LTO Region 1. Ito ay bahagi ng mas matibay na pangako ng ahensya na protektahan ang buhay ng mga mamamayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Full government support, puspusan ang pagpapatupad sa albay matapos ipagutos ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary?
0: Mabilis na ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang full government support para sa mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Vulkang Mayon sa lalawigan ng Albay matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad nagsagawa ng road clearing ang DPWH Bicol katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development naman dumayo na sa mga barangay upang mapabilis ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy na ng emergency medical team sa 17 evacuation center para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Namahagi naman ng libreng tubig ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang water desalination operations. Mahigpit na binabantayan naman ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang naapektuhan ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Ayon sa DA, apektado ang anasa 62 magsasaka at tinatayang 16 na ektarya ng lupang sakahan ng napinsala. Bukod dito sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Nagpadala rin ang Sorsogon ng DRMO Watson o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ito ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Dito nagpasalamat ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng Ginubatan Albay na si Mayor Gemma Onghoco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon at pagpapaabot ng tulong at mga pangangailangan ng mga residente sa apektadong komunidad. At sa ngayon, Sir Alan, nag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay na balik na sa klase ang mga paaralan at balik na din sa normal na pamumuhay ang mga residente habang tuloy-tuloy ang isinasagawang paglilinis ng kalsada. Yan muna ang malita mula po dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Thank you, Gary Carl Carillo, mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Trabaho at klase sa ilang bahagi ng Eastern Samar suspendido. Matapos po ang tumama doon ng malakas na lindol na may magnitude 6.0. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito si Penelope Pumida.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pen!
26: Magandang umaga, Sir Alan. Nanginginig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon po ito sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na italang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian. Agad na nagsagawa ng monitoring ang PDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, walang naitalang nasawi na sugatan o nawawala, gayon din ay walang evacuee sa oras ng pag-uulat. Gayon man, nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy naman ang assessment sa Borongan City. Sa sektor ng agrikultura at iba pang aspeto, wala pang naitalang pinsala habang isinasagawa pang pagsusuri. Samantala, ipinatupad ang executive order ni Governor R.V. Ivardoni na nagsususpende ng trabaho sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Nananatiling possible ang lahat ng kalsada tulay habang nananatiling maayos ang supply ng kuryente at komunikasyon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng PDRRMO, kabilang ang pagbibigay ng abiso at babala sa mga lokal na pamahalaan. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team at rescue vehicles, at naka-preposition ang mga relief goods bilang paghahanda sa posibleng epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Southern Leyte, pinaigding ang Sustainable Development sa Diog at Agroforestry sa tulong ng international expert. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jevic.
27: Isang mahalagang hakbang tungo sa sustainable development sa agrikultura at kalikasan ang isinagawa sa lalawigan ng Southern Leyte matapos magtipon ng iba't ibang stakeholder para sa scoping study kick-off meeting na nakatoon sa pagbabago ng industriya ng Niog at pagpapaunlad ng agroforestry. Pinaunahan ang aktibidad ni Jelom Kodhari, Associate Practice Lead ng TechnoServe mula India, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman at estratehiya upang mapalakas ang industriya ng Niog at maisulong ang mga programang agroforestry sa lalawigan. Sa naturang pulong, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, mapahusay ang mga industriyang nakabatay sa Niog at maibalik ang biodiversity sa pamamagitan ng mga sistemang agroforestry. Binigyang diin din ng naturang aktibidad ang layunin ng Southern Leyte na makamit ang inklusibong paglago at pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina board member Rolando Bacoy at Rolito Manalo na nakapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang naglayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa opisyal, inaasang magsisilbing pundasyon ang nasabing inisyatiba para sa mas matibay, makakalikasan at mas inklusibong ekonomiya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Libreng school supplies, bags at PE uniforms. Papamahagi ng Bacolod City Government sa mahigit sa 100,000 mag-aaral bago ang pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Marian.
6: Mamimigay ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng libreng school supplies, bag at PE uniform sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay makakatanggap ng libreng school bags at school supplies, habang ang mga bag kasama ang PE uniform ay ipamamahagi naman para sa mga mag-aaral sa high school. Paliwanag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy pa rin ang suporta ng lungsod para maibsan ang pasanin ng mga magulang. Tinatayang higit sa 111,000 na mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 24/7 repatriation assistance ng OWA Region 11 para sa mga distressed OFWs nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Marcel.
9: Patuloy ang 24/7 repatriation assistance ng Overseas Workers Welfare Administration 11 para sa distressed OFWs, kung saan mula Mayo 1 hanggang 3 nitong taon ay umabot na sa 67 OFWs ang nabigyan ng agarang tulong sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Nagmula ang mga repatriate sa iba't ibang bansa at nabigyan ng airport assistance at transportation allowance upang makabalik sa kanika nilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa OWA 11, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at agarang suporta sa mga OFW na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: PWD beneficiaries sa Zamboanga del Norte, na kumpleto ang cash for work program ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Justin.
10: Matagumpay na nakumpleto ng 40 persons with disabilities of PWD sa 10 araw na kalahisid cash for work program ng Department of Social Welfare Development o DSWD 9 sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Layunin ng programa na mabigyan ng oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang kapakanan na ito ng sektor sa pamagitan ng pagpapahusay ng kanilang kasanayan at aktibong pagkikilhok sa komunidad. Binigyang diin sa nasabing aktibidad na hindi hadlang ang pisikal na limitasyon ng mga beneficyaryo para maging bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Nakiisa si Gudod Municipal Mayor Richie Uy sa culmination activity na kasabay ng pagdiriwan ng araw ng paggawa, kung saan ipinahayag na alkalde ang kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kolaborasyon upang makamit ang tagumpay para sa naturang sektor. Ang DSWD Kalahi Seeds Cash for Work Program ay nagsisilbing patunay ng pagilangsamang pagsisikap ng pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya upang itaguyod ang pagiging inklusibo at yaking walang sektor na pag-iiwanan sa pagkamit ng pamansang pag-unlad. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 23 Friends Rescued o FR nakatanggap ng tulong pinansyal at mga welding machines mula sa ICLIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Kokoy.
11: Nakatanggap ang 23 Friend Rescue or FR ng tulong finansyal at gamit sa pag-wielding bilang suporta ng gobyerno sa mga dating rebeldi nagbalik loob sa pamahalaan sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ang programa ay ginawa sa Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga beneficiaryo ay nag-aral ng Shielded Metal Arc Welding o SMAW Instituto sa TESDA sa loob ng 38 araw, at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 6,000 piso bilang allowance at isang welding machine upang sila ay makasimula sa kanilang magandang buhay at makapamuhay ng disinti at makatayo sa kanilang paa. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang inisyatibang ito ay nagpakita lamang na tapat ang gobyerno sa kanyang hangarin na tulungan ang mga sumukong rebelde sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng mga kasanayan upang gumanda ang kanilang buhay at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Bilina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 5, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
15: Ng ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
14: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores, hindi na bibiyahe. Mas mabilis ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
18: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay May 5, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Pambungad natin ngayong bagang ito ng Tuesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Traffic update, iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula dito sa May Monte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Pagdating din po natin dito sa parte ng Connecticut hanggang dito na po sa May Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po dito sa May Boni hanggang makarating po ng Guadalupe ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa May Captain M. Reyes hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue.

0: nalalaman po sa ating mga motorista. Dahil po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4, bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 7, hindi, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ito po mga kaibigan, ang galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito. Nagsimula kanina, tumaas ang gasolina at diesel, bumaba ang kerosene. Ito po ang galawan ha. Ang gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Gasolina po yan. Ang diesel tumaas din ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene naman, kerosene rollback, bumaba. 3 pesos 53 centavos per liter ang pagbaba sa presyo ng kerosene. Okay. Base naman sa latest na impormasyon mula po sa Department of Energy sa pamamagitan po ni Secretary Sharon Garin, ang inventory o stock, ika nga, ng petroleum products sa bansa ay ito. Sa gasolina, merong supply for 52 days. Sa diesel, 54 days. Sa kerosene, 166 days. Sa LPG naman, 40 days. So, yan pong inventory updates mula kay Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin, 12 minutes, makalipas ang 7 AM. Sandali lang po mga kaibigan, ilan mo ng mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 15 minutes, makalipas pong 7

0: Again. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa lalawigan ng Cebu. Ayan. Kung saan mayroon pong doon na ang primary venue, ika nga ng ASEAN Summit 2026. Ha? Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ng spokesperson ng Cebu Provincial Government, si Ms. Angelis De La Torre Orong. Madam, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Susanan.
0: Yes, ma'am. Naku, hingi lang kami ng mga updates sa patuloy pong paghahanda pa rin ng ating provincial government para dito sa series ng mga pagpupulong na may kaugnayan po sa ASEAN 2026 Summit. Ma'am.
1: Yes. Yes po. Well, the leader summit starts tomorrow po. Pero ngayon may event na.
0: Yes.
1: Kasi it's already the opening of the International Media Center. So, yun po yung, we're very excited and very ready for it. Yun nga, expected kasi there are around, 2,000 siguro na international media. Nagsidating na since last week. And then, of course, we our national and local media. So, yun po yung we're ready for that today. And ngayon po, may mga simulation exercises po sa Lapu-Lapu City scheduled. So, we're getting ready for that as well. We posted as well advisories kasi may expected na a bit of traffic, a bit of inconvenience po for our commuters, for our travelers. We posted and we're asking for a bit of patience po to the public, especially in the area, sa Lapu-Lapu area po.
0: Mm-hmm.
1: So, yun na yun, may tatlong simulation exercises po kasi 8 a.m., 3 p.m., and 6 p.m. po. But apart from that, for the next few days, we're very ready already. On the part of the Cebu Provincial Government, si Governor Pambarecuato po kasi yung chairman ng Cebu Organizing Committee. And then we take QM instructions from the National Organizing Committee, which is the main organizer. So everything is ready po as far as the agencies, the LGUs are concerned, based on the reports that were given to the NOC-COC po.
0: Okay. You mentioned, Ma'am Angelis, na ang Lapu-Lapu City, kumbaga, yung mga summit activities ay naka-focus dyan, no? Yung mga major meetings, magaganap mismo diyan sa Lapu-Lapu City sa province ng Cebu.
1: Mm-mm. Yes po. Si Lapu-Lapu City ang considered na a host city because everything will happen there. The hotels where the leaders and the other delegates are staying are all in Lapu-Lapu. Also, the event halls itself, even the IMC, the International Media Center, it's all in Lapu-Lapu, Mactan, New Town area. Tapos yung airport po natin nasa Lapu-Lapu din. So, they are considered talaga the host city. But the neighboring towns and cities of Lapu-Lapu, mainly Mandaue City, Cebu City, and Cordova Town are already din po nag-prepare din po talaga. Just in case, of course, may mga delegates, hindi siguro yung leaders, but in case they want to go explore somewhere after the event. Also, yun po yung role ng province of Cebu, ng provincial government, in case may mga delegates, may mga guests tayo na gusto pumunta sa mga towns and cities natin in the province of Cebu for tours, to explore. So yun po, we're ready for that.
0: Okay. Ma'am, kanina nabanggit nyo na ngayong araw na ito, merong tatlong simulation exercises. Particularly, anong aspeto po ang gagawa ng simulation exercises today, ma'am?
1: Mm-mm. So yung simulation exercises po ngayon is po yung pong pag-transfer ng delegates from the airport to Mactan Town or the airport to their hotels.
0: Mm-hmm.
1: And the hotels to Mactan Town where the majority of the events are. So kaya yung primary affected areas, yung roads na yun, yung Maribago to Mactan Town and Punta Ingani Road to Mactan Town po. But hindi naman, temporary na naman yung road lockdowns natin. Intermittent stoppage lang po of vehicular movement.
0: Mm-hmm.
1: After po na mag-pass ng simulation natin, and we will immediately open up naman po the road.
0: Ayun. At base dito sa inyong binabanggit, ma'am, na ang mangyayari stop and go lang, ano, hindi magkakaroon ng total closure doon sa mga primary roads na dadaanan ng ating mga delegates base na rin dito sa simulation exercise na inyo pong binabanggit, ma'am.
1: Yes po, temporary lang talaga siya. Walang mangyayari na whole day na closure, wala po. Just when they pass lang po the ceremonial routes. Pero still, we encourage po the motorists if they can use, may mga designated diversion roads po kasi. So, para, you know, they would, lalo na if they're going to work, if they're going to class or what, magmamadali sila, may diversion roads naman po na available.
0: Okay. Well, of course, isang magandang opportunity na dito sa Pilipinas sa gawin itong summit na ito, particularly dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu. At syempre, ang isa sa mga tanong niyan, dahil Cebu will be showcased, ika nga, sa mga international leaders natin na taga-ASEAN, ano po, ano ang nakikita niyong epekto at matinding significance nito, ika nga, dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu, Ma'am Angeles?
1: Yes, Sir Alan. Very excited kami dito sa Cebu because this is a very historic event. Out of all the 82 provinces, we're given the chance to host the Leader Summit. And we see this as a good opportunity for dalawa, our economy and tourism. Well, known naman din ang Cebu as a favorite destination site. But ngayon, at least more makikita ng ibang countries, lalo-lalo na madami media na nandito. So we'll use this opportunity to show them talaga that Cebu has a lot of tourist destinations and we've improved a lot more just in the past year. And then also, this is a really good opportunity in the sense, in the economy talaga. Right now, syempre, may mga nangyayari, may mga, you know, may crisis tayo, but this is a good opportunity for MSMEs most especially. Even, like for example, ngayon nga sa ASEAN, may mga MSMEs that are given the opportunity to showcase their products. So, this is a good chance to show talaga that madami, not just tourist destinations, not just food, but local products po ng Cebu, madami po talaga. So, we were very excited. And even yung sa mga service providers po natin, yung sa hotels natin, ang daming guests. This is what, like mga 20,000 guests all in all, including yung sa national natin na guests. Booking sa ating mga hotels, sa mga pagkain, service providers. So, we're very grateful po talaga for this, for the economy as well of Cebu.
0: And given this the developments, ma'am, nagtaas na ba ng alert level, ika nga, ang provincial government?
1: Yes, as far as preparation is concerned naman po, highest preparation alert naman po tayo. Pero yung sa sectors po, divided po kasi yung COC sa different sectors and they called different alerts last week or 2 weeks ago pa. So for example, sa DOH, nag-blue alert na sila based on their last meeting. Blue alert meaning lahat talaga including the hospitals, private and public, are told talaga to prepare and then ready na talaga. Security as well, nag-raise na din sila ng alert. So yes po, prepare na po tayo dyan.
0: Ayun. Okay. Well, itong binanggit mo rin kanina na Mactan Expo, ma'am, we understand na ito ang mag-host sa ilang mga pangunahing summit events, kasama dyan yung opening ceremonies. Please share with us additional details tungkol dito sa aspetong ito, ma'am.
1: Yes. So yung Mactan New Town po, all the events, will be happening there, the IMC, the International Media IMC Media Center po natin nandun, and then yung Mactan Expo where the meetings and the holding areas are also located. So, in that area, yun nga, medyo strict po yung security natin dun. So, we're just asking lang for the public to refrain na lang kung wala silang talagang intention or wala silang importanteng pupuntuhan doon to refrain na lang from going to that area in the next few days kasi baka mahirap sila and that there will be traffic. Also, so from doon, papunta po ng malapit ang naman po yung airport natin doon. So in those areas po. But may areas po din naman na because yung area naman ng Mactan, Utah, may mga hotels din po doon. May mga kainan din po doon. May area din naman po na open. But in near talaga the Mactan, Utah area, yung Mactan Expo, closed off po tayo doon sa, to the public for the safety po of our delegates and arrangers.
0: Ayun. And of course, in anticipation of the big event, ano, na-imagine ko na may mga infrastructure work din na minamadali sa kasalukuyan na to make sure na maayos ang lahat, ha? Kasama dyan probably mga ano, mga kalye natin, ma'am.
1: Actually po, based on our last meeting with the 30th, April 30, 100% complete na po yung lahat ng ginagawa ng DPWH, kasi si DPWH po yung sa road rehabilitation, mga paglagay ng mga lightings, street lights, to make sure that everything is well lit. Okay na po, 100% na po yung report nila. Also, si Tieza naman, sila po yung sa interior natin. And then also the design para maganda tingnan. So, and then sa kanila pong end, complete na din po. So, we're really all good to go. Very ready na po.
0: Ayan. Okay. Nako, Ma'am Angeles, thank you so much po for the updates mula sa inyo sa provincial government ng Cebu tungkol dito sa ASEAN Summit 2026, ma'am.
1: Maraming salamat po, Sir Alan. To all the Cebuanos, let us show our delegates and our leaders the world-class hospitality that we're known for. Thank you po.
0: Thank you, ma'am. Good morning. Ms. Angeles De La Torre Orong, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 27 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Nang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 7:38 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 30 minutes makalipas pang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit namin, kanina lang tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, si Colonel Renel Sabaldica. Colonel, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning
0: po. Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami, of course, sa mga koordinasyon, mga paghahanda ng ating Philippine National Police para naman dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Colonel, sir.
7: Yes po, Sir Alan, para sa kalaman ng lahat, handang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads, upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8.
0: Opa. Ibig sabihin po ba nito, Colonel Sir, maliban sa mga police units dyan sa na naka-assign dyan sa lalawigan ng Cebu, magdaragdag ba tayo ng additional na mga tauhan mula sa mga neighboring provinces or regions, sir?
7: Tama po, Sir Alan. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to. At 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region.
0: Okay. Given the situation, Colonel, sir, ano po ang alert status, ika nga, ng PNP sa lalawigan ng Cebu sa kasalukuyan, sir?
7: Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kabulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, and the entire province of Cebu.
0: Ayun, okay. Ibig ba sabihin nito, meron ding so matas ng security preparations o security alert. Meron ho bang gun ban dyan sa mga areas na inyo pong nabanggit, sir?
7: Tama po, suspendido yung permit to transport, yung ating mga PTC, permit for yung mga gun manufacturers and dealers. Gun ban na po tayo at bawal na po ito sa panahon na ito.
0: Okay. Yes, sir. Dahil nabanggit nyo, mataas na alert status ng PNP natin doon sa mga areas na inyong nabanggit. Kumusta ang coordination with the security personnel of the various establishments na kung saan gaganapin o kaya nakabilit ang mga bisita natin for ASEAN 2026? Yung mga force multipliers, ika nga, Colonel Sabaldica, sir.
7: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegado, Sir Alan.
0: Ayun. So ibig sabihin, pati yung mga major road networks na dadaanan kasamang nakadeploy ang ating Philippine National Police to make sure that everything will be okay, sir.
7: Tama po kayo, pati yung mga head of state, ministries, ministers, and senior officials, meron tayong nakatalagang mga tao para bantayan itong mga delegado natin, Sir Alan.
0: Mm-hmm. Okay. On another matter, Colonel Sabaldica, please, makikibalita lang kami. Of course, ito pong matinding abo na ibinuga ng Mayon Volcano. Maraming mga areas ang nakaranas ng ashfall. Kumusta po ang bahagi ng disaster response operations ng ating PNP diyan sa lalawigan ng Albay pagkatapos po ng activity na yan ng Bulkang Mayon, sir?
7: Opo, Sir Alan. Tuloy-tuloy yung monitoring and coordination natin sa mga provincial, municipal and city disaster risk management office natin. Binabantayan po natin ito. Ang pinaka-apektadong lugar dito ay lalong itong Kamalig, Ilubatan, na umabot na po sa 10,000 families ang ating evacuees, na umabot sa kabuuan na 33,239 evacuees.
0: Opo. At siyempre, pagkagad niyang may kalamidad, eh, yung iba naman, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon, yung iba mga nagnanakaw, ng lalamang ng kapwa, yung mga ganon. So, kasama ho ito, of course, sa mga binabantayan ng ating mga tauhan, sir.
7: Kasama po ito, Sir Alan, na binabantayan, lalong-lalo ng ating kasurugkaps. Sinisigurado na lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone, na pinagbabawal yung mga residente na bumalik.
0: Opo.
7: Para masiguro na ligtas sila at walang anything na mangyari sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. And of course, pagbabantay sa iba't ibang mga strategic areas, kasama rito yung kung sakali, yung maayos na paggalaw, pagtatransport ng mga delegates from airport to the various venues, and for possible emergencies, Colonel, sir.
7: Tama po kayo. Round the clock po yung monitoring natin ng ating kapulisan para masiguro na maayos yung daloy ng pag-responde ng ating kapulisan, at kahit yung mga other government agency na nagbibigay ng support dito sa mga evacuation centers natin.
0: Okay. Well, in closing, Colonel, sir, baka of course mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Martes dito po sa Radyo Pilipinas, at mga nanonood din sa ating live streaming sa Facebook. Please go ahead, Colonel Sabaldica, sir.
7: Opo, lalong-lalo na po dito sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Siguraduhin na nasa maayos tayong lugar, nasa mga evacuation centers tayo, lalo na yung apektado ng 6-kilometer danger zone. At makipag-anything na mapansin natin na hindi maayos, so meron tayong nakikitang kahinahinalang gawain, huwag magatubiling magsumbong sa ating mga kapulisan. Nandiyan sila, nakabantay. At kung hindi man ay nakabukas po yung ating telepono, dumaya lang po sa 911 for any assistance po dyan sa Bicol region. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, sir. Colonel, salamat po na marami. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Philippine National Police Public Information Office Assistant Chief, si Colonel Renel Sabaldica.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Sabi niya, Sir Alan, good morning from San Jose Occidental, Mindoro. Mm-hmm. Ito naman, si Nita Francisco. Sabi niya, magandang buhay po. PTR Edgar Bong Buot at sa lahat ng platform ng social media. God bless everyone. Ayan. Thank you, ha. At dun sa mga nanonood din sa atin, mula po sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3. Sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service, nariyan po ang Sports Radio 918 kHz at ang Radio Magazine 1278 kHz. Ang ating oras, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
9: And the
11: yokaman sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 42 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong nagaganap na pyroclastic density current o sa salitang Bicol Uson. Yan po sa dalisdis ng Mount Mayon Volcano sa Bicol. Dagdag na mga detalye po maya-maya. Ingat po, ingat palagi ah. Yan po ay galing mismo sa FIVOLX, yung update na yan. Gaya po ng paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ingat tayo. Pag halimbawang may mga ash fall, hanggat maaari magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Suggestion nila yung N95 mask. Pero kung wala nun, although wala namang asphalt na, pero maiging may bit-bit kayo, may dala kayong ganon kung kayo lalabas ng bahay. Kahit yung ordinaryong face mask daw, pwedeng doblehin. Lalo tigit dun sa mga vulnerable sectors, mga senior citizens, yung mga may karamdaman sa baga. Ingat-ingat palagi. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Kasama po sa mga tumutulong sa disaster response diyan sa Albay. Kasunod ng pagbubuga ng matinding ash o abo ng Bulkang Mayon ay ang Philippine Coast Guard. Hingi lang tayo ng update from the Philippine Coast Guard maya-maya sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson si Commodore Noemi Kayabyab. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sama-sama tayo until 8 a.m. Mga kaibigan, ito po ang programang Boses. Ha? Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa 104.3 The Capital FM.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O ito, paalala rin ng DOH. Kung sakaling mataas ang temperatura sa inyong lugar, o kung mataas ang heat index. Meron doon kasi mga areas na mataas ang heat index o damang init, ha? Kinakailangan eh mag-ingat tayo palagi para makaiwas po sa heat stroke. Yan, heat stroke. At mga kahalintulad na kondisyon. Okay, ano gagawin natin? Una, iwas po tayong maglakad o pumunta sa direct na sikat ng araw pag mainit na. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. O, iwas tayo yung ganyang oras, ha? In fact, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho direkta under the direct sunlight. Halimbawa, nandiyan ang mga traffic enforcer. Di ba? Ang iba pa, yan, mga construction, iba pa, yan, ha? Dapat merong sapat na heat break. Yun. Oh, relax muna, 5 minutes, silong, ha? Inom ng tubig. Para hindi tayo nagkaka-heat stroke. Oh, ano pa? Oh, yun, ha? Dapat ay properly hydrated ang katawan. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi soda. Hindi rin kape. At ang isa pa, magsuot tayo ng komportableng damit. Komportableng damit. Cotton, preferably yung mga ganon, di ba? At saka ang kulay, dapat yung mga light colored. Para kasi pag dark colored, mas mabilis mag-absorb ng heat. Oh, 'di ba? Para mas presko yung mga light colored na damit. 47 minutes makalipas po ang 7 AM at narito na, mga kaibigan, yung binabanggit ko sa inyo kanina lang, ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
14: Yes, Sir Alan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Yes, sir. Yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update from your end sa Coast Guard. Alam namin naging abala rin ang inyong mga tauhan at abala pa rin hanggang ngayon sa pagtulong sa Bicol region, lalo tigit yung mga naapektuhan po ng ashfall dahil sa Bulkang Mayon, ma'am.
14: Yes, Sir Alan. So naka-activate na po lahat ng ating operating units, kasama po yung ating mga deployable response group. And as we speak, Sir Alan, halos 195,363 individuals na po ang ating natulungan na madala po sa mga evacuation center. At nagpadala na rin po, Sir Alan, ng dalawang unit ng water purification or desalination unit ang Philippine Coast Guard sa area po ng Hinubatan at saka Kamali. So ito pong desalination unit ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas na inuming tubig araw-araw po yan para po matulungan ang ating pong mga kababayan, particularly yung mga nasa evacuation center po. At nagsagawa rin po tayo ng ating clearing operation sa may area na rin po yan sa Hinubatan at Kamalik para tumugon po, no, na sigurado po ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At tayo rin po ay tumulong sa pag-unload ng mga DSWD family food pack. Kasama po ang lokal na pamahalaan ng Hinubata at saka ng Kamali.
0: Opo, napakahalaga nitong binanggit niyo, pinadala niyo mga water purification and desalination unit. Kasi pagka ganyang uri ng mga kalamidad, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng malinis at inuming tubig. Commodore, ma'am.
14: Yes, tama po kayo. So yan din po ang naging immediate response rin po ng Philippine Coast Guard, no, to address po yung talagang kailangan po ng ating po mga kababayan.
0: Okay. So, ibig sabihin, pero kumusta na po? Naglalaylo na ng konti ang Coast Guard operations dito po sa bahagi ng disaster response sa Albay, ma'am?
14: Sir Alan, naka-activate pa rin po yung ating deployable response group kasama po yung ating mga land mobility. Ang naging position naman po natin ngayon is we are now, for us to ensure po yung pag-maximize ng ating resources, lahat po ng ating galaw at instruction ay nagagaling po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po to maximize lahat po ng assets na meron po ngayon ng Philippine Coast Guard.
0: Yes. Okay. On another matter, Commodore Cayabyab, syempre, abalang-abalang mga kababayan natin at ang mga opisyalis din natin diyan sa Cebu bilang preparation dito sa ASEAN Summit 2026. And we understand ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard ay kasama rin sa mga nagbabantay sa mga karagatan sa palibot po ng lalawigan ng Cebu. Commodore, ma'am.
14: Yes, Sir Alan, hindi lamang po ating mga tauhan ang nakadeploy dyan. Kasama po yung ating mga floating assets to ensure po yung pagkakandak ng Maritime Security Patrol po natin.
0: Ayun. And of course, ang ilang mga tropa ay kasama rin sa mga tumutulong sa kaayusan on land dyan mismo sa mga site venues, ma'am.
14: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Again, ang ating pong support at kooperasyon para po masigurado ang successful conduct po nitong ASEAN Summit po.
0: Okay. Nako, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami dito sa mga updates na ito mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
14: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga, Manila. Banggitin lang natin uli yung price adjustment sa petroleum products. Simula kanina yan. Gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Ang diesel tumaas ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene bumaba naman ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Pero bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng May 5, Tuesday. Happy, happy, happy birthday muna. Happy birthday sa aming broadcast traffic officer. Si Maribet Noda, happy birthday, Bet, ha? Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Beth Noda, ang aming broadcast traffic officer sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Robon Malilin, Jomarie Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3,
5: Radyo Pilipinas World Service,
1: Sports Radio,
3: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
3: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
14: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
14: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

to my friends.